0: usapat. Pero kinaltasan pa ito ngayon for 2027. Eh, nakikita po namin ang problema po talaga kaya hindi makapasok ang bata kasi gutom. Mahirap po talaga sa buhay kaya hindi rin matututo pagka gutom. Kaya isa rin po to sa mga tututukan natin, yung school feeding program din po natin.
1: Wow! Ang dami nilang kailangan.
2: Nung nabanggit ni Teacher Ruby na taasan sana ang sahod nila, naisip ko at naalala ko, di ba required din ang mga public school teachers mag-file ng SALN, Teacher Ruby?
0: Ay opo, taon-taon po, nagpa-file po kami ng aming SALN. Madalas nga po ang sinasabi ng teachers, naku, negative na tayo kasi naku, mas malaki pa yung utang kaysa sa meron tayo.
2: Dapat itabi yung SALN nila sa SALN ng mga congressman at senador. Hindi pa nga fully declared din, no? Yung SALN nila eh. Para ma-visualize ng tao kung gaano kababa yung kanilang kinikita.
1: I wonder, why do they require them for a SALN?
2: As a public official, kasi an employee.
1: Ganon, lahat pa ng empleyado kailangan talaga. Ganon po ba yon, Ma'am Ruby? Lahat po ng mga empleyado ng gobyerno kailangan mag-SALN.
0: Opo, from rank and file, lahat po talaga magpapasa po.
1: Sige. So, hihingi po kami sa inyo ng sample SALN, ano po, ng isang public school teacher. So, yan po ang ating, di ba? Maganda yun, hindi kasi nalalaman ng tao yun. So, ito po, sa panahon po ng AI at digital learning, kailangan po bang talagang limitahan, sa palagay po ninyo, ang access ng mga bata dito po sa social media?
0: Opo, kami po ang sinasabi po namin. Ngayon po may existing DepEd order na nagbabawal po sa mga estudyante, kahit po sa mga teachers na gumamit po ng social media, ng gadget actually sa school, no? Dahil nga dito sa recent incident on bullying at saka ito pong mga violent related na mga cases natin, no? Pero tingin din po natin, importante rin talaga yung limitation din dun sa ating mga estudyante kasi iba talaga yung ano eh, no, yung bilis, no, ng access ngayon, no, sa technology at saka syempre sa social media, ever-changing, napakaraming mga information na hindi natin nasasala kung dapat ba nilang makita, mapanood, no, o malaman, no, sa kanilang appropriate age, no. Kaya tingin din natin, importante din po itong tignan. Pero kung sa usapin po ng AI, hindi pa ganun talaga kamalinaw, no, papaano ba natin ito masusupervise at paano din talaga makokontrol, no, sa loob ng mga paaralan kasi hindi mo na talaga matukoy AI ba to o totoo ba tong ginawa ng bata, halimbawa pag meron kaming mga activity na pinagawa.
1: Good luck po sa September 7. Makikibalita po kami sa inyo. Sana mapakinggan po kayo, ano po, ng mga congressman sa budgeting. Maraming salamat po sa inyong oras, Teacher Ruby Bernardo, Chairperson ng Alliance of Concerned Teachers. Thank you po.
0: Maraming salamat po.
1: Opo, ngayong nalinawan po tayo ng kaunti pa sa isyong ito, ano naman ang comment ng taong bayan? Ano ang pinakamalaking problema ang kinakaharap ng mga guro? At paano matutugunan? Ang sabi nila?
3: Ang pinaka-problema sa mga public schools ay yung supply ng mga materials na dumadating sa mga teachers sa public schools. Siyempre, para matugunan yun, huwag nila kurapin yung budget.
4: Kawalan ng sapat na benepisyo, no, at sapat at kawalan ng budget para sa sapat na classroom at sapat na pasilidad para mas maging maayos ang kanilang pagtuturo sa mga estudyanteng kagaya ko. Kaya naniniwala ako na ang bawat isang gurong nagtatrabaho sa mga publikong paaralan, lalong-lalo na sa State University, ay dapat madagdagan ang kanilang mga sahod.
5: Parang wala ng respect yung mga bata, even to their teachers, sa kanilang kapwa students, na malaki pong impact ito sa mga kabataan. Kasi meron po akong mga kakilala na nabully sa school, wala nang gana mag-aral.
6: Underpaid, mababa yung sahod. So, I think yung way para maano is taasan yung sahod nila, tapos mas damihan pa yung benefits.
2: Kaya sabi ko, walang dinulot yung maganda.
1: Grabe. Totoo yan, ha? Yung bullying. And you were telling me, may mga teacher na nabubully.
2: Meron.
1: Social media yan, eh.
2: Oo, nakikita nila, napapanood nila sa social media yung mga bad examples kasi. At kinukopya nila.
1: Oo, pero, well, for another day, may magandang balita naman tungkol dyan.
2: Oo.
1: Yung sa social media at ang kabataan. Samantala,
2: manatiling nakatutok at magbabalik ang memo.

0: Malaki ang itinaas ng tinatawag na Local Government Support Fund. Mula 23 billion noong 2025, naging halos 58 billion noong 2026.
1: Samantala, 2.94 trillion pesos naman ang nakalaan para sa MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses, ang pondo para sa mga gamit, serbisyo at iba pang gastusin para magpatuloy ang operasyon ng mga ahensya ng gobyerno.
0: Nang tanungin namin ang ating mga manonood online kung dapat bang may dagdag pondo para sa araw-araw na gastusin ng mga ahensya at proyekto ng mga mayor, ang sabi nila, Janelle Rosales, opo, dapat dagdagan lalo na sa mga LGU na kulang talaga ang pondo. Hirap magbigay ng serbisyo kung kapos ang budget.
1: Sabi ni Paolo, di makulangan. Para sa akin, kailangan pa rin ng sapat na MOOE kasi maraming gastos ang mga ahensya araw-araw.
0: Trisha May Villarreal, yes, dapat may dagdag na pondo sa mga LGU, lalo na sa mga lugar na madaming pangangailangan. Mas ramdam kasi ng tao yung serbisyo ng LGU.
1: Sabi ni Kian Bautista, dapat siguraduhin muna na tama ang paggamit ng pondo bago dagdagan. Sayang naman kung malaki ang budget pero hindi napupunta sa pangangailangan ng taong bayan.
0: Yan ang tama. Kasi okay lang bigyan mo ng pondo. Oh. Pero paano nga ang auditing hindi natin alam? Paano na-audit ang LGSF at saka ang MOOE para talakayin ang isyong ito? Makakasama po natin ngayon, Navotas Representative Toby Tiangco na galing din sa LGU dati. Mm. No? Magandang umaga po sa inyo, Kong Toby.
2: Yes, good morning, Corina. Good morning, Willard.
3: Good morning, sir.
0: Opo. So, ngayon lang po namin nalalaman yung tungkol sa LGSF at MOOE. Para saan nga po ba ang MOOE?
2: Hindi, yan yung maintenance and operating expenses, no? Bayad sa kuryente.

0: kuryente, tubig, gasolina, maintenance ng mga sasakyan, ganun yan, no? Mm. At yun na nga, that was the reason why I raised the budget of the house noong last Monday, noong unang-unang araw, kasi dalawa lang pinagkagastusan ng house eh. Capital outlay at MOE, di ba? So dapat maging transparent doon sa paggastos ng MOE doon sa House of Representatives. Kasi ang laki ng budget ng house eh. Last year, 37...
1: So the MOE is given to each congressman?
0: Hindi, natandaan mo, yun yung issue na meron kaming allowance, di ba? Doon kinukuha yung sa break. Di ba dati nagkaroon kayo ng issue na bakit may break kami tapos binibigyan kami ng supposedly sweldo. Hindi sweldo yon, MOE yon. Doon kinukuha yon sa MOE. Yung monthly allocation ng districts namin, MOE din yon kinukuha. So, kaya nga doon sa house, napakahalaga that we be transparent kung paano talaga ginastos yung MOE ng House of Representatives. Pero lahat naman ng ahensya ay may MOE, no? Dapat lang mas maging transparent yung sa house kasi doon sa house, 'di ba? Liquidation by certification. Yun yung issue doon sa house, 'di ba?
1: Ah, liquidation by certification. What does that mean?
0: Hindi, ibig sabihin kung meron kang budget na 1 million, hindi mo na kailangan ipunin lahat ng resibo ng gasolina, ng telepono, ng upa doon sa kung umupa ka sa district office, kung kumuha ka ng mga additional staff, hindi mo nalini liquidate. Basta yun ang fixed allocation per district.
1: Okay. Is that wise? I believe, 5 million pesos kada congressman kada buwan?
0: No, that's wrong. No?
1: It's not right.
0: It used to be like 700,000 or 800,000. Pero ngayon nasa 1 million na. Mm-hmm. Pero ano yan, ha? Hindi yan bago. Ha? Ever since naging congressman ako noong 2010, ganun talaga yung practice. Pati yung pag-break, may MOE pa rin kami. Dati pa rin yan. Hindi lang bago yan ngayon.
1: Okay, so that is for personnel.
0: Hindi. Personnel service is different.
1: Ah, iba pa.
0: Ay, yung sweldo ng nakaplantilya mong items is personal service. Iba yung personal service, iba yung MOE.
1: Ayun. So, okay.
2: Kung Toby, yung house budget ba na nabanggit nila yung 27 billion in 2026? And then 2025 was 33 billion.
0: Yes, pero ang mas importante doon, Willard, is yung NEP muna. Mm-hmm. Yung NEP noong 2025, ibig sabihin doon sa President's budget, ang inallocate lang is 16,345,154,000. Mm-hmm. Tapos, noong BICAM, mas malaki pa yung dinagdag. Mm-hmm. Dinagdagan na 17,324,846,000 naging 33,670,000,000.
2: Okay.
0: 2026, ang NEP na ng house is 17,202,099,000. Mm-hmm. Dinagdagan ng 10.5 billion, naging 27,702,099,000.
2: Yes.
1: Mm-hmm.
2: Okay.
1: Oh, may calculator
2: time,
1: ka ba?
2: This time, may nasa president's budget naman ay 17.6.
0: 17.6. Ang question doon, magkano idadagdag doon sa BICAM? Mm-hmm. So kaya ako hinihingi yung dumaan muna sa budget briefing yung house budget is because dapat muna ipakita paano ginastos tong 2025.
2: Oh.
0: Anong status nung 2026? Mm-hmm. At ano ang mga proyekto at programa para mga ilangan sila ng ganitong kalaking budget at hihingi pa sila doon sa BICAM ng additional.
2: Sino pong dapat sumagot dyan, kung Toby?
0: Hindi, yan yung hiningi ko kay Chairwoman Mika Swansing, di ba? Okay. Ang sabi niya, papaalam pa daw sa leadership. Sabi ko, bakit naman kailangan paalam sa leadership kung yung ibang mga ehensya pinagdadaan natin doon sa budget briefing. Tapos yung house, ayaw natin idaan.
1: Oh. Okay, so you're saying that since 2025, hindi po talaga naliliquidate. I mean, it's not transparent.
0: No. Doon sa budget process, in the past, talagang hindi dumadaan sa pre-plenary budget hearings yung house. Pero hindi naman ganitong kalaki yung mga dati. Allocation. Yung mga dagdag
1: correct
0: dati. E ngayon, okay, ang laki. So, gusto lang natin makita paano ginastos yung
1: exactly
0: budget ng house. Kasi parang may double standard. Yung ibang mga departamento dapat dumaan sa budget briefing, pero yung house, direkta na sa plenaryo.
1: Oo, so, nga po. Bakit ganun? Di ba?
0: Eh, hindi nga po pwede. Yun
1: kaya nga pala ang daming gustong tumakbo.
0: Hindi ko na alam.
1: Dahil, oo nga, mabubuhay na nila mga pamilya.
0: Hindi. Sa totoo lang, kung pagsiservisyohan mo ng maayos yung mga kababayan mo, kulang naman talaga yung 1 million na

0: MOE per month, no? Kung talagang ibibigay mo sa mga kababayan mo.
1: Okay, so what's your reaction to people calling it the new pork funds?
0: Which one?
1: LGSF naman.
0: Ah, yung LGSF. Balik tayo sa LGSF. Matagal na yung LGSF. At every year, may linalabas na budget circular doon sa LGSF. Ang ibig sabihin lang ng LGSF, yung pondo ng national government, ida-download sa local governments para sila na mag-implement. No? Pwede sila mag-implement ng mga construct. Isa-isahin natin.
2: Baga, nandito. May menu of projects.
0: May menu of projects yan. Oo. May menu of projects na at may strict guidelines na dapat mong sundin bago ma-liquidate, no?
1: Magkano po yung LGSF sa bawat? It depends on the city.
0: Ano, it depends on the national government how much they will release as LGSF to each local government unit. Walang formula diyan.
1: Okay.
0: In reality, kaya siguro nila tinatawag na new pork is because it just says LGSF. And after the approval of the budget, doon pa lang magsasubmit yung mga bibigyan. Kunyari, for example, he's a mayor, I will tell him, ako yung national government, sasabihin ko sa kanya, oh, meron kayong 10 million LGSF. Mm-hmm. Tapos, punta kayo doon sa budget circular ng DBM, mm-hmm. and then mamili kayo. Ito yung mga choices, adaptation and mitigation, agricultural infrastructure, ambulances, assistance to indigent families. So merong medical assistance, merong scholarship, may funeral, may food, building, bridge. So isang malaking menu siya eh. So baka yun yung reason na tinatawag nila because walang parameters eksakto on how you will distribute it per LGU. Discretion na yun.
1: So kumbaga, kung kakampi ka, mas malaki LGSF mo.
0: Pwede.
1: Oh.
0: Kung mabait ka,
1: parati ka nakangiti.
2: May sure port fund ka.
1: May sure port local government. No, sure port fund. Okay.
0: Ideally, ang reason ng LGSF is so that hindi lahat ng national budget ay ginagastos ng national government. Nagpapatulong doon sa local government.
1: Makes sense.
0: Yeah.
1: Oo.
0: Yeah.
1: Dahil yung mayor lang naman nakakaalam ng talagang pangangailangan na espesipiko ng kanyang
2: constituency,
1: no? Pero are the mayors or are the local governments able to petition, like present? Ito po yung mga pangangailangan namin, kukulangin po yan. Sana
0: pwede
1: po rin.
0: So it works both ways, di ba? Pero at in the end, sino magde-decide kung magkano yung kailangan mo? So it's going to be the executive that will decide kung magkano yung ibibigay sa'yo based on your request.
1: Sino nga po ba? DBM?
0: No, I don't think... DBM ang gumagawa ng guidelines. So doon ka magsasubmit. Doon ka magsasubmit ng ano. Tsaka may participation dito yung DILG. Kasi di ba sa bawat local government unit may DILG. So dumadaan naman talaga siya sa vetting process. No?
2: Tingin niyo ba kung Toby, panahon na para gumamit na lang ng formula para ma-insulate ito sa politics?
0: That would be better, di ba? That would be better. Kaya lang medyo mahirap yan, di ba? Ang sinasabi mong ideal is, bago palang ipasok sa Congress, nakasulat na magkano ang LGSF per
2: municipality
0: per city. Oo. Mas maganda yon, di ba? That is the same reason why nung budget ni Sec. Vince, hiningi ko doon sa chairman ng committee, chairman, presiding officer noon, na ilabas yung budget per district. Di ba? Yung budget per legislative district, kung magkano ang infrastructure project sa DPWH, ilabas. Di ba? Nung una, hiningi ko yan kay Chairwoman Swan Singh. Sabi niya, nahando naman daw, nakapublish na. Pero yung NEP is 722 pages sa DPWH pa lang. Paano mo na hahanapin, di ba? Buti na lang, si Sec. Vince, in contrast to the House, is true to his word na doon sa transparency, binigay talaga niya yung per-district. So, binigay niya sa akin. So, pinakita niya kung magkano yung per-district. So, mas maganda yon kasi makikita mo kung paano hinati-hati yung total budget ng DPWH. Maganda din yung panukala niyo na doon sa LGSF, kung doon pa lang sa simula, sasabihin na magkano per
2: bayan.
0: Per local.
1: Depending on population.
0: No, they should make the guidelines based on how they will distribute it, di ba? Hindi katulad ngayon, later on ang release, tapos tsaka magbigay ng iyong request based on doon sa guidelines.
1: Parang baligtad, ano?

0: mga residente in terms of more services and more projects, di ba? Wala namang masama doon sa mas malaki. Ang masama yung mas malaki kung hindi ginagastos ng tama. Pero assuming ginastos ng tama yan, sino bang makikinabang? Yung mga tao ang makikinabang doon, di ba?
1: Right.
0: So it's not a question of bakit lumalaki. Uh-oh. Ang question talaga is...
1: Paano ginagamit?
0: So, pag gusto natin malaman yung paano ginagamit, we have to be consistent with two things. Transparency, number one, and accountability.
1: Mm.
0: Para talagang lumalaki, transparent, accountable, ang resulta, makikinabang yung ating mga kababayan sa pamamagitan ng mas maraming serbisyo.
1: So do you think it is transparent enough? Are they accountable enough?
0: Yung LGSF?
1: Yes.
0: I think pagdating doon sa local government units, it should be. Because may COA nga, no? Ang medyo ano lang doon is yung tama yung renovation nyo kanina. How do you distribute it per local government unit? Siguro mas maganda in the, hindi ko alam, hindi na magagawa yan this budget. Siguro in the next budget, in the 2028 budget, it would be better if it's already determined per class, per type of municipality or per type of province and taking into consideration yung absorptive capacity nila. Kasi kung binagsakan mo rin sila ng maraming pondo at hindi nila kaya gastusin, hindi rin makikinabang yung mga kababayan natin.
1: Sino, last question, I'm sorry.
2: Second to the last.
1: Okay, saan po ba, saan kumukuha ng budget ang mga barangay?
0: Kasi meron din silang ira. Meron din silang share, no? Pero siyempre, doon sa mga... there is no prohibition for the local government unit to spend more in any barangay, di ba? Wala namang prohibition doon, eh. So, meron silang share doon sa taxes na nakokolekta. Kunyari, sa real property taxes na nakokolekta ng local government unit, may share din yung... barangays doon.
1: Ayun.
2: And Gong Toby, ngayon na underway na ang budget deliberations, bukod doon sa pag-scrutinize ng house budget, ano pa ang dapat ninyong bantayan? At hihingi ho ba kayo ulit ng breakdown per district ng public works budget?
0: Hindi. Unahin muna natin yung sa breakdown ng budget. No? Si Sec Vince already gave me the breakdown and they have committed that they will post it in the DPWH website, including the each line item dun sa distrito mo. So kung ikaw tiga sa ang distrito ka, madaling mahanap. So natutuwa ako at nalulungkot at the same time. Because natutuwa ako, nagagawin ni Sec Vince, nalulungkot ako na last year ko pa hinihingi sa house. Oh. Ayaw nilang gawin. Di ba? So yun ang problema. Secondly, doon sa BARC, na nagkaroon ng BARC last year yung budget reform.
2: Na hindi na small committee.
0: Hindi na small committee. Hinihingi ko yung transcript ng last year's deliberations. Oh. Wala pa. Dapat nasa archives namin yun. So nagtataka ko bakit wala na naman dun sa archives namin.
1: Okay. Maraming salamat po sa inyong oras na Votas Representative Toby Tiangco. Until the next time, may part 2 pa to.
0: Okay.
1: Nalinawan na po tayo ng kaunti. Ano po? So, sa ating mga manonood online, dapat bang may dagdag pondo para sa araw-araw na gasto sa mga ahensya at mga LGU? Marvin Salvador, hindi naman siguro kailangan. Dapat tingnan muna kung saan napupunta yung pera. Kasi ang laki na ng budget pero parang kulang pa rin ang serbisyo.
2: Sabi ni Nicole Santiago, dagdagan man ang pondo, kung may mga nasasayang lang din, wala rin. Dapat transparent po na kung gaano or paano ginagastos ang pera.
1: Yun naman ang point, di ba? Kung pwede nga, 10 doble. Pero paano nga ginagastos? Oh. Arvin Mendoza, sa sobrang laki ng pondo, baka hindi na dagdagang kailangan kundi mas maayos na paggamit nito. Dapat may napapakinabangan talaga ang mga tao.
2: Sabi naman ni Bea Catalan, kung lagi na lang dagdag budget ang sagot, hanggang kailan tayo magdadagdag? Baka naman may mga gastusin na pwede namang bawasan. Maraming salamat po sa inyong mga comments. Manatiling nakatutok. Magbabalik ang memo.

0: In a time when every issue has two sides.
1: It said that it is also initiated.
2: Nag-shock ako din sa mga salita niya.
3: It is a matter of personnel and resources management.
4: Doon ako nagulat na hindi masyadong nagbago.
0: But here, every voice gets heard.
5: The area in question was discovered by somebody who turned it over to the Philippine government.
6: Baka naman may abubad.
0: Different views, one conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel.
7: Ang magandang balita, bumababa ang teenage pregnancy rate sa mga edad 15 hanggang 19, 15 to 19. Pero ang masamang balita, tumataas naman ito sa mga edad 10 years old hanggang 14 years old nitong nakaraang mga taon.
8: Kaya naman ngayong Family Planning Month, kailangan pa rin palakasin ang kaalaman at access sa reproductive health services, lalo na para sa mga kabataan.
7: Tinanong po namin ang taong bayan kung alam nila kung saan lalapit para makakuha ng family planning services. Ano sabi nila?
9: Sa school po siya natuturo, pero po pag sa komunidad po, hindi na po siya natuturo. Kumbaga, sariling ano na lang po, kaalaman na lang.
10: Wala po eh. Kasi wala po akong alam sa konsepto ng family planning, pero willing pong matuto.
11: Sa amin po, wala po akong nakikita o na nasusumpungan na pumupunta po sa bahay namin para i-inform yung mga ganyang plano o merong ganyang mga activity.
7: Para talakayin ang isyong ito, makakasama natin Mylene Mirasol Kiray, ang Division Chief ng Information Management and Communications Division ng Commission on Population and Development. Ang haba ng title niyo, ma'am. Okay. You know, yung atin pong mga kinausap, they're not wrong, ano po, na simple lang security guard, estudyante, wala silang ideya tungkol sa family planning. So, bagamat tama po ba bumaba ng 35% ang population growth itong nakaraang taon?
12: Actually, ma'am, bumaba ng point. Ngayon, currently, ang ating population growth rate ay 0.80. So, it's less than 1% na. And talagang bumaba po yung total fertility rate sa Pilipinas. Below replacement level, meaning hindi na napapalitan yung nanay at tatay sa populasyon. So talagang mas mababa na po yung mga pinapanganak sa ngayon, Ma'am Corina.
7: Okay, in real terms, what does that mean? I mean, ilan na po ba ang Pilipino ngayon? Ilan na po ang ating population?
12: Ang official count talaga natin is more than 112 million Filipinos.
7: Okay.
12: No? So, mas bumagal po yung paglaki nito. Pero dahil sa fast nating population growth rate in the past, so sa ngayon po, yung mga nanganak dati, no, yung mga pinanganak dati, magdadagdag sila sa population. Yun lang, mas konti na po yung pinapanganak. Pero patuloy pa rin po, nalalaki yung bilang natin in absolute numbers.
7: Eh, syempre.
12: Yun lang po, percentage lang po ng paglaki.
7: Okay. Okay, oh, ito mas malinaw. Pero, sorry, this is only for 10 to 14 years old.
12: Kasi nga po,
7: sinabi na bumababa na yung, ano ba ito, 15 to 19.
12: Yes,
7: pero tumataas naman yung 10 to 14 years old. 2019, 2,400 ipinanganak sa mga 10 anyos na mga bata. 2023, 3,300. So, ano na po ang estado ngayon, 2026?
12: Actually, ma'am, ang pinaka-recent data na nirelease no, ng Philippine Statistics Authority ng 2024 Civil Registration and Vital Statistics is that 3,612 ang pinaka latest number natin. And may recorded po na dalawang 10-year-old na nanganak no, dito sa ating bansa. So nakakalungkot po that there is abuse that is involved there. No? Kasi ang age of sexual consent sa Pilipinas ay 16. So if it's lower than that, alam na po natin no, na may abuse po. Except that if yung pabuntis sa kanya ay 3 years lang yung gap. So yun ma'am yung very alarming sa ngayon. Yun po talaga yung aming advokasya.
7: Okay, balikan po natin yan. Ano? Ito, babalik lang po, sorry po, ping-pong tayo. Babalik lang po ako dun sa real numbers ng ating population growth overall. Sabi po ninyo, point something, ano po in real numbers po yan? If we are 112 million today, dati, ilan po ang nadadagdag sa populasyon compared to today?
12: Yung last nating census, ma'am, yung 2020 is 109 million Filipino. So if we see, ma'am, mga 3 million in absolute numbers yung dumagdag from the last census ng 2020 to the latest census natin. So yun po yung in absolute numbers and real terms.
7: So dati, mas malaki po yung talon ng numero.
12: Yeah. Opo, mas malaki yung talon ng numero. Ngayon po, mas babagal na ang talon ng numero natin. Tignan natin yung latest count, no, sa susunod po na census. Pero ganun po yung ibig sabihin po nito, Ma'am Corina.
7: Marami po ang mga nagsasabing wala silang alam tungkol sa family planning. And I agree. I mean, walang information campaign. Hindi ko lang alam kung anong ginagawa ng mga barangay para malaman niya ng kanilang mga kasakop. And marami pa rin kasi ako nai-interview Willard na 7 ang anak eh, 12, hindi ba, 14. Meron pa rin pong ganun, ano? So, to what would you attribute the decline? It's not government. So, ano po ang dahilan?
12: I think, ma'am, no, base sa aming pag-aaral talaga, ang nais ng mga kababayan nating Pilipino ay i-prioritize yung economic well-being nila bago sila magkaanak. Yun po talaga yung decline na maa-attribute talaga natin, no. Talagang gusto nila economic well-being yung priority nila, na maayos muna sila. Pero family planning is still relevant, Ma'am Corina and Sir Willard. Kasi kahit na po bumaba po yung average number of children na pinapanganak sa bansa natin, no, yung fertility is significantly higher. Sabi nyo nga, ma'am, yung mga na-interview nyo. Kasi tama po yung data ayon po sa 2025 National Demographic and Health Survey na fertility is significantly higher pa din among poorer households pa rin talaga, with 2.8 children on average versus yung nandoon sa mas rich na quintal na 1.1. So kita po natin na need pa rin ng family planning kasi those with low income class and low education pa din, yung hindi nakakamit, no, yung bilang ng anak na gusto nila at kailan nila gustong magkaanak.
8: Ako gusto kong sa mga mahihirap na pamilya, Ma'am Maylin, yung replacement rate ay mataas pa rin.
12: Sa mahihirap na pamilya, yung fertility po nila mataas pa rin, yes. No, so napapalitan nila yung replacement, yung nanay at tatay. Dapat kasi sa populasyon, no, replacement, mapapalitan mo yung nanay at tatay para may dumagdag na anak, di ba po? Pag po below that, so walang dadagdag na anak. Kaya po yun yung sinasabi nating below replacement level.
7: Okay, balikan natin itong teenage pregnancy. Hindi pa nga teenager eh. Pag sinabi po natin 15 to 19, bumaba na ang mga yung nanganganak po ng napakabata. Tumaas naman po, tumataas naman po yung 10 to 14. Okay, so when you say that this is an indication of the presence of abuse, dahil po saan kaya yon? Is that social media again?
12: Napakadami pong factors, kasama po ang social media kasi ayon po, no, sa Young Adult Fertility and Sexuality Study, yung authoritative study talaga on reproductive health, next to none, ibig sabihin none ang source of information ng ating mga kabataan. The social media po, napakalaki, no, ng percentage, no, na nag-a-access ng kabataan tungkol sa impormasyon sa sex and sexuality. Pero ang tanong po, ano po ba ang nakikita nila? Are these, no, credible sources, scientifically based, o puro myths and misconceptions? So yun po talaga yung dapat, no, nating pagtuunan ng pansin. At tama po kayo, Ma'am Corina, kasi talagang ang battle talaga ay nasa barangay, sa munisipyo, sa syudad, sa probinsya. Dapat po talaga merong edukasyon sa family planning para ang tinanong natin kanina na mga kababaihan at kalalakihan malaman kung saan ba talaga pwede. Kasi sa health center po, libre po ang family planning basta po may supply, no. Yun po talaga eh. So sa mga nanonood po natin, libre po ang family planning sa ating mga health center. And pill pa rin po ang pinaka most popular injectable. Yan yung most popular family planning method natin sa ngayon.
7: Opo, pero parang ano eh, parang kailangan lumapit muna yung namomroblema na bago po magkaroon ng edukasyon para hindi na magka-problema. Ano po? Palagay ko, hindi po ba dapat kasama yan sa curriculum ng mga high school students na? Hindi po ba? Mm-hmm. I mean, not just sex education, but family planning, financial literacy, yung mga ganun.
6: Tama po kayo, ma'am. Actually, ma'am, naka-integrate ito sa curriculum ng Department of Education. Ang tanong lang natin po ay widespread po kaya yung pag-i-integrate? Yun po talaga yung kailangan nating tignan. Pero there is a policy po from the Department of Education on reproductive health education. So, inissue po nila ito last year pa ng February 2025. So meron po silang department order regarding reproductive health education. So dapat po talaga naka-integrate sa curriculum. At pag tinignan naman po natin yung curriculum, Ma'am Corina, meron naman po about responsible parenthood, reproductive health, at saka kasama po yung family planning.
8: Siguro ang question din dyan kung ilang oras ang inilalaan sa mga classroom para ituro itong reproductive health education. So, Ma'am Maylene, anong edad dapat nagsisimula ang education patungkol sa reproductive health?
6: Sinasabi po natin, no, yung ating mga magulang, dapat as early as meron na silang understanding. Reproductive health education can start as really calling our body parts as they are. Reproductive health education na yon, and then teaching young kids talaga how to protect themselves. Kasi yun po yung napaka-importante dahil po yung 10 to 14 na nanganganak, ibig sabihin po, ma-abuse po sila, hindi po nila maaaring alam. No, ano ba yung signs of abuse? So yung mga magulang natin sa school din, protective talaga po dapat yung start ng reproductive health education na no one can see, no one can touch, no one can play, no, sa ating mga private parts. So yun po talaga dapat yung unang nangyayari sa bahay. Pero po dito po sa school, no, dito po sa reproductive health education, ni-start po nila ito grade 5. Meron na po ditong mga reproductive health education, yung pong biology. No, so yun po yung nakikita natin sa curriculum natin.
7: Medyo naloloka ako dun sa 10 years old.
8: Yeah.
7: I mean, obviously there is maybe transactional, baka nanay mismo ang nagbebenta sa anak nila, you know, for sexual favors, o kaya talagang exposed sa pedophilia, bibigyan mo ng konting pera, tapos hindi na alam ng bata kung ano ang susunod doon. So meron po bang mga nahuhuli sa ganyan? Pagka may nabubuntis na 10 to 14 years old or even 16, who pursues the culprit?
6: Actually po, pag po may nabuntis at nanganak na ganyang kabata, alam na po agad yan ng local government unit pag po nagpa-check up yung bata at talagang minomonitor nila. Kasi ano po nakatimbre na talaga to na there is an urgent national priority for the 10 to 14. No, cases. Pero ang tanong lang po talaga is yung implementation. Meron po ba talagang napoprosecute? No, as of now po, anecdotal data, no, hindi po kasi namin ito purview pa, pero wala ka kaming naririnig na napoprosecute dito sa 10 to 14 na mga nakabuntis. Pero maaari naman po kasi, Ma'am Corina and Sir Willard, na kapag po kasi 3 years yung gap nung the one who impregnated and the one who got pregnant and gave birth, wala po itong pananagutan. Yun lang po kasi pag over, no, 3 years yung gap nilang dalawa. Yun talaga, meron talaga.
7: I'm sure it's over. I mean, kung 10 years old, hindi ba, to 16, I don't think it's going to be like 3 years gap.
8: Equal.
7: Hindi nila alam pareho yung ginagawa nila. Di syempre, yung lalaki yung may alam nang sa ginagawa niya.
8: Paano yan, Ma'am Maylene? Meron ho ba kayong ginawang adjustments sa strategy diyan sa PopDev para ma-address itong child pregnancy?
6: Ayun po. So meron talagang nung panahon pa po, no, ng ating former president, and talagang tinuloy naman ng ating current president yung Executive Order 141 or Teenage Pregnancy as an Urgent National Priority. Meron pong interagency technical working group at the policy level and programmatic level. May adjustment po, in fact, na

0: recognize also na dapat pagpunta po nung bata at ang kanyang magulang pagdating niya doon, may servisyo na tama para sa kanya na friendly po. At meron naman pong ganitong inisiyatiba ang Department of Health. Meron po silang adolescent friendly health facility wherein tinitrain naman din talaga nila yung mga health providers at saka yung mga facilities para i-handle yung ganitong cases. And we also recognize, no, yung pangatlo pong area, no, kung saan natin pinapursue yung issue is that there is abuse. So dapat doon po sa local government unit where the action is, kailangan meron pong nag-bond together talaga yung mga nagbibigay ng education na initiatives at the same time yung mga nagbibigay ng serbisyo para po pag may nabuntis makakatch po agad, no, dito sa local government. And at the same time we also recognize na isa pang strategy yung kailangan nila yung social protection, kailangan nilang bumalik sa school kasi pag nabuntis at nanganak, pag po hindi bumalik sa school, no, maaaring magkaroon ng repeat pregnancy, which is another, no, problema natin. And at the same time yung need po for youth participation napaka-importante kasi yung research has shown na kapag ka may education, protective factor po yun against early sexual engagement, and participation protective factor siya against early sexual engagement and the risky sexual behaviors ng ating mga kababayan.
1: Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Mylene Mirasol Kiray ng Commission on Population and Development. Thank you po.
2: Thank you, ma'am.
0: Masayang pamilya po.
1: Ang dami nating natutunan ngayong araw na ito, ha?
2: Na urgent national priority na pala ang pag-address dito sa early adolescent pregnancy.
1: Yes, kasi malaking problema yan. At ang mas malaki pang problema doon, nangyayari yan sa mga mahihirap na mga pamilya. Oh,
2: at malaki rin naman ang papel ng barangay at LGU para makatulong naman sila na masawata ito.
1: Alam mo, nagkulang lang tayo ng oras eh. Kasi ang dami kong gustong tanungin pa tungkol sa MOOE at saka yung LGSF, di ba? Kasi kahit na ano ang sabihin mo, i-memo nyo na nga yan. Huwag na tayong magpabola, talagang ginagamit sa politika yan. Kaya okay lang naman, sige, gamitin sa politika, hindi ba? Para ma-re-elect ang mayor at lahat ng dinadala niyang senador, presidente, okay na tayo dyan. Pero sana mayroong matino na paggamit at auditing.
2: Oo.
1: Ang nakuha ko kasi kay Kong Toby, walang sapat na auditing, hindi ba? Parang siya pa ngayon ang humahabol para tanungin kay Congresswoman Swan Singh kung para saan, bakit kailangang dagdagan.
2: By certification lang pala ang kumbaga ang pag-audit doon sa gastusin ng house.
1: O hindi ba?
2: Hindi na kailangan ng resibo.
1: Oo, bakit ganun? Hindi ko mag-gets.
2: Tiwala na lang.
1: Oo, bakit? Hindi, parang hindi ata pwede yun.
2: Oo.
1: O ngayon lang natin nalalaman yan. Kailangang may sapat na auditing ng MOOE at ng LGSF. I-memo na po yan. Ano nga ba yung una nating topic?
2: Education.
1: Ang dami na nating pinag-usapan.
2: Alam mo, Corina, shoutout doon sa Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry. Kasi matagal na silang may Operation Barrio Schools. Nagdo-donate sila ng mga classroom, construction ng classroom. At ang cost daw ng pagpapatayo ng classroom sa kanila ay 650,000 lang. 2 classroom building na yun.
1: 2 classroom buildings?
2: Yes, oo.
1: 650,000?
2: 650,000.
1: Wow.
2: Tapos, ang cost sa gobyerno, single classroom, hulaan mo, magkano? 2.5 million.
1: One single classroom. Yan na nga ba yung gusto kong ituon kanina? Pero yung ACT na nakausap natin kanina, alam na yung pangangailangan, pero wala silang monitoring ng kung paano nagagastos. Yung sa DepEd, di ba tinatanong ko na tinatanong, balbalik rin ng balik na kulang pa rin po yan, kulang pa rin po yan. Kaya dadagdagan. Baka naman matagal na pong sapat. Kaya lang hindi po ginagamit sa dapat. Overpriced ang mga classroom.
2: Yan.
1: Nako, ayan na naman tayo.
2: Do the math.
1: May bago na naman tayong iimbestigahan. Ayoko na, pagod na ako.
2: Di bali, Monday to Friday lang na lang memo. May pahinga bukas at Linggo.
1: Okay, yan po mga kababayan. Sana'y nakadagdag po kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang magnanakaw kung hindi tayo magpapanakaw.
2: At walang mga api kung hindi tayo magpapaapi.
1: Live po tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Ako po si Corina Sanchez Rojas.
2: At ako si Willard Cheng.
1: hanggang sa

0: What song would surprise people to find sa playlist mo?
1: Nagra-rap din ako. Kung ikay umiibig, umaawit ka. Nagbabago nga ang tempo, ang titik at galawang di nagbabagoy iyong pananaw.

0: This week on Agenda North America, pumayag ang Meta na magbayad ng hanggang $18 billion at baguhin ang Facebook at Instagram. Libo-libong mga residente ang napilitang lumigas dahil sa Hawk Fire sa Northern Nevada. Kasama na ang mga kababayan natin sa Reno. At mula sa west side of LA hanggang Dodger Stadium, patok ang Pinoy favorite si Chef Barb Batiste. Those stories and more on Agenda North America.
1: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
2: Ako naman si Dexter Canino. Basura na naman, hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilitigay.

0: ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
1: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
0: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
2: Politico Nightly.

0: Crave Insights.
1: That's why I hate Ayuda.
2: Ang mga kalokohan nasa baba.
3: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
0: Bold political views.
4: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
5: Makakalala mga Pilipino dito sa impeachment trial.
6: Kahit na ayoko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
0: Conversations that go beyond the political headline.
5: Sino mga hula mong kakasol?
1: Hindi man kami sa kayo ni Jess Alimbawa.
4: Parang medyo offensive yung ano ah.
0: Political Talks. Friday, 8 p.m.

Matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas nitong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa hinatuan Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan, kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng Pag-asa dahil nabibigyan ito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.

0: The province of Bulacan has yet to solve its flooding problem, despite the revelation of the flood control scandal. Good morning, I'm Attorney Karen Jimeno, and this is At the Forefront. More than a year after President Bongbong Marcos exposed the flood control scandal, flooding remains to be a problem in various parts of the country. In Bulacan, dozens of flood control projects remain abandoned. So when the rains come, Bulaqueños suffer. The Public Works Department is in charge of these projects. But can the local government solve its own flooding problem? To answer this and other issues, we'll be speaking with Bulacan Vice Governor Alex Castro. Good morning, Vice Gov Alex.
1: Good morning, Attorney Karen. Good morning sa lahat ng mga viewers natin ngayong araw na to.
0: Vice Gov Alex, it's our one-year anniversary since we interviewed you here last year at the forefront. Kung saan that time, kakaputok pa lang ng issue. Actually, barely putok nga. Parang lumalabas pa lang yung issue ng flood control scandal. And the day we interviewed you, kakatapos lang ng speech ni President Bongbong Marcos nung nag-report siya to the country na kung saan lumabas, number one pala sa most number of flood control projects ang Bulacan. And yet, Bulacan is, I think, the most flooded province in the country. So, after that one-year expose, may nabago na po ba?
1: Ang nabago dahil nakita na ng mga tao kung sino-sino yung mga nasa likod. Diba? May mga pangalan ng binanggit na sa mga hearings ng Senate and Congress na mga pangalan na maaring mga sangkot doon sa flood control scandal na nangyari sa Bulacan. Pero yung pagbaha, feeling ko walang, ang nakita natin sa on the ground, hindi na bago. Ang pagbabago lang na nakita natin, mas lalo pang naging baha yung lugar namin.
0: Oo nga eh. Nagkahapon lang, kakadalaw lang ni Senator Lito Lapid. At sabi niya, kahit wala ng ulan, baha pa rin sa Bulacan. At yung mga ibang kalye daw linulumot na dahil sa baha. So, from that time, naalala ko last year, nung tinanong kita, sabi mo, hinahanap mo nga yung nung nalaman mo ring number one sa most number of flood control projects ang Bulacan, nagulat ka rin. Kasi ang sabi mo, nasaan na yung mga projects na yon? And that was last year. But even very recently, nag-viral si Governor Fernando doon sa naging comment niya na wala siyang alam tungkol sa flood control projects. But to be fair, lumabas talaga sa Blue Ribbon Committee hearings last year na hindi kino-coordinate ng national government yung mga projects sa LGUs. At alam na natin kung bakit, kasi marami palang pinagtatakpan ng mga flood control projects na ghost lang or substandard. So, because of that, merong mga suggestions na dapat daw i-coordinate sa inyo. And this was some of the suggestions during the hearings. Meron bang natupad? At this point, starting last year, meron na bang kino-coordinate sa inyo na flood control projects every time merong plinano or gagawin?
1: Bago after ng SONA ng Pangulo, nagkaroon kami ng, noong July 28, nagkaroon ako ng committee hearing, public hearing sa Sangguniang Panlalawigan dahil nag-privilege pitch ako na humihingi ako ng update sa mga DPWH dahil after a year ng flood control scandal, wala pang coordination sa amin.
0: Kaya, after one year, wala pa rin coordination?
1: So that's why nagsalita ako sa Sangguniang Panlalawigan na ipatawag ang mga DPWH official ng Bulacan para ma-update tayo sa mga unfinished projects, yung mga projects na dapat panggawin sa Bulacan at para masimulan yung tamang coordination. Dahil meron na executive order ang ating governor patungkol dito simula nung ito ay lumabas yung flood control scandal na ito. Gumawa na executive order si governor. So, nakikipag-coordinate ang bagong DPWH, nagkaroon ng mga meetings, pero wala pa kaping update para sa mga susunod pang mga projects nila at doon sa mga unfinished projects. At doon namin nalaman na 600 unfinished projects.
0: 600?
1: 600. Okay.

0: niche projects at 40% doon ay flood control. Mm-hmm. Na ngayon, ang yan, isa sa mga nagiging sanhi ng pagbaha sa Bulacan dahil meron dyan na mga floodgate na hindi gumagana, meron dyan na mga pumping station na walang pump, mm-hmm. meron dyan na mga flood wall na putol. Mm-hmm. So ngayon, bago lumabas yung tubig, mas mahihirapan lumabas ang tubig dahil putol.
1: Yes.
0: So, hindi siya nakakatulong.
1: Nakakalalapas siguro. Kasi unfinished, kaya nakakaharang pa.
0: Oh. The other day, nandun ako sa Hagunoy, sa Barangay Palapat, at sa Barangay Ibayo, nakita ko na sabi ng mga kababayan natin doon, may mga bahay doon na hindi naman sila inaabot dati, pero ngayon inabot sila ng tubig. At ang nakita kong pagkakaiba from this year, ang tagal, ilang araw nang walang ulan, pero ang taas ng tubig sa kalsada.
1: Oo, nakikita ko nga. Actually, yung report sa agenda kahapon, yung isang reporter namin, napansin niya na yung mga ibang bahay nga daw, yung sampay nila, tuyo na, pero yung baha nandyan pa rin. Kahit wala nang ulan ito, ha? So, kung ganun, very obvious na nandyan yung problema.
0: Yes.
1: You said nagpatawag ka ng DPWH. Tumugon ba si Secretary Vince Dizon? Sino yung mga pinadala doon sa meeting ninyo?
0: Ang ating hiningan ng invitation ay yung mga lahat ng mga district engineers at yung mga engineers sa bawat distrito. So umattend naman sila at doon sila nagbigay ng update. Na kaya natin nalaman na 600 unfinished projects ang hindi pa natatapos, and then nagtanong ako sa kanila, sabi ko, after a year, ano na ang, meron na ba kayong master plan? Mm-hmm. Meron na ba tayong plano para sa problema sa baha dito sa Bulacan? Para makatulong kami. At nasuggest ko din doon, dapat yung tamang coordination from kasi ang nangyari, walang coordination sa munisipyo.
1: Na hindi nyo pala alam kung merong flood control project in your area.
0: Opo, sa munisipyo, sa provincial. Kaya sana yung mga, not just to notify us kundi involve the municipal government, the provincial government sa pagpaplano para yung kasi ang mas nakakaalam ng lugar yung barangay captain.
1: I agree, oo.
0: Yung mayor saka yung governor. Tinanong ko kung taga saan sila, yung iba sa kanila hindi taga Bulacan kasi ito yung mga bago.
1: Yes,
0: mga bago na.
1: Napalitan na sila District Engineer Henry Alcantara. So nung nalaman na hotbed pala for corruption ang Bulacan, napalitan si District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Yung mga pumalit, kamusta naman po?
0: Ang naging maganda lang dun sa usapan namin, nagkaroon na ng maayos na coordination. So after nung hearing na yun...
1: But this was after a year kasi nagpatawag
0: yeah,
1: ka, diba?
0: July 28.
1: So this July lang. So kung hindi ka pa nagpatawag, wala pa rin coordination.
0: Wala pa rin coordination. So ngayon nakita natin ay kapag ka mini-message mo sila, dun sumasagot na. At nagkaroon na nga, gumawa na nga kami ng GC.
1: Para buti na rin, di ba?
0: Gumawa na kami ng GC para kung sakaling, for example, nitong mga nakaraan, maraming mga nasirang mga kalsada na itawag natin kaagad. At in fairness naman sa mga DPWH officials ngayon sa Bulacan, nakikipag-usap na sila.
1: Yeah. So, okay, but this was after nagpatawag ka, kaya kaka-start lang ng coordination nyo in July. But the question is, yung tanong mo tungkol sa master plan, meron na bang master plan for the flooding in Bulacan?
0: Nung hearing namin, nabanggit nila na they're requesting for 200 million para magsagawa ng master plan.
1: So requesting for the budget
0: pala? Yeah, for the budget. Kaya okay. For 2027
1: ako,
0: budget.
1: Mahabang ano pa yan, proseso, yeah. Vice Gov.
0: Oo, sabi ko, kailan pa ito mai-implement? Mm-hmm. So hindi nila masabi kung anong date. Ang update lang ngayon, kasi nung 2 days ago ay nag-meeting ang President, si President Bongbong Marcos, si Secretary Dizon, Secretary Vince Dizon, si Governor, yung tatlong mga governors sa Central Luzon at ibang mayors na affected ng flooding, nabanggit nila na yung pinopropose na mega dike from Malabon papuntang Bataan ay gagawin na nila.
1: Mm-hmm.
0: At the same time, kung meron din silang pinakitang mapa doon ng Hagunoy.
1: Mm-mm.
0: Nung nakita ko kung ilan lang yung natapos, 15% pa lang ang natatapos doon sa plano. Ah. So meron pang 85% na kailangang tapusin yung wall na yon para maprotektahan yung bayan ng Hagunoy. Pero doon sa pag-uusap na yon, mukhang igagawin na nila yung project na yun.
1: Okay, pagka nagkaroon ng balita na maraming sinuspend din na projects ang DPWH, and you mentioned for Bulacan alone, nasa 600 plus yung unfinished. Ano yung naging usapan doon sa meeting ninyo? Kung anong gagawin doon sa mga unfinished projects? May funding ba yan for 2026 and the upcoming 2027? At anong stage na yung implementation?
0: Ngayon, yung nakita nilang yung 600 unfinished projects na yun, 40% doon flood control, so lahat yun karamihan may kaso. So, kaya hindi nila magalaw.
1: Okay.
0: Hindi nila magalaw. Ayun yung mga under ng mga contractors na nabanggit sa... At kay may mga kaso ngayon.
1: Like, wow.
0: Yeah, Sims, wow.
1: Sims, yes, so, correct. Oh.
0: Pero ang tanong, hindi pa pwede tayong huminto dito. Tanong question ko sa akin, hindi tayo pwedeng huminto dito dahil mas lalong maapektuhan yung mga kababayan natin kung nakatiwangwang lang yan at aantayin natin yung resulta ng kaso.
1: Oh.
0: So ang sabi nila sa akin ay itutuloy nila yung mga projects na to. Tutuloy nila yung mga hahanap, binibigay lang nila sa bagong contractor.
1: So sa
0: maayos na contractor.
1: Pero hindi pa nag-bid out?
0: Nakapasok na ata for 2027 na budget.
1: Okay, and speaking of budget, dala mo dito yung historical budget ng Bulacan for flood control. And from 2023 to 2025, umabot sa 128 billion plus na palaking pera. So ibig sabihin, nasa 40 billion per year sa Bulacan. And nung 2026, bahagyang bumaba ito to 9 billion. But still, meron pa rin allocation for flood control projects alone. Since nagkaroon itong flood control investigation, nalaman nyo na ba kung saan napunta itong perang to? Alam ko nung prepare ito, from 2023 to 2025, hindi kayo kasama sa paggawa nitong budget na to at hindi nyo rin alam saan napunta. But ever since, na-discovery nyo na ba saan napunta yung pera?
0: Nagkaroon tayo nung lumabas yung flood control scandal na yan after nating mag-usap dito. Kasi nung nag-usap tayo, parang nung gabi pa lang nilabas ni Pangulo yan nung last year. Gumawa tayo ng nag-privilege speech tayo na magkaroon ng investigation ang Sangguniang Panlalawigan patungkol dito sa mga flood control projects na nangyari dito, yung mga ghost project. Nahinto lang ito dahil nagkaroon na ng hearing at investigation ang Blue Ribbon Committee. So, wag para hindi na tayo makagulo sa kanila. So, meron naman na sila. Pero, tinignan natin yung... nag-utos din ng ating governor para tingnan yung mga nasa list ng mga project na ito. Nakita din natin kung saan yung mga may mga ghost project, kung saan yung saan napunta yung mga pondo. So talagang marami doon yung isa pa nga dyan yung napuntahan natin yung sa Barangay Bulusan, sa Barangay Frances na substandard yung mga ginawang flood control. At the same time, nakalagay doon dredging and flood control. Pero makikita mo doon sa ilog, may isla sa gitna ng ilog. Ibig sabihin,
1: so
0: hindi siya na-dredge.
1: Okay.
0: So, hindi siya na-dredge.
1: So, considering the level of corruption na na-discovery ninyo, meron ba kayong alam kung marirecover itong mga pera na to or anong status na meron na bang mga na-file na iba pa sa ombudsman? But before you answer this question, we'll have to take a short break. At the forefront, we'll be right back.
2: I'm Mari Rodriguez for your Midday Report. We'll be giving you the stories shaping the nation at this hour. In the headlines,
3: join Mari Rodriguez as she brings you the headlines, insights, and updates that keep you ahead.
2: Stay informed and stay safe. That's the Midday Report.
4: Monday to Friday, 1 p.m. only here on BNC.

0: Welcome back at the Forefront. We continue our conversation with Bulacan Vice Governor Alex Castro. Vice Governor Alex, dala-dala nyo dito yung budget. From 2023 to 2025 alone, higit 128 billion pesos yung nabigay sa Bulacan for flood control. For 2026, 9 billion pesos. So, nung lumabas itong flood control controversy at nalaman natin na marami pala dito ghost projects, substandard, alam niyo ba kung meron ng mga na-file sa ombudsman na mga kaso para ma-recover itong mga pera na ito para naman maayos yung mga susunod na flood control projects sa Bulacan?
1: Yung binigay kong copy ngayon na 128 billion pang buong Bulacan sa flood control from 2023 to 2025.

0: 2025. Pero upon my research, dun pa lang sa, kung sasama mo yung 2022, doon sa first congressional district, sa first district pa lang ng Bulacan, aabot na siya ng 80 billion. Oo. Ang infrastructure project, no? So talagang malaki yung budget ng napunta sa flood control. So ngayon, ito yung kailangan nating singilin sa tao, sa singilin natin yung mga taong involved dito, kasi for after a year nabanggit na yung mga pangalan, eh may mga nabanggit na mga pangalan, mga involved dito, pero ilan pa lang yung nakakasuhan. 'Di ba?
1: Actually meron na ba, kasi if you trace it back, si District Engineer Henry Alcantara, nabigyan na ng witness protection. Natanggap na siya sa witness protection program. Si Sally of Sims, yung contractor, nandun na rin sa witness protection program. Para ang natira na lang na may kaso is Bryce Hernandez, who's only an assistant district engineer. Pero sa mga politiko, wala. Zero. Wala naman tayong narinig na any of the congressmen na na-filan sa Bulacan. Nabanggit dati si Senator Joel Villanueva, pero wala rin namang kasong na-file. Senator Bongrivilla, I don't know kung meron siyang kinalaman sa Bulacan, pero nakapag-bail na siya.
0: Parang so, sa Pandi-Bulacan yung case ni Senator
1: Bongrivilla. Pero nakapag-bail na siya. So, mukhang wala naman pong nakulong.
0: Yun nga, Attorney Karen, ang panawagan ko sa government at sa mga kababayan natin sa Bulacan. Kasi nawawala yung atensyon natin doon sa mga, kung sino ba talaga yung gumastos nitong bilyon-bilyon nito, naglustay nito. May mga nasisising ibang tao, pero hindi sila yung may kinalaman. Hindi sila yung mga binanggit doon sa mga Blue Ribbon Committee at sa mga hearing sa Congress. Itong mga pangalan na to, na dapat, o kaya kung sino man yung talagang may kasalanan, iyon ang dapat singilin natin.
1: Siguro continuous pa dapat yung investigation. Yes, na
0: isip niyo talagang, po bang... Wala pa talagang nakakasuhan.
1: Wala pa nga nakakasuhan, tama po kayo. So, naisip niyo po bang makipagpulong kay President Bongbong Marcos para pag-usapan yung ongoing problem pa, ito, yung, kasi mukhang sabi niya, siya rin daw nagulat dito sa flood control controversy. Nakipagpulong na po ba kayo or may balak po kayo makipagpulong kay President Bongbong Marcos?
0: The other day, naglabas din ang palasyo ng kanilang statement patungkol doon kay Governor Daniel na hindi naiintindihan nila na dapat hindi talaga masisi si Governor, dahil even the President, hindi din niya, nagulat din siya doon sa mga laki ng pondo ng flood control at sa mga ghost project. So even pati mga metro, yung ibang mga mayors sa Metro Manila, sa ibang probinsya, iyan din ang naging sentimiento nila. So talagang iyon yung naging problema, wala talagang maayos na coordination. Ako, si Governor nakipag-usap na nung isang araw kasama sila Secretary Dizon. Kung ako mabibigyan ng pagkakataong makausap ang Pangulo, talagang gagawin ko. Kasi gusto kong ipakita sa kanya yung realidad na nangyayari sa Bulacan, yung mga kababayan natin na hindi na nakakapagtrabaho dahil sa baha, yung mga negosyong nalulugi dahil sa baha. Hindi lang yun eh. Yung flood control project, yung flood control budget na to, kung ito ay nagamit sa tama, maaaring napagawa ito ng paaralan ng mga schools,
1: tama,
0: napagawa ng mga maayos na mga at ng healthcare system natin, madagdagan yung pondo. Pero ito napunta lang sa bulsa ng mga kung sino-sino lang na mga masasama ang intensyon, hindi para tumulong sa mga kababayan natin, bagkus mangurakot lang.
1: Yung nabanggit niyo po si President Bongbong Marcos, meron siyang idea before na nabanggit na dapat siguro magawa ng paraan na makuha yung mga tubig tuwing malakas ang ulan para magamit ito pag kailangan naman ng tubig. So parang catchment, water catchment type of project. Sa Bulacan, marami rin po kayong problema naman sa tubig. Merong mga areas that are supplied by Prime Water na nagrereklamo na wala daw silang nakukuhang tubig. So, meron bang napapag-usapan ngayong solusyon para doon sa mga areas na baha sa labas pero wala namang lumalabas na tubig sa loob ng bahay nila?
0: Isa din yan sa talagang pinaglalaban ko doon sa Bulacan.

0: apektado ng tubig. Ay, ang ironic, pagka umuulan, maraming tubig sa kalsada. Pero yung sa loob ng bahay, walang tubig. Walang panghugas ng pinggan, walang panligo. Maraming mga, may mga bayan dyan na iyan talaga ang problema. So, ito ay under ng prime water. Na sana ay matulungan kami ng national government na masolusyunan ang problemang ito. So, napatawag na rin natin sila ng ilang beses.
1: Mm-mm.
0: Yung prime water, nangangako lang sila ng nangangako, pero wala namang natutupad. Oo. Kaya nga, ang tawag na namin dyan, hindi na prime water, crime water.
1: Crime water. Oo, bagay yun. But meron na daw bagong owner ngayon ang prime water. Meron na ba kayo narinig from them as to how they will move forward? Kung babaguhin nila or improve na nila yung facilities?
0: Ngayon, wala pa kami nakikitang improvement.
1: Mm-mm.
0: Sa lahat ng problema ng tubig. Kasi iisa pa rin ang hiling, ang daing ng mga kababayan ko. Dahil marami pa rin ang may problema sa tubig. Kung magkaroon man ng tubig sa bahay, meron, madumi. So, ang hirap nun, ha? Ang hirap nun na gusto, kailangan, ang pinakapangunahing kailangan ng tao ay tubig.
1: Oo. It's a human right.
0: Yes.
1: At hindi
0: to dapat pinahihirapan ng tao sa tubig dahil ito ay karapatan natin magkaroon ng maayos na buhay, na may maayos na tubig na magagamit araw-araw. Pero yung mga kababayan ko ay napagkakaitan nito. Kaya I'm begging the national government, pakialaman natin ito. Tutukan din natin ang problema sa tubig sa Bulacan under the prime water.
1: Vice Gov Alex, you've made it your personal mission na tutukan itong mga left behind projects ng flood control, yung mga hindi natapos, na binben, at solusyonan itong flood issue sa Bulacan. Ano ang nakikita ninyong potential solution that will come from Bulacan as an LGU? Na habang inaantay ninyong gumalaw ang national government, in the meantime, ano po yung mga gagawin ninyo as an LGU?
0: Kasi tayo underground, umiikot talaga tayo eh. Nitong nakaraan lang, even nung Karina, nakita, ang kapag ka bumabagyo, makikita na nila talaga ako sa lansangan na nagre-rescue, lumulusong sa baha. Pero sabi ko, hindi na to yung kailangan, hindi lang ito ang kailangan natin solusyon. Even yung mga relief goods, hindi na yan ang kailangan. Ang kailangan ng tao ngayon yung solusyon. So nakikita natin, may mga creeks na hindi na dumadali yung tubig. Umaapaw na lang. For example, sa Malolos and sa Kalumpit, sa Northfields, isang maayos na subdivision pero lubog na lubog ang baha. Sa Kalumpit, ganun din. Sa Lexber. So, nakita ko talaga na hindi nawawala yung tubig kasi walang napupuntahan. So, kailangan magkaroon ng maayos na drainage. Magkaroon ng maayos na drainage master plan para ma-check natin yung mga drainage kasi baka iba luma na.
1: Or barado na.
0: Barado na.
1: Oo.
0: So, talagang, kaya meron silang sinasabi na may mga establishment doon ngayon na naharangan na yung daanan ng tubig.
1: Mm-hmm.
0: At kaya ito, tingin ko, isa dyan, maayos yung drainage system ng Bulacan, yung malinis yung mga creek, malinis yung mga drainage, magkaroon ng water reservoir sa mga bahaing lugar. Kasi hindi lang naman high tide ang problema sa Bulacan. Eh. Even sa amin sa Marilao, sa Maykawayan, ang tubig nang gagaling sa upstream. So magkaroon ng water reservoir sa bundok para hindi mangyari yung parang nangyari sa Nepal, di ba?
1: Na
0: dire-diretso yung tubig. So parang merong tubig na, merong nag-hold ng tubig sa taas para hindi bigla-biglang binabaha yung mga kababayan ko sa Marilao at Maykawayan, sa Giginto, Bukawi. So ganun. So magkaroon ng water reservoir, i-drain, magkaroon ng massive drainage sa mga kailugan ng Bulacan dahil sobrang silted na. Kung mapapansin niyo, sobrang babaw na ng mga ilog. So umaapaw talaga sa mga kabahayan. So maraming kailangang solusyon. Kaya yun po yung pinopropose natin. At ang isa din sa gusto natin magkaroon, ay pinopropose ko din, yung mga susunod na mga infrastructure project like yung mga gym ngayon, yung baba lagyan ng mga box culvert, yung pwedeng pag-imbakan ng tubig.
1: Yes.
0: Para yung mga gym ngayon na ginagawa multipurpose, lagyan ng imbakan ng tubig sa ilalim para hindi sa kalsada pumupunta kundi may pupuntahang mga tubig.
1: Okay, so Vice Gov Alex, mukhang marami kayong solusyon. Padating na po yung budget season, will you be coordinating with the DPWH sa pag-prepare ng budget for Bulacan?
0: Nung hearing natin on July 28, ayun yung binilin ko sa kanila. Don't just notify us. Involve us. Involve the municipal government. Involve the provincial government. Involve the barangay officials.

0: para yung tamang proyekto ang magagawa. Yung talagang on the ground para nakita, alam namin kung ano yung problema dun sa bawat lugar. Alam ng mga mayors, alam ng mga kapitan. Kaya yun yung sinasuggest ko sa mga project na gagawin ngayon, dapat hindi na natin, hindi dapat matulad dun sa dati. Dapat matuto na tayo. Dapat ngayon, well-coordinated, may maayos na plano, hindi yung barabarang proyekto tapos magugulat tayo, sira. At the same time, nandito ang provincial government at ang mga municipal government para bantayan ang lahat ng mga proyektong ito.
1: Maraming salamat po, Vice Gov Alex. Mukhang marami kayong gagawin na trabaho. So, good luck po. Sana maayos ang flooding sa Bulacan.
0: Salamat. Salamat, Atty.
1: Every year, the rainy season comes and brings with it floods across the country. It is not unexpected, but the government continues to struggle in addressing it. More than a year since President Bongbong Marcos exposed the flood control scandal. The government should clean up its act, penalize officials linked to corrupt infrastructure projects, and implement flood control measures that actually work. Be informed, be insightful of the news. I'm Attorney Karen Jimeno. Always stay at the forefront.

0: the latest headlines before you even step out the door.
1: Walang mabilisang solusyon sa problema ng pagbaha. UP Law, magpapatupad ng AI at gadget para nawagan ang mga binahang residente sa San Fernando, Pampanga.
0: Fast, clear, and exactly what you need to begin your day.
1: Magandang umaga, ako si Willard Cheng.
0: Wake up with Metro Morning with Willard Cheng. Weekdays 7 a.m. on BNC, the Bilyonario News Channel.

Magandang umaga mga kababayan, live tayo sa Melo 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo

0: Thank God it's Friday, Willard.
1: Salamat. Happy weekend na.
0: Oo, oh. Happy weekend na. Sana naman hindi masyadong rumagasa ano ang mga pagbabaha at yung bagsak ng ulan. Oo. Sana naman maawang Panginoon. Agad mawala yan.
1: At nagpapasalamat ang mga magulang at estudyante dahil maagang nagsuspend ng klase ang mga mayor.
0: Aba, ganun ba?
1: Kagabi pa lang, marami nang nag-announce.
0: Sabi ko na nga ba eh. Ayan, ako, patay tayo dyan. Kukulitin na naman ako ng mga anak ko.
1: Oo,
0: kasi wala silang ginagawa. Ganun pala ang mga bata, ano?
1: Oo.
0: Pag walang... When they're not busy, kailangan meron silang audience. Gusto nila, panoorin mo sila kung ano man yung ginagawa nila.
1: Talagang kakalabitin ka nila para panoorin sila.
0: Oo.
1: Nakilaro sa kanila.
0: Oo, makikipaglaro. Oo. Mangingiliti, tulog ka, pero kikilitiin ka. Ay, nako. Pero enjoy your time together para sa mga pamilya. At tayo po ay magbilang ng ating mga biyaya dahil tayo po ay ligtas at tayo po ay may bubong. At ipagdasal po natin at tulungan ang mga nangangailangan sa panahon ng tag-ulan. Ayan. Eh, katunog kasi niya ng ating ano, memo speak para sa araw na ito.
1: Yung TGIF? Pulaan
0: mo, oo. Word for today.
1: TGIF?
0: Hindi TGIF, iba. LGSF. Diba? Yung Local Government Sure Port Fund.
1: Ayun, anong meaning yan?
0: Sa ating diksyonaryo, ang ibig sabihin po niyan ay siguradong pondo ng mga mayors mula sa national government na ginagastos nila ayon sa kanilang kagustuhan kung kaalyado sila.
1: Oh.
0: Ayon, kung kakampi sila. Sure Port Fund.
1: Oh, kaya dapat lagi kang sure.
0: Oo.
1: Nakakampi. Na dapat nakakampi.
0: Correct. Oo. Dahil kung kakampi ka, sure ang iyong pondo. Lahat bubusisiin, lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.

0: pag-uusapan na natin ito. Ito, kausap po natin ang eksperto talaga sa mga pangangailangan ng ating mga guro. Alliance of Concerned Teachers Chairperson Ruby Bernardo. Magandang umaga po sa inyo, Teacher Ruby. Welcome to Memo.
1: Good morning, Ma'am Corina, Sir Willard, sa lahat po ng ating mga tagapakinig, lalong-lalo na po sa mga teachers natin.
2: Happy Teachers Month in
0: Happy
2: advance.
0: Happy Teachers Month! Oh. Papasok na! Ang tanong, happy ba kayo? Parang hindi. Okay, so ma'am, sa 2027 budget, syempre pinagmamalaki ano, ng administrasyon na pinakamalaki pa rin ang ibinibigay nila na bahagi ng pondong ito para sa DepEd. Pero nabawasan from last year, tama ba?
1: Yes, ma'am. Nabawasan po.
0: Nabawasan from last year dahil nadagdagan ang DPWH bang nadagdagan, Willard? Humihingi pa ng dagdag na 100 billion si Sec. Vince.
2: Dahil binalik yung mga flood control projects.
0: Oo. So, Ma'am Ruby, nabawasan ito by how much?
1: From 4%, naging 3.9% po tayo sa DepEd.
0: Malaking bagay din yon kasi sa 4%, ang dami pa rin kulang. O yan din ba ay nabubulsa? Question, saan ba napupunta talaga yung pinakamalaking bahagi ng pondo ng DepEd like from yung itong nakaraang taon?
1: Historic sana no yung budget natin for 2026, 4.4% of our GDP. Kaya nga lang, sabi nga rin ng mga teachers, hindi namin ito naramdaman kasi yung mga pinaka-importanting items natin for budget sana, halimbawa classroom, teaching and education personnel, teaching materials, eh hindi naman po talaga napunan dahil doon sa historic din na kapabayaan doon sa kulang no na ating mga pangangailangan sa eskwela. Actually, kahit po Ma'am Corina, yung salary at saka benefits ng teachers natin, hindi rin talaga napunan no nung historic budget natin na ito. Tapos ngayon for 2027, nabawasan from 1 trillion 947 billion, bumaba na kaunti

0: 3.9% po of our GDP na.
1: Okay, so kung hindi natugunan ng historic budget itong nakaraang taon for DepEd, saan po napunta?
0: Ang sinasabi po kasi natin, dapat sana mapunan yung ating 166,000 na classroom. Kaya lang po rin ngayon, ang target lang ng DepEd, 700 classrooms. Eh napakarami po nating kulang. Doon sa ating kulang na classroom, 51,000 dyan ay talagang dilapidated na, hindi naaabot for 2028. Ibig sabihin, worse talaga no, yung mangyayari sa atin for the next years. Kasi ang magiging epekto niyan, siksika na naman yung classroom, hindi matututo yung bata. Hindi pa natin pinag-uusapan yung ventilation, yung electrification. Kasi alam niyo po, 1,500 schools ngayon ay walang kuryente. So ibig sabihin, mga bata po natin nagtitiis doon sa mainit at bukod pa nga doon ay siksika na classroom. At ngayon din, magsusumbong na ako sa ating mga kababayan, no? Halos wala pa tayong textbook talaga sa mga eskwela natin. Kaya, yun po nakapagtaka na yung mga bata natin ay hirap din talagang bumasa, matuto. At kaming mga teachers, double effort po talaga kami para matuto yung mga estudyante namin.
1: So, okay. Babalik po ako sa aking tanong bago tayo tumalakay sa iba. No? So, wala po bang nagbabantay ng pinaglalaanan talaga nitong halimbawa, itong nakaraang 1 trillion, kung kulang pa rin, saan nga po po napupunta yung, you mean it is just enough for status quo? Eh sabi nga po ninyo, nagkukulang pa rin eh. So, saan po napupunta yun?
0: Last year, bunch of our budget ay nandoon pa rin doon sa mga personal services. At dahil nga talaga patong-patong yung kakulangan natin, hindi pa rin talaga siya sapat, no? Kasi ang sinasabi nga po, on standard, dapat at least 6% of our gross domestic product. 4.4% is not enough po talaga, no? Okay. At sa ngayon, for 2027, Ma'am Corina, ang malaking budget talaga, pinag-uusapan niyo po kanina yung for our local government funds, no? At kasama po dyan yung ating mga infrastructure project through DPWH, infrastructure project including flood control at iba pa po, no? At syempre yung iba pang mga bunch of budget natin na pupunta dun sa utang panlabas, militarization. Pero dito po, sa DepEd supposed to be, ay marami pong mga items yung kinaltas. Halimbawa po, ang isa po sa nakikita namin talaga ay yung dito po sa ating classroom construction na importante, lalo po ngayon na tag-ulan, tapos hindi nga po natututo yung ating mga estudyante dahil dun sa crisis.
1: Di ba, Willard, kwento ko nga sa'yo kanina, may nakausap po ako na public school teacher sa Quezon. Sabi nga po niya, ang isang classroom, yung classroom po nila, hinahati nila, nilalagyan lang nila ng plywood para yung isang classroom maging dalawa. Kaya siksikan yung napakarami estudyante na 40 bawat class, walang ventilation, walang ventilador. Sabi ko, paano matututo ang mga bata? Kaya pala low comprehension. Dehydrated ang mga utak dahil sobrang init. Wala nga rin daw po silang materyales. Kaya wala rin kuryente. So saan ang wifi? Wala rin pong mga wifi. Maliban sa entry level, 23,000 pa rin ang sweldo. Tama po ba yon sa maraming probinsya?
0: Tamang-tama po yun, Ma'am Corina, no? Yan yung danas ng mga teachers natin kahit siguro sa ibang panig pa ng bansa, no? Maliit po yung sahod, baon po sa utang yung mga teachers natin. Pero alam niyo po ang pinagkakautangan ko minsan, yung ginagamit pa doon sa eskwela. Halimbawa nga po yung wifi na sinasabi ninyo, laptop, kahit yung simpleng pagbili ng kanilang reference material o mga libro, gastos po yun ng mga teachers natin. Tapos marami din po talaga nagkukumpuni rin ng kanilang mga sariling classroom. Ang kwento nga po ng maraming mga teachers pag nagkukwentuhan kami, ang sinasabi nila, mas maganda pa yung kanilang classroom kesa dun sa kanilang sariling bahay. Kasi pag nagbibrigada eskwela po, ay sila pa yung nagpapa-tiles, nagpapa-semento, nagpapa-ayos ng bubong no, ng kanilang mga classroom na mas maganda pa nga doon sa kanilang mga bahay. At bukod po doon, binanggit nyo na po kanina, yung suporta po talaga sa amin, lalo na po doon sa mga pangangailangan namin sa mismong pagtuturo. At the same time, yung kapos na kapos yung sahod. Kaya marami sa mga teachers natin talagang bumibitaw, no? Ibig kong sabihin, ng ibang bansa na lang o kaya naghahanap na lang ng ibang trabaho.
2: Teacher Ruby, I wonder, itong mga inaabono nyo po ay nare-reimburse pa ho ba ninyo? Eventually?
0: Naku, hindi na po. Talagang ano yan, thank you na lang yan sa mga teachers natin. Kaya nga sinasabi ko rin si Willard, yung mga teachers natin, Filipino teachers, pinaka-passionate at mapagmahal talaga yan. Kasi knowing yung ating kalagayan dito, kumpara po talaga dun sa mga karatig nating bansa, hindi na natin banggitin yung mga first world nation. Doon na lang tayo sa Indonesia, Thailand, Vietnam, malayong-malayo na po yung ating sahod at kalagayan. Kasi doon po, umapatak na 80 to 100,000 yung sahod. Dito po sa Pilipinas, tama po yung binanggit ni Ma'am Corina. Yun ang iuwi na lang namin. Pag walang utang, malinis, almost 23,000 po. Kasi ang entry level po ngayon ay 31,000. Oh.
2: Bago na porma itong 2027 proposed budget, Teacher Ruby, nakonsulta ho ba kayo ng DepEd o kahit man lang ibang mga teachers groups para mabuo itong proposed budget?
0: Well, dapat nga po ganun, no? Nagkakaroon talaga ng consultation among our stakeholders, lalo na po yung mga teachers natin. Pero hindi po ganyan yung nangyayari, no? Talagang dun sa proposal po ng ating Department of Education, kahit even before po, hindi talaga nakukonsulta yung ating mga teachers. Importante sana to kasi sa nakita po namin, nasilip po namin, no, yung National Expenditure Program natin, eh, yung mga importanteng mga items po talaga ay bawas, no? Ang inaabangan po namin, unang-una talaga, ay yung papaano ba mapapagaan yung aming trabaho. Kasi hindi lang po pagtuturo yung ginagawa, kundi yung iba pang mga admin tasks, pagpupurga, no? Pagiging guidance counselor kasi nga kulang, o kaya naman registrar, pagiging clerk at marami pang mga paperworks, maiibsan sana yun kung maraming mga plantilla items na i-create for our education personnel, yung mga non-teaching personnel natin. Kaso kulang na kulang kahit po yung ating mga teaching personnel, kaya po meron tayong lumalampas na sa 50 students ngayon. Ang pinaka-worst na nakita natin, yung isang eskwelahan po dyan sa Cavite, 90 students. Can you imagine?
1: In paano one
0: naman
1: classroom?
0: Yan matatandaan? Oo po, hindi po namin matandaan yung pangalan pagka ganyang kadami.
1: Grabe. Ibang klase. Oh. So, nagtataka pa ba tayo kung bakit mababa ang comprehension problems ng ating mga kabataan? Sabi nga nila, eh, yun daw muna ang unahin. Oh. Pero bago mo mauuna yun, ayusin mo lahat ng
2: kondisyon
1: sa pagtuturo, di ba? O, nagtataka pa tayo, nagkakaroon ng school shooting. Eh, kulang na kulang ang guidance counselor. Kayo po ba may guidance counselor sa inyong eskwelahan?
0: Ako, wala po.
1: Wala.
0: Magpunin 1:14,000. Ganyan ang ratio ngayon ng ating guidance counselor to students. Kaya, sinasabi rin po namin, ito talaga yung dapat pagtuunan ng pansin. Kung gusto nating maugat ano yung pinanggagalingan, bakit ganito na yung inabot ng ating mga kabataan. Kasi kahit po sa bahagi namin, dahil nga po merong child protection policy at bahagi po yung teacher-student discipline nitong batas na ito, nalilimitahan po yung aming pagkakataon para madisiplina yung ating mga estudyante. Kasi minsan po pag mataasan namin ang boses, ay pupwede na kaming makasuhan ng verbal abuse at nangyayari po yan sa maraming mga instances. Maraming kaso ng mga teachers nandoon sa RA 7016 or Child Abuse Law na gusto nga po namin na i-review at magkaroon din ng Teachers Protection Act para po magkaroon po talaga ng fully, kumbaga pag-execute namin ng aming in loco parentis. Kasi bilang pangalawang magulang, dapat nagdidisiplina din po kami sa aming mga estudyante. Kaya lang, nalilimitahan nga po dahil sa batas na ito.
1: Dako, ang hirap naman po niyan. Paano po yun? So, do you still have an opportunity to present your problems or to present suggestions about how to use the funding? Dahil pinag-uusapan pa lang naman ngayon, ano po yung mga pondo. So, meron po ba kayong boses? Sino po ang kakausapin ninyo para at least kung yun na talaga ang naka-atang sa inyo, ay ma-distribute naman ito ng tama ayon sa inyong pangangailangan?
0: Yan, Ma'am Corina, nagbasa po kami ng aming position paper sa Kongreso, lalo po doon sa ating mga komite, no, na in charge po dito sa 2027 budget. Sa September 7 po didinggin yung budget ng DepEd for 2027 at yung mga teachers po natin ay maglalobby sa mismong loob ng Kongreso po. Yan po yung aming gagawin sa September 7. Thousands of teachers po ay pupunta sa loob ng Kongreso para po ipanawagan din sa ating mga legislators na dapat pong unahin yung sektor ng edukasyon bilang pangunahing serbisyo na kailangan din ng ating mga kabataan. Kasi worsening po talaga yung kalagayan natin in terms of learning crisis. Talagang kailangan natin urgently address ito at malaking bagay yung maglaan ng sapat na

0: pondo para po sa ating mga kabataan.
1: Okay, so paano po sa palagay ninyo dapat ang prioritization? Ano po? Ano po ang una dapat na tugunan? At yung dami ba ng classrooms, teaching materials ba, pagtaas ba ng sahod ng mga guro? Alam ko lahat yan kailangan ninyo, ano? Pero ano po yung ipa-prioritize?
0: Well, kami unang-una po talaga yung usapin po talaga ng salary and benefits ng teachers. Kasi at the heart of education, mga teachers talaga natin na pag-iwanan na eh. Nasa unahan po kami nung, kumbaga, laban natin para maibsan, no, yung ating krisis sa edukasyon. Kaya dapat number one talaga na priority yung welfare ng teacher. Pangalawa po, yung classroom po talaga. Kasi marami po sa mga classroom talaga natin. Tama po kayo, yung pader ay plywood. Minsan nga po, halos ano na lang, no, nilalagyan na lang ng isang walking na blackboard. Pero nagkakarinigan po sa pagtuturo. Hindi po yun sapat para doon sa pagkatuto ng mga bata. Classroom, textbook, at syempre yung ating pagdadagdag ng mga personnel sa school. At syempre, gusto rin talaga natin ng support dun sa mga bata. Halimbawa po, yung school feeding program, nakita po namin for 2027 budget ay napakaliit po. 25 pesos ang inilalaan po na budget ng gobyerno para sa school feeding program. Pero iba pa yung mga kailangan dyan, no? Kumbaga parang sa huling hearing, 22 pesos na lang yung nailalaan dun sa mga bata na hindi po sapat. Pero kinaltasan pa ito ngayon for 2027, nakikita po namin ang problema po talaga kaya hindi makapasok ang bata kasi gutom. Mahirap po talaga sa buhay kaya hindi rin matututo pagka gutom. Kaya isa rin po to sa mga tututukan natin, yung school feeding program din po natin.
1: Wow, ang dami nilang kailangan.
2: Nung nabanggit ni Teacher Ruby na taasan sana ang sahod nila, naisip ko at naalala ko, di ba required din ang mga public school teachers mag-file ng SALN, Teacher Ruby?
0: Ay opo, taon-taon po, nagpa-file po kami ng aming SALN. Madalas nga po ang sinasabi ng teachers, naku, negative na tayo kasi naku, mas malaki pa yung utang kaysa sa meron tayo.
2: Dapat itabi yung SALN nila sa SALN ng mga congressman at senador. Hindi pa nga fully declared, eh, no? Yung SALN nila eh. Para ma-visualize ng tao kung gaano kababa yung kanilang kinikita.
1: I wonder, why do they require them for a SALN?
2: As a public official, kasi an employee.
1: Ganon, lahat pa ng empleyado kailangan talaga. Ganon po ba yon, Ma'am Ruby? Lahat po ng mga empleyado ng gobyerno kailangan mag-SALN.
0: Opo, from rank and file, lahat po talaga magpapasa po.
1: Sige. So, hihingi po kami sa inyo ng sample SALN, ano po, ng isang public school teacher. So, yan po ang ating, di ba? Maganda yun, hindi kasi nalalaman ng tao yun. So, ito po, sa panahon po ng AI at digital learning, kailangan po bang talagang limitahan sa palagay po ninyo ang access ng mga bata dito po sa social media?
0: Opo, kami po ang sinasabi po namin. Ngayon po may existing DepEd order na nagbabawal po sa mga estudyante, kahit po sa mga teachers na gumamit po ng social media, ng gadget actually sa school, no? Dahil nga dito sa recent incident on bullying at saka ito pong mga violent related na mga cases natin, no? Pero tingin din po natin, importante rin talaga yung limitation din dun sa ating mga estudyante kasi iba talaga yung nung bilis, no, ng access ngayon, no, sa technology at saka syempre sa social media, ever-changing, napakaraming mga information na hindi natin nasasala kung dapat ba nilang makita, mapanood, no, o malaman, no, sa kanilang appropriate age, no. Kaya tingin din natin, importante din po itong tignan. Pero kung sa usapin po ng AI, hindi pa ganun talaga kamalinaw, no, papaano ba natin ito masusupervise at papaano din talaga makokontrol, no, sa loob ng mga paaralan kasi hindi mo na talaga matukoy AI ba to o totoo ba itong ginawa ng bata. Halimbawa, pag meron kaming mga activity na pinagawa.
1: Good luck po sa September 7. Makikibalita po kami sa inyo. Sana mapakinggan po kayo, ano po, ng mga congressman sa budgeting. Maraming salamat po sa inyong oras. Teacher Ruby Bernardo, Chairperson ng Alliance of Concerned Teachers. Thank you po.
0: Maraming salamat po.
1: Opo, ngayong nalinawan po tayo ng kaunti pa sa isyong ito. Ano naman ang comment ng taong bayan? Ano ang pinakamalaking problema ang kinakaharap ng mga guro? At paano matutugunan? Ang sabi nila?
3: Ang pinaka problema sa mga public schools ay yung supply ng mga

0: mga materials na dumadating sa mga teachers sa public school. Siyempre, para matugunan yun, huwag nila kurapin yung budget.
1: Kawalan ng sapat na benepisyo, no, at sapat at kawalan ng budget para sa sapat na classroom at sapat na pasilidad para mas maging maayos ang kanilang pagtuturo sa mga estudyanteng kagaya ko. Kaya naniniwala ako na ang bawat isang gurong nagtatrabaho sa mga publikong paaralan, lalong-lalo na sa State University, ay dapat madagdagan ang kanilang mga sahod.
2: Parang wala ng respect yung mga bata, even to their teachers, sa kanilang kapwa students, na malaki pong impact ito sa mga kabataan. Kasi meron po akong mga kakilala na nabully sa school, wala nang gana mag-aral.
3: Underpaid, mababa yung sahod. So, I think yung way para maano is taasan yung sahod nila tapos mas damihan pa yung benefits.
4: Kaya sabi ko, walang dinulot yung maganda.
5: Grabe. Totoo yan, ha, yung bullying. And you were telling me may mga teacher na nabubully.
4: Meron.
5: Social media yan eh.
4: Oo, nakikita nila, napapanood nila sa social media yung mga bad examples kasi at kinukopya nila.
5: Oo, pero well, for another day, may magandang balita naman tungkol dyan.
4: Oo.
5: Yung sa social media at ang kabataan. Samantala,
4: manatiling nakatutok at magbabalik ang Memo.
6: Every day, new stories are being served. The freshest takes. The stories that everyone's talking about. The Daily Dish. Make sure you don't miss a thing. Only here on the Bilyonaryo News Channel.
7: A political reckoning. A nation on watch. As the impeachment trial of Vice President Sara Duterte unfolds. Every testimony, every motion, and every decision carries consequences beyond the halls of power. And your Bilyonaryo News Channel will be there with comprehensive reporting, expert analysis, and real-time updates. VP Sara on trial. A BNC impeachment coverage.
5: Malaki ang itinaas ng tinatawag na Local Government Support Fund. Mula 23 billion noong 2025, naging halos 58 billion noong 2026.
4: Samantala, 2.94 trillion pesos naman ang nakalaan para sa MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses, ang pondo para sa mga gamit, serbisyo at iba pang gastusin para magpatuloy ang operasyon ng mga ahensya ng gobyerno.
5: Nang tanungin namin ang ating mga manonood online kung dapat bang may dagdag pondo para sa araw-araw na gastusin ng mga ahensya at proyekto ng mga mayor, ang sabi nila, Janelle Rosales, opo, dapat dagdagan lalo na sa mga LGU na kulang talaga ang pondo. Hirap magbigay ng serbisyo kung kapos ang budget.
4: Sabi ni Paolo, di makulangan. Para sa akin, kailangan pa rin ng sapat na MOOE kasi maraming gastos ang mga ahensya araw-araw.
5: Tricia May Villarreal, yes, dapat may dagdag na pondo sa mga LGU, lalo na sa mga lugar na madaming pangangailangan. Mas ramdam kasi ng tao yung serbisyo ng LGU.
4: Sabi ni Kian Bautista, dapat siguraduhin muna na tama ang paggamit ng pondo bago dagdagan. Sayang naman kung malaki ang budget pero hindi napupunta sa pangangailangan ng taong bayan.
5: Yan ang tama. Kasi okay lang bigyan mo ng pondo. Oh. Pero paano nga ang auditing hindi natin alam? Paano na-audit ang LGSF at saka ang MOOE para talakayin ang isyong ito? Makakasama po natin ngayon na Votas Representative Toby Tiangco na galing din sa LGU dati. No? Magandang umaga po sa inyo, Kong Toby.
8: Yes, good morning, Corina. Good morning, Willard.
9: Good morning, sir.
5: Opo. So, ngayon lang po namin na lalaman yung tungkol sa LGSF at MOOE. Para saan nga po ba ang MOOE?
8: Hindi, yan yung maintenance and operating expenses. No? Bayad sa kuryente, tubig, gasolina, maintenance ng mga sasakyan. Ganun yan. No?
5: Mm.
8: At yun na nga, that was the reason why I raised the budget of the House noong last Monday, noong unang-unang araw. Kasi dalawa lang pinagkagastusan ng House. Eh. Capital outlay at MOOE. Mm. Diba? So dapat maging transparent doon sa paggastos ng MOOE doon sa House of Representatives. Kasi ang laki ng budget ng House eh. Mm-hmm. Last year, 37, gano'n ba kami?
5: So the MOOE is given to each congressman?
8: Hindi, natandaan mo, yun yung issue na meron kaming allowance, di ba? Mm-hmm. Doon kinukuha

0: kuha yung sa break, di ba dati nagkaroon kayo ng issue na bakit may break kami tapos binibigyan kami ng supposedly yes. sweldo. Mm-hmm. Hindi sweldo yon, MOOE yon. Doon kinukuha yon sa MOOE. Yung monthly allocation ng districts namin, MOOE din yon kinukuha. Mm-hmm. So, kaya nga doon sa house, napakahalaga that we be transparent kung papaano talaga ginastos yung MOOE ng House of Representatives. Pero lahat naman ng ahensya ay may MOOE. No? Dapat lang mas maging transparent yung sa House. Kasi doon sa House, di ba, liquidation by certification. Yun yung issue doon sa House. Diba?
1: Liquidation by certification. What does that mean?
0: Hindi, ibig sabihin, kung meron kang budget na 1 million, hindi mo na kailangan ipunin lahat ng resibo ng gasolina, ng telepono, ng upa doon sa kung umupa ka sa district office, kung kumuha ka ng mga additional staff, hindi mo nalini liquidate. Basta yun ang fixed allocation per district.
1: Okay. Is that wise? I believe, 5 million pesos kada congressman kada buwan?
0: No, that's wrong.
1: It's not right.
0: It used to be like 700,000 or 800,000. Pero ngayon nasa 1 million na. Mm-hmm. Pero ano yan ha? Hindi yan bago ha. Ever since naging congressman ako noong 2010, ganun talaga yung practice. Pati yung pag-break, may MOOE pa rin kami, dati pa rin yan. Hindi lang bago yan ngayon.
1: Okay, so that is for personnel.
0: Hindi. Personnel service is different.
1: Iba pa.
0: Yung sweldo ng nakaplantilya mong items is personnel service. Iba yung personnel service, iba yung MOOE.
1: Ayun. So, okay.
2: Kung tubi yung house budget ba na nabanggit nila ay yung 27 billion in 2026. And then 2025 was 33 billion.
0: Yes, pero ang mas importante doon, Willard, is yung NEP muna. Mm-hmm. Yung NEP noong 2025, ibig sabihin doon sa President's budget, ang inallocate lang is 16,345,154,000. Mm-hmm. Tapos, noong BICAM, mas malaki pa yung dinagdag. Mm-hmm. Dinagdagan na 17,324,846 naging 33,670,000,000.
2: Okay.
0: 2026, ang NEP na ng House is 17,202,099,000. Mm-hmm. Dinagdagan ng 10.5 billion, naging 27,702,099,000.
2: Yes. Mm-hmm.
0: Tama 'yon.
2: Okay.
1: Oh, may calculator ka ba?
2: This time may nasa president's budget naman ay 17.6.
0: Oh, 17.6. Ang question doon, magkano idadagdag doon sa BICAM? Mm-hmm. So kaya ko hinihingi yung dumaan muna sa budget briefing yung house budget is because dapat muna ipakita paano ginastos tong 2025.
2: Oh.
0: Anong status nung 2026? Mm-hmm. At ano ang mga proyekto at programa para mga ilangan sila ng ganitong kalaking budget at hihingi pa sila doon sa BICAM ng additional.
2: Sino pong dapat sumagot dyan, kung Toby?
0: Hindi, yan yung hiningi ko kay Chairwoman Mika Swansing, di ba? Okay. Ang sabi niya, papaalam pa daw sa leadership. Sabi ko, bakit naman kailangan paalam sa leadership kung yung ibang mga ehensya pinagdadaan natin doon sa budget briefing. Tapos yung house, ayaw natin idaan.
1: Oh. Okay, so you're saying that since 2025, hindi po talaga naliliquidate. I mean, it's not transparent.
0: No. Doon sa budget process, in the past, talagang hindi dumadaan sa pre-plenary budget hearings yung House. Pero hindi naman ganitong kalaki yung mga dati. Allocation. Yung mga dagdag
1: Correct.
0: Dati. E ngayon, okay. Ang laki. So, gusto lang natin makita papaano ginastos yung
1: Exactly.
0: budget ng House. Kasi parang may double standard. Yung ibang mga departamento dapat dumaan sa budget briefing, pero yung House direkta na sa plenaryo.
1: Bakit ganun? Di ba?
0: Eh, hindi nga pwede. Yun
1: kaya nga pala ang daming gustong tumakbo.
0: Hindi ko na alam. Dahil, yung dahilan.
1: Oo nga, mabubuhay na nila mga pamilya.
0: Sa totoo lang naman. Kung

0: Okay. So ang laki ng menu nito eh. Mm-hmm.
1: So do you
0: planting materials distribution system, mm-hmm. provision of agricultural support services.
1: Sir, ang COA po, ay nakatutok ba ang COA diyan?
0: Yes, yung local ngayon kasi paglinipat yan doon sa local government unit, yung local government unit na ang magiging responsible for proper spending at yung local COA auditor na ang mag-audit yan. Kasi hindi na siya nagiging national funds, nagiging local funds na kasi linipat na siya doon sa local government unit.
1: Okay. So,
0: purchase of medical or hospital equipment. So, kung may local hospital ka, pwede ka. Yun lang nga. Admittedly, ang problema dito, if we will look at possible problems, is yung discretion. At sinasabi nyo nga kung medyo mabait ka.
1: Oo. Opo.
0: Kung medyo mabait ka, madami kang makukuha.
1: But isn't it also, in a way, discretionary for the mayor?
0: No, it's not discretionary for the mayor. It's discretionary for
2: executive.
0: The executive. Because the mayor has to follow
1: the
0: menu.
1: Opo.
0: Slaughterhouses. You can build slaughterhouses. Small water impounding projects. Support to cotton and textile industry. Ang haba nito eh. So, okay naman may menu, di ba? Pero mas maganda yung sinasabi nyo na determined na, for example, isipin lang natin, first class municipality, we will give this amount. Second class municipality, ito yung bibigay natin. Third class municipality, equal across the board. Mas maganda, di ba? Tapos probinsya, gano'n din, kung first class province, second class province. And syempre, yung mga nasa baba, siguro yun ang dapat na mas malaki yung
2: allocation
0: at LGSF so that they can catch up, di ba? Kung fifth class municipality, siguro mas maganda kung mas malalaki yung LGSF na mapunta sa kanila. Pero it's not that easy because it also depends on the absorptive capacity of the local government unit kasi sila na yung magpapabid nito at sila na mag-implement.
1: Okay. So, pero may mga nagsasabi na, paano? Magkakampi na, magkasabot naman yung mayor at yung COA, local COA. What about the auditing?
0: We will have to strengthen the institutions talaga, di ba? We will have to strengthen the institutions. Kaya nung budget ng ombudsman, gusto ko strengthen ulit yung, kasi sila tinatawag dati si FAG, constitutionally, basta it's the autonomy of the budget of constitutional commissions. Ayun, constitutional fiscal autonomy group. So yung Commission on Human Rights, COA, COMELEC, COA, tsaka isa pa yan eh. Nakalimutan isa. Basta si
2: Civil Service Commission.
0: Commission na talagang bigyan sila ng fiscal autonomy so that they could do their job without any influence from other agencies.
2: Ayun. Hinihingi rin ni former COA Commissioner Heidi.
0: Tama yun. Because natandaan ko nung 20... Nagulat nga ako na hindi pa sila bibigyan ng full fiscal autonomy because in 2013, advocacy ko na yun eh. Nabigyan sila ng full fiscal autonomy doon sa budget process. Katulad yung savings nila, sila na bahalang gumastos. Kung may other income sila, sila na dapat.
2: Mm-hmm. Kailangan pa ba ng Republic Act doon, sir?
0: Hindi, kailangan lang yung provision doon sa budget, yung mga provisions contrary to the fiscal autonomy, tanggalin, huwag ilagay doon.
1: Ayun. Okay, tanong naman, kung lumalaki na daw yung national tax allotment for the LGUs, bakit kailangan pa rin palakihan yung LGSF?
0: Bakit kailangan lakihan yung LGSF?
1: Kung meron naman silang national
0: tax allocation. National tax allocation, yung sinasabi nila yun is yung ERA, di ba? Lumalaki yan, pero aminin natin, lumalaki rin yung demands ng mga local government units. Ang pinag-uusapan naman dito is hindi whether lumalaki o hindi. Ang pinag-uusapan dito is kung tama yung paggastos. Kasi kung lumaki yung pondo at tama yung paggastos, ang makikinabang din naman is yung mga residente in terms of more services and more projects, di ba? Wala namang masama doon sa mas malaki. Ang masama yung mas malaki kung hindi ginagastos ng tama. Pero assuming ginastos ng tama yan, sino bang makikinabang? Yung mga tao, makikinabang doon. Diba?
1: Right.
0: So it's not a question of bakit lumalaki. Ang question talaga is...
1: Paano ginagamit?
0: Pag gusto natin malaman yung paano ginagamit, we have to be consistent with two things. transparency number one, and accountability. Mm. Para talagang lumalaki, transparent, accountable ang resulta, makikinabang yung ating mga kababayan sa pamamagitan ng mas maraming serbisyo.
1: So do you think it is transparent enough? Are they accountable enough?
0: Yung LGSF?
1: Yes.
0: I think pagdating doon sa local government units, it should be. Because may COA nga, no? Ang medyo ano lang doon is yung tama yung rene-raise nyo kanina. How do you distribute it per local government unit? Siguro mas maganda in the, hindi ko alam, hindi na magagawa yan this budget. Siguro in the next budget, in the 2028 budget, it would be better if it's already determined per class, per type of municipality or per type of province, and taking into consideration yung absorptive capacity nila. Kasi kung binagsakan mo rin sila ng maraming pondo at hindi nila kaya gastusin, hindi rin makikinabang yung mga kababayan natin.
1: Sino, last question na lang, sorry.
2: Second to the last.
1: Okay, saan po ba, saan kumukuha ng budget ang mga barangay?
0: Kasi meron din silang ira. Meron din silang share, no? Pero syempre, doon sa mga, there is no prohibition for the local government unit to spend more in any barangay, di ba? Wala namang prohibition doon eh. So, meron silang share doon sa taxes na nakokolekta. Kunyari, sa real property taxes na nakokolekta ng local government unit, may share din yung barangays doon.
2: Ayun. And kung Toby, ngayon na underway na ang budget deliberations, bukod doon sa pag-scrutinize ng house budget, ano pa ang dapat ninyong bantayan? At hihingi ho ba kayo ulit ng breakdown per district ng public works budget?
0: Hindi. Unahin muna natin yung sa breakdown ng budget. No? Si Sec Vince already gave me the breakdown and they have committed that they will post it in the DPWH website, including the each line item dun sa distrito mo. So kung ikaw tiga, saan distrito ka, madaling mahanap. So natutuwa ako at nalulungkot at the same time. Because natutuwa ako, nagagawin ni Sec Vince, nalulungkot ako na last year ko pa hinihingi sa house, ayaw nilang gawin. Di ba? So yun ang problema. Secondly, doon sa BARC, na nagkaroon ng BARC last year yung budget reform.
2: Na hindi na small committee.
0: Hindi na small committee. Hinihingi ko yung transcript ng last year's deliberations. Oh. Wala pa. Dapat nasa archives namin yun. So nagtataka ko ba't wala na naman dun sa archives namin.
1: Okay. Maraming salamat po sa inyong oras na Votas Representative Toby Tiangco. Until the next time, may part 2 pa to.
0: Okay.
1: Yan po mga kababayan, sana'y nakadagdag po kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang magnanakaw kung hindi tayo magpapanakaw.
2: At walang mga api kung di tayo magpapaapi.
1: Live po tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Ako po si Corina Sanchez Rojas.
2: At ako si Willard Cheng.
1: Hanggang sa Lunes, ito ang Memo.

0: This week on Agenda North America, pumayag ang Meta na magbayad ng hanggang $18 billion at baguhin ang Facebook at Instagram. Libo-libong mga residente ang napilitang lumigas dahil sa Hawk Fire sa Northern Nevada. Kasama na ang mga kababayan natin sa Reno. At mula sa West Side of LA hanggang Dodger Stadium, patok na patok ang Pinoy favorite si Chef Barb Batiste. Those stories and more on Agenda North America.
1: Dito ba?
2: Mayroon ka bang gusto mong iparating na concert sa Hacienda mo?
3: August 29, it's a Saturday sa Ate Theater at Hacienda Isabela.
2: Yeah.
3: And we have Marco Season, Nathan Randall, Kellen, Zana, and just si Megan Aguilar. It's all a Conseco concert.
1: I think

0: What song would surprise people to find sa playlist mo?
1: Nagra-rap din ako. Kung ikay umiibig, umaawit ka. Nagbabago nga ang tempo, ang titik at galawang di nagbabagoy iyong pananaw.

struktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas itong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa hinatuan Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan, kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng Pag-asa dahil nabibigyan ito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.

0: kapag sobrang lakas pa ng ulan ay umaabot pa ng 3 buwan. Kanina may nandun tayo sa bandang unahan, medyo mahaba-haba yung kalsada na merong baha. Doon sa pinasukan natin kanina, sa San Matias din yon, sa bandang looban, yung kasama natin si Secretary Vince Dizon, kinakailangan pa natin na sumakay ng malaking truck para mabaybay yung baha. Ngayon, nandito na tayo sa highway nila, sa MacArthur Highway. Nananatiling knee-deep level pa rin. Marami na din tayong nakitang mga tumirik na mga motorsiklo at iba pang mabababang sasakyan. Mahaba-haba ito, may hindi natin masyadong matansya, pero masasabi natin na mahaba siya dahil binaybay natin yung kahabaan ng highway na ito kanina.
1: Nako, Maika, ano raw ang plano ng mga official dyan, lalong-lalo na ngayong long weekend, ano, inaasahang hindi pa rin titila ang ulan?
0: May kanina nakausap natin si Congressman at si Mayor ng dito ng Santo Tomas, Pampanga. Ang sabi nila na coordination with DPWH, meron ng mobile pump silang nilagay na sisip-sip sa tubig baha ng mga binahang barangay dito sa Santo Tomas. At bukod doon, nagseservisyo daw sila ng libreng sakay at nagpapadala ng mga relief goods sa ibang residente. May?
1: Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan. Maika Razon, nag-uulat ng live mula sa Santo Tomas sa Pampanga.

0: severe flooding and questioned why DPWH leadership has not spoken more forcefully about projects that he said the department itself implemented. More sharply, Cayetano said no one has yet shown him where the supposed ghost project is. He claimed he asked DPWH as early as last year to check the projects one by one, and that the department reported back that there were no ghost projects, while problematic works were flagged for correction.
1: Pero panibasa, daan milyon bilyon ang project dito, at panibasa maraming corruption sa DPWH, automatic may ghost na. So hanggang ngayon po, hindi maturo kung nasaan ang ghost. Kami din po, hinahanap din namin kasi gusto din namin malaman. Dahil trabaho ng DPWH.
0: For now, Lacson's camp continues to feed documents and leads to the Office of the Ombudsman. For Midday Report, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
2: The Ombudsman is standing by its case against former House Speaker Martin Romualdez, despite recantations from key witnesses. The anti-graft court says the recantations don't end the case. They are, in fact, opening more questions among them. Which version is telling the truth? Kumuha tayo ng detalye kay John Riz Galata. John Riz, ano ang update dito sa kaso ng Ombudsman?
3: May bumwelta ang Office of the Ombudsman sa pahayag ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na ang pag-recant ng Maleta Boys at ng dating security aide ni resigned Congressman Zaldico na si Orly Guteza ay nagpapahina sa inihahanda nilang kaso laban sa dating leader ng Kamara. Ayon sa Ombudsman, ang pagbawi ng testimonya o recantation ay hindi nagsisilbing eraser o pambura sa mga naunang pahayag. Sa halip, itinuturing nila itong dagdag na ebidensya kung saan ang dalawang magkasalungat na pahayag ay paghahambingin at susuriin para matukoy kung alin sa mga ito ang totoo. Isa rin nila itong malinaw na indikasyon na isa sa mga salaysay ay kasinungalingan lamang. Nanindigan ng Ombudsman na dapat imbestigahan kung alin sa mga pahayag ang tunay na pinaninindigan ng mga testigo. Kinwestiyon din ng anti-graft body kung bakit nagtago umano ang recanters. Gayon din ang mga kumakalat na ulat na may mga nagaganap umanong bayaran para himukin ang mga bumaligtad ang mga testigo. Naniniwala ang Ombudsman na may mga individual na gustong lituhin ng publiko kaugnay sa tunay na kahulugan ng recantation. Matatanda ang inihirit ng kampo ni Romualdez na ibasura na ang nilulutong plunder, graft, bribery at money laundering cases laban sa kanya dahil sa pagkakaugnay niya sa umano'y sistematikong korupsyon sa pondo ng bayan, partikular na sa flood control projects. Ayon sa panig ng dating House Speaker, wala silang nakikitang grounds para sa mga nabanggit na kaso. May?
2: Rin kailan daw maifafile ng Ombudsman ang kaso laban kay Romualdez?
3: May isa ngayon, wala pang specific date na tinukoy ang Ombudsman on when will they be filing the case against Speaker Romualdez sa Sandigan Bayan. Pero sa ngayon, nasa preliminary investigation stage na to. Although, wala pa rin confirmation if nakapag-submit o magsasubmit ng reply affidavit ang Ombudsman sa counter at supplemental counter affidavit ni Romualdez. May?
2: Maraming salamat, John Riz Galata, nag-uulat. As heavy rains leave communities underwater, urban poor group Kadamay is taking aim at another problem that it says is sinking the country, debt. Protesters marched to Mendiola demanding answers over allegedly anomalous flood control projects. Nasa linya si Chill Emprido. Chill, ano ang latest?
4: Yes, May, sa kabila nga ng masamang panahon ngayong araw, nagmarcha patungong Mendiola ang grupong Kadamay para kundinahin ang nararanasang matinding pagbaha dahil nga sa malalakas na pag-ulan. Bahagi umano ito ng kanilang paggunita sa pambansang araw ng paniningil sa pinsala sa kabuhayan at buhay ng mga Pilipino. May panawagan ng grupo sa pamahalaan ng agarang pagpapanagot sa mga nasa likod ng maanumalyang flood control project dahil sa epekto nitong pagbaha sa iba't ibang lugar sa bansa.
5: Kahit po sa kasagsagan ng ulan, may bagyo, dahil ang nais mo natin ay parating ang paniningil sa ating pamahalaan. Bakit po kailangan singilin? Lubog na po ang mga komunidad, hindi lamang ng mga maralita, kung hindi pati ng mga gagawa, magsasaka. Pero lubog na lubog din tayo sa utang. Utang na hindi naman natin napapakinabangan dahil ang serbisyo ay nananatili pa rin napakalayo sa aming mga pintuan.
4: May reklamo rin nila sa Pangulo ang umano'y kawalan ng accountability ng ilang sangkot sa katiwalaan. Hanggang sa ngayon kasi kakaunti pa rin ang nakakulong at ang mga big fish ay nakawala pa rin sa koral.
5: panawagan natin panagutin ang lahat ng sangkot sa korupsyon mula sa ibaba hanggang sa tuktok dahil hindi kami naniniwala na kung sino lang ang nakakulong ay yun lang ang may kaso. Kahit si Bongbong Marcos, siya ang pinakaulo ng malawakang korupsyon na umaagaw para sa pondo sa batayang serbisyo na kailangan ng mamamayan, lalong-lalo na po ng mga maralita.
4: Hindi mo natitigil ang kanilang grupo para kalampagin ang gobyerno hanggat hindi tuluyang nasusolusyonan ang problemang kinahaharap ng mga Pilipino. Ako si Chill Emprido, Billionaire News Channel.
2: Maraming salamat, Chill Emprido, Laguulat. Stalled flood control projects in Bulacan could resume next year. That's according to Bulacan Vice Governor Alex Castro. On BNC's At the Forefront, he said new contractors are expected to take over the stalled projects, adding the provincial government is now coordinating with their new DPWH district engineers. Bulacan was thrust into the spotlight after being identified as an epicenter of alleged ghost and substandard infrastructure projects meant to address the perennial flooding problem.
6: Hindi talaga pwedeng huminto dito dahil mas lalong maapektuhan yung mga kababayan natin kung nakatiwangwang lang yan at aantayin natin yung resulta ng kaso.
2: Oh.
6: So ang sabi nila sa akin ay itutuloy nila yung mga projects na to. Tutuloy nila yung mga hahanap, binibigay lang nila sa bagong contractor.
2: So
6: sa maayos na contractor.
2: Pero hindi pa nag-bid out?
6: Nakapasok na ata for 2027 na budget.
2: In other news, the Bureau of Jail Management and Penology maintains there was no special treatment given to detained Senator Jinggoy Estrada during his recent medical checkup. BJMP spokesperson J-Rex Bustinera says they only followed the law and the court's orders regarding the senator's medical care. This after groups questioned why Estrada, who remains in detention, was allowed to leave for a medical checkup, with some saying his condition did not qualify as an emergency. One group even claimed that, quote, plunderers are treated with kid gloves. Estrada's doctor, Fernando Siquia, had recommended surgery for his torn knee with the possibility of knee replacement if medication fails to improve his condition. Estrada is detained at the Quezon City Jail in Payatas over non-bailable plunder and graft charges linked to the flood control scandal. Up next, six people are dead while three others are missing after a boat capsized at a lake in Zambales. This and more stories after the break. Stay tuned to Midday Report.

0: plate become illegal? And how can motorists tell if a plate is legitimate or fake? Starting this September, penalties for the use of unauthorized and fake temporary plates will take effect. But why is this such a big deal? What happens to motorists who use or produce fake temporary plates? Today, we will discuss what motorists need to know about temporary plates and why law enforcement regarding them is becoming stricter. To clarify these matters, we are joined today by Land Transportation Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao. ASEC, welcome back to Shift Happens. Thank you for joining us. So, first things first, yung illegal plates, medyo pumutok na siya, ASEC, and we all know how it all started. Mm-hmm. And it's with the Porsche 918 Spyder that we reported also. Where are we right now with the discussions?
1: Oh, right now, dun sa 918 first, mahuli na nga namin yan. Nakita kasi namin yung plates niya online na ginagamit yung dun sa ganong kotse. Nabanggit ko nga na ilan lang kasi yung kotse na ganyan, which is yung Porsche 918. So, nung makita namin, agad namin siyang nirun sa system, nakita namin na wala siyang, hindi siya na-issue. Nakita namin na fake plates siya, replica plates, yun yung mga usually na nabibili online.
0: And you also mentioned, ASEC, before that bago po niyo panahuli itong user of fake plate na to, ay nalaman niyo na, meron na nagtimbre about it.
1: Noon pa kasi yan, yung businessman na may gamit ng kotse, may mga sumbong na sa amin na gumagamit ng mga replica plates or fake plates na initials niya yung nilalagay. So, namin yan, parati siya, marami mga reports na. So, kaya nung makita namin siya, nag-imbestiga kami kaagad.
0: And this is not only for private vehicles, ASEC. Kasi since that incident, meron na po kayong mga ginawang paghuli and pagpapaalala sa mga motorista, but not only for private vehicles.
1: Yes, sa lahat naman, pati mga public utility vehicles, mga bumabiyahe, lahat yan.
0: Pero normally, ASEC, dun sa in the span of days and weeks na ginagawa niyo to, at gaano kalaki yung mga gumagamit ng temporary plates na nakita niyo?
1: Sa totoo lang, nagsimula itong mga ganito, mga way back, 2017, 2018, hanggang sa yung technology nila, pa-improve ng pa-improve, hanggang sa kinopya na talaga nila yung government issue plates.
0: Paano yun, ASEC? Kasi you have an example here of
1: una, nung araw kasi, tsaka sa probinsya, ganyan yung ginagawa nila. Yung plaka, pinapalo to eh. Mano-mano siya. So, madidistinguish mo sa kanya na fake talaga siya. Pero may mga machine din na kinopya na eksakto yung government issue plates. So, ito fake to.
0: At first glance, ASEC, hindi siya halatang fake.
1: Hindi mahahalata, di ba? So, ito yung mga nakikita natin na nagbebenta online. Oo, na talagang bawal na bawal. So, kinopya na talaga nila. Sa mga motorcycle nga, pati yung kulay, pati yung QR code. Nilalagyan din nila ng QR code. Sticker yung nilalagay nila. So, pagka yung mga enforcement natin, especially mga sa mga police, minsan sa malayo, hindi nila mapansin. Kaya, ang daming mga kriminal na gumagamit ng mga ganun, pinagpapalit-palit nila.
0: Yeah. Pero describe lang natin, ASEC, ano yung... Because this one is a fake plate, but we also have meron tayong plate na totoo talaga. Pero if you look at this, if we can explain, ASEC, ano yung difference nito sa original talaga na LTO released?
1: Okay, yung LTO released, talaga may QR code. Na yung QR code, pwede nyo i-check sa phone ninyo, malalaman nyo yung legitimacy ng plaka. Oo. Okay. So, ito yung original.
0: Sige, compare natin, ASEC.
1: Ito yung original. So, original yan yung QR code niya, yung spacing niya. So, kita talaga may pagkaka malapit pati sa color Malapit na malapit.
0: Iba din yung color nito

0: Asset compared to the original one.
1: Yes, oo. Oh.
0: Pero parang mas makikita siya kung ganyan.
1: Mm-mm. Yes, yeah. Ayan, ganyan.
0: Oh. Yan. Mm-mm. Pero ASEC, when it comes to production, kasi hindi naman din po lingid sa kaalaman natin na meron tayong mga backlogs when it comes to not just sa plate. So nasaan na po
1: okay.
0: tayo doon?
1: Unang-una, natatandaan nyo nung 2015, nagbayad tayo ng replacement plates of 450 pesos. May mga plaka na yan. Ang nagiging problema lang kasi yung ibang mga kababayan natin, hindi nila kiniklaim yung plaka. So, tapos minsan nabenta na yung sasakyan, nakatatlong benta na yung sasakyan, hindi ngayon alam nung third owner or yung second owner saan ikiklaim. So, pero yan, mga 2015 na yan, meron na yan. Punta lang sila sa LTO para malocate kung nasaan yung plaka nila. Kasi minsan yung sasakyan galing pala ng Region 1, tapos yung nakabili, lumipat na ng Cebu, nabenta na sa Cebu, hindi nila alam. So, punta sila sa LTO, i-guide sila ng mga empleyado or iti-trace ng empleyado kung nasaan yung plaka nila. Kasi kung saan nag-originate yun, nandoon yung plaka niya.
0: Pero ASEC, aside from yung mga nagbebenta online, nabanggit mo din before na merong mga dealers na...
1: Hinohold?
0: Yes.
1: Yes, oo. May mga dealer. In fact, merong nagsaradong isang dealer sa Region 5. Nakita namin yung mga plates na hindi nila nire-release sa mga kliyente nila hanggang sa magsarado na sila. So doon mo makikita na merong gumagawa niyan. Meron din tayong mga kaibigan sa media na isa lumapit sa akin. Ganun din na nangyari sa kanya. Mm. Nagsarado na yung dealer nung sasakyan niya, hindi na niya nakuha yung plaka.
0: Mm. Okay. So ASEC, we still have a lot to talk about temporary plates, fake plates, unauthorized plates, meron pa yung mga personalized plates. And when we return, someone special will be joining us. So we'll take a short break. When we return, we'll talk more about temporary plates and what motorists need to know before hitting the road. Stay with us. We'll be right back. You're tuned in to the Billionaire News Channel and Mellow 947 BFM. But first, a word from our sponsor.

0: for the perfect escape? Discover Club Nalu, a serene beachfront retreat where stillness meets style. Nestled along the quiet shores of Bacnotan in La Union, Club Nalu is designed for slow mornings, ocean breezes, and moments that help you unwind. From cozy rooms and sun-drenched villas to relaxing spaces inspired by nature, every corner invites you to pause, breathe, and recharge. Club Nalu, come as you are and leave feeling a little lighter. Book now at clubnalu.ph.
1: And we're back. This is Shift Happens. I'm G Baroga and you're listening on Mellow 947 BFF. Simulcast on BNC, the Billionaire News Channel. We're still with LTO Chief Asek Marcos Lacanilao, and now joining us is Vice Editor-in-Chief Vernon Sarne. Sir Vernon,
2: hello.
1: Medyo nakapag-usap na kami ni Asek.
2: Nakikinig ako.
1: Yes.
2: Sobrang interesting yung topic niya.
1: Yes, and madaming nag-usap-usapan to ngayon, Sir Vernon. So let's continue on the discussion with you because I think you also asked some of your readers about this issue.
2: Oo nga, at hindi ko alam kung di-review mo sa yung mga tanong. Baka may napili ka dun sa...
3: Kayo na akong pumili kung may mga naisip kayo
2: dun. Marami silang, ang tanong ko, Asek, na-monitor niyo na ba kung may backlog pa rin yung... Kasi before, daming walang plaka.
3: Ganito po, no? Sa ngayon, mga brand new na sasakyan, karamihan yan, pag na-release yung ORCR, may plaka na kaagad. So wala tayong problema sa plaka ngayon. Yung mga na-lost yung plaka nila, yun, pinoproseso lang yun. Yun namang mga 2015 na binayaran natin na 450 pesos, lahat yan may plaka yan.
2: Oh. Are you sure, sir? Talagang, kasi parang may sumusulat pa rin sa amin, wala pa rin silang...
3: Boss, ganito yan. Yung kasing plaka nila, yung iba, nabenta na nila yung sasakyan, hindi na yun ang may-ari, hindi nila alam kung saan i-claim. In fact, may mga personal na nagtanong sa akin, na locate namin yung kaninang umaga, yung plaka niya nasa Pampanga. So, yung mga ganon, nakikita yan. Kaya isang problema na yung mga bodega namin sa mga LTO offices, napupuno ng mga unclaimed plates.
2: Sir, dahil yung market natin ay very active sa buying and selling, so, hindi natin maiwasan yan, di ba? Lagi tayong bumibili ng mga second hand. Yan ang laging problema, sir. Pwede nyo ba sila bigyan ng malinaw na step by step? Paano bibili ako? Paano ko malalaman kung matrace yung history?
3: Okay, ganito. No? Kapag bumili kayo ng second-hand na sasakyan, halimbawa, wala yung plaka, no, nawala yung isang plaka, pwede kayong mag-apply ng authorization, punta kayo sa LTO, magdala kayo ng affidavit of loss, nawala yung plaka ninyo, bibigyan kayo ng authorization to use improvised plate. Then, ipoprocess yung plaka mo na replacement.
2: Yun.
3: Tapos, sa mga brand new, wala namang problema yun eh. Kasi sa brand new ngayon, bili ka, may plate na nakasama yun.
2: Wouldn't you agree, Asek, na malaki rin ang kasalanan din talaga ng LTO? Yung past, I'm not referring to your admin,
3: yes,
2: yung dating LTO. So, naging naka... kita ng loophole yung mga abusive na motorist. Minsan, na-issue na yung plaka nila. Hindi nila kinakabit.
3: Opo.
2: Pag-coding, lalagyan nila yung temporary nila kasi ang usual excuse nila is hindi pa nabibigay yung plaka ko.
3: Alam mo ninyo, maraming ganyan. Kaya, totoo naman kasi yung mga nakaraan na nauna sa amin, hindi nila inayos talaga yung sa plate. If you remember, noong 2015 nga na nangyari yan, lahat tayo nagbayad. Pero at the time, ilang taon na, di ba, na walang naibigay. So, naging problema talaga. Pero ngayon, sa time po namin, sinusiguro namin na walang ma-delay sa ganyan. Yun nga lang, syempre, yung mga ibang na nawala ng plaka, kagaya nung bumaha. Kasi pag bumabaha minsan, natatanggal talaga eh. Minsan nga bumper natanggal sa lakas ng tubig eh.
2: Speaking of natanggal, may mga reklamo na inferior daw yung quality nung official na plates?
3: The same din naman. Kasi kagaya niya, no, sa yung pagpo-procure niya, dumaan naman sa process ng procurement. Pero nung pin-procure itong mga plaka na to, hindi pa ako eh. So... yun. Ngayon naman, okay naman yung mga plaka natin.
2: So ngayon, sir, yung conduction sticker, ilang araw mo siya pwedeng gamitin?
3: 7 days.
2: Pag lumampas ka, hindi mo talaga pwedeng ilabas yung kotse mo?
3: Yes. Yung pag bumili ka ng bagong sasakyan, i-issuehan ka ng sales invoice. Pag in-issuehan ka ng sales invoice, good for 7 days yan. Kaya nga sinasabi namin, at least may time ng konti, 11 days. Dun sa span ng mga panahon na yan, meron na dapat niya na ORCR. Okay. Authorized na yan. Magagamit na niya yung sasakyan niya. Pag lumampas doon, mahuhuli yon. At saka may liability yung dealer. Kasi dapat tinapos ng dealer yan doon sa panahon na yon. Hindi yung, kasi karamihan ng dealer, sasabihin nila na, hindi, matagal sa LTO. Hindi po totoo yun. Kasi sa amin, pinoproseso namin kaagad. Kaya kung makita nyo, ang dami namin dealer na na-show cost. Kasi ginagawa ho nila by batch. Iipunin yung benta nila isang buwan, tsaka nila ipapaproseso. Kasi may third party na nag-aasikaso eh.
2: Tingin ko parang nakita rin sila ng paraan para kumita ng konti eh, di ba? Mm-hmm. Hingi sila ng pera sa customer. Magbigay kayo ng ganitong amount, papabilisin ko yung para ma-expedite yung release ng plaka mo. Mm-hmm. Yung pala, nasa kanila. All along, ando na sa kanila yung plaka, parang ganun ang nangyari ko sa mga...
3: Hindi, sa mga dealer naman, especially sa motorcycle, no? Bakit ang tagal ng plaka nila? Sinasadya ka rin kasi ng dealer na iwag ibigay. Kasi tinitingnan niya kung makakapag, especially yung mga hulugan, kung makakahulog yung kliyente.
1: Pero
3: ganun ang ginagawa nila.
1: Anong sanction nyo dun, ASEC, sa mga dealers?
3: Sa mga dealers na lumampas dun sa 7 days period, nag-i-issue kami ng show cause order. So, nung nag-issue kami ng show cause order, hindi lang motorsiklo, pati kotse. Ngayon nga, may lalabas ako sa Lunes eh. Yung dealer, wala siyang authorization, wala siyang accreditation, nagbenta siya ng kotse. Ngayon yung bumili ng kotse sa kanya, ang tagal na walang papeles, kami ang tinuro. Nung inimbestigahan namin, kaya pala hindi ma-process yung papeles dahil walang accreditation yung kanyang, yung tindahan yung niya, yung dealer niya, yung showroom niya. Ni mayor's permit nga, wala eh.
1: So, hindi siya legit?
3: Kung may colorum na mga sasakyan, may colorum na dealer.
1: Bawal
2: so,
1: yun.
2: Anong...
1: Crackdown na din yun, yes. ASEC on yes. LTO side.
3: Yes.
2: So, anong bawal pinataon yung sir. Penalty sa kanila?
3: Suspendido siya ngayon. Pero ang resolution niya, lalabas, hopefully by Monday, tapos na yan. Mabigat-bigat ang ano niya dyan.
2: So, lagi, sir, nabanggit mo yung show cost order SEO. Medyo sikat ka sa SEO eh. Nagbibigyan ng
1: sir.
2: SEO, motorista, pati mga dealers. Napa-follow through ba talaga itong...
3: Yes, sir. Kaya ho, yung resolution ho niyan, twice a month, nire-release namin lahat ng mga perpetual revocation, lifetime ban na siya na hindi makakuha ng driver's license. Oo. So, pinopost po namin yan. Open din naman ng LTO kung gusto nilang makita kung sino yung napatawan.
2: Tuluyan nyo nga, ASEC, kasi may mga
1: pasaway, sir,
2: may mga nagsasabi na papogi lang daw si ASEC, puro SEO. Especially, may naalala ko sa mga questions kanina sa page namin. Nagbibigay ka ba ng SEO sa mga politicians?
3: May mga natanggalan ako ng lisensya. May natanggalan ako ng lisensya na governor. Meron ako nahuli na congressman dahil sa blinker. Oh, meron na rin hong mayor.
2: So may tinuturo sila ngayon eh, parang yung related yata kay Barzaga na parang
1: Kiko Barzaga.
2: Oh, yung parang nanay niya ba 'yon yung gumamit ng ligay yung pangalan sa plaka. So gusto nilang bigyan mo raw ng SEO.
3: Hindi ko pa ho nakita yan. Hindi pa umabot sa
2: akin. Oh, yan, narinig niyo.
3: Mai-issuehan din po 'yan.
2: Okay.
1: Pero ASEC, dun sa crackdown natin with use of improvised and fake plates, meron kang binigay na date, September 1. So ano pong mangyayari by
3: okay,
1: September 1?
3: Ganito po, no? Ang nagsimula ho kasi yan, nagkaroon ho ng direktiba sa amin yung, ang aming boss, DOTR Secretary Giovanni Lopez, kasi nakita rin niya online na maraming mga rampant na gumagawa ng mga fake plates. Yung gumagawa ng fake plates, kagaya po ito, eksaktong-eksakto na ginaya nila. Ito po yung pinaghihigpitan namin na...
2: Mas maganda pa yata eh.
3: Oo.
1: Mas, at first, hindi siya halata, sir. Oo.
3: May pagkakaiba, especially in QR code. Ngayon, ito po yung pinagbabawal namin. So, hindi lang ho namin hinuhuli yung mismong gawaan kasi konti lang ho ang tao ng LTO. Kaya itong mga nasa kalye na to, pagkukumpiskahin namin para wala hong bumili sa kanila.
2: Ano pong penalty dyan?
3: 5,000 po. Pagka gumamit ka ng plaka na failure to attach or improper attachment of tampering of authorized motor vehicle license plate and third plastic sticker. So, una, kapag wala kang authorization, nakita yung plaka mo naka-improvised plate, impound yun. Okay? Ngayon naman, pag meron ka namang authorization, tapos gumamit ka ng ganitong plaka, yung mga nabibili online, kukumpiskahin namin yung plaka.
2: Okay.
3: Iko-confiscate namin yun. Kasi yun nga, ang target ko, pinepeke mo yung government-issued license plate. Walang pinagkaiba sa pamemeke ng driver's license.
2: Asik, di ba dapat hulihin nyo rin yung nagbebenta?
3: Yes, opo. Yun nga yung nabanggit ko kanina, yung nagbebenta, yung... Kaya humingi kami ng tulong sa PNP, NBI. Kasi unang-una, kulang kasi, kulang ang tao namin eh. So, sa amin, yung kalye, so pag-uhuli namin sa kalye. Kaya ho, starting September 1, marami po talagang mahuhuli yan. Kaya, bigyan ko kayo example, boss, no? Ito ngayon, NCAP natin. May mga nakikita na sa NCAP na yung nakalagay na plaka hindi sa ganun sasakyan. So, saan silang gagaling? Gumagamit sila ng mga peking plaka. Pumunta sa amin ng toll, nakipag-usap sila, sinabi nila sa amin na may mga cameras kasi ang toll na ngayon eh. Alam, na didetect ng camera ng toll kung plaka, original yung plaka nung nakakabit or yung fake or improvised plate. So, pati sa mga toll, maghihigpit kami, mahuhuli lahat po yung mga yan. Ang target ko po yan nationwide para ho mawala na totally yung mga gumagawa po nun. At

0: reminder lang po, no? Kasi ang gagawin ng iba, sinasabi ko, kapag improvised plate ka, kailangan meron sa ilalim na LTO improvised plate or lost plate. Kailangan may ganun sa ilalim. Pero ang gagawin nila, yung paring pineke nila, lalagyan nila ng sticker sa ilalim, hindi ko po i-allow yun. Kukumpiskahin ko po yun. So, mas maigi pa yung acrylic nung araw na sticker na nilagay doon yung plaque. Okay lang yun kasi alam natin improvised plate. Huwag nilang kokopyahin yung issue ng gobyerno. Okay.
1: Pero ASEC, safe to say ba, since you've mentioned NCAP, dahil kaya ba maraming tumatangkile, quote-unquote, sa mga improvised plate ay para makaiwas sa NCAP? Or are there other reasons also?
0: Yes po, ganun ang ginagawa nila. Dahil para makaiwas sa coding, papalit sila. Mm-hmm. Kasi napansin ng toll, yung registered na plaka niya, iba yung kinakabit. Nakikita ng camera eh. So maraming kababayan natin, nagpapalit-palit ng plaka. Bawal talaga yon. So yun pa yung ginagamit ng mga kriminal para dun sa mga sasakyan nila, maitago nila.
2: So sobrang rampant. Marami nagpapadala sa amin ng video, nahuhuli nila, kunyari coding, ano? Pinapalitan nila in broad daylight, ang lalakas ng loob. Mm-mm. Nagpapalit sila ng plaka kasi nga coding sila. Tapos nakikita ng mga parang na-normalize na. Yun ang nakakatakot.
0: So yun yung mga dapat po na mawala. Yun ho yung target namin. Kaya maraming mga nagsasabi sa amin, hindi, pahirap naman. Hindi ho eh, kailangan natin ilagay sa ayos. Bawal po yung pagpamimeke ng plaka. So talagang kukumpiskahin ko po yan lahat, nationwide po.
1: Ang daming pasaway pa rin, Sir Vernon.
2: Nakakatakot yung feeling na yung katabi mong kotse sa kali is hindi properly identified. Kasi mabangga mo siya, mabangga ka niya, sino habulin mo? Oho. Wala, di ba?
0: Yes. Minsan nga ho, yung sasakyan, iba pa yung plaka ng isang sasakyan, ilalagay nila sa isang sasakyan, bawal din yun. Tampering of plates po yan eh.
2: Yeah. Oho. Okay. Kahit parehong vehicles na pag may-ari ng pamilya, bawal pa rin. Hindi mo pwedeng i-shuffle yung
0: bawal
2: plaka,
0: po,
2: diba?
0: Opo. Hindi po nila pwedeng palitan o ano man ang gawin po nila dyan. Ngayon, kung nawala ang plaka nila, mag-apply po sila ng lost plate sa amin. Pwede naman sila magpagawa ng temporary plate. Pero wag po yung mga naka-imbose na kinagaya yung plaka ng gobyerno.
2: Ang sasakapang ng mga motorista ngayon, nakita mo sila yung mga nilalabas naming photo. Kung nakalagay sa plaka, HPG, yeah, NCAP. No. Parang tinutont nga kayo, sir. Yeah. Parang...
1: On that note, Sir Vernon, we have few days left, Sir ASEC Lacanilao, dun sa September 1 deadline mo. So baka meron kang mensahe sa mga pasaway na drivers na to at mga dealers.
0: Sa mga ano po, no? Unang-una, sa mga dealer, no? Huwag niyong pahirapan yung mga kliyente ninyo. Pagka ho, meron na hong plaka, i-release ninyo. Kasi kapag ka ho nagreklamo sa amin at nakita namin sa system namin na na-release na sa inyo ang plaka at hindi nyo binibigay sa kliyente ninyo, may pananagutan po kayo. Maari pong masuspindi kayo o ma-penalize namin kayo. Dadaanin ko naman sa legal process, pero may kakaharapin sila. Yun naman hong mga kababayan natin, no? Ang ano ko po kasi dito, yung mga gumawa ng mga peking plaka, yung mga gumagawa ng mga makina ng mga peking plaka. So, bawal po yan. Hindi nila pwedeng gawin yan. Kahit maglagay sila ng LTO improvised plate dito sa replica plate, hindi ko pa rin i-honor. Kukumpiskahin ko pa rin yun. So, kung wala pa silang plaka, mag-apply sila ng authorization to use improvised plate, libre po yan. Wala pong binabayaran dyan.
2: Buti na banggit mo. Baka mamaya may kumita dyan eh.
0: Tapos, hindi po, ano sir, hindi po pwede yung lumang authorization to use improvised plate. Kasi nang nakaraan, may nahuli ako, 5 years nang gamit yung authorization to use improvised plate, may plaka na siya, hindi niya kinukuha. So, bawal po yon. Kailangan mag-update po sila, kaya nagbigay ako ng time para mag-update. Tapos, wag silang gagamit nung replica plate, kahit lagyan nila na sa ilalim ng LTO lost plate. Ang target ko dito yung gumagawa eh, para mawala ho ito. Kasi kapag nakakapagbenta siya, nabubuhay siya, sila yung nagiging source ng mga kriminal eh. So, dapat po mawala po talaga yan.
1: Exciting. Yan ang abangan natin, Sir Vernon, starting next week. So, to wrap it up, ASEC Lacanilao, 10 months into office. Mag-iisang taon ka na, ASEC. And medyo sa span

0: ng time na nasa LTO ka, you face LTO under your helm, face mga controversies, quote-unquote, na naging national concern. So, what do we expect more from LTO?
1: Unang-una, no, nung pumasok ako yung mga reklamo, especially yung mga OFW natin na nagre-renew ng license, ngayon madali na sila. Dati, nung pumasok ako, sinisingil ang OFW ng 6,000 sa renewal of driver's license. May mga kalokohan na ginagawa. Ngayon, ho, yung card lang na binabayaran nila, yung OFW, which is 500 pesos. Pumupunta po yung mga LTO employees natin kung saan-saan bansa, nakakapag-renew sila doon. Wala silang binabayaran na medical, libre yan sa mga OFW. Programa po na natin yan sa direktiba ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa amin sa LTO, yung enforcement po kasi mahalaga. Marami pong nagsasabi na bakit Sunday o gabi ang LTO nag-ooperate. Ang LTO po, ang mandato po namin, 24 oras. Hindi po nila pwedeng questionin dahil nga yung oras ng panghuhuli namin. Kasi walang pinagkaiba po yan sa pulis na walang oras ang pulis. Anytime pwede yan manghuli. So wala kaming break sa panghuhuli. So mas paigtingin ko yung enforcement. Sa amin naman yung serbisyo, no? importante kasi, alam nyo, ang Pinoy, busy na ang Pinoy eh. Marami ng trabaho. So, ang ano po natin dito, mas mabilis yung pagpoproseso ng kanilang mga lisensya at rehistro at mas madali. In fact, ang programa ko next month, ilalabas ko na pwede silang magtumawag, magpa-schedule sa LTO kasi kung busy ka, ang nakapag-off ka lang ng Friday para hindi ka, parang passport. Yeah. Oo, di ba? Magre-renew ka ng passport. By next month, yun ang target namin na ma-implement. Then, pwede silang magsumbong din sa amin. Yun ang ini-improve ko, yung communication kung paano mabilis na makuha namin galing sa tao.
2: Okay. Yung gusto ko kay Asik, in 10 months, nawala ng racket yung maraming tao sa LTO.
0: Yes, may nakikita tayong action. And sana magtuloy-tuloy talaga. Unfortunately, that's all the time we have, Asik Lacanilao. Thank you so much for joining us here on Shift Happens. Okay,
1: thank you.
2: And that concludes our roundup of the stories driving the industry forward. I'm Vernon Sarne.
0: And I'm G. Baroga. Join us again next week on Shift Happens, your fast-track guide to everything on the move. Mondays to Fridays at 2 p.m. only here on the Billionaire News Channel and Mellow 947 BFM.

0: papunta doon sa sasakyan ni Saldico. So yun yung statement nila sa affidavit nila.
1: And so in nasa affidavit yun.
0: Yes. And because of that, kinasuhan ako ng disbarment, no? May disbarment case plus libel also, cyber libel.
1: But okay, nag-initiate ba ng investigation ang ombudsman on former general to, no?
0: Yes, Katapang? Chief of Staff, yes. Ang focus kasi ng ombudsman ngayon, si former Speaker Martin.
1: Okay.
0: Oh, and I asked them before, what is their intention with regard to the others named in the joint affidavit?
1: Yes.
0: Ang sabi nila, uunahin muna natin ito, then the rest will follow. So nagko-cooperate kami fully with the Office of the Ombudsman.
1: And kamusta naman yung kaso doon sa kay Speaker Martin?
0: Ang last was when the former soldiers were invited again sa Office of the Ombudsman.
1: Okay.
0: In-interview sila at tinanong kung kilala nyo ba talaga itong mga pinangalanan nyo sa affidavit na kasamahan ninyo, etc.
1: Okay. Excuse me, kailan kayo sila pinatawag ulit?
0: I think about a week ago lang.
1: Okay, tapos tinanong kung talaga bang kilala sila yung mga yung pinangalanan apa, nila doon.
0: Oo, yung pati yung tatlo na nagrecant.
1: Tinanong din sila or no, tinanong yung 14
0: yes,
1: tungkol doon sa tatlo?
0: Tatlo. Kasi ang daming dinideny ng tatlo.
1: Okay.
0: Like for example, meron silang general denial, no, na lahat yes, ng sinabi nila doon sa joint affidavit ay gawa-gawa lamang daw. But one striking detail that will debunk that claim, yung sinabi nila na nagkaroon ng ICC meeting sa bahay ni now Ombudsman Boying Remulla, no? Yung ICC investigators,
1: okay,
0: no? Una, dininayan ni Mr. Trillanes eh. No, there was no such meeting, sabi niya. E inamin ni Kwan, ni Ombudsman, na may meeting talaga sa bahay niya.
1: Inamin ni
0: with ICC OME. Investigators, yes. So, inamin mismo ng may-ari ng bahay na nagkaroon ng ICC meeting sa bahay niya and then dinideny ngayon ng tatlo so, na dati naman nilang claim.
1: So, si at the time nag-meeting, ombudsman na ba siya o DOJ secretary?
0: DOJ secretary.
1: I see. Teka, yung pinatawag ni OMB Boying was the 14, kasi this was after the recantation.
0: Yes, yes.
1: Tapos, tinanong nila tungkol dun sa tatlo. And then, nabanggit din yung tungkol kay Senator Trillanes, former Senator Trillanes, na
0: ang focus
1: allegations.
0: Yung focus ng invitation nila ay bakit ba nagrecant yung tatlo?
1: Yes, okay.
0: So, pinakita namin yung mga conversation sa True Text na ganun nga, may mga offers. Ina-identify namin sino yung mga nag-o-offer na mga tao. Pinakita namin yung text messages, including recorded conversations ng mga offers na yon. Just to convince the Office of the Ombudsman
1: yes,
0: na talagang nagkaroon ng offer. And I even showed to them yung text message mismo nung isa sa mga nagrecant na, Sir, pasensya ka na, grabe kasi ang temptasyon na pinagdadaanan ko ngayon. At marami pa, mahaba yung text messages na yon. No? And to abbreviate it, nagpaalam yung tatlo sa akin na lilipat sila because of certain conditions. No?
1: So wait, you're mentioning tatlo. Pero di ba apat yung nag-recant?
0: Yung tatlo kasi, among the eight, na kinuhanan ng affidavit ng Office of the Ombudsman.
1: I see. So, what happens to the rest of it? If there are 18, so yung 8 lang ang kinuhaan ng affidavit, what about the rest?
0: Yes. Yun yung tanong ko noon sa Office of the Ombudsman. No? Kasi, sa nung una nila akong inimbitahan, sabi, Attorney, pwede ba naming interviewin yung mga sundalo?
1: Mm-hmm.
0: Sabi ko, yes. Kailan nyo gusto? Pwede bang sa date na ito si Mr. Buduan? Okay, mm-hmm, pinapunta ko si Buduan doon. And 8 ombudsman lawyers, including one assistant ombudsman and one chief of the field investigation.

0: na humihingi ako ng update sa mga DPWH. Dahil after a year ng flood control scandal, wala pang coordination sa amin.
1: Kaya, after 1 year, wala pa rin coordination?
0: So that's okay. Why nagsalita ako sa Sangguniang Panlalawigan na ipatawag ang mga DPWH official ng Bulacan para ma-update tayo sa mga unfinished projects, yung mga projects na dapat pang gawin sa Bulacan, at para masimulan yung tamang coordination. Dahil meron na executive order ang ating governor patungkol dito simula nung ito ay lumabas yung flood control scandal na ito. Gumawa na executive order si governor. So, nakikipag-coordinate ang bagong DPWH, nagkaroon ng mga meetings, pero wala pa kaping update para sa mga susunod pang mga projects nila at doon sa mga unfinished projects. At doon namin nalaman na 600 unfinished projects.
1: 600?
0: 600. Okay. Unfinished projects at 40% doon ay flood control. Mm-hmm. Na ngayon, yan isa sa mga nagiging sanhi ng pagbaha sa Bulacan dahil meron dyan na mga floodgate na hindi gumagana, meron dyan na mga pumping station na walang pump, mm-mm, meron dyan na mga flood wall na putol. Mm-mm. So ngayon, bago lumabas yung tubig, mas mahihirapan lumabas ang tubig dahil putol.
1: Yes,
0: so hindi siya nakakatulong.
1: Nakakalalapas siguro. Kasi unfinished, kaya ngayon, nakakaharang pa.
0: Oh. The other day, nandun ako sa Hagunoy, sa Barangay Palapat, at sa Barangay Ibayo, nakita ko na sabi ng mga kababayan natin doon, may mga bahay doon na hindi naman sila inaabot dati, pero ngayon inabot sila ng tubig. At ang nakita kong pagkakaiba from last year, from this year, ang tagal, ilang araw nang walang ulan, pero ang taas ng tubig sa kalsada.
1: Oo, nakikita ko nga. Actually, yung report sa agenda kahapon, yung isang reporter namin, napansin niya na yung mga ibang bahay nga daw, yung sampay nila, tuyo na, pero yung baha nandyan pa rin. Kahit wala nang ulan ito, ha? So, kung ganun, very obvious na nandyan yung problema.
0: Yes.
1: You said nagpatawag ka ng DPWH. Tumugon ba si Secretary Vince Dizon? Sino yung mga pinadala doon sa meeting ninyo?
0: Ang ating hiningan ng invitation ay yung mga lahat ng mga district engineers at yung mga engineers sa bawat distrito. So, umaten naman sila. At doon sila nagbigay ng update. Na kaya natin nalaman na 600 unfinished projects ang hindi pa natatapos. And then, nagtanong ako sa kanila. Sabi ko, after a year, ano na ang, meron na ba kayong master plan? Mm. Meron na ba tayong plano para sa problema sa baha dito sa Bulacan? Para makatulong kami. At nasuggest ko din doon, dapat yung tamang coordination from kasi ang nangyari, walang coordination sa munisipyo.
1: Hindi nyo pala alam kung merong flood control project in your area.
0: Opo, sa munisipyo, sa provincial. Kaya sana yung mga not just to notify us kundi involve us. Involve the municipal government, the provincial government sa pagpaplano para yung kasi ang mas nakakaalam ng lugar yung barangay captain.
1: I agree, oo.
0: Yung mayor saka yung governor. Tinanong ko kung taga saan sila, yung iba sa kanila hindi taga Bulacan. Kasi ito yung mga bago.
1: Yes,
0: mga bago na.
1: Napalitan na sila District Engineer Henry Alcantara. So nung nalaman na hotbed pala for corruption ang Bulacan, napalitan si District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Yung mga pumalit, kamusta naman po?
0: Ang naging maganda lang dun sa usapan namin, nagkaroon na ng maayos na coordination. So after nung hearing na yun,
1: But this was after a year kasi nagpatawag
0: yeah,
1: ka,
0: July 28.
1: So this July lang. So kung hindi ka pa nagpatawag, wala pa rin coordination.
0: Wala pa rin coordination. So ngayon nakita natin ay kapag mini-message mo sila, dun, sumasagot na. At yun, nagkaroon na nga, gumawa na nga kami ng GC.
1: Para buti na rin, di ba?
0: Gumawa na kami ng GC para kung sakaling, for example, nitong mga nakaraan, maraming mga nasirang mga kalsada na itawag natin kaagad. At in fairness naman sa mga DPWH officials ngayon sa Bulacan, nakikipag-usap na sila.
1: Yeah. So, okay, but this was after nagpatawag ka, kaya kaka-start lang ng coordination nyo in July. But the question is, yung tanong mo tungkol sa master plan, meron na bang master plan for the flooding in Bulacan?
0: Nung hearing namin, nabanggit nila na they're requesting for 200 million para magsagawa ng master plan.
1: So requesting for the budget pala?
0: For the budget, kaya okay. For 2027
1: ako,
0: budget.
1: Mahabang ano pa yan, proseso, yeah. Vice Gov.
0: Oo, sabi ko, kailan pa ito may implement? Mm-hmm. So hindi nila masabi kung anong date. Ang update lang ngayon, kasi

0: Nung 2 days ago ay nag-meeting ang President, si President Bongbong Marcos, si Secretary Dizon, Secretary Vince Dizon, si Governor, yung tatlong mga governors sa Central Luzon at ibang mga ibang mayors na affected ng flooding, nabanggit nila na yung pinopropose na mega dike from Malabon papuntang Bataan ay gagawin na nila. Mm-hmm. At the same time, kung meron din silang pinakitang mapa doon ng Hagunoy.
1: Mm-mm.
0: Nung nakita ko kung ilan lang yung natapos, 15% pa lang ang natatapos doon sa plano. Ah. So meron pang 85% na kailangang tapusin yung wall na yon para maprotektahan yung bayan ng Hagunoy. Pero doon sa pag-uusap na yon, mukhang igagawin na nila yung project na yun.
1: Okay, nagkaroon ng balita na maraming sinuspend din na projects ang DPWH. And you mentioned, for Bulacan alone, nasa 600 plus yung unfinished. Ano yung naging usapan doon sa meeting ninyo? Kung anong gagawin doon sa mga unfinished projects? May funding ba yan for 2026 and the upcoming 2027? At anong stage na yung implementation?
0: Ngayon, yung nakita nilang yung 600 unfinished projects na yun, 40% doon flood control, so lahat yun karamihan may kaso. So kaya hindi nila magalaw.
1: Okay.
0: Hindi nila magalaw. Ayun yung mga under na mga contractors na nabanggit sa at may mga kaso ngayon.
1: Like wow.
0: Sims, yes,
1: so yun, correct.
0: Pero ang tanong, hindi pa pwede tayong huminto dito. Tanong question ko sa hindi tayo pwedeng huminto dito dahil mas lalong maapektuhan yung mga kababayan natin kung nakatiwang-tiwang-wang lang yan at aantayin natin yung resulta ng kaso.
1: Oh.
0: So ang sabi nila sa akin ay itutuloy nila yung mga projects na to. Tutuloy nila yung mga binibigay lang nila sa bagong contractor.
1: So
0: sa maayos na contractor.
1: Pero hindi pa nag-bid out.
0: Nakapasok na ata for 2027 na budget.
1: Okay, and speaking of budget, dala mo dito yung historical budget ng Bulacan for flood control. And from 2023 to 2025, umabot sa 128 billion plus na palaking pera. So ibig sabihin, mga nasa 40 billion per year sa Bulacan. And nung 2026, bahagyang bumaba ito to 9 billion. But still, meron pa rin allocation for flood control projects alone. Since nagkaroon itong flood control investigation, nalaman nyo na ba kung saan napunta itong perang to? Alam ko nung prepare ito, from 2023 to 2025, hindi kayo kasama sa paggawa nitong budget na to at hindi nyo rin alam saan napunta. But ever since, na-discovery nyo na ba saan napunta yung pera?
0: Nagkaroon tayo nung lumabas yung flood control scandal na yan, after nating mag-usap dito. Mm-hmm. Kasi nung nag-usap tayo, parang nung gabi pa lang nilabas ni Pangulo yan nung last year. Gumawa tayo ng nag-privilege speech tayo na magkaroon ng investigation ang Sangguniang Panlalawigan patungkol dito sa mga flood control projects na nangyari dito, yung mga ghost project. Nahinto lang ito dahil nagkaroon na ng hearing at investigation ang Blue Ribbon Committee. So wag para hindi na tayo makagulo sa kanila. So meron naman na sila. Pero tiningnan natin yung nag-utos din ng ating governor para tingnan yung mga nasa list ng mga project na ito. Nakita din natin kung saan yung may mga ghost project, kung saan yung saan napunta yung mga pondo. So talagang marami doon yung isa pa nga dyan yung napuntahan natin yung sa Barangay Bulusan, sa Barangay Frances na substandard yung mga ginawang flood control. At the same time, nakalagay doon dredging and flood control. Pero makikita mo doon sa ilog, may isla sa gitna ng ilog. Ibig sabihin,
1: so
0: hindi siya na-dredge.
1: Okay.
0: So hindi siya na-dredge.
1: So considering the level of corruption na na-discovery ninyo, meron ba kayong alam kung marirecover itong mga pera na to or anong status na meron na bang mga na-file na iba pa sa ombudsman? But before you answer this question, we'll have to take a short break. At the forefront, we'll be right back.

0: Vice Governor Alex, dala-dala nyo dito yung budget. From 2023 to 2025 alone, higit 128 billion pesos yung nabigay sa Bulacan for flood control. For 2026, 9 billion pesos. So, nung lumabas itong flood control controversy at nalaman natin na marami pala dito ghost projects, substandard, alam niyo ba kung meron ng mga na-file sa ombudsman na mga kaso para ma-recover itong mga pera na ito para naman maayos yung mga susunod na flood control projects sa Bulacan?
1: Yung binigay kong copy ngayon na 128 billion pang buong Bulacan sa flood control from 2023 to 2025. Pero upon my research, dun pa lang sa, kung sasama mo yung 2022, doon sa first congressional district, sa first district pa lang ng Bulacan, aabot na siya ng 80 billion. Oo. Ang infrastructure project, no? So talagang malaki yung budget ng napunta sa flood control. So ngayon, ito yung kailangan nating singilin sa tao, sa singilin natin yung mga taong involved dito, kasi for after a year nabanggit na yung mga pangalan, may mga nabanggit na mga pangalan, mga involved dito, pero ilan pa lang yung nakakasuhan. Di ba?
0: Actually meron na ba, kasi if you trace it back, si District Engineer Henry Alcantara, nabigyan na ng witness protection, na tanggap na siya sa witness protection program. Si Sally of Sims, yung contractor, nandun na rin sa witness protection program. Para ang natira na lang na may kaso is Bryce Hernandez, who's only an assistant district engineer. Pero sa mga politiko, wala. Zero. Wala naman tayong narinig na any of the congressmen na na-filan sa Bulacan. Nabanggit dati si Senator Joel Villanueva, pero wala rin namang kasong na-file. Senator Bongrivilla, I don't know kung meron siyang kinalaman sa Bulacan, pero nakapag-bail na siya.
1: Parang so, sa Pandi-Bulacan yung case ni Senator
0: Bongrivilla. Pero nakapag-bail na
1: nakapag-bail siya.
0: So, mukhang wala naman pong nakulong.
1: Yun nga, Attorney Karen, ang panawagan ko sa government at sa mga kababayan natin sa Bulacan. Kasi nawawala yung attention natin doon sa mga, kung sino ba talaga yung gumastos nitong bilyon-bilyon nito, naglustay nito. May mga nasisising ibang tao, pero hindi sila yung may kinalaman, hindi sila yung mga binanggit doon sa mga Blue Ribbon Committee at sa mga hearing sa Congress. Itong mga pangalan na to, na dapat, o kaya kung sino man yung talagang may kasalanan, iyon ang dapat singilin natin.
0: Siguro continuous pa dapat yung investigation.
1: Yes,
0: na
1: kasi wala pa talagang, nakakasuhan.
0: Wala pa nga nakakasuhan, tama po kayo. So, naisip niyo po bang makipagpulong kay President Bongbong Marcos para pag-usapan yung ongoing problem pa, ito, yung, kasi mukhang sabi niya, siya rin daw nagulat dito sa flood control controversy. Nakipagpulong na po ba kayo or may balak po kayo makipagpulong kay President Bongbong Marcos?
1: The other day, naglabas din ang palasyo ng kanilang statement patungkol doon kay Governor Daniel na hindi naiintindihan nila na dapat hindi talaga masisi si Governor dahil even the President, hindi din niya, nagulat din siya doon sa mga laki ng pondo ng flood control at sa mga ghost project. So even pati mga metro, yung ibang mga mayors sa Metro Manila, sa ibang probinsya, iyan din ang naging sentimiento nila. So talagang iyon yung naging problema, wala talagang maayos na coordination. Ako, si Governor nakipag-usap na nung isang araw, kasama sila Secretary Dizon. Kung ako mabibigyan ng pagkakataong makausap ang Pangulo, talagang gagawin ko. Kasi gusto kong ipakita sa kanya yung realidad na nangyayari sa Bulacan, yung mga kababayan natin na hindi na nakakapagtrabaho dahil sa baha, yung mga negosyong nalulugi dahil sa baha. Hindi lang yun eh. Yung flood control project, yung flood control budget na to, kung ito ay nagamit sa tama, maaaring napagawa ito ng paaralan ng mga schools.
0: Tama.
1: Napagawa ng mga maayos na mga at ng healthcare system natin, madagdagan yung pondo. Pero ito napunta lang sa bulsa ng mga kung sino-sino lang na mga masasama ang intensyon, hindi para tumulong sa mga kababayan natin, bagkus mangurakot lang.
0: Yung nabanggit niyo po si President Bongbong Marcos, meron siyang idea before na nabanggit na dapat siguro magawa ng paraan na makuha yung mga tubig tuwing malakas ang ulan para magamit ito pag kailangan naman ng tubig. So parang catchment, water catchment type of project. Sa Bulacan, marami rin po kayong problema naman sa tubig. mayroong mga areas that are supplied by

0: Prime Water na nagrereklamo na wala daw silang nakukuhang tubig. So, meron bang napapag-usapan ngayong solusyon para doon sa mga areas na baha sa labas pero wala namang lumalabas na tubig sa loob ng bahay nila?
1: Isa din yan sa talagang pinaglalaban ko doon sa Bulacan. Nung na-interview ako noong 2020, actually, nung pumasok pa lang ang Prime Water sa Bulacan, konsehal pa lang ata ako noon and then board member. Lagi ko nang, kasi matagal nang reklamo to ng mga kababayan ko. Hanggang naging vice governor ako, very passionate ako na manawagan sa national government na tulungan ang Bulacan dahil 8 munisipyo at syudad ang apektado ng tubig. Ang ironic, pagka umuulan, maraming tubig sa kalsada. Pero yung sa loob ng bahay, walang tubig. Walang panghugas ng pinggan, walang panligo. Maraming mga, may mga bayan dyan na iyan talaga ang problema. So, ito ay under ng Prime Water na sana ay matulungan kami ng national government na masolusyonan ang problemang ito. So, napatawag na rin natin sila ng ilang beses.
0: Mm-mm.
1: Yung Prime Water, nangangako lang sila ng nangangako pero wala namang natutupad. Oo. Kaya nga, ang tawag na namin dyan, hindi na Prime Water, Crime Water.
0: Crime Water. Oo, bagay yun. But meron na daw bagong owner ngayon ang Prime Water. Meron na ba kayong narinig from them as to how they will move forward? Kung babaguhin nila or improve na nila yung facilities?
1: Ngayon, wala pa kami nakikitang improvement.
0: Mm-mm.
1: Sa lahat ng problema ng tubig. Kasi iisa pa rin ang hiling, ang daing ng mga kababayan ko. Dahil marami pa rin ang may problema sa tubig. Kung magkaroon man ng tubig sa bahay, meron, madumi. So, ang hirap nun, ang hirap nun na gusto, kailangan, ang pinakapangunahing kailangan ng tao ay tubig.
0: Oo. It's a human right.
1: Yes.
0: At hindi
1: to dapat pinahihirapan ng tao sa tubig dahil ito ay karapatan natin magkaroon ng maayos na buhay, na may maayos na tubig na magagamit araw-araw. Pero yung mga kababayan ko ay napagkakaitan ito. Kaya I'm begging the national government, pakialaman natin ito. Tutukan din natin ang problema sa tubig sa Bulacan under the Prime Water.
0: Vice Gov Alex, you've made it your personal mission na tutukan itong mga left behind projects ng flood control, yung mga hindi natapos, na binben, at solusyonan itong flood issue sa Bulacan. Ano ang nakikita ninyong potential solution that will come from Bulacan as an LGU? Na habang inaantay ninyong gumalaw ang national government, in the meantime, ano po yung mga gagawin ninyo as an LGU?
1: Kasi tayo on the ground, umiikot talaga tayo eh. Nitong nakaraan lang, even nung Karina, nakita, ang kapag ka bumabagyo, makikita na nila talaga ako sa lansangan na nagre-rescue, lumulusong sa baha. Pero sabi ko, hindi na to yung kailangan, hindi lang ito ang kailangan natin solusyon. Even yung mga relief goods, hindi na yan ang kailangan. Ang kailangan ng tao ngayon yung solusyon. So nakikita natin, may mga creeks na hindi na dumadali yung tubig. Umaapaw na lang. For example, sa Malolos and sa Kalumpit, sa Northfields, isang maayos na subdivision pero lubog na lubog ang baha. Sa Kalumpit, ganun din. Sa Lexber. So, nakita ko talaga na hindi nawawala yung tubig kasi walang napupuntahan. So, kailangan magkaroon ng maayos na drainage. Magkaroon ng maayos na drainage master plan para ma-check natin yung mga drainage kasi baka iba luma na.
0: Oo, or barado na.
1: Barado na.
0: Oo.
1: So, talagang, kaya meron silang sinasabi na may mga establishment doon ngayon na naharangan na yung daanan ng tubig.
0: Mm-mm.
1: At kaya ito, tingin ko, isa dyan, maayos yung drainage system ng Bulacan, yung malinis yung mga creek, maalinis yung mga drainage, magkaroon ng water reservoir sa mga bahaing lugar. Kasi hindi lang naman high tide ang problema sa Bulacan eh. Even sa amin sa Marilao, sa Maykawayan, ang tubig nang gagaling sa upstream. So magkaroon ng water reservoir sa bundok para hindi mangyari yung parang nangyari sa Nepal, di ba?
0: Na
1: dire-diretso yung tubig. So parang merong tubig na, merong nag-hold ng tubig sa taas para hindi bigla-biglang binabaha yung mga kababayan ko sa Marilao at Maykawayan, sa Giginto, Bukawe. So ganun. So magkaroon ng water reservoir, i-drain, magkaroon ng massive drainage sa mga kailugan ng Bulacan dahil sobrang silted na.
0: Pagdating na po yung budget season, will you be coordinating with the DPWH sa pag-prepare ng budget for Bulacan?
1: Nung hearing natin noong July 28, ayun yung binilin ko sa kanila. Don't just notify us. Involve us. Involve the municipal government, involve the provincial government, involve the barangay officials para yung tamang proyekto ang magagawa.
0: Every year, the rainy season comes and brings with it floods across the country. It is not unexpected, but the government continues to struggle in addressing it. More than a year since President Bongbong Marcos exposed the flood control scandal. The government should clean up its act, penalize officials linked to corrupt infrastructure projects, and implement flood control measures that actually work. Be informed, be insightful of the news. I'm Attorney Karen Jimeno. Always stay at the forefront.

0: Nasira talaga. May sumampa nga sa bakod eh.
1: Oh.
0: Oh, dahil sa pressure at saka sa agos, biglang ragasan ng tubig na naranasan ng mga kasama natin dito sa business.
2: Extraordinary po ba yung volume ng tubig sa taas? Ngayon lang ba nangyari to?
3: Yung nanggagaling ng San Miguel yun eh. Kay Biawan, malaki. Mm. Kaya lagi ba yung ano? Dati nang sira, hindi agad pinagawa. Ngayon, nag-uho.
4: Walang sinasanto ang hagupit ng masamang panahon. Sa Pampanga, umaabot ng lagpas tao ang baha kahit sa eksklusibong subdivisyon.
5: Kasabay ng pag-apaw sa mga ninakaw umanong pondo, buhay at kabuhayan ng kapalit ng palyadong proyekto.
6: Pero hindi lang daw sa baha lubog ang bansa, kundi pati sa usaping ekonomiya. Ang palitan ng dolyar, 62 pesos na. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
5: Ako naman si Willard Cheng.
4: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Historic low halaga ng piso, higit 62 na kontra dolyar. Higit 200 BFP personnel iniimbestigahan dahil sa umano'y slot for sale scheme. Korupsyon sa ahensya, cancerous na, ayon kay DILG Chief John Vic Remulla. Exclusive subdivision sa Pampanga na ipinangakong flood-free, pininsala ng baha. Pamilya na nawawalang Pinoy dahil sa flash flood sa Nepal, umaapela ng tulong. Death toll sa delubyo, higit 400 na. Estudyante natagpo ang patay sa loob ng University of Makati. At Alex Ayala nakalaro ang ama sa US Open Exhibition. Content creator nag-propose sa Pinay tennis sensation.

0: Baha na lagpas tao at mga subdivisyon na Linggo bago tuloy-tuloy ang humupa ang tubig. Ito ang mapait na realidad ng ilang property owners sa Pampanga dahil sa masamang panahon. Kaya ang tanong ng mga pamilyang naglabas ng milyon-milyong piso para sa bahay at lupa, nasaan na ang ipinangakong flood-free living? Narito ang exclusive agenda report ni Paolo G. Santos ng CLTV 36 News.
1: Wasak ang perimeter fence, kaya para-paraan na naman sa sandbagging ang mga homeowners sa Dizon Estate sa City of San Fernando matapos ang biglaang pagragasa ng tubig kasunod ng serye ng malalakas na pag-ulan nitong nakalipas na Linggo. Tubig na nagmula sa highly urbanized area at waterways mula sa direksyon ng Angeles City patungo sa kabisera ng Pampanga at sa mga downstream municipality ng 4th District ng Lalawigan. Kaya ang resulta, hindi ordinaryong pressure ng flash flood na sumira sa mga ari-arian ng exclusive subdivision na ito.
2: Nasira talaga. May sumampa nga sa bakod eh. Dahil sa pressure at saka sa agos, biglang ragasa ng tubig na naranasan ng mga kasama natin dito sa Quezon State.
3: Extraordinary ho ba yung volume ng tubig sa taas? Ngayon lang ba nangyari ito?
4: Yung nanggagaling ng San Miguel yun eh. Kay Biawan, malaki. Kaya lagi ba yung ano? Dati nang sira, hindi agad pinagawa. Ngayon, naguho.
1: Malawater world naman ang eksena sa 8 municipalities ng Pampanga 4th District na nasa low-lying area na silang pinaka-apektado tuwing nag-overflow ang Pampanga River at sinabayan pa ng high tide sa Pampanga Bay. Kaya kahit tumigil na ang ulan, baha pa rin.
5: Dito ho kami sa commercial district ng Santo Tomas at tuloy ang buhay ng ating pumangkabalin po dito kahit baha pa rin po. You know, at yung malaking hamon po dito po sa kanilang operasyon, kung paano magbubukas ang kanilang mga negosyo at isa rin po sa

0: kanila hong pinakikitunguhan. Eh kung merong customer na pupunta ho sa kanila hong mga establishmento, gayong ito hong kalsada, eh yung ilang hong malilit na bihikulo, not passable.
1: Para sa environmental urban planner na si Jolliver Mapiles, hindi maaaring ituring na isolated engineering problem ng bawat subdivision ang pagbaha.
2: Eh paano pa kung yung pinagtatapunan mo puno? Halimbawa ang Pampanga River, kasi siyempre itatapon yan sa drainage system ng project, tapos pupunta yan sa mga kanal or creeks. Yung creeks na yan, didiretso sa river. Eh paano matatapon doon? Eh puno nga.
1: Isa pang hamon ang urbanization, kaya kabilang sa mga konseptong matagal nang itinutulak ng urban planners, ang water retention at catchment facilities.
3: BGC, parang meron sila impounding facility doon, and we can convert it to something useful. Pwede natin ma-convert ng energy or something else na makakatulong sa community. Siguro kailangan lang maging bukas yung isipan at pananaw natin. Kasi ang nangyayari pag mga ganyan, hindi, nilulubog tayo pag may mga mini dam. Hindi po. It will mitigate the flood na meron tayo.
1: Samantala, duda naman ng ilang homeowners ng subdivision sa Tenegoriang Binisog, Pampanga sa bayan ng Apalit sa iba't ibang plano para sa flood mitigation project sa kanilang lugar. Kung gaano kasi umano kabagal ang hustisya sa usapin ng flood control controversy, ganun din ang kanilang pag-asang may totohanang sagot sa kanilang problema. Para sa Agenda, Paolo G. Santos, CLTV 36 News.
4: Lalo raw pinalala ng bitin at palyadong proyekto ang dekada ng problema sa baha sa Pampanga. Sa San Matias Santo Tomas, sinisisi ng mga residente ang flood control project na hawak ng kumpanyang pagmamay-ari ng bayaw ng isang kongresista. Yan ang agenda report ni Maika Razon live mula sa Pampanga. Maika.
5: Nandito nga tayo sa San Matias at Dalakitan, Pampanga, na kung saan umaapaw na ang kalsada dahil sa tubig na galing sa ilog.
6: Makikita ang dike na ito na tila bitin, kaya ang mga residente na nasa bandang unahan pa ng ilog at kalsada ay pinapasok pa rin ng tubig. Noong October 5, nagprotesta ang mga residente ng San Matias. Naghahanap daw kasi sila ng transparency para sa umano'y bitin na Dalakitan Bridge Project. Ayon sa kanila, hindi tugma ang lokasyon sa project locator ng Phase 1, habang bitin at palyado rin umano ang pagkakagawa sa Phase 2. Pinuntahan ng Billionaire News Channel ang kahabaan ng Phase 1. May gate na ito ng ating madatnan. Nakakandado pa kahit hindi naman private property. Nang tignan natin sa sumbong sa Pangulo PH ang proyekto, lumabas na Edmarie Construction and Trading ang kontraktor nito, na pagmamay-ari ni Edgardo Sagum, na bayaw ni Pampanga 4th District Rep. Ana York Bondoc Sagum. Kanina kasama mismo ni DPWH Secretary Vince Tison si Sagum at Santo Tomas ang Mayor Johnny Sambo para personal na makita ang halos umapaw na na Abakan River. Pero hindi nagpahayag si Sagum. Sa pagpapatuloy na inspeksyon, inihayag na ahensya ang planong pagtatayo ng detention basin at mag-dredging pa para mawala na ang dekada ng problema ng baha sa bayan.
7: Mag-uukay ka, magkakaroon ka ng cistern ng imbakan, tapos yung tubig na may iipon mo doon, imbes na itatapon mo lang, pwede mong gamitin para sa either irrigation or magagamit ng mga kababayan natin dito.
5: Pinky, kung dito nga sa San Matias ay lubog ang kalsada, sa Angeles, Pampanga naman may naipaulat na nagkaroon ng landslide. Samantalang sa Lubao ay meron ding naipaulat na mga bahay na gumuho dahil sa rumaragas ang tubig dahil din sa ilog. Kanina, Pinky, natanong natin si Sec. Dison tungkol doon sa reaksyon niya sa pahayag ni Ombudsman Remulla tungkol sa sinabi nito na ang Davao daw ang sentro ng flood control corruption. Ang sabi ni Dison, ayaw niyang pangunahan ang ombudsman, pero sinabi niya rin na patuloy ang paggulong ng investigasyon sa mga usaping ito. Balik sa iyo, Pinky.
4: Maraming salamat, Maika Razon. Nag-uulat ng live mula sa Pampanga.
8: Sa Lubao, Pampanga, isang malaking bahay ang tuluyang gumuho matapos tangayin ng rumaragas ang baha. Sa kuha ng netizen, bumigay ang pundasyon na kinatitirikan ng bahay sa Barangay Santa Rita, Santo Cristo, at biglang bumagsak ang buong estruktura sa kulay putik na baha. May punto pang bumaliktad ang bahay hanggang sa naglaho na lang ito, kinumpirma ni Pampanga.

0: Pampanga Governor Lilia Pineda sa BNC na apat na bahay ang inanod ng baha.
1: Higit 300 na ang naitalang patay mula sa higit 5,000 kaso ng leptospirosis mula January hanggang August 2026. Pero pagtitiyak ng DOH, handa sila sakaling dumami pa ang kaso. Karamihan din daw dito ay mild to moderate cases at hindi fatal.
2: Sa bahagi ng ating handikaing maging una sa pag-uusan. Sa pamamagitan nito, ating mas tuloy-tuloy na maipapatupad at mapapaabot ang updates sa sektor ng kalusugan, hindi lang tuwing may crisis. Ito po, meron tayong tinatatag na Speaker Bureau composed of technical experts who will help us also explain the different policies and programs of the Department of Health.
1: Update tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist, Benison Estareja. Benison?
3: Corina, naging maulan sa maraming lugar sa Luzon at Visayas ngayong Biyernes dahil pa rin sa southwest monsoon o hanging habagat. Pinalalakas po ito sa ngayon ng hindi lang isa, kundi dalawang low pressure area dito po sa may Philippine Sea. Ang isang low pressure area nasa loob pa rin ng PAR at nasa layong 560 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes, habang isang LPA na buo po ngayon lamang hapon sa labas ng PAR at huling namataan higit 1,460 kilometers silangan ng Central Luzon. Ayon sa PAGASA, magkasunod na kikilos ang dalawang LPA dito po sa hilagang bahagi ng Philippine Sea. Ngayong Sabado at Linggo, posible po maging bagyo ang mas malapit na LPA bago maglandfall sa may Taiwan at Southern China. Habang ang ikalawang LPA, posible din maging bagyo habang nasa gitna ng Philippine Sea sa silangan po ng Luzon. At posibleng tawagin sa local names na Pilandok at Queenie ang mga bagyong ito or low pressure area na ito. Pero ang good news, hindi naman magla-landfall ang mga ito sa ating bansa. Sa susunod na 24 oras, mas dumami pa ang mga lugar sa Luzon na magkakaroon po ng delikadong ulan. Kabilang na dyan ang Pangasinan, La Union, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac hanggang dito po sa may Occidental Mindoro kung saan hanggang 200 mm ang posibleng bumagsak na ulan sa loob lamang ng 24 oras. Habang posible naman ang hanggang 100 mm na ulan sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, ganyan din sa may Abra, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan at maging dito rin sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Oriental Mindoro. Kaweather, dadalas pa po ang heavy rainfall warnings at text alerts ng NDRRMC sa mga lugar na ito hanggang sa araw po ng Lunes. Kaya paalala ng PAGASA, makipag-ugnayan lamang sa inyong local government units for possible rescue or evacuation at hanggat maaari, ipagpaliban muna ang inyong outdoor activities. Bukas, August 29, araw ng Sabado, asahan na po ang pabugsubugsong malalakas na ulan dito sa Metro Manila, gayon din po sa Ilocos Region, halos buong Cordillera Administrative Region, gayon din ang Central Luzon at mga probinsya pa ng Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Mindoro provinces. Habang may kalat-kalat naman na ulan by tomorrow or mga light to moderate rains sa natitirang bahagi ng Luzon kabilang ang Quezon at Bicol. Pagsapit ng Linggo, August 30, magpapatuloy ang paminsan-minsang malakas na ulan dito pa rin sa Metro Manila, gayon din sa Ilocos Region, Cordillera, Batanes, buong Central Luzon, ganyan sa Cavite, Batangas, pababa ng Occidental Mindoro. Given po na saturated na ang lupa at sobra-sobra na ang buwan ng ulan sa mga lugar na ito, patuloy tumataas ang banta ng malawakang baha at pagguho ng lupa. Kaya ka-weather, alamin at iwasan po ang flood-prone at landslide-prone na mga lugar. Pagdating naman sa Visayas at Mindanao, halos magkatulad the weather conditions ang mararamdaman sa Sabado at sa Linggo. Pagdating ng umaga, mataas ang tsansa ng ulan sa may Western Visayas at Negros Island, more mga light to moderate rains dahil sa habagat. At dito naman sa natitirang bahagi po ng Visayas, maulap na ang kalangitan sa umaga at pagsapit ng hapon, magkakaroon na rin po ng mga paminsan-minsang mga mahina hanggang katamtamang pag-ulan. Pagsapit naman dito sa Mindanao, throughout the weekend, asahan ang maaraw na panahon, lalo na sa umaga hanggang sa early afternoon. At kasabay niyan, ang mainit at maalinsangan na tanghali, lalo na from 10 a.m. to 4 p.m., may chance pa rin ng mga isolated na ulan, pero mangilan-ilan lamang dito sa may parteng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga Region. At yan muna napapanong ang balita ngayong Biyernes. Ako po si Benison Estareja. Stay safe po mga kawet.
1: humihingi ng tulong ang nagpakilalang kapatid ng nawawalang Pinoy

0: doctor dahil sa flash flood sa Nepal. Sa Facebook post, huli raw nakipag-ugnayan si Juan Carlos Manalo noong August 25. Huli rin daw siyang nakita kasama ang tour group sa Girong Immigration Office. Nakikipag-ugnayan na rin ang Philippine Embassy at Consulate sa mga otoridad para sa search operation.
1: Gumuho naman ang pampang ng Barrier Lake na nabuo matapos ang landslide sa Nepal-China border. Dahil dito, pansamantalang itinigil ang search and rescue operations. Naglabas din ang evacuation order ang mga otoridad sa pangambang magkaroon ulit ng flash flood. Sa ngayon, nag-resume na ulit ang search and rescue operations. Inatayang nasa 460 na ang death toll, habang higit 1,000 katao ang nawawala.
2: Babala po sa sensitibong balita. Natagpo ang wala ng buhay ang isang estudyante sa loob ng University of Makati. Ayon sa pamunuan ng paaralan, nakikipag-ugnayan na sila sa pamilya ng biktima. Handa rin daw silang magbigay ng psychological support sa mga estudyante at kawanin ng campus. Nagpaabot din ng pakikiramay si Makati City Mayor Nancy Binay sa naulilang pamilya. Iniimbestigahan na ang insidente.
0: First on BNC, under investigation na ang online account ng estudyanteng pinagmulan umano ng security concerns sa Lasal Green Hills. Yan ang agenda report ni Ched Gatchalian.
3: Nakabantay ang isang police mobile sa labas ng Lasal Green Hills nitong Biyernes bilang parte ng mas pinahigpit na seguridad sa eskwelahan. Ito'y habang gumugulong pa rin ang sariling investigasyon ng Mandaluyong City Police sa isang estudyante na umano'y nagpakilala bilang isang shooter online. Ayon kay Mandaluyong Police Chief Colonel Reynam Patama, ngayong araw nakatakdang mag-usap ang school authorities at ang magulang ng estudyante.
4: Ang inintay namin kung ano yung napag-usapan nila para may dagdag namin doon sa mga investigation namin. Meron silang communication na doon sa family at kami nga ay nag-iimbestiga kung siya ba talaga yung pangalan na binanggit dahil tinitingnan din namin yung angulo na baka ginamit lamang yung pangalan ng bata.
3: Sa isang group chat na ganap ang umano'y pagpapakilala ng estudyante bilang isang shooter at pagbabanta sa mga nasa loob ng messaging platform na mag-ingat. Sabi ni Patam, dalawang alalang magulang agad ang lumapit sa pamunuan ng Lasal Green Hills hapon ng Miyerkules, kaya agad kinansela ang face-to-face classes. Pagtitiyak ni Patam, pati ang social media accounts ng estudyante ay sinusuri na rin.
4: In coordination sa ating anti-cybercrime group, Eastern District, mag-check na rin sila ng mga online through yung URL ng mga messages.
3: Plano raw nila na magkaroon ng firearm verification para matukoy kung may barilbang pagmamayari ang mga magulang ng bata matapos sa pakikipag-usap ng mga ito sa school authorities. Kampante naman si Patam na base sa kanilang naging pagbisita kahapon, handa ang seguridad ng paaralan para tiyakin na kaligtasan ng mga bata dahil may mga CCTV, baggage inspection at walk-through metal detector bago mapahintulutan ng kahit sino na pumasok sa classroom. Pero hindi pa rin daw sila magpapakampante.
4: Kami dito sa PNP, kapag nakakatanggap kami ng mga ganyan threat ay lagi namin na parang tunay, lagi namin kinitreat na tunay yung mga threats na binabato dito. Pag iingat natin dito, siyempre as a parent din, kailangan masigurado natin na yung mga anak natin ay hindi nakakapasok sa mga grupo na mayroong mga binabalak o masasama.
3: Dagdag ng hepe ng Mandaluyong Pulis, kung dati ay opening at closing lang ng mga klase ang binabantayan nila, mas maghihigpit na raw sila ng seguridad sa buong duration ng pagpasok ng mga estudyante sa lahat ng eskwelahan sa siyudad ng Mandaluyong. Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel.
1: Iniimbestigahan na ng pulisya ang viral na pananakit ng mga menor de edad sa Baguio City. Kumikilos na rin ang mga otoridad para ipatik down ang mga video ng karahasan sa paaralan. Yan ang agenda report ni Alex Asalil.
5: Pinututukan ngayon ng Baguio City Police Office ang dalawang magkahiwalay na insidente ng karahasan kung saan sangkot ang mga menor de edad mula sa dalawang pampublikong paaralan. Viral ngayon online ang isang video ng pananakit ng ilang high school students sa Pinguet National High School. Para sa netizen na nag-repost nito, ang paaralan ay dapat tigtas sa mga kabataan para matuto at mag-grow. Bago pa ito, noong 2013, nag-viral sa social media ang pananakit sa pagitan ng dalawang grupo na kabataan sa session room. Road. Ayon sa mga opisyal, seryosong usapin ng school violence dahil maaari itong magkaroon ng matagal na epekto sa emosyonal na kalagayan ng mga batang sangkot. Dahil sa ganitong mga

0: residente o mapila ang pamahalang lungsod at ang Pinggit National High School sa publiko na huwag nang i-share at i-repost ang mga video na may kaugnayan sa mga insidente. Kumikilos na rin ang Baguio City Police Office o BCPO, katuwa ang cybercrime unit, para sa pag-takedown ng mga video nito. Ayon kay BCPO Director Police Colonel Ruel Tagel, kabilang sa tinututukan ang mga posts na nagalabas ang detalye tungkol sa mga menor de edad at content na maaari mag-udyok ng karagdagang karahasan.
1: So kung napapansin nyo, it's not only the school we're involved here. We have other agencies, you know, na may kinalaman when it comes to ganito mga drill na to. Now, the very purpose of this is, again, as I told you earlier, it's to bring about awareness. Because once you are aware of this kind of incidents, alam mo on how to deal with it. So awareness, not only sa mga learners po natin, but also, most importantly, school authorities natin.
0: Ayon naman kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, natukoy na rin ang mga estudyating sakot sa mga insidente. Umapila rin siya sa publiko na igalang ang privacy, dignidad at kapakanan ng mga menor de edad. Una nang nagsagawa ang BCPO ng aggressive behavior in state response drill sa Baguio City National High School bilang paghahanda sa mga ganitong insidente. Para sa Agenda, Alex Asalil, Billionaire News Channel, Baguio City.
2: Kinwestiyo ni Senador Rodante Marcoleta ang pagbawi ni Orly Gutesa sa mga alegasyon nito tungkol sa flood control scandal. Hinala ng mambabatas, may banta sa pamilya ng dating sundalo kaya ito nag-recant. Narito ang agenda report ni Hannah T.
3: Kahit nakakulong, tumindig si Senator Rodante Marcoleta sa naunang testimonya ni Orly Gutesa at kinwestiyon ang pagbawi nito sa mga nauna niyang alegasyon. September 2025, iniharap ni Marcoleta si Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee at naglahad ng mga alegasyon laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at former Congressman Zaldico, kaugnay ng flood control scandal. Si Gutesa raw ang naghatid ng umano'y kickback money sa bahay ng dalawa. Pero Agosto ngayong taon, nag-recant si Gutesa at sinabing fabricated daw ang mga ito. Itinuro niya sina Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor pagdating sa coaching at pag-pressure umano sa kanya. Hinala ni Marcoleta, posibleng banta sa asawa at mga anak ni Gutesa ang nagtulak sa kanya para baguhin ang pahayag. Sabi rin ni Marcoleta, may bigat pa rin ang unang testimonya ni Gutesa. Kumpara raw sa 2025 testimony ni Gutesa, general denial kung tawagin ng senador ang bagong pahayag nito. Imposible rin daw na makabuo sila ng detalyadong kwento tungkol sa umano'y paghakot ng pera gamit ang mga maleta sa loob lang ng halos isang oras sa isang restaurant kung saan nakilala niya si Gutesa. Hindi raw niya noon kilala ang nagpakilalang marino, kaya kinwestiyon niya kung paano raw niya agad mapagkakatiwalaan ito. Makukuha ang buong detalye ng kwento, maisusulat muli ito at mabibigyan ng instruction ang sundalo sa loob lang ng maikling panahon. Hindi rin kumbinsido ang senador sa recantation dahil dati na rin daw may kumalat na video ng umano'y pag-uusap ni Gutesa at ng kanyang asawa noong November 2025. Lumalabas daw sa pag-uusap na matapos ang Senate testimony na wala ng malayang komunikasyon si Gutesa habang nasa kustodiya ng mga taong hindi niya pinangalanan. Ayon din kay Marcoleta, lumalabas umano sa video na pinapirma at pinabasa si Gutesa ng ibang statement na nagde-deny sa nauna niyang testimonya at nag-akusa kina Marcoleta at Defensor na nasa likod nito kapalit ng pera. Nasa selda ngayon si Marcoleta, kaugnay ng kasong plunder dahil sa hindi idineklarang 75 million peso campaign donation bilang mambabatas. Sabi naman ng abogado ng 18 Malata Boys na si Attorney Levito Baligot sa The Spokes ng BNC, alam niyang restrained ngayon si Gutesa.
4: That is also worrisome on the part of the family.
5: So you're saying that he's illegally detained or may be illegally detained?
4: Yes.
5: Who is holding him or who would be, who are the forces behind whoever is holding him?
4: Baka yung mga skin onion government officials will...
5: Onion skin government officials
4: onion skin
5: na
4: government. Baka filean na naman ako ng cyber libel dito.
3: Nakakatawag daw si Gutesa sa pamilya niya on rare occasions, pero mag-iisang taon na raw silang hindi nagkikita. Para sa Agenda, Hannah Tia, Billionaire News Channel.
2: Hindi pambura ng kaso

0: pagbawi ng testimonya, yan ang giit ng Office of the Ombudsman sa pahayag ng kampo ni former House Speaker Martin Romualdez na nagpapahina umano sa kanilang kaso ang recantation ng mga testigo. Ayon sa ahensya, dagdag ebidensya pa ang magkasalungat na salaysay dahil ipinapakita nitong may nagsisinungaling. Kinwestiyon din nila ang biglaang pagtago ng mga testigong bumaligtad na umano'y binayaran daw para mag-recant. Patuloy ang probe sa kasong plunder, graft at money laundering laban kay Romualdez kaugnay sa flood control scandal.
1: Sa gitna ng Iala Mania sa international tournaments, hindi kailangan ma-FOMO ng mga Pinoy fans dito sa bansa. Babalik kasi mismo ang tennis star here in the Philippines for a special exhibition match. Ang detalye sa agenda report ni Zeus Valdez.
2: May bagong pagkakataon ng fans sa Pilipinas para makita ng personal si Alex Iala. Babalik sa bansa ang 21-year-old tennis star para sa Alex Iala Live Game Set Celebrate. Gaganapin ang event sa December 8 sa Philippine Arena in Bulacan.
3: She was really excited as well because for her it's like a homecoming opportunity. People right now are going abroad to watch her play. So this is a chance to watch her play live in the Philippines.
2: Makakaharap ni Iala ang kapwa Southeast Asian star na si Janice Chen. Hindi lang isang exhibition match ang inihahanda ng organizers, ang buong event ay nakapackage bilang pagdiriwang sa malaking pag-abante ni Iala sa international tennis mula sa kanyang unang WTA title sa Mubadala DC Open hanggang sa pagpasok sa World Top 20 at pagkuha ng career high number 18 ranking.
3: She's very involved in what it's going to look like and what it's going to be.
2: Magsisimula sa 600 ang ticket prices. Bukas ang pre-sale registration hanggang September 6 habang magsisimula ang general sale sa September 14. Para sa agenda, Zeus Valdez, Bilyonaryo News Channel.
0: Korupsyon sa BFP, kanser na raw ayon sa DILG. At halaga ng piso tuluyan ang sumagsag sa 62 kontra dolyar. Susunod yan sa agenda.

0: See you Monday, class.
1: Rest day Monday.
2: Poor eyesight can affect school performance. For state-of-the-art facilities and expert eye care, go to EO.
0: Please read our lesson today.
2: EO Executive Optical. Love your...
3: Traffic check muna tayo ngayong Biyernes sa EDSA West Avenue. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane at bumper-to-bumper naman sa northbound lane. Tuluyan ang sumagsag sa 62 level ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan sa 62,265 kumpara sa 61,888 na naitala kahapon. Ito na ang pinakamahinang halaga ng piso sa kasaysayan. Paliwanag ni Reyes Takandong and Company Senior Advisor Jonathan Ravelas, lumakas ang halaga ng dolyar dahil sa pangamba sa gitnang silangan. Nangyari rin ito bago pa ang Jackson Hole speech ni Fed Chair Kevin Warsh. Inaasahan ding maglalaro sa 61,900 hanggang 62,300 range ang halaga ng piso kontra dolyar. Para naman kay former BSP Deputy Governor Diwa Gunigundo, hindi dapat maging problema ang pagsadsad ng piso.
4: It should give us a warning that something has to be done about the general macroeconomy. You have 62 pesos to a dollar, which means that it means that market forces are working against the Philippine peso. One of

0: which of course is the geopolitical situation. We know for a fact that the situation in the Middle East is far from being resolved.
1: Hindi rin daw nakatulong ang nangyaring interest rate hike ng BSP kahapon dahil negatibo pa rin ang real policy rate ng Pilipinas. Iniimbestigahan ng higit 200 BFP personnel dahil sa umano'y slot for sale scheme. Ang korupsyon sa ahensya, itinuturing ng cancer ni DILG Secretary John Vic Remulla. Yan ang agenda report ni Laid Cabagan.
2: May massive purge na sa loob ng Bureau of Fire Protection o BFP dahil sa umano'y slots for sale scheme sa institusyon. Kasunod ito ng pag-aresto sa isang BFP personnel sa Bataan na nanghihingi umano ng 300,000 pesos kapalit ng sure slot sa ahensya. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, hindi lang ito isang insidente, kaya iniimbestigahan na ang mahigit 200 BFP personnel sa buong bansa dahil sa umano'y korupsyon sa recruitment.
3: Binabalaan ko na ang lahat ng opisyal ng BFP. Lumabas na ka ngayon, ngayon. At umamin kayo o habulin namin kayo hanggang matapos ang career nyo.
2: Kinukonsidera rin ang posibleng pananagutan ng 4 na tauhan ng BFP na nagbayad ng slot.
3: If they testify, they can be given clemency and continue their service kasi they are much as a victim as a corruptor. Diba? As much as a victim too eh. But they have to come out with all the beans. Sabihin na nila lahat ng kalokohan, paano nangyari, sino kasama, sino nag-contact. Para makita na mabubuwag na namin tuluyan to.
2: Sinabi naman ng BFP na online at system generated na ang recruitment para mabawasan ang human intervention. Pero aminado ang ahensya na may puwang pa rin para sa manipulasyon sa final selection.
4: Inuulit ko po, walang bayad ang pagpasok sa aming ahensya. Libre po to, magsumikap kayo kung kayo ay karapat-dapat matanggap. Subalit kung pumasok kayo sa ganitong anomalya, may paglalagyan din po kayo.
2: Ayon kay Remulla, naglalaro sa 100,000 pesos hanggang 800,000 pesos ang sinisingil umano para makapasok sa BFP. Bilang dagdag na hakbang, nakatakdang ilunsad ng BFP ang isang online recruitment platform para masiguro ang transparency at tamang proseso ng pagpasok sa ahensya. Una nang sinampahan ng kaso ang 45 tauhan ng BFP, kaugnay ng maanumalyang 15 billion pesos firetrack acquisition project noong Marso. Target naman daw tapusan ng DILG ang maanumalyang kalakaran sa BFP sa loob ng 6 na buwan. Para sa agenda, Laid Cabagan, Pilyonary News Channel.
1: Pinakakasuhan na ng Office of the Ombudsman ng Graft at Malversation ang mag-ama na sina dating Surigao del Norte Representatives Francisco Lalo Matugas at Francisco Bingo Matugas II dahil yan sa umano'y conflict of interest kaugnay ng 80.61 million peso road project sa Tuburan del Carmen. Declared daw na tapos ang proyekto ng Bumetrix Development Corporation pero 65 to 75% complete pa lang ito ng inspeksyonin ng ombudsman na diskubre rin ang umano'y 457 million pesos in loans sa pagitan ng mga mambabatas at Bumetrix na tila pagpapakita ng direct pecuniary interest sa kontrata. Kasama rin sa inirekomendang kasuhan ang ilang DPWH officials at tauhan ng nabanggit na kumpanya.
5: 3 araw nang bumubuga ng makapal na abo ang bulkang Mayon. Umabot pa sa 1,500 meters ang ash plume nito. Nananatili sa alert level 2 ang bulkan at ipinagbabawal pa rin ng PVOLX ang mga opisyal ng Albay ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Ayon sa mga otoridad, kaya pa ng mga gully at river channel na saluhin ang volcanic debris. Pero nagbabala sa posibleng lahar rush, lalo na kapag malakas ang ulan.
1: 6 ang patay at 3 iba pa ang nawawala matapos tumaob ang isang bangka sa Zambales. 4 ang nakaligtas habang missing ang isang buntis at 2 batang edad 5 at 12. Galing umano ang mga biktima sa vaccination program at isang meeting bilang mga benepisyaryo ng 4Ps. Overloading ang tinitingnang sanhi ng trahedya. Hindi na muna itutuloy ang rehabilitasyon ng NAIA Terminal 4 dahil sa dumaraming eroplano at pasahero sa paliparan. Ayon sa Manila International Airport Authority, gagawing aircraft parking area muna ang lokasyon ng Terminal 4 na dating International Cargo Terminal para mas maraming pasahero ang ma-accommodate. Pinabibilis naman ang construction ng NAIA Terminal 5 sa dating Philippine Village Hotel na target makumpleto bago mag 2028.
5: Mobility as resilience mula sa mga LGU hanggang sa mga integrated hubs tulad ng PITX. Paano mananatiling gumagalaw ang Metro Manila sa gitna ng mga delubyo at sakuna? Narito ang agenda report ni Monique Tuzon Basi.
6: Whenever Metro Manila is hit by heavy rain, it's not just traffic that we have to worry about. Commuters struggle to get to work. Businesses feel the disruption. At para sa local government units, mala Amazing Race Challenge ang emergency. Kaya naman ngayon, para sa LGUs, ang mobility ay hindi lang about transportation. It is also about resilience.
7: From the LGU side kasi, diba, mobility as resilience, so it's more of connectivity, connecting with the private sector, connecting with the drivers, even to the constituents natin, diba. So it's very timely dahil ang dami nating hinaharap ngayon ng mga challenges.
6: For local officials, the goal is not simply maka-respond tuwing may disaster and make sure that the systems people rely on every day can continue functioning when conditions suddenly change. And that responsibility doesn't fall on government alone.
8: So in our own way, we're making transportation available. We're making mobility possible with PITX. That's what we want. We want life to continue.
6: Dito pumapasok ang papel ng transport hubs like PITX. The idea is simple. When one part of the network is disrupted, passengers should still have options, different routes, different modes of transportation, and access to information. But PITX is also evolving beyond simply being a place where passengers transfer. Within the same environment are workplaces, retail, dining, and other services, including the office at PITX. The concept is an integrated mobility ecosystem.
8: We want to be known as a facility that puts the passenger first. That is the first and foremost mission, right? We need to ensure that our passengers are happy.
6: Ang passenger-first approach also speaks to a bigger question. What should the future of mobility in Metro Manila look like? For businesses, accessibility can affect where they locate, how employees get to work, and even how companies attract talent. For consumers, it can determine how easily they can reach shops, restaurants, and services. In short, when transportation works, the economy moves with it.
9: I'm looking forward to Metro Manila being a place wherein C-suite, middle managers, the car owners will ride, comfortably ride, and be confident to ride public transportation, just like what we see abroad.
6: It's a vision of Metro Manila where public transportation isn't simply the option you take because you don't have a car, but a system that everyone can all confidently choose. Sa huli, mobility is not just about getting from point A to point B. It's about keeping Metro Manila moving. Para sa agenda, Monique Tuzon Basi, Billionaire News Channel.
10: As MCU Doomsday nears, Marvel is making sure na hindi nakakalimot ang fans. The studio launched a podcast that will recap 5 films in the MCU's Infinity Saga. Kasama rito ang The Avengers, Age of Ultron, and Captain America Civil War. Idi-discuss din ang Infinity War and Endgame. Hosted ito by podcaster Frank Alvarez and Ms. Marvel star Iman Vellani. Una na ring in-announce ang ipapalabas ulit ang Endgame sa mga sinehan on September 25th. Avengers Doomsday, meanwhile, will hit theaters on December 18th. Carla Guevara La Forteza opens up about her daughter's hiatus mula sa global girl group na Cat's Eye. The theater actress assures Sophia's fans

0: celebrate friendship and merriment in the city of Golden Friendship. Join in the thanksgiving of Cagayan de Oro's patron saint, Saint Augustine. Higalaay Festival, Bilyonario News Channel.
1: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Moderate naman sa northbound lane. Hinamon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang kanyang mga kritiko na umunta mismo sa Taguig para silipin ang flood control projects doon. Nanindigan siyang tunay na tunay ang mga proyekto at dapat pang gayahin ng ibang lugar. Narito ang agenda report ni Hannity.
2: Aaminin ko sa inyong lahat, medyo masakit sa amin. Mag-asawa ni Lani, masakit po sa amin 1.3 million Tagigenyos na may fake news na paulit-ulit-ulit na fake news.
3: Dinala ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang kanyang depensa sa mga lakeshore project sa Taguig mismo. Habang nasa tabi ng Laguna Lake sa Taguig, nag-Facebook Live si Cayetano.
2: So dito po, may allegations na may kinakamkam kami. Hindi ko lang alam kung pag sinabing kami, kung kaming mga Cayetano, kung ako, kami ng ibang leaders.
3: Kabaligtaran daw ang ginawa ng lungsod dahil may mga bahagi raw ng lakeshore na sinalba at inilaan para sa public use. Hinamon din ni Cayetano ang mga kritiko na pumunta mismo sa mga proyekto at silipin ito. Hindi raw kasi sapat ang mga litrato at dokumento lang para masabi kung ano talagang nangyari sa isang physical infrastructure project. Welcome daw sa kanya ang imbestigasyon kung

0: kailangan. Pero panindigan ng senador, totoo ang mga proyekto at dapat pangaraw gayahin sa ibang lugar. Una nang ibinunyag ni Senator Ping Lacson sa Bilyonaryo News Channel na nakatukoy na ang Land Registration Authority ng may posible umanong illegal reclamation sa bahagi ng Laguna Lake na sakop ng Taguig. Hindi pa niya dinidisclose kung aling mga titulo ang mga ito. Pero pinabacktrack na ni Lacson sa mga otoridad ang history ng mga titulo, kabilang kung paano na-issue ang mga Original Certificate of Title o OCT at iba pang paraan ng pagtititulo. Posible raw humantong sa criminal charges ang review kung mapatunayang may manipulation sa proseso. Una nang naglabas ng mga subpoena ang Office of the Ombudsman sa DPWH, Philippine Reclamation Authority o PRA at Taguig Registry of Deeds bilang bahagi ng fact-finding investigation nila kaugnay ng reclamation. Malawak ang bahaging kasalukuyang sinusuri. Batay sa impormasyong natanggap ni Lacson mula sa PRA, hindi bababa sa 38 hectares ang sangkot. Pinaghahandaan na rin ng PRA ang posibleng forfeiture proceedings sa mga lupang mapapatunayang illegal na na-reclaim. Pero kailangan muna itong apirmahan ng board nito. Pero giniit ni Cayetano na ang development ay para sa flood protection. Malaki raw ang nabago sa lugar matapos itayo ang road dike, matapos ang ilang dekadang matinding pagbaha. Hirit ni Cayetano, hanggang ngayon, wala pa raw nagtuturo sa kanya kung nasaan may ghost project. Noong nakaraang taon pa raw niya pinasuri sa DPWH ang mga proyekto isa-isa. Sa ngayon, patuloy naman ang kampo ni Lacson sa pagpasa ng mga dokumento at iba pang leads sa Office of the Ombudsman. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
1: Magsisimula na ang budget deliberations ng Senado para sa 2027 National Expenditure Program o NEP. Kaya pinag-uusapan ng posibleng pagbabago sa schedule ng plenary sessions at impeachment trial ni VP Sara. Yan ang agenda report ni Joan Manalo.
2: Pinag-aaralan na ng Senado ang posibilidad na gawin ang budget hearings kasabay ng plenary sessions nito. Ayon nito kay Senate President Wen Gatchalian. Nakatakda nang magsimula ang budget deliberations ng Senado para sa 2027 National Expenditure Program o NEP matapos ang paunang pagdinig ng Development Budget Coordination Committee kahapon. Kaya patuloy pa rin anyang pinag-uusapan ang mga maaaring pagbabago sa schedule ng plenary sessions at maging ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: Ang goal namin na sumaaming mga pag-uusap before hopefully before Christmas nga eh. No? Ang komplikasyon ito eh, no? Itong yes. Budget. No? So we're also going to adjust yung legislative time namin. Papayagan namin ang Committee on Finance lang ang magkaroon ng hearing while plenary is in session. So bawal yun eh. Pero we will suspend the rules for the Committee on Finance para kahit nagpe-plenary kami, pwede silang mag-hearing.
2: Gumugulong ang impeachment trial ng BISE mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon tuwing Lunes hanggang Miyerkules. Habang alas 3 naman ng hapon nagsisimula ang plenary session ng Senado. Kaya mas mainam na rin para sa Senate President na maging flexible sila pagdating sa plenaryo para mahabol anya ng Committee on Finance ang kanilang schedule.
3: Ngayon, kalahating araw na take up na ng impeachment eh. So wala na time ang Committee on Finance to conduct their hearings.
2: Sumasangguni na rin muna anya si Gatchalian kay Committee on Finance Chairperson Senator JV Ejercito tungkol sa mga adjustment na maaari nilang gawin. Pero maaari raw mangyari ang mga pagbabago pagpasok ng second week of September. Off the table na rin daw ang pagsasagawa ng Senate hearings at impeachment trial tuwing weekend, ayon kay Gatchalian, para maiwasan ang burnout.
3: In fairness to the staff, sila rin gumagawa ng research, briefers. Hindi lang naman kami, no? But yung mga staff rin should also have time to conduct research and yung mga paperwork na dapat gawin. So pag natapos kami ng mahaba sa impeachment, magpre-prepare pa sila for legislation. No? So it's not only us but also the support staff ang kailangan namin i-consider.
2: Hindi rin daw opsyon ng Senate Impeachment Court na ikasa ang online trial kapag may mga banta ng bagyo at sama ng panahon. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
4: Hindi raw natibag ng depensa ang mga naipresentang testigo ng prosekusyon sa ikawalong linggo ng impeachment trial.

0: ni VP Sara. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
1: Sa pagtatapos ng ikawalong linggo ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte, kumpiyansa ang prosekusyon na lamang pa rin sila.
2: Mula pa nung pinisinta natin si Director Matibag bilang isang witness, ay hindi na nila natibag eh. In fact, ngayon dun sa dalawang hostile witness na ipinisinta ng prosecution, nakadagdag bigat pa ito doon sa allegations in this article. No?
1: Higit pa dyan, buo na ang loob ng House Prosecution Panel na walang lalagasin sa mga miyembro ng House and Private Prosecutor. Kasunod ng mas mahigpit na pagpapatupad ng Senate Impeachment Court sa gag rule.
3: Yung pong House Prosecution Panel ay mananatili hanggang pinakadulo. Ibig sabihin po nito, yung 16 na House Prosecutors at lahat po ng Private Prosecutors ay magpapatuloy sa kanila pong gampanin mula po nung umpisa hanggang pinakadulo.
1: Kaya balak daw nilang magdagdag ng House Trial Spokesperson na posibleng kuhanin mula sa mga dati o kasalukuyang miyembro ng House of Representatives.
4: Tao lang naman tayo. Meron tayong mga bitaw na hindi natin mapipigilan. Pero yun nga, nirerespeto natin yung Rule 18 na yan. At pag-uusapan din po ng prosecution kung ano po yung mga susunod na hakbang.
1: Samantala, hindi pa nakikita ng prosekusyon sa ngayon na dapat nang ipresenta bilang testigo ang umunay dating bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga at OVP Security Aide na si Colonel Raymond Lachica. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Bilyonario News Channel.
0: Hindi sapat ang pag-audit sa paggastos sa Local Government Support Fund at maintenance and other operating expenses ng gobyerno. Ayon kay Nabotas Representative Toby Tiangco, kailangang palakasin ang mga institusyon para masiguro ang tamang paggastos nito, pati na rin ang mismong pondo ng Kamara. Sa programang memo ng Bilyonario News Channel, iginiit ni Tiangco kailangang higpitan ng pag-audit kung paano ginagamit ang MOOE ng Kamara sa laki ng budget para rito. Paliwanag niya, certification lang ang ginagamit para sa liquidation ng MOOE at hindi na kailangan ng resibo para ipaliwanag kung paano ito ginastos.
5: Dalawa lang pinagkagastosan ng house eh, capital outlay at MOOE, di ba? So dapat maging transparent doon sa paggastos ng MOOE doon sa House of Representatives kasi ang laki ng budget.
0: Bukod dito, may 1 million na monthly MOOE allocation ng bawat kongresista ayon kay Tiangco. O humigit kumulang 3 billion para sa higit 300 kongresista sa kabuuan.
5: So, yun yung issue doon sa House. Diba?
6: Liquidation by certification. What does that mean?
5: Hindi, ibig sabihin, kung meron kang budget na 1 million, hindi mo na kailangan ipunin lahat ng resibo ng gasolina, ng telepono. Basta yun ang fixed allocation per district.
0: Naunang kinestyon ni Tiangco sa House Budget Hearing kung bakit hindi mo na busisiin ang House Budget gaya ng ibang ahensya bago isa lang sa plenaryo.
7: Sino pong dapat sumagot dyan, kung Toby?
5: Hindi, yan yung hiningi ko kay Chairwoman Mika Swansing, di ba? Okay. Ang sabi niya, papaalam pa daw sa leadership. Parang may double standard.
0: Idiniinit yan ko na kailangan din palakasin ng transparency sa paggamit ng Local Government Support Fund. Anya, walang tiyak na formula sa pagtatakda kung magkano ang LGSF na mapupunta sa mga piling proyekto ng mga LGU.
6: Magkano po yung LGSF?
5: Walang parameters eksakto on how you will distribute it per LGU. Better if it's already determined per class, per type of municipality or per type of province and taking into consideration yung absorptive capacity nila.
0: Dagdag ni Tiangco, hanggang hindi napapalakas ang pagbabantay at hindi nililinaw ang mga panuntunan sa paggamit ng pondo, mananatiling may puwang para sa hindi tamang paggastos nito.
6: Tampok sa isang exhibit ang mga obra ng Yumaong modernist painter at printmaker na si Juvenal Sanso. Silipin natin yan sa agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
8: Muling nabuhay ang mga likha ng Yumaong maestro na si Juvenal Sanso. Tampok ngayon sa National Museum of Fine Arts ang Sanso, Pusong Pilipino. Ang kauna-unahang solo exhibition ni Sanso matapos siyang pumanaw noong 2025. Halos 100 likha ang bumubuo sa exhibition mula sa kanyang mga obra sa mahigit 7 dekada. Pagamat ipinanganak sa Espanya, sa Pilipinas lumaki at nahubo.

0: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
1: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
0: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
2: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
3: Pati bamboo?
0: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at

0: mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
1: Dahil karati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
2: Nung natutunan ko po yung paggawa.
3: Sino nagturo
2: sa nag-training po kami sa DOSD.
3: Sa DOSD rin.
0: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
4: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
5: Isa pang traffic check ngayong Friday rush hour. Sa Elliptical Kalayaan Avenue, moderate to heavy ang mga sasakyan papuntang Fairview. Pumanaw na si King Harald ng Norway sa edad na 89. Ayon sa palasyo, payapang pumanaw si Harald sa Oslo University Hospital matapos magkaroon ng hemolytic anemia. Nakapiling niya raw ang kanyang pamilya sa kanyang final days. Naglingkod si Harald bilang monarch mula 1991 at itinuturing na oldest reigning monarch sa Europe. Papalit sa trono ang kanyang 53-year-old son na si Crown Prince Haakon bilang bagong hari ng Norway.
6: May maanghang na buwelta si Congressman Benny Abante kay Attorney Harry Roque. Kasunod ito ng post ng dating presidential spokesperson hinggil sa desisyon ng Korte Suprema sa second placer rule sa eleksyon. Yan ang agenda report ni Joash Malimban.
7: Mr. Roque must know his law. Yan ang buwelta ni Manila Congressman Benny Abante kay former presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Matapos itong i-post sa social media, ang pahayag ng Korte Suprema kahapon na nag-a-affirm sa abandonment ng second placer rule pagdating sa eleksyon. Ang caption ni Roque sa kanyang post, "Goodbye Abante." Paninindigan ng kongresista, hindi siya sakop sa ruling ng Supreme Court dahil para lang daw ito sa locally elected officials tulad ng mga gobernador at mga mayor. Pasaring ni Abante sa dating presidential spokesperson, he's showing his legal stupidity. Naging mainit na usapin noong nakaraang taon ang pagproklama kay Abante bilang kinatawan ng Manila 6th District. Kinansela kasi ang proklamasyon ng nanalong si former Manila City Councilor Joey Uy dahil sa kanyang citizenship. Kaya ang kinilalang panalo ng COMELEC ang second placer na si Abante. Sa isang panayam ngayong araw, ipinaliwanag ni COMELEC Chairman George Garcia ang technicality kung bakit hindi sakop ng naturang Supreme Court ruling ang nakaupong Manila Congressman.
8: Sabi ng Korte Suprema, wala ng second placer. Ang second placer ay na-reject ng mamamayan, hindi siya nanalo and therefore hindi siya dapat makaupo. At ang sabi po ng Korte Suprema, ito ay mas applicable sa local officials. Dahil sa local officials, mayroong kasing rule on succession. Sa national position, wala kasing rule on succession.
7: Nauna rin daw inilabas ng COMELEC ang kanilang hatol kay Uy bago ang paglabas ng Supreme Court ruling. Kaya sakaling mayroong gustong magprotesta sa pag-upo ni Abante, Ani Garcia.
8: Kapag po ang posisyon ay congressman, nawawala ng jurisdiction, kapangyarihan si COMELEC na desisyon na ng kaso kapag number one, naproklama, number two, nag-oath kahit sa isang notary public, number three, nag-assume ng office.
7: Ayon kay Abante, kasalukuyang nasa SC ang laban nila ni Uy at mananatili raw siya sa pagtatrabaho bilang Manila congressman habang wala pang pinal na desisyon ang korte. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilinario News Channel.
6: Bumaba man ang teenage pregnancy sa mga kabataang edad 15 hanggang 19, nananatiling nakababahala ang pagtaas ng pagbubuntis sa mas bata na edad 10 years old hanggang 14. Sa panayam ng memo kay Mylene Kiray ng Commission on Population and Development, nanawagan siya sa Kongreso na ipasa na ang Adolescent Pregnancy Prevention Bill.
9: Ang pinaka-recent data na nirelease ng Philippine Statistics Authority ng 2024 Civil Registration and Vital Statistics is that 3,612 ang pinaka-latest number natin. And may recorded po na dalawang 10-year-old na nanganak no?

0: Traffic check ulit tayo sa Camp Aguinaldo Gate 3. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Magpapatakbo ng sariling senatorial candidates ang Philippine Chamber of Cooperatives sa darating na eleksyon. Hindi raw kasi sapat ang boses ng mga cooperatives sa Kongreso. Yan ang agenda report ni Che Sulit.
1: Kulang ang boses ng mga kooperatiba sa Kongreso. Yan ang iginiit ng Philippine Chamber of Cooperatives habang papalapit na ang 2028 national and presidential elections. Kaya naman nagdesisyon na ang grupong magpatakbo ng sariling senatorial para makamit ang genuine representation sa legislatibo.
2: We are in motion in creating a national cooperative party that would field a candidate sa Senate. We will not compete sa House, but this will eventually synergize and harmonize our actions in both the House and the Senate initiatives.
1: Ayon kay Co-op Chamber Secretary General Edwin Bustillo, target nitong pangalanan sa October ang cooperative leader na isasalang sa senatorial race. Bagamat may mga mambabatas na sumusuporta sa kanilang mga panukala, hindi pa rin daw nasusunod ang Co-op First policy sa Senado. Bahagi ng legislative agenda ng grupo ang pagsusulong na reforma sa pagbubuwis para tulungan ang halos 20,000 cooperatives sa buong bansa. Kabilang dito ang pag-amyenda sa tax exemption provision ng Republic Act 9520 o ang Philippine Cooperative Code of 2008. Hiling nilang itaas sa 100 million pesos mula 10 million ang tax relief threshold para sa mga kooperatiba. Ayon kay Bustillos, una nang pumalag ang Department of Finance at BIR sa panukala dahil magre-resulta ito sa kawalan ng kita ng gobyerno.
2: Ang sabi naman natin, yung mga cooperatives po kasi, yung kanilang surplus bumabalik ho sa mga tao. And then, merong mga statutory funds na pumupunta sa community.
1: Pagdating naman sa utilities, isinusulong din ng grupo ang isang renewable energy agenda. Layo nilang pagsamahin ang hanay ng CDE.

0: EPA-registered cooperatives at electric cooperatives para sa mas murang kuryente.
1: Make access of that na meron tayong solar farms talaga na direct na mga primary cooperatives mag-invest doon, isama doon sa grid that will support the electric cooperatives.
0: Sa ngayon, kinokonsulta pa ng co-op chamber ang mga miyembro nito bago maglabas ng posisyon kaugnay ng US-led Pax Silica Initiative. Bukas ang grupo sa paggamit ng AI para palakasin ang digitalization efforts ng mga kooperatiba, basta't hindi nito mapipinsala ang kalikasan at mga komunidad. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
2: Dose-dosena ang flood control project na nakatenga sa Bulacan. Pagtitiyak ni Vice Governor Alex Castro, wala nang atrasan sa pagpapatayo ng mga ito. Yan ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
3: Matutuloy na daw ang mga naantalang flood control projects sa Bulacan, ayon kay Bulacan Vice Governor Alex Castro. Sa panayam sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni Castro na mahigit 30 flood control project sa kanyang probinsya ang nakatenga dahil sa hinaharap na mga reklamo.
4: Doon namin nalaman na 600 unfinished projects.
5: 600?
4: 600 okay. Unfinished projects at 40% doon ay flood control. Mm-hmm. Na ngayon, isa sa mga nagiging sanhi ng pagbaha sa Bulacan dahil meron dyan na mga floodgate na hindi gumagana, meron dyan na mga pumping station na walang pump.
5: Mm-mm.
4: Meron dyan na mga flood wall na putol.
3: Pero giit ng opisyal, kailangang maituloy na ito para mabawasan ang kalbaryo ng mga Bulakenyo.
4: Hindi pwede tayong huminto dito. Tanang question ko sa hindi tayo pwedeng huminto dito dahil mas lalong maapektuhan yung mga kababayan natin kung nakatiwang-tiwang-wang lang yan at aantayin natin yung resulta ng kaso.
5: Oo.
4: So ang sabi nila sa akin ay itutuloy nila yung mga projects na to. Tutuloy nila yung mga binibigay lang nila sa bagong contractor.
5: So
4: sa maayos na contractor.
5: Pero hindi pa nag-bid out?
4: Nakapasok na ata for 2027 na budget.
3: Giit ni Castro, maraming paraan para masolusyonan ang problema sa baha sa Bulacan.
4: Isa dyan, maayos yung drainage system ng Bulacan, yung malinis yung mga creek, maalinis yung mga drainage, magkaroon ng water reservoir sa mga bahaing lugar. Kasi hindi lang naman high tide ang problema sa Bulacan. Even sa amin sa Marilao, sa Maykawayan, ang tubig nang gagaling sa upstream. So magkaroon ng water reservoir sa bundok para hindi mangyari yung parang nangyari sa Nepal, di ba?
5: Na
4: dire-diretso yung tubig.
3: Dagdag pa ng vice-gobernador, nakikipag-ugnayan na sila sa mga bagong DPWH district engineers sa kanilang probinsya. Para sa Agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel.
6: Semento sa halip na lupa raw ang nagpabilis sa agos ng baha sa Metro Manila. Kaya panawagan ng mga eksperto, ilatag na ang nature-based solutions. Narito ang agenda report ni Erica Christensen.
7: Natural na bagsakan ng tubig ang Metro Manila. Pero dahil sa urbanisasyon, napalitan ng semento at gusali ang mga dating bukirin at estero.
8: A lot of the banks or even in some cases even the bottom of these water bodies have become concreted, leading to the less absorptive qualities of this water, of these bodies of water to retain, detain, and reduce the velocity of water. In place are the paved surfaces which actually allow water to just, you know, flow horizontally at a very fast rate.
7: Mismong sa mga floodplain o lugar imbaka ng baha pa itinayo ang mga gusali. Kaya sa halip na gamitin ang tubig, natutong matakot at magtayo ng matataas na pader ang mga Pilipino.
8: We have been planning our cities in such a way that it doesn't enable the creation of a good relationship between water and the people to the point that we are actually afraid of water now when in fact it's the giver of life.
7: Paliwanag ni Dr. Navarra, hindi na sapat ang puro sementadong dike at drainage system. Kailangan nang itayo ang mga sponge city kung saan pinaparami ang mga parke, wetland at mga pasilidad na kayang mag-ipon, mag-filter at magpaagos ng maayos sa tubig ulan.
8: Second would be really for us to develop a different strategies like sponge cities, you know, nature-based solutions that would

0: dapat talaga pakita na walang kinikilingan.
1: Kailangan mo talaga dyan ang solo investigation.
2: No. Hindi pa na showcase. Karang may showcase din tayo.
1: May burden of evidence na kailangan pang ilabas, di ba?
3: Anong gagawin ngayon?
0: Huwag proteksyonal yung mga kasama.
1: Sumurender ka na.
4: Lahat siya nagagali sa akin. Pero magdudunay tayo ng hasad. Yung kay, ano, kay Avalos Forger. Balat kayo pala. Okay.
5: May alias na ba ang lahat?
6: Kilala niyo po ba sila Dimasalang?
7: I'm sorry po sa aking history teacher.
6: Ayan, opo. Ito po ang pinakamagandang panahon para maipaalala po sa inyo na ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias.
8: Uliting! Ang mga schedule niyo!
9: Wala tayo sa Odyssey pero may Trojan horse daw na magiging witness. Bagman na may perjury cases, Ramil Madriaga, credible pa ba?
10: Umiyak ka lang. Credible ka na.
9: Davao, pinawag na epicenter ng flood control ni Ombudsman Remulla. Pero bakit biglang binawi ang pahayag?
11: Opo, but I will not draw that conclusion immediately.
9: Dapat bang nag-imbestiga muna bago man naglag? Ang deliberasyon sa 2027 national budget umaarangkada na sa Kongreso.

0: are you party to the case?
1: No,
0: you're not naman, di ba?
1: Not that on that.
2: Di ba bawal mag-comment pag pending?
0: He can because he's not a party to the case.
2: Pwede
0: just
2: ako.
0: Comment. Yeah, pwede ka din.
2: Anyway, attorney Jess.
0: Ako ang baka magulat sila. Ako, putok. Paghingi ng mas mataas na budget para sa infrastructure tulad ng flood control. I agree with what they said, no, na we have to spend for infrastructure. Pero ito nga yung sinasabi ko last year na I think medyo may mali na talagang zero yung budget for flood control this year. So kaya mag-aabol daw for next year. Dapat ang ginawa last year, talagang nagkaroon lang ng talagang major infra projects for flood control this year. Kasi nga, like what's happening now, binabaha pa din ang mga tao. Pero medyo ilihis ko, aside sa compound question, ilihis ko yung discussion kasi ang gusto kong pag-usapan na hindi na pag-uusapan ang DENR.
2: Why?
0: If we're talking about flood control, ang problema po talaga dito yung mga reclamation sa Manila Bay, reclamation sa Manila, with all due respect to Mayor Isko, reclamation sa Taguig, reclamation sa Bulacan. Kasi yung mga sinasabi ngayon ng tao, anecdotally, na yung mga dating hindi binabaha, binabaha na ngayon. Baka dahil lumiit na ang Manila Bay tsaka ang Laguna Lake in terms of absorbing yung ganong flooding capacity. So, tingnan naman natin ang budget ng DNR. PBBM, paputukin mo naman ang flood control scandal at environmental scandal sa DNR.
2: Don't forget the Philippine Reclamation Authority. It's under the Office of the President.
0: But, ang sinasabi ng LRA, daw, pinipressure daw sila ng isang senador. Yung mga, pirmahan mo daw yan, ganyan-ganyan.
2: Okay. Anyway, sa last point lang dito sa issue na to, kay Attorney Paolo, di ba, sa confidential files, ang DepEd meron, paano kaya ma-assure ng sa OBP na nandoon yung confidential funds at 2027 budget na nagdedepensa na how would the OBP be able to defend its budget for 2027 given the transparency issue?
3: No, did they ask for confidential funds? I don't think they did. Tapos medyo peculiar yung budget request na ito, 'di ba? Dahil for all you know, hindi na si VP Sara ang Vice President next year. So this is the budget for 2026.
2: Election
3: so,
2: budget na.
3: Mahirap na usapin yan. Tsaka paano yun? Parang yung mga taga-OVP busy sa impeachment tapos isasabay mo yung budget. So I don't really have a comment.
0: Awkward.
3: It's awkward.
2: Yeah. Anyway, itutuloy natin ang mainit na usapang ito kasama si Attorney Panelo sa pagbabalik ng Politico Talks.

0: Ang tanong ko lang sa'yo, Pocuyo, pero ayoko masubjudice ka, anong chances ng perjury cases against Madriaga?
1: Alam nyo, nung final namin yan, alam naman namin, ito na naman tayo sa unseen hand, di ba? Siyempre,
2: for resolution siyempre ng fiscal.
1: Ang fiscal's office, siyempre, nasa ilalim yun ng DOJ. Ang DOJ, nasa ilalim ng Malacanang. So,
0: saan ba? Pasig?
2: Quezon City.
1: Tagig. So, I'm pretty sure kung may pagkakataon, na i-dismiss yung complaints namin,

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: At ako naman si Dexter Galibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Night.
0: Handa na Special Task Force, binuo ng COMELEC para sa BARM Parliamentary Elections. Congressional Special Elections sa Cavite bukas, all set na rin.
1: Malubhana, katiwalian sa BFP, cancer na ayon sa kalihim ng DILG na si Remulla. Mahigit 200 BFP personnel iniimbestigahan.
0: Trahedya sa Lawa, 6 patay at 3 pang katutubo ang nawawala pa rin sa lumubog na bangka sa Zambales. Search and retrieval operations nagpapatuloy.
1: Usapang tissue, presyo ng tissue paper sa Amerika, apektado ng US-Canada trade war.
0: At Governor Vilma nagpasalamat sa DILG para sa 3 bagong fire trucks.
1: Kung ang DPWH ay may flood control scandal, ang BFP mayroon namang slot for sale scheme. Matagal na ang kalakaran ang naturang sistema at inihambing pa nga ni DILG Secretary John Vic Remulla ang kontrobersiya sa sakit na kanser. Yan ang Politico Update ni Laid Tabagani.
2: May massive breach na sa loob ng Bureau of Fire Protection o BFP dahil sa umano'y slots for sale scheme sa institusyon. Kasunod ito ng pag-aresto sa isang BFP personnel sa Bataan na nanghihingi umano ng 300,000 pesos kapalit ng sure slot sa ahensya. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, hindi lang ito isang insidente, kaya iniimbestigahan na ang mahigit 200 BFP personnel sa buong bansa dahil sa umano'y korupsyon sa recruitment.
3: Binabalaan ko na ang lahat ng opisyal ng BFP. Lumabas na ka ngayon, at umamin kayo o habulin namin kayo hanggang matapos ang career nyo.
2: Kinukonsidera rin ang posibleng pananagutan ng 4 ng BFP na nagbayad ng slot.
3: If they testify, they can be given clemency and continue their service kasi they are much as a victim as a corruptor. Diba? As much as a victim too eh. But they have to come out with all the beans. Sabihin na nila lahat ng kalokohan, paano nangyari, sino kasama, sino nag-contact, para makita na mabubuwag na namin tuluyan to.
2: Sinabi naman ng BFP na online at system-generated na ang recruitment para mabawasan ang human intervention. Pero aminado ang ahensya na may puwang pa rin para sa manipulasyon sa final selection.
4: Inuulit ko po, walang bayad ang pagpasok sa aming ahensya. Libre po to, magsumikap kayo kung kayo ay karapat-dapat matanggap. Subalit kung pumasok kayo sa ganitong anomalya, may paglalagyan din po kayo.
2: Ayon kay Remulla, naglalaro sa 100,000 pesos hanggang 800,000 pesos ang sinisipan.

0: singil-umano para makapasok sa BFP. Bilang dagdag na hakbang, nakatakdang ilunsad ng BFP ang isang online recruitment platform para masiguro ang transparency at tamang proseso ng pagpasok sa ahensya. Una nang sinampahan ng kaso ang 45 tauhan ng BFP, kaugnay ng maanumalyang 15 billion pesos Firetrack Acquisition Project noong Marso. Target naman daw tapusan ng DILG ang maanumalyang kalakaran sa BFP sa loob ng 6 na buwan.
1: Para sa Politico Nightly, Laid Kabagani, Bilyonary News Channel.
2: Nanawagan si Akbayan Representative Chel Jocno sa Department of Public Works and Highways o DPWH na palakasin ang lifestyle check sa kanilang mga opisyal. Ayon sa mambabatas, isa itong masusing hakbang para masigurong maayos na nagagamit ang pondo ng taong bayan kasunod ng malalang pagbaha sa maraming lugar sa bansa. Nakiusap rin si Jocno na makipagtulungan sa ilan pang mahalagang ahensya ng gobyerno na makatutulong sa kanilang pagsusuri sa kanilang mga tauhan. Samantala, ayon naman sa DPWH, nagpapatuloy ang kanilang lifestyle check at nagpapatupad sila ng tinatawag na one-strike policy. Ibig sabihin, ang sinumang mahuli nilang may nilabag sa batas ay agad na mabibigyan ng show cause order o kaya masususpende at ang pinakamabigat ay termination.
3: Nilinaw ni Bureau of Jail Management and Penology o BJMP spokesperson J. Rex Bustineva na walang special treatment na nangyari para kay Senator Jinggoy Estrada sa medical check-up noong Miyerkules, 26 ng Agosto. Siniguro ni Bustineva na ang ginawa nila ay kung ano ang naaayon sa batas at utos ng korte. Ang paglilinaw ng BJMP ay kasunod ng paratang ng Vice Chair for Samahan ng ex-detainees laban sa detensyon at aresto, Danilo De La Fuente, na hindi niya considered as emergency ang kondisyon ng senador. Inakusahan din ni Amanda Echanis, spokesperson ng Laya Campaign for the Release of All Political Prisoners, na plunderers are treated with kid gloves. Samantala, na matatandaan na sinabi ni orthopedic surgeon Dr. Fernando Sequia na hindi maganda ang kondisyon ng senador at narekomenda ang operasyon sa napunit nitong tuhod.
2: Tumaas ng mahigit 10% ang water production sa San Jose del Monte, Bulacan mula nang kunin ng Metro Pacific Bulacan Water o MPBW ang operasyon. Ayon sa MPBW, umabot sa 135.19 million liters per day ang average water production nito ngayong Agosto mula sa 122.36 million liters sa ilalim ng dating operator na Prime Water. Inaayos na rin ng kumpanya ang mahigit 600 sa 890 na nakumpirmang tagas sa mga pipeline na nanamana nito mula sa dating operator. Samantala, bumaba na rin ang mga reklamo ng mga consumer mula sa umaabot na 12 hanggang 14 chat bawat minuto noong Hulyo na ngayon ay nasa 3 hanggang 4 na lamang daw bawat 2 minuto. Patuloy naman ang rehabilitasyon ng water system kabilang ang mga pipeline project na inaasahang magdadagdag ng supply para sa humigit kumulang 15,000 households.
3: Apat na bahay sa Pampangang nilamon ng tubig baha. Pero hindi lang yan, umabot pa ng hanggang lagpas tao ang naranasang baha sa ilang subdivision bago tuluyang humupa ang tubig. Labis tuloy ang himutok ng ilang property owners, lalo na ang mga pamilyang naglabas ng milyon-milyong piso para sa bahay at lupa. Pangakong flood-free living pero tila bangungot ang nangyari. May political update si Elmer Acol.
4: Ayan na!
5: Nagsisigawan ang ilang mga residente sa Lubao, Pampanga habang pinapanood ang unti-unting paglamon ng rumaragasang baha sa isang malaking bahay hanggang sa tuluyang gumuho at tangayin ng malakas na agos. Sakuha sa video, bumigay ang pundasyon na kinatitirikan ng bahay sa Barangay Santa Rita, Santo Cristo hanggang sa biglang bumagsak na ang buong struktura sa kulay putik na baha. Bumaliktad pa ang bahay na walang laban sa nagngangalit na lakas ng current at tubig. Sa panayam ng Bilyonary News Channel kay Pampanga Governor Lilia Pineda, sinabi nito na hindi lamang nasabing bahay ang tinangay ng baha kundi umabot sa 4 ang mga kabahayan. Kwento pa ng gobernadora, wala ring patawad ng malakas na agos ng ilog at sinira pa ang diki sa bagi ng Lubao na hindi rin ububra sa baha na sinabayan kasi ng pananalasa ng habagat. Sa Barangay Anonas, Angeles City, Pampanga, nataranta naman at nagsisigaw din ang ilang residente nang tuluyang gumuho ang isang tulay bunsod ng malakas din na agos ng tubig baha. Samantala, sa report ng CLTV Pampanga, umabot ang hanggang lampas tao ang naranasang baha sa ilang subdivision bago tuluyang humupa ang tubig. Labis tuloy ang himutok ng ilang property homeowners, lalo na ang ilang pamilyang naglabas pa ng milyong-milyong piso para sa bahay at lupa. Pinangakuan daw sila ng flood-free living. Pero ngayon, anyari. Dahil dito, hindi na tuloy kumbinsido ang ilang homeowners ng subdivision sa tinaguriang Venice of Pampanga sa bayan ng Apalit sa iba't ibang plano para sa flood mitigation project sa kanilang lugar. Anila kung gaano kasi kabagal umano ang hustisya sa usapin ng flood control controversy sa bansa, ganun din ang kanilang pananaw kung maituturuan ang sagot pa ba sa kanilang problema. Sa kabilang dako, mala Waterworld din ang eksena sa walong munisipyo naman ng Pampanga 4th District na nasa low-lying areas na pinakaapektado tuwing nag-o-overflow ang Pampanga River at kapag sinabayan pa ng high tide sa Pampanggabi na kahit tumigil ng ulan, baha pa rin. Para sa Politico Nightly, El Maracol, Bilyonaryo News Channel.
3: Nanawagan naman si Senador Bongo sa national government na bilisan ang pagtugon sa pagbaha sa Pampanga. Personal na nagtungo si Go sa Masantol para makita ang sitwasyon ng mga residenteng apektado ng habagat. Nakita niya ang mga kalsada sa San Simon, Apalit at Makabebe na lubog pa rin sa baha. Namahagi rin si Go ng financial assistance at groceries sa 750 beneficiaries. Nanawagan siya sa mga ahensya kabilang ang DPWH na personal na pumunta sa mga apektadong komunidad. Ayon kay Go, mahalaga ang mabilis na ayuda at mas matatag na paghahanda sa mga kalamidad.
2: Nagpapatuloy ang search and retrieval operation ng mga tauhan ng MDRRMO, San Marcelino Municipal Police Station, BFP at 2nd Provincial Mobile Force Company, gayon din ang opisyales at mga kawani ng barangay, buhawen sa tatlo pang katutubong nawawala. Makaraang tumaob kahapon ang kanilang sinasakyang bangka sa Mapanuepe Lake sa Barangay Buhawen, San Marcelino, Zambales. Sakay ng bangka ang 13 katutubo, 6 dito ang kumpirmadong nasawi. 4 ang nakaligtas, samantalang 3 ang nawawala. Kabilang na dito ang isang buntis at bata na nasa edad 5 years old at 12 years old. Ayon sa ulat, pauwi na ang mga biktima sa sitio Lumibaw galing ng Buhawen proper kung saan nagpabakuna ang ilan sa kanila sa barangay center at dumalo sa isang four-piece meeting na nang maganap ang trahedya. Samantala, nagpaabot ng pakikiramay ang pamahalaang lokal ng San Marcelino sa pangunguna ni Mayor Elvis Ragadio Soria sa mga pamilya ng 6 na nasawi.
3: Hiniling ng isang mababata sa Kamara ang total ban sa pag-aangkat ng mga basura, processed waste at waste by-products mula sa ibang bansa. Sa House Bill 6267 ni Quezon City Representative Patrick Michael Vargas, binanggit nito ang ulat ng United Nations Environment Program na ang Asia ay isa sa mga pangunahing tapunan ng illegal na kalakalan ng basura, kabilang ang Pilipinas. Ayon kay Vargas, mas pinalala ng pagdami ng basura sa mga ilog at estero ang problema sa flood control, lalo na tuwing may bagyo at habagat. Sa ilalim ng panukala, magtatayo ng 24/7 environmental protection desks sa lahat ng national ports of entry para maharang ang mga misdeclared o basurang kargamento. Ipababalik agad sa ipinanggalingang port ang mga natuklasang basura habang maaring makumpiska ang sasakyan, maban habang buhay ang offending shipper at maharap sa kaso ang mga sangkot.
2: Hinihikayat naman ng isang mambabatas ang mga local government unit o LGU na magsagawa ng rescue buys para matulungan ang mga magsasaka at maiwasang masayang ang kanilang mga ani. Ginawa ito ni ABRA Representative JB Bernos matapos iulat na may mga kargamento ng carrots at repolyo ang itinapon sa mga kalsada sa Tublay, Benguet dahil sa oversupply at kawalan ng buyers. Ayon kay Bernos, maaaring ipamigay ng mga LGU sa mga pamilyang nangangailangan ang mga produktong bibilhin nila mula sa mga magsasaka. Samantala, sinuportahan din ni Bernos ang panukala ni Department of Education o DepEd Secretary Sunny Angara na gamitin ang surplus vegetables sa pinalawak na government school feeding program. Nasa 4.6 million learners, kabilang ang kindergarten at grade 1, ang kasalukuyang benepisyaryo ng school feeding program ng DepEd. Kasabay ng paghahanda sa BARM parliamentary elections, all set na rin ang COMELEC para sa gaganaping congressional special election sa Dasmariñas, Cavite bukas, kung saan pagpipilian sa 5 kandidato ang papalit kay expelled Congressman Kiko Barzaga. Paalala ng COMELEC sa mga botante, simula ng liquor ban mamayang alas 12 ng madaling araw, habang nakataas na rin ang gun ban sa buong lungsod. Yan ang Politico Update ni Joash Malimban.
4: Nagtatag na ng Special Task Force ang Commission on Elections sa iba't ibang bahagi ng Bangsamoro Region habang nalalapit ang pinakaunang BARM parliamentary elections. Layo ng mga task force na ito na paigtingin ang seguridad at siguruhing may integridad ang halalan sa September 14. Ngayong araw, nilagdaan na ng COMELEC katuwang ang Philippine Statistics Authority at election watchdogs tulad ng PPCR Vietnam FREL ang ilang memorandum of agreement para sa gagawing random manual auditing sa mga makinang gagamitin sa automated elections.
6: Kailangan makumpirma natin na tama ang bilang ng mga makina dahil ang nagbibilang ng boto ngayon ay nasa makina. Kaya importanteng maisagawa ito.
4: Pero bagaman nasa mahigit 99% na raw ang accuracy ng mga makina sa nakalipas sa national and local elections, mayroon pa rin mga irregularidad na hindi nila basta-basta makokontrol. Ani Garcia, may mga insidente umano ng pananakot, pagbabayad o panlilinlang para lamang makontrol ang boto ng ilang mga botante sa ilang bahagi ng rehiyon.
7: Halimbawa po, yung pong pagboto ng botante na hindi pala sila talaga ang nag-shade ng balota. Bakit hindi sila nag-shade? Hindi sila nag-shade sapagkat tinakot sila o kaya hindi na lang sila pinalabas ng mga bahay nila dahil may mga ibang nagseshade, lalo na yung may control sa teritoryo na yon, barangay na yon, eskwelahan na yon o ng bayan na yon.
4: Bilang tugon, mas pinaiigting daw ng ahensya ang pakikipag-ugnayan sa law enforcement and security forces tulad ng PNP at AFP. Ani Garcia, plano na rin ng COMELEC ang paglalagay ng extra security hindi lang sa mga presinto, kundi sa bawat lugar na dadaanan ng logistics, kabilang ng pag-deliver ng mga makina at election paraphernalia sa COMELEC hubs.
7: Kinakailangan yung tunay na sentimiento at boto ng mga Moro ang lumabas sa September 14. Ginagarantya ng inyong commission election. Tuloy na tuloy ang September 14 parliamentary election. Wala nang makakapigil dito.
4: Kasabay ng paghahanda sa BARM, all set na rin daw ang COMELEC para sa gaganaping congressional special election sa Dasmariñas, Cavite bukas, kung saan pagpipilian sa 5 kandidato ang papalit kay expelled Congressman Kiko Barzaga. Simula na ng liquor ban mamayang alas 12 ng madaling araw, habang nakataas pa rin ang gun ban sa buong lungsod. Magbubukas ang early voting para sa senior citizens, mga buntis at PWD bandang alas 5 ng umaga, habang alas 7 naman magsisimula ang regular voting na tatagal hanggang alas 3 ng hapon. Para sa Politico Nightly, Joash Malimban, Bilinoryo News Channel.
3: At kaugnay nga ng balita, kaugnay ng BARM election, makakausap natin mula sa linya ng telepono si Basilan Vice Governor Hajiman Jim Hataman Saliman. Magandang gabi, Vice.
8: Yes, magandang gabi po. Good evening.
3: Good evening. Kumusta po yung mga paghahandang ginagawa natin kaugnay ng election security dyan sa inyong lalawigan?
8: Well, ang pan naman niya, normally, ang nag-uusap sa security aspect is yung pan, yung security sector, which is yung Army at saka yung PNP in coordination with COMELEC.
3: Mm-hmm.
8: Of course, yung support din ng mga local governments, lalong-lalo na itong first na election number, medyo, alam mo, binabantayan ng lahat.
3: Mm-hmm.
8: Dahil nga ito yung pwana, isang bagong election ito sa autonomous region.
3: Mm-hmm. Vice, ano po ang pakiramdam na sa wakas matapos ang ilang taong pagkakabinbin, matutuloy na itong parliamentary election sa BARM?
8: Well, excited lahat kasi siyempre magkakaroon na ng tunay na representative yung sa parliament ng BARM. Tapos yung participation ng tao para pumili ng leader nila.
3: Mm-hmm.
8: So relatively, in-expect ng mamayan ng Bangsamoro na

0: sana magkakaroon ito ng magandang resulta at makakapili sila ng tunay na leader para magre-represent sa kanila.
1: Mm-hmm. Diyan po sa inyong lalawigan, mga ilang representante po ang kailangang ma-elect para sa basilan?
0: Yung sa amin is apat na district po eh. Apat na district. Of course, yung party list, depende siyempre yung result ng votes ng basilan.
1: Ayan. Pero kumusta po sa ngayon, sa kasalukuyan, dalawang linggo o mahigit dalawang linggo bago ang halalan, kumusta po ang peace and order dyan sa Basilan sa ngayon?
0: Well, in relation sa election, so far wala pa namang incidents na pwedeng i-correlate sa yung election violence. At lahat naman ng party ay ito freely nakakaikot sa buong lalawigan ng Basilan. Kahit sa part ng security sector, binibigyan na assurance no na magiging peaceful and honest yung election sa Basilan.
1: Yung ongoing na pangangampanya, okay, wala namang mga untoward
0: incidents. Tuloy naman. Mm-hmm. Lahat ng parties, maging yung mga sectoral groups, yung iba't ibang partido, freely umiikot sa Basilan at so far wala namang anything na related na pwedeng matawag mo. May semblance of yung insecurities doon sa area. So yung reality is yung iba't ibang partido, halos laman umiikot sa buong Barme. And particularly sa Basilan po, halos lahat ng munisipyo inikutan din ng iba't ibang partido.
1: Pero so far, kumusta ang wala bang mga security threats sa ngayon, mga banta sa seguridad sa pangangampanya at maging sa September 14 na parliamentary elections?
0: So far, Dexter, walang kasi ako, umiikot ako dahil siyempre may mga tinutulungan kong candidates at of course, member ako ng isang party. So kahit nasabihin natin hindi ako yung candidate, umiikot pa rin ako para at least suportahan yung candidates ng partido namin. At halos ng munisipyo naman iniikutan ko. So wala namang anything threat. In fact, bukas, by Monday, baka pupunta ako sa dalawang munisipyo. So far, wala naman. Walang kwari.
1: Puntahan naman natin ang estado ng ating mga kababayan dyan sa Basilan. Kumusta po yung estado ng hanap buhay, mga livelihood programs para po sa mga Basilenyo?
0: Well, ang probinsya kasi basically ang economic base niya is agricultural fisheries. And yung lalong-lalo na noong panahon na ako yung governor, in place namin yung rubber, yung coconut industry namin, kahit nasabihin natin tinamaan ng coconut sa infestation noon. Tapos yung rubber industry namin na naayos naman namin kahit may problema. And comparably, nung before ako nag-assume na governor noong 2016, alam naman natin lahat, Dexter, kung ano yung Basilan. At kung ano yung naririnig natin and actual na experience natin. So far naman sa ngayon, relatively, na matatawag natin na yung security sa economic activity ng tao, tuloy-tuloy naman. Lalong-lalo na yung fish, sa fishery sector namin dahil strictly kinakampaign namin yung illegal fishing at saka encroachment ng mga big fishermen sa municipal water. So nagkakaroon talaga ng impact yung program na yun at nagkakaroon ng quality effect doon sa economic activity ng mamayan ng Basilan.
1: Opo. Kumusta naman po ang turismo, ang takbo ng local tourism at investment opportunities sa lalawigan? Kasi pag sinasabi mo kasi Basilan, Vice Gov, iba yung, alam mo, dahil doon sa mga nangyari siguro noong mga nakaraang taon. Pero lately, mga ilang taon nang nangyari, ay nakaraan medyo hindi na nagiging headlines ang lalawigan sa mga karanasan.
0: Well, of course, yung transition, yung recognition, at saka yung perception, lalong-lalo na yung tagalabas, hindi agad-agad kasi yung adaptability at saka yung acceptability ng mga tagalabas.
1: Mm-mm.

0: dahil siyempre sa matagal na panahon, ganun yung impression.
1: Correct.
0: But comparably before, may mga ilan, lalong-lalo na yung mga na-expose na sa area, na-appreciate mm-hmm. naman nila
1: Uh-oh.
0: Yung difference noon at saka yung ngayon.
1: Oo.
0: Malayo-malayo.
1: Oh, isa sa mga pinagmamalaki ng Basilan, yung mga nagsasarapang seafoods nyo po dyan sa lugar. Oo. Isa sa mga dinadayo.
0: Ang barm area po, lalong-lalo na yung island provinces, maganda po yung production ng, yung mga quality ng isda, yung iba't ibang klase ng isda.
1: Mm-hmm.
0: Tapos marami na kasing mga development actually na sa engagement ng mga tao, nagkakaroon na rin ng iba't ibang activities. So yung kung ano yung noon, naiba na sa ngayon.
1: Tayo naman po yung natutuwa sa mga ganong pangyayari na at least nakikilala na rin pati yung turismo dyan sa... o sa Basilan. So, ano pa po yung mga priority project po ninyo at vision po ninyo para sa lalawigan?
0: Dati kasi, Dexter, yung nung governor ako, diba pinapunta ko si Presidente noong 2023-24 yata.
1: Yes.
0: No? Isa sa campaign ko at that time is yung Salus Firearm. Kuan kasi ito, in parallel doon sa peace process with MILF habang may decommissioning. So gusto ko rin yung other sector, magkakaroon na rin ng yung realization at saka may program na nakatutok sa kanila para at least yung totality ng direction ng peace and order at saka yung peace and security, hindi lang yung peace process ang nagko-contribute kundi yung other aspect at saka yung ibang sector nakakatulong din no na magiging part doon sa overall situation.
1: Ayun.
0: So yung Saldo Volume noon, yung Small and Light Weapon Program, ang tinarget ko kasi actually is sana hindi masamang mangarap na wala nang barilan, wala nang namatay sa baril. At saka hindi na nagagamit sa kalokohan. So ang nung pagpunta kay Presidente noon, at that time mahigit 1,000 yung sinira naming baril noon.
1: At least ngayon naging katotohanan na yung mga pangarap nyo noon. Para sa isang
0: so far may mga signs, may mga significant na changes at saka hindi lang yung taga-Basilan yung nag-appreciate nito kundi yung mga taga-labas din
1: na bumibisita diyan. Pero wala pang direct flight diyan sa Basilan po, Vice
0: so far, kasi ang kwan kasi ano, ang
1: by sea pa rin ang
0: pinaka sea, kasi yung Roro, yung ano ito, yung fast cut, yung fast craft din. Marami namang biyahe na kuan. More or less kasi mga 1 hour lang yan.
1: Oo, mabilis lang.
0: Pero
1: din.
0: Pero ang kuan kasi, pinaplano na rin namin. No? May tapos na yung feasibility studies sa funded ng barn. So gagawan na rin namin ng airport sa Lamitan City. No?
1: Yung,
0: ang isang inayos lang kasi namin ngayon, Dexter, is yung power. Eh. Kasi alam mo na yung Spag area, yung island provinces, di ba?
1: Problema talaga ang kuryente.
0: So, kinakausap ko yung Minda, si Secretary Leo Magno, yung possibility ng submarine cable na i-connect na sa national grid yung power ng Basilan dahil malapit naman ito sa mainland.
1: We look forward sa mga ganyang kaganapan dyan sa inyong lalawigan. Maraming salamat po, Basilan
0: thank
1: Vice
0: you,
1: Governor
0: Lester.
1: Hajiman Jim Hataman Saliman. Magandang gabi.
0: Thank you very much, Tom. Magandang gabi po. Good night. Thank you.
1: Senador Marcoleta Quinisio ng recantation ni Gutesa at PBBM nakiramay sa pamilya ng dating AD-camp. Ang mga balitang yan sa pagbabalik ng Politico Nightly.

0: Kahit nasa selda, hindi nagpahuli si Senator Marcoleta sa pagkwestiyon sa pagbawi ni Orly Gutteza sa mga nauna nitong aligasyon kaugnay ng flood control scandal. Samantala, naniniwala ang abogado ng 18 Maleta Boys na posibleng magsalita muli si Gutteza. Ang detalye sa Politico Update ni Hannah T.
1: Kahit nakakulong, tumindig si Senator Rodante Marcoleta sa naunang testimonya ni Orly Gutteza at kinwestiyon ang pagbawi nito sa mga nauna niyang alegasyon. September 2025, iniharap ni Marcoleta si Gutteza sa Senate Blue Ribbon Committee at naglahad ng mga alegasyon laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at former Congressman Zaldico kaugnay ng flood control scandal. Si Gutteza raw ang naghatid ng umano'y kickback money sa bahay ng dalawa. Pero Agosto ngayong taon, nag-recant si Gutteza at sinabing fabricated daw ang mga ito. Itinuro niya sina Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor pagdating sa coaching at pag-pressure umano sa kanya. Hinala ni Marcoleta, posibleng banta sa asawa at mga anak ni Gutteza ang nagtulak sa kanya para baguhin ang pahayag. Sabi rin ni Marcoleta, may bigat pa rin ang unang testimonya ni Gutteza. Kumpara raw sa 2025 testimony ni Gutteza, general denial kung tawagin ng senador ang bagong pahayag nito. Imposible rin daw na makabuo sila ng detalyadong kwento tungkol sa umano'y paghakot ng pera gamit ang mga maleta sa loob lang ng halos isang oras sa isang restaurant kung saan nakilala niya si Gutteza. Hindi raw niya noon kilala ang nagpakilalang Marino, kaya kinwestiyon niya kung paano raw niya agad mapagkakatiwalaan ito. Makukuha ang buong detalye ng kwento, maisusulat muli ito at mabibigyan ng instruction ang sundalo sa loob lang ng maikling panahon. Hindi rin kumbinsido ang senador sa recantation dahil dati na rin daw may kumalat na video ng umano'y pag-uusap ni Gutteza at ng kanyang asawa noong November 2025. Lumalabas daw sa pag-uusap na matapos ang Senate testimony na wala ng malayang komunikasyon si Gutteza habang nasa kustodiya ng mga taong hindi niya pinangalanan. Ayon din kay Marcoleta, lumalabas umano sa video na pinapirma at pinabasa si Gutteza ng ibang statement na nagde-deny sa nauna niyang testimonya at nag-akusa kina Marcoleta at Defensor na nasa likod nito kapalit ng pera. Nasa selda ngayon si Marcoleta, kaugnay ng kasong plunder dahil sa hindi idineklarang 75 million peso campaign donation bilang mambabatas. Sabi naman ng abogado ng 18 Maleta Boys na si Attorney Levito Baligot sa The Spokes ng BNC, alam niyang restrained ngayon si Gutteza.
2: That is also worrisome on the part of the family.
3: So you're saying that he's illegally detained or maybe illegally detained?
2: Yes.
3: Who is holding him or who would be... Who are the forces behind whoever is holding him?
2: Baka yung mga skin onion government officials will...
3: onion skin government officials
2: onion skin
3: na
2: government. Baka filean na naman ako ng cyber libel dito.
1: Nakakatawag daw si Gutteza sa pamilya niya on rare occasions, pero mag-iisang taon na raw silang hindi nagkikita. Para sa Politico Nightly, Hannah T., Billionaire News Channel.
4: Sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi ng prosekusyon may posibilidad na magbawas sila ng panel member. Paliwanag nila, posibleng ang mga magbibitiw bilang prosecutor ay maging parte ng House Trial Spokesperson. Paraan-an nila ito ng prosecution para maiwasan na rin ang paglabag sa sub-judice rule. At mas maganda rin na nila na marami ang humaharap sa publiko para ipaliwanag ang mga kaganapan sa impeachment. Samantala, sinabi ni House Trial Spokesperson and former Representative Ace Barbers na hindi pa nila nakikita sa ngayon na dapat nang ipresenta bilang testigo ang umano'y bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga at ang former BPSPG officer na si Colonel Raymond Lachica. Paliwanag ng prosecution, malinaw na rin naman ang mga sinabi ng Special Disbursing Officer ng OBP na si Gina Acosta na inutusan siya ni VP Sara na ibigay ang confidential funds kay Colonel Lachica na base sa rules for confidential funds, hindi ito dapat binibigay sa isang tao na hindi naman informant. Naniniwala pa rin ang prosekusyon na wala pa rin napabasag na ebidensya ang depensa laban kay VP Sara.
5: Yung pong House Prosecution Panel ay mananatili hanggang pinakadulo.
0: Itutulak ni Paranaque Representative Brian Yamsuan ang dagdag budget para sa PCO at PTV4 sa 2027. Ayon kay Yamsuan, mahalaga ang komunikasyon para malaman ng publiko ang mga programa ng gobyerno. 2.62 billion pesos ang panukalang budget para sa PCO at mga attached agencies nito, mas mababa kumpara sa 2026. 138.34 million pesos naman ang nakalaan para sa PTV4. Ayon kay PTV4 General Manager Lino Cayetano, hindi sapat ang pondo para sa serbisyo ng istasyon. Nangako si Yamsuan na itutulak niya ang pagdadagdag ng pondo para sa PCO at PTV4.
4: Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamilya at mga kasamahan sa militar ng dating aide-de-camp niya na si Major Maria Joshua Santiago. Sa kaniyang Facebook post, inalala ni PBBM si Santiago bilang isang matapang, maaasahan at mabuting tao na dedikado sa paglilingkod sa bansa. Ipinanalangin din ng Pangulo ang pamilya at mga kapwa-sundalo ng yumaong opisyal.
0: Mukhang may reunion at may pasabog na parating para sa cast ng TGIS kasama si Consi Angelou, habang si Governor Vilma Santos Recto thankful sa bagong fire trucks na ibinigay para sa Batangas. Silipin natin yan at iba pang chikat ganap sa politika showbiz hatid ni Carol D.
1: Parang may mini reunion ang TGIS barkada. Nagkita-kita kasi ang ilang cast members ng iconic drama series, kabilang si actress at Pasig City Councilor Angelou De Leon. Pero hindi lang throwback ang hatid ng kanilang get-together dahil mukhang may mas exciting pa silang inihahanda. Ayon sa post ni Consi, may Netflix project sila na nakatakdang ilabas sa Disyembre, kung saan magkakasama sila ni na Bob, Mike, Rika, Shara, Berna, Polo at Direk Mark. At parang hindi pa yan ang pasabog dahil may isa pa raw silang project na niluluto. So TGIS fans, abang-abang na lang for more details. From showbiz reunion, punta naman tayo sa isang welcome development sa Batangas. Personal na nagpasalamat si Star for All Seasons at Governor Vilma Santos Recto kay DILG Secretary John Vic Remulla para sa tatlong bagong fire trucks na binigay sa probinsya. Inaasang makakatulong ang mga ito sa pagpapalakas ng fire and emergency response para sa mga Batanggenyo. Kaya naman, full support at thank you muna ang ating Star for All Seasons. Samantala, ang kanyang anak na si Batangas 6th District Representative Ryan Recto parang nakakalimutang naka-duty habang nakikipagkwentuhan sa mga residente. Kita sa video ang congressman na nagbabalat ng suman. Ala eh, mukhang sarap naman si congressman! At sa Quezon City, tuloy-tuloy naman ang relief efforts ni actor at Quezon City 1st District Representative Arjo Ataide kasama ang DSWD at ang mga community leaders. Nagpatuloy ang relief operation sa Barangay Santa Teresita. Mukhang walang pahinga sa pagtulong. Kapit-bisig muna para sa mga kadistrito. Para sa Politico Showbiz, Carol D., Billionaire News Channel.
4: Alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik ng Politico 90.
6: There's no single recipe for success. It takes the right ingredients. A lot of heat, a few mistakes, and years of perfecting the craft.
7: It's a constant battle to get better than yesterday in our industry.
6: Every experience added another layer. Every failure, another lesson. Until it all came together.
7: I've had this dream of having a Michelin star since I was a kid.
6: For Chef Josh Boutwood, the recipe has taken decades to create. I'm Charles Tew, and this is Beyond the Game.

0: Sa ating politiko lokal sa Quezon City, gagamit ng artificial intelligence ang lokal na pamahalaan para mas mapabilis ang disaster response sa lungsod. Inilunsad ng Quezon City Government ang citizen reports at artificial intelligence para palakasin ang kahandaan at pagtugon ng lungsod sa baha, bagyo, habagat at iba pang sakuna. Ang Lifesaver ay isang community-powered at AI-assisted disaster information platform na nag-uugnay sa mga ulat mula sa mga mamamayan at sa mga response system ng lungsod, kabilang ang Helpline 122 at iReport. Sa pamamagitan ng AI-assisted verification at data aggregation, mas mabilis na napoproseso at naayos ang mga impormasyon habang may human review pa rin para matiyak ang pagiging mapagkakatiwalaan ng mga ulat. Ayon kay Mayor Belmonte, hindi lamang responsibilidad ng gobyerno ang pagbuo ng disaster-ready na Quezon City, dahil makatutulong din ang bawat Q-citizen sa pamamagitan ng napapanahon at mapagkakatiwalaang impormasyon. Layunin ng inisyatiba na mas maging organisado ang pag-uulat, pag-verify at pagpasa ng mga impormasyon sa mga barangay at responders para mas mapabilis ang pagtugon sa mga emergency.
1: Sa lungsod ng Binian, baha no more! Epektibo ang temporary pumping station na binuksan sa pangunguna ni Congressman Arman Dimagila. Ayon kay Dimagila, unti-unti nang lumilitaw ang mga kalsada sa Porokpolo at Almeda sa Barangay de la Paz, Binian City, matapos ang wala pang 48 oras na pagpapump gamit ang temporary pumping stations. Anya, nakakapasok na muli ang mga motorsiklo at tricycle habang naglalakaran na rin ang ilan sa mga daan na dating lubog sa baha. Sinabi ni Dimagila na maganda ang nakitang resulta ng temporary pumping station, lalo na at mas napapalakas pa ito sa sandaling makumpleto ang permanent pumping station. Kabilang sa plano ang pagkakaroon ng gates at mga malalaking pump para mas mapabilis ang pag-alis ng tubig tuwing bumabaha sa lugar. Umaasa si Dimagila na magtutuloy-tuloy ang paghupa ng baha at makabalik na sa normal na pamumuhay ng mga residente sa De La Paz. Posibleng sumipa ang presyo ng toilet paper at facial tissue sa Estados Unidos. Ito'y dahil sa tumitinding trade war sa pagitan ng US at Canada. Kung bakit, alamin ang balitang yan at iba pang Politico World Update sa ihahatid ni Jerome Villanueva.
2: Dahil sa painit na trade war sa pagitan ng Amerika at Canada, pati ba naman presyo ng tissue paper sa Estados Unidos, apektado. Magpapataw kasi ang Canada ng 25-50% ng taripa sa halos 900 American goods. Bilang ganti ito sa mga taripang ipinataw ng US, apektado din ang American manufacturers at mga negosyo dahil sa Canada sila umaangkat ng mga raw materials. Canada ang pinakamalaking supplier ng toilet paper sa Amerika. Dahil dito posibleng tumaas ang gastos sa produksyon. Ang US ang pinakamalaking toilet paper consumer sa buong mundo na gumagamit ng higit 20% sa kabuuang supply. Samantala, sa gitna pa rin ng tensyon sa kalakalan sa pagitan ng United States at Canada, nilagdaan ni US President Donald Trump ang executive order na palitan ang pangalan ng Lake Ontario bilang Lake America.
3: And we filed all the necessary papers, documents, everything else. We notified all of the various people and this is official, effective.
2: Ang Lake Ontario ay isa sa 5 Great Lakes at nasa hangganan ng Canadian province ng Ontario at US state of New York. Sa isa namang post ni Trump, makikita ang iba't ibang hanay ng mga presidente ng Amerika. Kapansin-pansing, si Trump ang may kategoryang the greatest, habang sinundan lang siya ng great category hanggang sa failure category. Ang self-declared chart, pinalaga ng maraming historian at eksperto at sinabi si Trump ay ang worst president sa US history. Sa Nepal, pumalo na sa hindi bababa sa 538 ang bilang ng namatay sa dilubyong tumama sa Nepal-China border. Nag-offer naman ang China na i-assist ang Nepal sa kanilang rescue operations. Kasunod yan ng high-level meeting na pinangunahan ni Chinese President Xi Jinping. Iniutos din ng Chinese leader na mag-dispatch ng disaster relief at emergency operations sa Tibet. Formal nang humarap sa mga ministro ng Norway ang bagong hari na si Haakon sa isang extraordinary council sa Oslo. Ito ay matapos pumanaw si King Harald V. Sa edad na 53, aako si Haakon sa trono bilang bagong monarka ng Norway. Ang posisyon ng hari sa bansa ay karamihan ng seremonya at simboliko, ngunit nananatili itong mahalagang sagisag ng Norway sa loob at labas ng bansa. Para sa Politico Nightly, Jerome Villanueva, Billionaire News Channel.
1: At bago matapos ang araw niyo, heto muna pampa-feel good. Mga kwentong good vibes naman susunod sa Politico Nightly.
4: This is where the country's toughest issues meet its sharpest legal minds.
5: For future, but it doesn't mean bumalik na sa kaban ng bayan.
6: This is a movement against corrupt officials and to ensure that there's justice done.
7: Just show your salin and then afterwards, wala na.
4: No? Join Attorney Mike Puledo and Attorney Karen Jimeno on
8: Apogado Thursday,
9: 8 p.m. only on Billionario News Channel.
1: Oras na para sa ating Politiho. Sino itong politiko na todo sagot sa mga tanong ng kanyang mga kababayan tungkol sa nakatakdang pagpapatayo ng isang kilalang shopping mall sa kanilang lugar? Ayon sa ating Polyboard, marami raw ang nagtatanong kung kailan sisimulan at matatapos ang bagong mall. Imbis na ang mismong shopping mall ang sumagot, abay, itong si politiko na lang ang pumormang spokesperson at nagbigay ng mga update. Animoy siya ang nagpapatayo ng gusali.
0: May mga nagtanong din kung pwede raw bang mag-apply ng trabaho sa mall. At todo sagot naman ang politiko na pwedeng-pwede. Ayan, hindi lang spokesperson, nagmistula na ring HR. Pero imbis na mapabilib ang lahat, may ilang kababayan din daw na naiirita sa pagiging epal ni politiko sa proyektong hindi naman siya ang nagpapatayo.
1: Baka excited lang si politiko at magkakaroon na ng mall sa kanyang lugar. At mukhang malaki-laki itong mall na ito.
0: Anong clue?
1: Ang clue. Mm-hmm. Ito pala yung clue natin. Ang politiko na umaakting na spokesperson ng shopping mall ay may letrang T sa pilyedo. As in, tagapagsalita. Kula na. Kilala nila yan. Alam niyo na yon.
0: At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mahandog na feel-good story sa Politico Update ni Carol D.
10: The wedding bells have rung for the Robredo family. Ikinasal na si Dr. Trisha Robredo, anak ni Naga City Mayor Lenny Robredo, sa kanyang partner na si Stephen. Ibinahagi ng photographer ang mga larawan mula sa kanilang intimate City Hall elopement sa Boston, Massachusetts. Ayon sa photographer, dalawang beses niyang nakasama at nakuhanan ng litrato ang mag-asawa. Una, para sa kanilang engagement at muli, para sa kanilang elopement. Kita sa photos ang wedding bliss ng dalawa. Kaya naman, congratulations Trisha and Stephen! Samantala, ibinahagi ni Manila City Mayor Isko Moreno ang isang sweet birthday greeting para sa kanyang ex-girlfriend. Pinasalamatan niya ang kanyang asawa sa pagmamahal, pasensya, pag-unawa at palaging paniniwala sa kanya. From girlfriend to wife. At ngayon ay forever partner in life. Mukhang naka-jackpot si Yorme sa kanyang very supportive wifey. At may good news para sa mga animal lovers sa Cebu City. Ibinida ni Cebu City Mayor Nestor Arquival ang pagdami ng mga rescued pets na nakakahanap ng kanilang forever home. Ayon kay Arquival, umabot na sa 170 adoptable pets ang nakahanap ng bagong tahanan mula Enero hanggang Agosto 2026. mas marami pa sa kabuuang naitalang adoption sa buong taon mula 2022. Hinikayat naman ni Archival ang mga naghahanap ng alaga na adopt, don't shop. At may bilin din tungkol sa responsabling pag-aalaga ng mga hayop, kabilang ang pagpapabakuna at pagpapaspay o neuter. Nagpasalamat din ang alkalde sa mga nag-ampon, nag-foster, nag-volunteer at nag-donate para sa mga hayop

0: nangangailangan ng tulong. Paalala niya, ang mga alagang hayop ay bahagi ng pamilya at dapat bigyan ng pagkain, tahanan, atensyon at higit sa lahat, umaapaw na pagmamahal. At yan ang ating Political Good Vibes, Carol D., Billionaire News Channel.
1: O paano? Happy long weekend na.
2: Long weekend nila. Sila. Kayo, long weekend po ninyo. Ayan.
1: Congrats. Mag-ingat-ingat sa
2: o kasi ingat pa rin. Maulan ha. Maulan ngayong na weekend, sabi ng PAGASA. O, kaya ingat-ingat sa mga pupuntahan.
1: At nagdaan na naman ang isang araw. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TVs Plus TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulong. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
2: At ako naman si Dexter Ganibe para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong mga lugar. Happy weekend o happy long weekend po sa inyong lahat. Makita-kita po ulit tayo sa Lunes dito sa inyong Politico Nightly.

0: the latest headlines before you even step out the door.
1: Walang mabilisang solusyon sa problema ng pagbaha. UP Law, magpapatupad ng AI at gadget para nawagan ang mga binahang residente sa San Fernando, Pampanga.
0: Fast, clear, and exactly what you need to begin your day.
1: Magandang umaga, ako si Willard Cheng.
0: Wake up with Metro Morning with Willard Cheng. Weekdays 7 a.m. on BNC, the Bilyonario News Channel.

0: Ito naman, what song gets you through a bad day?
1: I sing this to the Lord every day. Hindi po mapalya. Yung Goodness of God.
0: Ooh.
1: Yeah, by C.C. Winans. Mm-hmm. Such a good, such an amazing song that I think all of us should sing every morning.
0: Wow. So yan, ilagay nyo sa playlist nyo pagka you're going through a bad day, advice in the school. Yon. Ito naman, ma'am. What song would surprise people to find sa playlist, no?
1: Parang nagra-rap din ako.
0: Talaga?
1: Oo naman.
0: Grabe.
1: Oo naman.
0: May sample ba ng rap dyan? Ano, sige, anong rap? Parang gusto ko marinig yun.
1: Kung iyong pakinggan ang mga kundiman, kung ika'y tinuturing na kabataan, marahil nga ika'y matatawa sa naisabihin nitong mga kanta. Huwag lalaitin, makalumang mithin, bata tanungin ko nung ibig sabihin, walang kinaiba ang iyong nadarama. Kung ika'y umiibig, umaawit ka, nagbabago nga ang tiempo, ang titik at galawang di nagbabago'y iyong pananaw.
0: Yan!
1: Tapos may sunod yun.
0: Tapang dating na. Oh, may sunod.
1: Dahil sa'yo.
0: Oh, diba? Diba ba tayo nag-ano dito? Galing. Ito naman, ma'am. What OPM song should Gen Z know by heart? Ano mga
1: siyempre,
0: kanta
1: ko.
0: O siyempre, diba?
1: Oo.
0: O di,
1: ako
0: dito
1: ay Pilipino.
0: Yan,
1: ako ay Pilipino.
0: Ako ay Pilipino.
1: It changes you actually because of the lyrics.
0: Yes, totoo.
1: As I kept singing it and singing it, it really changed me. I became more nationalistic.
0: Yeah, that's true.
1: More loving of my country. It helps, you know.
0: Pwede ba natin iparinig sa kanila, ma'am, yung ano?
1: Of course.
0: Yan.

0: Nasira talaga. May sumampa nga sa bakod eh.
1: Oh.
0: Oh, dahil sa pressure at saka sa agos, biglang ragasan ng tubig na naranasan ng mga kasama natin dito sa Pisonesto.
2: Extraordinary po ba yung volume ng tubig sa taas? Ngayon lang ba nangyari to?
3: Yung nanggagaling ng San Miguel yun eh. Kay Biawan, malaki. Mm. Kaya eh lagi ba yung ano? Dati nang sira, hindi agad pinagawa. Ngayon, nag-uho.
4: Walang sinasanto ang hagupit ng masamang panahon. Sa Pampanga, umaabot ng lagpas tao ang baha kahit sa eksklusibong subdivisyon.
5: Kasabay ng pag-apaw sa mga ninakaw umanong pondo, buhay at kabuhayan ng kapalit ng palyadong proyekto.
6: Pero hindi lang daw sa baha lubog ang bansa, kundi pati sa usaping ekonomiya. Ang palitan ng dolyar, 62 pesos na. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
5: Ako naman si Willard Cheng.
4: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Historic low halaga ng piso, higit 62 na kontra dolyar. Higit 200 BFP personnel iniimbestigahan dahil sa umano'y slot for sale scheme. Korupsyon sa ahensya, cancerous na, ayon kay DILG Chief John Vic Remulla. Exclusive, exclusive subdivision sa Pampanga na ipinangakong flood-free pininsala ng baha. Pamilya na nawawalang Pinoy dahil sa flash flood sa Nepal, umaapela ng tulong. Death toll sa delubyo, higit 400 na. Estudyante natagpo ang patay sa loob ng University of Makati. At Alex Ayala nakalaro ang ama sa US Open Exhibition. Content creator nag-propose sa Pinay tennis sensation.

0: Bahana lagpas tao at mga subdivisyon na Linggo bago tuloy-tuloy ang humupa ang tubig. Ito ang mapait na realidad ng ilang property owners sa Pampanga dahil sa masamang panahon. Kaya ang tanong ng mga pamilyang naglabas ng milyon-milyong piso para sa bahay at lupa, nasaan na ang ipinangakong flood-free living? Narito ang exclusive agenda report ni Paolo G. Santos ng CLTV 36 News.
1: Wasak ang perimeter fence, kaya para-paraan na naman sa sandbagging ang mga homeowners sa Vizon Estate sa City of San Fernando matapos ang biglaang pagragasa ng tubig kasunod ng serye ng malalakas na pag-ulan nitong nakalipas na Linggo. Tubig na nagmula sa highly urbanized area at waterways mula sa direksyon ng Angeles City patungo sa kabisera ng Pampanga at sa mga downstream municipality ng 4th District ng Lalawigan. Kaya ang resulta, hindi ordinaryong pressure ng flash flood na sumira sa mga ari-arian ng exclusive subdivision na ito.
2: Nasira talaga. May sumampa nga sa bakod eh.
1: Oh.
2: Dahil sa pressure at saka sa agos, biglang ragasan ng tubig na naranasan ng mga kasama natin dito sa Vizon Estate.
3: Extraordinary po ba yung volume ng tubig sa taas? Ngayon lang ba nangyari ito?
4: Yung nanggagaling ng San Miguel yun eh. Kay Biawan, malaki. Kaya lagi ba yung ano? Dati nang sira, hindi agad pinagawa. Ngayon, naguho.
1: Malawater world naman ang eksena sa 8 municipalities ng Pampanga 4th District na nasa low-lying area na silang pinaka-apektado tuwing nag-overflow ang Pampanga River at sinabayan pa ng high tide sa Pampanga Bay. Kaya kahit tumigil na ang ulan, baha pa rin.
5: Dito ho kami sa commercial district ng Santo Tomas at tuloy ang buhay ng ating pumangkabalin po dito kahit baha pa rin po. You know, at yung malaking hamon po dito ho sa kanilang operasyon, kung paano magbubukas ang kanilang mga negosyo at oo, isa rin po sa kanila hong pinakikitunguhan, kung merong customer na pupunta ho sa kanila hong mga establishmento, gayong ito hong kalsada, yung ilang hong malilit na bihikulo, not passable.
1: Para sa environmental urban planner na si Jolliver Mapiles, hindi maaaring ituring na isolated engineering problem ng bawat subdivision ang pagbaha.
6: Paano pa kung yung pinagtatapunan mo puno? Halimbawa ang Pampanga River, kasi siyempre itatapon yan sa drainage system ng project, tapos pupunta yan sa mga kanal or creeks. Yung creeks na yan, didiretso sa river. Paano matatapon doon? Puno nga.
1: Isa pang hamon ang urbanization, kaya kabilang sa mga konseptong matagal nang itinutulak ng urban planners, ang water retention at catchment facilities.
7: BGC, parang meron sila impounding facility doon, and we can convert it to something useful. Pwede natin ma-convert ng energy or something else na makakatulong sa community. Siguro kailangan lang maging bukas yung isipan at pananaw natin. Kasi ang nangyayari pag mga ganyan, hindi, nilulubog tayo pag may mga mini-dump. Hindi po. It will mitigate the flood na meron tayo.
1: Samantala, duda naman ng ilang homeowners ng subdivision sa Tenegoriang Viniso, Pampanga sa bayan ng Apalit sa iba't ibang plano para sa flood mitigation project sa kanilang lugar. Kung gaano kasi umano kabagal ang hustisya sa usapin ng flood control controversy, ganun din ang kanilang pag-asang may totohanang sagot sa kanilang problema. Para sa Agenda, Paolo G. Santos, CLTV 36 News.
0: Lalo raw pinalala ng bitin at palyadong proyekto ang dekada ng problema sa baha sa Pampanga. Sa San Matias, Santo Tomas, sinisisi ng mga residente ang flood control project na hawak ng kumpanyang pagmamay-ari ng bayaw ng isang kongresista. Yan ang agenda report ni Maika Razon live mula sa Pampanga. Maika.
8: Nandito nga tayo sa San Matias, Dalakitan, Pampanga, na kung saan umaapaw na ang kalsada dahil sa tubig na galing sa ilog.
9: Makikita ang dike na ito na tila bitin, kaya ang mga residente na nasa bandang unahan pa ng ilog at kalsada ay pinapasok pa rin ng tubig. Noong October 5, nagprotesta ang mga residente ng San Matias. Naghahanap daw kasi sila ng transparency para sa umano'y bitin na Dalakitan Bridge Project. Ayon sa kanila, hindi tugma ang lokasyon sa project locator ng Phase 1, habang bitin at palyado rin umano ang pagkakagawa sa Phase 2. Pinuntahan ng Billionaire News Channel ang kahabaan ng Phase 1. May gate na ito ng ating madatnan. Nakakandado pa kahit hindi naman private property. Nang tingnan natin sa sumbong sa Pangulo PH ang proyekto, lumabas na Edmarie Construction and Trading ang contractor nito, na pagmamayari ni Edgardo Sagum, na bayaw ni Pampanga 4th District Rep. Ana York Bondoc Sagum. Kanina kasama mismo ni DPWH

0: Secretary Vince Tison si Sagum at Santo Tomas Mayor Johnny Sambo para personal na makita ang halos umapaw na na Abakan River. Pero hindi nagpahayag si Sagum. Sa pagpapatuloy ng inspeksyon, inihayag na ahensya ang planong pagtatayo ng detention basin at mag-dredging pa para mawala na ang dekada ng problema ng baha sa bayan.
1: Mag-uukay ka, magkakaroon ka ng sister ng imbakan, tapos yung tubig na may iipon mo doon, imbes na itatapon mo lang, pwede mong gamitin para sa either irrigation or magagamit ng mga kababayan natin dito.
2: Pinky, kung dito nga sa San Matias ay lubog ang kalsada, sa Angeles, Pampanga naman may naipaulat na nagkaroon ng landslide. Samantalang sa Lubao ay meron ding naipaulat na mga bahay na gumuho dahil sa rumaragasang tubig dahil din sa ilog. Kanina, Pinky, natanong natin si Sec. Dison tungkol doon sa reaksyon niya sa pahayag ni Ombudsman Remulla tungkol sa sinabi nito na ang Davao daw ang sentro ng flood control corruption. Ang sabi ni Dison, ayaw niyang pangunahan ang ombudsman, pero sinabi niya rin na patuloy ang paggulong ng investigasyon sa mga usaping ito. Balik sa iyo, Pinky.
3: Maraming salamat, Maika Razon. Nag-uulat ng live mula sa Pampanga.
4: Sa Lubao, Pampanga, isang malaking bahay ang tuluyang gumuho matapos tangayin ng rumaragas ang baha. Sa kuha ng netizen, bumigay ang pundasyon na kinatitirikan ng bahay sa Barangay Santa Rita, Santo Cristo, at biglang bumagsak ang buong estruktura sa kulay putik na baha. May punto pang bumaliktad ang bahay hanggang sa naglaho na lang ito. Kinumpirma ni Pampanga Governor Lilia Pineda sa BNC na apat na bahay ang inanod ng baha.
3: Higit 300 na ang naitalang patay mula sa higit 5,000 kaso ng leptospirosis mula January hanggang August 2026. Pero pagtitiyak ng DOH, handa sila sakaling dumami pa ang kaso. Karamihan din daw dito ay mild to moderate cases at hindi fatal.
5: Sa bahagi ng ating handikaing maging una sa pag-uusan. Sa pamamagitan nito, ating mas tuloy-tuloy na maipapatupad at mapapaabot ang updates sa sektor ng kalusugan, hindi lang tuwing may crisis. Ito po, meron tayong tinatatag na Speaker Bureau composed of technical experts who will help us also explain the different policies and programs of the Department of Health.
3: Update tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison?
6: Corina, naging maulan sa maraming lugar sa Luzon at Visayas ngayong Biyernes dahil pa rin sa southwest monsoon o hanging habagat. Pinalalakas po ito sa ngayon ng hindi lang isa kundi dalawang low pressure area dito po sa may Philippine Sea. Ang isang low pressure area nasa loob pa rin ng PAR at nasa layong 560 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes, habang isang LPA na buo po ngayon lamang hapon sa labas ng PAR at huling namataan higit 1,460 kilometers silangan ng Central Luzon. Ayon sa PAGASA, magkasunod na kikilos ang dalawang LPA dito po sa hilagang bahagi ng Philippine Sea. Ngayong Sabado at Linggo, posible po maging bagyo ang mas malapit na LPA bago mag-landfall sa may Taiwan at Southern China. Habang ang ikalawang LPA, posible din maging bagyo habang nasa gitna ng Philippine Sea sa silangan po ng Luzon. At posibleng tawagin sa local names na Pilandok at Queenie ang mga bagyong ito or low pressure area na ito. Pero ang good news, hindi naman magla-landfall ang mga ito sa ating bansa. Sa susunod na 24 oras, mas dumami pa ang mga lugar sa Luzon na magkakaroon po ng delikadong ulan. Kabilang na dyan ang Pangasinan, La Union, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac, hanggang dito po sa may Occidental Mindoro kung saan hanggang 200 mm ang posibleng bumagsak na ulan sa loob lamang ng 24 oras. Habang posible naman hanggang 100 mm na ulan sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, ganyan sa may Abra, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan at maging dito rin sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Oriental Mindoro. Ka-weather, dadalas pa po ang heavy rainfall warnings at text alerts ng NDRRMC sa mga lugar na ito hanggang sa araw po ng Lunes. Kaya paalala ng PAGASA, makipag-ugnayan lamang sa inyong local government units for possible rescue or evacuation At hanggat maaari, ipagpaliban muna ang inyong outfit.

0: outdoor activities. Bukas, August 29, araw ng Sabado, asahan na po ang pabugsubugsong malalakas na ulan dito sa Metro Manila. Gayun din po sa Ilocos Region, halos buong Cordillera Administrative Region, gayun din ang Central Luzon at mga probinsya pa ng Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Mindoro provinces. Habang may kalat-kalat naman na ulan by tomorrow or mga light to moderate rains sa natitirang bahagi ng Luzon kabilang ang Quezon at Bicol. Pagsapit ng Linggo, August 30, magpapatuloy ang paminsan-minsang malakas na ulan dito pa rin sa Metro Manila, gayon din sa Ilocos Region, Cordillera, Batanes, buong Central Luzon, gayon din sa Cavite, Batangas, pababa ng Occidental Mindoro. Given po na saturated na ang lupa at sobra-sobra na ang buwan ng ulan sa mga lugar na ito, patuloy tumataas ang banta ng malawakang baha at pagguho ng lupa. Kaya ka-weather, alamin at iwasan po ang flood-prone at landslide-prone na mga lugar. Pagdating naman sa Visayas at Mindanao, halos magkatulad the weather conditions ang mararamdaman sa Sabado at sa Linggo. Pagdating na umaga, mataas ang tsansa ng ulan sa may Western Visayas at Negros Island, more mga light to moderate rains dahil sa habagat. At dito naman sa natitirang bahagi po ng Visayas, maulap na ang kalangitan sa umaga at pagsapit ng hapon, magkakaroon na rin po ng mga paminsan-minsang mga mahina hanggang katamtamang pag-ulan. Pagsapit naman dito sa Mindanao, throughout the weekend, asahan ang maaraw na panahon, lalo na sa umaga hanggang sa early afternoon. At kasabay niyan, ang mainit at maalinsangan na tanghali, lalo na from 10 a.m. to 4 p.m., may chance pa rin ng mga isolated na ulan, pero mangilan-ilan lamang dito sa may parteng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga Region. At yan muna napapanong balita ngayong Biyernes. Ako po si Benison Estarea. Stay safe po, mga kawet.
1: Humihingi ng tulong ang nagpakilalang kapatid ng nawawalang Pinoy doctor dahil sa flash flood sa Nepal. Sa Facebook post, huli raw nakipag-ugnayan si Juan Carlos Manalo noong August 25. Huli rin daw siyang nakita kasama ang tour group sa Girong Immigration Office. Nakikipag-ugnayan na rin ang Philippine Embassy at Consulate sa mga otoridad para sa search operation.
2: Gumuho naman ang pampang ng Barrier Lake na nabuo matapos ang landslide sa Nepal-China border. Dahil dito, pansamantalang itinigil ang search and rescue operations. Naglabas din ang evacuation order ang mga otoridad sa pangambang magkaroon ulit ng flash flood. Sa ngayon, nag-resume na ulit ang search and rescue operations. Inatayang nasa 460 na ang death toll, habang higit 1,000 katao ang nawawala.
3: Babala po sa sensitibong balita. Natagpo ang wala ng buhay ang isang estudyante sa loob ng University of Makati. Ayon sa pamunuan ng paaralan, nakikipag-ugnayan na sila sa pamilya ng biktima. Handa rin daw silang magbigay ng psychological support sa mga estudyante at kawani ng campus. Nagpaabot din ng pakikiramay si Makati City Mayor Nancy Binay sa naulilang pamilya. Iniimbestigahan na ang insidente.
1: First on BNC, under investigation na ang online account ng estudyante, pinagmulan umano ng security concerns sa LaSalle Green Hills. Yan ang agenda report ni Ched Gatchalian.
4: Nakabantay ang isang police mobile sa labas ng LaSalle Green Hills nitong Biyernes bilang parte ng mas pinahigpit na seguridad sa eskwelahan. Ito'y habang gumugulong pa rin ang sariling investigasyon ng Mandaluyong City Police sa isang estudyante na umano'y nagpakilala bilang isang shooter online. Ayon kay Mandaluyong Police Chief Colonel Ray Nampatama, ngayong araw nakatakdang mag-usap ang school authorities at ang magulang ng estudyante.
5: Ang inintilan namin kung ano yung napag-usapan nila para may dagdag namin doon sa mga investigation namin. Meron silang communication na doon sa family at kami nga ay nag-iimbestiga kung siya ba talaga yung pangalan na binanggit dahil tinitingnan din namin yung angulo na baka ginamit lamang yung pangalan ng bata.
4: Sa isang group chat na ganap ang umano'y pagpapakilala ng estudyante bilang isang shooter at pagbabanta sa mga nasa loob ng messaging platform na mag-ingat, sabi ni Patam, dalawang alalang magulang agad ang lumapit sa pamunuan ng LaSalle Green Hills hapon ng Miyerkules, kaya agad kinansela ang face-to-face classes. Pagtitiyak ni Patam, pati ang social media accounts ng estudyante ay sinusuri na rin.
5: In coordination sa ating anti-cybercrime group, Eastern District, mag-check na rin sila ng mga online through yung URL ng mga messages.
4: Plano raw nila na magkaroon ng firearm verification para matukoy kung may barilbang pagmamayari ang mga magulang ng bata matapos sa pagkikipag-usap ng mga ito sa school authorities. Kampante naman si Patam na base sa kanilang naging pagbisita kahapon, handa

0: ang seguridad ng paaralan para tiyakin na kaligtasan ng mga bata. Dahil may mga CCTV, baggage inspection at walk-through metal detector bago mapahintulutan ng kahit sino na pumasok sa classroom. Pero hindi pa rin daw sila magpapakampante.
1: Kami dito sa PNP, kapag nakakatanggap kami ng mga ganyan threat ay lagi namin na parang tunay. Lagi namin tinitreat na tunay yung mga threats na binabato dito. Pag iingat natin dito, siyempre, as a parent din, kailangan masigurado natin na yung mga anak natin ay hindi nakakapasok sa mga grupo na mayroong mga binabalak o masasama.
0: Dagdag ng hepe ng Mandaluyong Pulis, kung dati ay opening at closing lang ng mga klase ang binabantayan nila, mas maghihigpit na raw sila ng seguridad sa buong duration ng pagpasok ng mga estudyante sa lahat ng eskwelahan sa siyudad ng Mandaluyong. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Bilyonaryo News Channel.
2: Iniimbestigahan na ng pulisya ang viral na pananakit ng mga menor de edad sa Baguio City. Kumikilos na rin ang mga otoridad para ipatake down ang mga video ng karahasan sa paaralan. Yan ang Agenda Report ni Alex Asalil.
3: Tinututukan ngayon ng Baguio City Police Office ang dalawang magkahiwalay na insidente ng karahasan kung saan sangkot ang mga menor de edad mula sa dalawang pampublikong paaralan. Viral ngayon online ang isang video ng pananakit ng ilang high school students sa Pinguet National High School. Para sa netizen na nag-repost nito, ang paaralan ay dapat ligtas sa mga kabataan para matuto at mag-grow. Bago pa ito, noong 2013, nag-viral sa social media ang pananakit sa pagitan ng dalawang grupo na kabataan sa session Road. Ayon sa mga opisyal, seryosong usapin ang school violence dahil maaari itong magkaroon ng matagal na epekto sa emosyonal na kalagayan ng mga batang sangkot. Dahil sa ganitong mga insidente, umapila ang pamahalang lungsod at ang Pinguet National High School sa publiko na huwag nang i-share at i-repost ang mga video na may kaugnayan sa mga insidente. Kumikilos na rin ang Baguio City Police Office o BCPO, katuwang ang cybercrime unit para sa pag-takedown ng mga video nito. Ayon kay BCPO Director Police Colonel Roel Tagel, kabilang sa tinututukan ang mga posts na naglalabas ng detalye tungkol sa mga menor de edad at content na maaari mag-udyok ng karagdagang karahasan.
4: So kung napapansin nyo, it's not only the school we're involved here. We have other agencies, you know, na may kinalaman when it comes to ganito mga drill na to. Now the very purpose of this is, again, as I told you earlier, it's to bring about awareness. Because once you are aware of this kind of incidents, alam mo on how to deal with it. So awareness not only sa mga learners po natin, but also school, most importantly school authorities natin.
3: Ayon naman kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, natukoy na rin ang mga estudyanteng sangkot sa mga insidente. Umapila rin siya sa publiko na igalang ang privacy, dignidad at kapakanan ng mga menor de edad. Una nang nagsagawa ang BCPO ng aggressive behavior in state response drill sa Baguio City National High School bilang paghahanda sa mga ganitong insidente. Para sa Agenda, Alex Asalil, Bilyonaryo News Channel, Baguio City.
5: Kinwestiyon ni Senador Rodante Marcoleta ang pagbawi ni Orly Gutesa sa mga alegasyon nito tungkol sa flood control scandal. Hinala ng mambabatas, may banta sa pamilya ng dating sundalo kaya ito nag-recant. Narito ang Agenda Report ni Hannah T.
6: Kahit nakakulong, tumindig si Senator Rodante Marcoleta sa naunang testimonya ni Orly Gutesa at kinwestiyon ang pagbawi nito sa mga nauna niyang alegasyon. September 2025, iniharap ni Marcoleta si Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee at naglahad ng mga alegasyon laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at former Congressman Zaldico, kaugnay ng flood control scandal. Si Gutesa raw ang naghatid ng umano'y kickback money sa bahay ng dalawa. Pero Agosto ngayong taon, nag-recant si Gutesa at sinabing fabricated daw ang mga ito. Itinuro niya sina Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor pagdating sa coaching at pag-pressure umano sa kanya. Hinala ni Marcoleta, posibleng banta sa asawa at mga anak ni Gutesa ang nagtulak sa kanya para baguhin ang pahayag. Sabi rin ni Marcoleta, may bigat pa rin ang unang testimonya ni Gutesa. Kumpara raw sa 2025 testimony ni Gutesa, general denial kung tawagin ng senador ang bagong pahayag nito. Imposible rin daw na makabuo sila ng detalyadong kwento tungkol sa umano'y paghakot ng pera gamit ang mga maleta sa loob lang ng halos isang oras sa isang restaurant kung saan nakilala niya si Gutesa. hindi raw niya noon

0: kilala ang nagpakilalang Marino, kaya kinwestiyon niya kung paano raw niya agad mapagkakatiwalaan ito. Makukuha ang buong detalye ng kwento, maisusulat muli ito, at mabibigyan ng instruction ang sundalo sa loob lang na maikling panahon. Hindi rin kumbinsido ang senador sa recantation dahil dati na rin daw may kumalat na video ng umano'y pag-uusap ni Guteza at ng kanyang asawa noong November 2025. Lumalabas daw sa pag-uusap na matapos ang Senate testimony na wala ng malayang komunikasyon si Guteza habang nasa kusodiya ng mga taong hindi niya pinangalanan. Ayon din kay Marcoleta, lumalabas umano sa video na pinapirma at pinabasa si Guteza ng ibang statement na nagde-deny sa nauna niyang testimonya at nag-akusa kina Marcoleta at defensor na nasa likod nito kapalit ng pera. Nasa selda ngayon si Marcoleta, kaugnay ng kasong plunder dahil sa hindi idineklarang 75 million peso campaign donation bilang mambabatas. Sabi naman ng abogado ng 18 Malata Boys na si Attorney Levito Baligot sa The Spokes ng BNC, alam niyang restrained ngayon si Guteza.
1: That is also worrisome on the part of the family.
2: So you're saying that he's illegally detained or maybe illegally detained?
1: Yes.
2: Who is holding him or who would be, who are the forces behind whoever is holding him?
1: Baka yung mga skin onion government officials will...
2: Onion skin government officials
1: onion skin
2: na
1: government. Baka filean na naman ako ng cyber libel dito.
0: Nakakatawag daw si Guteza sa pamilya niya on rare occasions, pero mag-iisang taon na raw silang hindi nagkikita. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
3: Hindi pambura ng kaso ang pagbawi ng testimonya. Yan ang giit ng Office of the Ombudsman sa pahayag ng kampo ni former House Speaker Martin Romualdez na nagpapahina umano sa kanilang kaso ang recantation ng mga testigo. Ayon sa ahensya, dagdag ebidensya pa ang magkasalungat na salaysay dahil ipinapakita nitong may nagsisinungaling. Kinwestiyon din nila ang biglaang pagtago ng mga testigong bumaligtad na umano'y binayaran daw para mag-recant. Patuloy ang probe sa kasong plunder, graft at money laundering laban kay Romualdez kaugnay sa flood control scandal.
4: Sa gitna ng Iala Mania sa international tournaments, hindi kailangan ma-FOMO ng mga Pinoy fans dito sa bansa. Babalik kasi mismo ang tennis star here in the Philippines for a special exhibition match. Ang detalye sa agenda report ni Zeus Valdez.
5: May bagong pagkakataon ng fans sa Pilipinas para makita ng personal si Alex Iala. Babalik sa bansa ang 21-year-old tennis star para sa Alex Iala Live Game Set Celebrate. Gaganapin ang event sa December 8 sa Philippine Arena in Bulacan.
6: She was really excited as well because for her it's like a homecoming opportunity. People right now are going abroad to watch her play. So this is a chance to watch her play live in the Philippines.
5: Mga kaharap ni Iala ang kapwa Southeast Asian star na si Janice Chen. Hindi lang isang exhibition match ang inihahanda ng organizers, ang buong event ay nakapackage bilang pagdiriwang sa malaking pag-abante ni Iala sa international tennis mula sa kanyang unang WTA title sa Mubadala DC Open hanggang sa pagpasok sa World Top 20 at pagkuha ng career high number 18 ranking.
6: She's very involved in what it's going to look like and what it's going to be.
5: Magsisimula sa 600 ang ticket prices. Bukas ang pre-sale registration hanggang September 6 habang magsisimula ang general sale sa September 14. Para sa Agenda, Zeus Valdez, Bilyonaryo News Channel.
3: Korupsyon sa BFP, cancer na raw ayon sa DILG. At halaga ng piso tuluyan ang sumagsag sa 62 kontra dolyar. Susunod yan sa Agenda.

0: challenge. Then the action continues on Beyond the Game, bringing you the stories, personalities, passion, and moments that go beyond the final score. From the thrill of the quiz to the stories beyond the action, your exciting primetime lineup starts here. Two exciting shows, one channel, only here on BNC, the Billionario News Channel.
1: Traffic check muna tayo ngayong Biyernes sa EDSA West Avenue. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane at bumper to bumper naman sa northbound lane. Tuluyan ang sumagsag sa 62 level ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan sa 62,265 kumpara sa 61,888 na naitala kahapon. Ito na ang pinakamahinang halaga ng piso sa kasaysayan. Paliwanag ni Reyes Tacandong and Company Senior Advisor Jonathan Ravelas, lumakas ang halaga ng dolyar dahil sa pangamba sa gitnang silangan. Nangyari rin ito bago pa ang Jackson Hole speech ni Fed Chair Kevin Warsh. Inaasahan ding maglalaro sa 61,900 hanggang 62,300.

0: that something has to be done about the general macroeconomy. You have 62 pesos to a dollar, which means that it means that market forces are working against the Philippine peso. One of which, of course, is the geopolitical situation. We know for a fact that the situation in the Middle East is far from being resolved.
1: Hindi rin daw nakatulong ang nangyaring interest rate hike ng BSP kahapon dahil negatibo pa rin ang real policy rate ng Pilipinas. Iniimbestigahan ang higit 200 BFP personnel dahil sa umano'y slot for sale scheme. Ang korupsyon sa ahensya, itinuturing ng cancer ni DILG Secretary John Vic Remulla. Yan ang agenda report ni Laid Cabagan.
2: May massive purge na sa loob ng Bureau of Fire Protection o BFP dahil sa umano'y slots for sale scheme sa institusyon. Kasunod ito ng pag-aresto sa isang BFP personnel sa Bataan na nanghihingi umano ng 300,000 pesos kapalit ng sure slot sa ahensya. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, hindi lang ito isang insidente, kaya iniimbestigahan na ang mahigit 200 BFP personnel sa buong bansa dahil sa umano'y korupsyon sa recruitment.
3: Binabalaan ko na ang lahat ng opisyal ng BFP. Lumabas na ka ngayon, ngayon at umamin kayo o habulin namin kayo hanggang matapos ang career nyo.
2: Kinukonsidera rin ang posibleng pananagutan ng 4 na tauhan ng BFP na nagbayad ng slot.
3: If they testify, they can be given clemency and continue their service kasi they are much as a victim as a corruptor. Diba? As much as a victim too eh. But they have to come out with all the beans. Sabihin na nila lahat ng kalokohan, paano nangyari, sino kasama, sino nag-contact, para makita na mabubuwag na namin tuluyan to.
2: Sinabi naman ng BFP na online at system-generated na ang recruitment para mabawasan ang human intervention. Pero aminado ang ahensya na may puwang pa rin para sa manipulasyon sa final selection.
4: Inuulit ko po, walang bayad ang pagpasok sa aming ahensya. Libre po to, magsumikap kayo kung kayo ay karapat-dapat matanggap. Subalit kung pumasok kayo sa ganitong anomalya, may paglalagyan din po kayo.
2: Ayon kay Remulla, naglalaro sa 100,000 pesos hanggang 800,000 pesos ang sinisingil umano para makapasok sa BFP. Bilang dagdag na hakbang, nakatakdang ilunsad ng BFP ang isang online recruitment platform para masiguro ang transparency at tamang proseso ng pagpasok sa ahensya. Una nang sinampahan ng kaso ang 45 tauhan ng BFP, kaugnay ng maanumalyang 15 billion pesos firetrack acquisition project noong Marso. Target naman daw tapusan ng DILG ang maanumalyang kalakaran sa BFP sa loob ng 6 na buwan. Para sa agenda, Laid Cabagani, Pilyonary News Channel.
1: Pinakakasuhan na ng Office of the Ombudsman ng

0: there.
1: From conflict zones to global summits, real, fast, and verified. One mission, keeping you connected to the world. BNC International Correspondents.
2: My name is Dean Thornhill.
3: Steve Angels,
4: the movie guy.
5: I'm Cheryl Pixia.
6: Rowena Papasin.
7: Dick Villanueva. I'm Kevin Manalo.
8: Camila Iman.
9: Penny Espinosa.
10: Billionaire News Channel.
1: BNC International Correspondent is everywhere. In a time when every issue has two sides.
11: It said that it is also initiated.
12: Nashock ako dun sa mga salita niya.
13: It is a matter of personnel and resources management.
14: Doon ako nagulat na hindi masyadong nagbago.
1: But here, every voice gets heard.
15: The area in question was discovered by somebody who turned it over to the Philippine government.
16: Baka naman may abubad.
1: Different views, one conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel.
17: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Moderate naman sa northbound lane. Hinamon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang kanyang mga kritiko na pumunta mismo sa Taguig para silipin ang flood control projects doon. Nanindigan siyang tunay na tunay ang mga proyekto at dapat pang gayahin ng ibang lugar. Narito ang agenda report ni Hannity.
18: Aaminin ko sa inyong lahat, medyo masakit sa amin. Mag-asawa ni Lani, masakit po sa amin 1.3 million Tagigenyos na may fake news na paulit-ulit-ulit na fake news.
19: Dinala ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang kanyang depensa sa mga lakeshore project sa Taguig mismo. Habang nasa tabi ng Laguna Lake sa Taguig, nag-Facebook Live si Cayetano.
18: So dito po, may allegations na may kinakamkam kami. Hindi ko lang alam kung pag sinabing kami, kung kaming mga Cayetano, kung ako, kami ng ibang leaders.
19: Kabaligtaran daw ang ginawa ng lungsod dahil may mga bahagi raw ng lakeshore na sinalba at inilaan para sa public use. Hinamon din ni Cayetano ang mga kritiko na pumunta mismo sa mga proyekto at silipin ito. Hindi raw kasi sapat ang mga litrato at dokumento lang para masabi kung ano talagang nangyari sa isang physical infrastructure project. Welcome daw sa kanya ang imbestigasyon kung kailangan. Pero paninindigan ng senador, totoo ang mga proyekto at dapat pangaraw gayahin sa ibang lugar. Una nang ibinunyag ni Senator Ping Lacson sa Bilyonario News Channel na nakatukoy na ang Land Registration Authority ng may posible umanong illegal reclamation sa bahagi ng Laguna Lake na sakop ng Taguig. Hindi pa niya dinidisclose kung aling mga titulo ang mga ito. Pero pinabacktrack na ni Lacson sa mga otoridad ang history ng mga titulo, kabilang kung paano na-issue ang mga Original Certificate of Title o OCT at iba pang paraan ng pagtititulo. Posible raw humantong sa criminal charges ang review kung mapatunayang may manipulation sa proseso. Una nang naglabas ng mga subpoena ang Office of the Ombudsman sa DPWH, Philippine Reclamation Authority o PRA at Taguig Registry of Deeds bilang bahagi ng fact-finding investigation nila kaugnay ng reclamation. Malawak ang bahaging kasalukuyang sinusuri. Batay sa impormasyong natanggap ni Lacson mula sa PRA, hindi bababa sa 38 hectares ang sangkot. Pinaghahandaan na rin ng PRA ang posibleng forfeiture proceedings sa mga lupang mapapatunayang illegal na na-reclaim. Pero kailangan muna itong aprobahan ng board nito. Pero giniit ni Cayetano na ang development ay para sa flood protection. Malaki raw ang nabago sa lugar matapos itayo ang road dike, matapos ang ilang dekadang matinding pagbaha. Hirit ni Cayetano, hanggang ngayon, wala pa raw nagtuturo sa kanya kung nasaan may ghost project. Noong nakaraang taon pa raw niya pinasuri sa DPWH ang mga proyekto isa-isa. Sa ngayon, patuloy naman ang kampo ni Lacson sa pagpasa ng mga dokumento at iba pang leads sa Office of the Ombudsman. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonario News Channel.
17: Magsisimula na ang budget deliberations ng Senado para sa 2027 National Expenditure Program o NEP. Kaya pinag-uusapan ng posibleng pagbabago sa schedule ng plenary sessions at impeachment trial ni VP Sara. Yan ang agenda report ni Joan Manalo.
20: Pinag-aaralan na ng Senado ang posibilidad na gawin ang budget hearings kasabay ng plenary sessions nito. Ayon ito kay Senate President Wen Gatchalian. Nakatakda nang magsimula ang budget deliberations ng Senado para sa 2027 National Expenditure Program.

0: I'm Onet. Matapos ang paunang pagdinig ng Development Budget Coordination Committee kahapon, kaya patuloy pa rin anyang pinag-uusapan ang mga maaaring pagbabago sa schedule ng plenary sessions at maging ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Ang goal namin na sumaamin mga pag-uusap before hopefully before Christmas nga eh. No? Ang komplikasyon ito eh, no? Itong budget. No? So we're also going to adjust yung legislative time namin. Papayagan namin ang Committee on Finance lang ang magkaroon ng hearing while plenary is in session. So bawal yun eh. Ano? Pero we will suspend the rules for the Committee on Finance para kahit nagpe-plenary kami, pwede silang mag-hearing.
0: Gumugulong ang impeachment trial ng BISE mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon tuwing Lunes hanggang Miyerkules. Habang alas 3 naman ng hapon nagsisimula ang plenary session ng Senado. Kaya mas mainam na rin para sa Senate President na maging flexible sila pagdating sa plenaryo para mahabol anya ng Committee on Finance ang kanilang schedule.
1: Ngayon, kalahating araw na take up na ng impeachment eh. So wala na time ang Committee on Finance to conduct their hearings.
0: Sumasangguni na rin muna anya si Gatchalian kay Committee on Finance Chairperson Senator JV Ejercito tungkol sa mga adjustment na maaari nilang gawin. Pero maaari raw mangyari ang mga pagbabago pagpasok ng second week of September. Off the table na rin daw ang pagsasagawa ng Senate hearings at impeachment trial tuwing weekend, ayon kay Gatchalian, para maiwasan ang burnout.
1: In fairness to the staff, sila rin gumagawa ng research, briefers. Hindi lang naman kami, no? But yung mga staff rin should also have time to conduct research and yung mga paperwork na dapat gawin. So pag natapos kami ng mahaba sa impeachment, magpre-prepare pa sila for legislation. No? So it's not only us but also the support staff ang kailangan namin i-consider.
0: Hindi rin daw opsyon ng Senate Impeachment Court na ikasa ang online trial kapag may mga banta ng bagyo at sama ng panahon. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bulinoro News Channel.
2: Hindi raw natibag ng depensa ang mga naipresentang testigo ng prosekusyon sa ikawalong linggo na impeachment trial ni VP Sara. Yan ang Agenda Report ni Isaiah Mirafuentes.
3: Sa pagtatapos ng ikawalong linggo ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte, kumpiyansa ang prosekusyon na lamang pa rin sila.
4: Mula pa nung tinisinta natin si Director Matibag bilang isang witness, ay hindi na nila natibag eh. In fact, ngayon dun sa dalawang hostile witness na ipinisinta ng prosecution, nakadagdag bigat pa ito doon sa allegations in this article, no?
3: Higit pa dyan, buo na ang loob ng House Prosecution Panel na walang lalagasin sa mga miyembro ng House and Private Prosecutor. Kasunod ng mas mahigpit na pagpapatupad ng Senate Impeachment Court sa gag rule.
5: Yung pong House Prosecution Panel ay mananatili hanggang pinakadulo. Ibig sabihin po nito, yung 16 na House Prosecutors at lahat po ng Private Prosecutors ay magpapatuloy sa kanila pong gampanin mula po nung umpisa hanggang pinakadulo.
3: Kaya balak daw nilang magdagdag ng House Trial Spokesperson na posibleng kuhanin mula sa mga dati o kasalukuyang miyembro ng House of Representatives.
6: Tao lang naman tayo. Meron tayong mga bitaw na hindi natin mapipigilan. Pero yun nga, nire-respeto natin yung Rule 18 na yan. At pag-uusapan din po ng prosecution kung ano po yung mga susunod na hakbang.
3: Samantala, hindi pa nakikita ng prosekusyon sa ngayon na dapat nang ipresenta bilang testigo ang umunay dating bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga at OVP Security Aide na si Colonel Raymond Lachica. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Bilyonario News Channel.
2: Hindi sapat ang pag-audit sa paggastos sa Local Government Support Fund at maintenance and other operating expenses ng gobyerno. Ayon kay Nabotas Representative Toby Tiangco, kailangang palakasin ang mga institusyon para masiguro ang tamang paggastos nito, pati na rin ang mismong pondo ng Kamara. Sa programang memo ng Bilyonario News Channel, iginiit ni Tiangco kailangang higpitan ang pag-audit kung paano ginagamit ang MOOE ng Kamara sa laki ng budget para rito. Paliwanag niya, certification lang ang ginagamit para sa liquidation ng MOOE at hindi na kailangan ng resibo para ipaliwanag kung paano ito ginastos.
7: Dalawa lang pinagkagastos sa ng House.

0: capital outlay at MOOE. Mm. Diba? So dapat maging transparent doon sa paggastos ng MOOE doon sa House of Representatives kasi ang laki ng budget.
1: Bukod dito, may 1 million na monthly MOOE allocation ng bawat kongresista ayon kay Tiangco. O humigit kumulang 3 billion para sa higit 300 kongresista sa kabuuan.
0: So, yun yung issue doon sa House. Diba?
2: Ah, liquidation by certification. What does that mean?
0: Hindi, ibig sabihin, kung meron kang budget na 1 million, hindi mo na kailangan ipunin lahat ng resibo ng gasolina, ng telepono. Basta yun ang fixed allocation per district.
1: Naunang kinestyon ni Tiangco sa House Budget Hearing kung bakit hindi mo na busisiin ang House Budget gaya ng ibang ahensya bago isa lang sa plenaryo.
3: Sino pong dapat sumagot dyan, Kung Toby?
0: Hindi, yan yung hiningi ko kay Chairwoman Mika Swansing, di ba? Okay. Ang sabi niya, papaalam pa daw sa leadership. Parang may double standard.
1: Idiniinit Tiangco na kailangan din palakasin ng transparency sa paggamit ng Local Government Support Fund. Anya, walang tiyak na formula sa pagtatakda kung magkano ang LGSF na mapupunta sa mga piling proyekto ng mga LGU.
2: Magkano po yung LGSF?
0: Walang parameters eksakto on how you will distribute it per LGU. Better if it's already determined per class, per type of municipality or per type of province and taking into consideration yung absorptive capacity nila.
1: Dagdag ni Tiangco, hanggang hindi napapalakas ang pagbabantay at hindi nililinaw ang mga panuntunan sa paggamit ng pondo, mananatiling may puwang para sa hindi tamang paggastos nito.
4: Tampok sa isang exhibit ang mga obra ng Yumaong modernist painter at printmaker na si Juvenal Sanso. Silipin natin yan sa agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
5: Muling nabuhay ang mga likha ng Yumaong maestro na si Juvenal Sanso. Tampok ngayon sa National Museum of Fine Arts ang Sanso, Pusong Pilipino. Ang kauna-unahang solo exhibition ni Sanso matapos siyang pumanaw noong 2025. Halos 100 likha ang bumubuo sa exhibition mula sa kanyang mga obra sa mahigit 7 dekada. Pagamat ipinanganak sa Espanya, sa Pilipinas lumaki at nahubog si Sanso. Kaya naman ang exhibition ay isa ring pagpupugay sa kanyang pusong tunay na Pilipino. Kilalanin pa ang buhay, sining at pamana ni Juvenal Sanso sa aming eksklusibong panayam at inside look sa Sanso Exhibit kasama si Fundasyon Sanso Director Ricky Francisco. Mapapanood sa Lunes, Agosto 31 sa At the Forefront. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionario News Channel.
6: Looks like the Taylor Trilogy could really be happening. Posibleng Taylor din ang ipangalan sa anak ng mag-asawang Taylor Lautner. Sa Call Her Daddy podcast ni Alex Cooper, nireveal ng wife na si Taylor that the name may be in the mix, especially since minamanifest ng mga fans.
7: No, I feel like if I don't name my baby Taylor, the internet's literally gonna cancel me. I'm gonna get canceled.
8: You're like, you had the perfect opportunity.
7: Yeah. But I'm like, guys, are they really gonna want that name?
6: The Lautners tied the knot in 2022 and announced that they're expecting back in March. Kylie Jenner finally addresses rumors na pregnant siya with baby number 3. Speculations emerged that she and boyfriend Timothy Chalamet were expecting. But sa podcast na Better Half with Stas and Vic, tinawanan lang ng beauty mogul ang issue. Kylie also says she's so used to people creating their own narrative that she doesn't care na raw. For now, she is focused aniya on her businesses and 2 kids with ex Travis Scott. But Kylie admits she does want more kids in the future. Want to experience Germany on a budget? Tikman ang world's oldest beer and soak in the festive vibes at this year's Oktoberfest. Yan ang agenda report ni Mike Arazon.
9: From setup to music and syempre, foods. German na German ang ambience ng Oktoberfest 2026 launch. Not just rich in flavor, but also in history ang star of the night na Weinstefan, isang traditional German beer.
10: Oktoberfest, from a traditional point of view, is several hundred years old already. It is actually a wedding ceremony which started all off. And over the years, it developed to what you nowadays know as the Munich Oktoberfest.
9: Kaya sa mga gusto mag-Germany, but on a budget or just for experience, this is the sign daw para maranasan ito starting October 28 to 31.
10: It's a very traditional German celebration. So the food is very authentic. We have worked on it throughout the year. 4 days of fun and party time. And we would love to have you here as well for some beer and some food and, most importantly, some fun.
9: Match naman din ang classy interior ng Hilton Manila sa event na very interactive, True Games.
6: Hilton, great place for all type of people. We have leisure guests, we have corporate guests, we have fantastic facilities, we have fantastic F&B facilities as well, from the port bar to a Shanghainese restaurant to an all-day dining, a fantastic swimming pool, great gym facilities. Hilton is the place for all of our guests.
9: As each of the guests hold their beer buong gabi, non-stop salo-salo, hindi lang naman authentic German dishes, but stories that the attendees will for sure treasure forever. Para sa Agenda, Mai Carazon, Billionaire News Channel.
1: King Harald ng Norway pumanaw na. At Mike Myers nagbalay sa subway sa Toronto. Susunod yan sa Agenda.
11: This is where the country's toughest issues meet its sharpest legal minds.
12: For future, but it doesn't mean bumalik na sa kaban ng bayan.
13: This is a movement against corrupt officials and to ensure that there's justice done.
14: Just show your salin and then afterwards, wala na.
11: No? Join attorney Mike Puledo and attorney Karen Jimeno on
15: Abogado Thursday,
16: 8 p.m. only on Billionario News Channel.
1: Isa pang traffic check ngayong Friday rush hour. Sa Elliptical Kalayaan Avenue, moderate to heavy ang mga sasakyan papuntang Fairview. Pumanaw na si King Harald ng Norway sa edad na 89. Ayon sa palasyo, payapang pumanaw si Harald sa Oslo University Hospital matapos magkaroon ng hemolytic anemia. Nakapiling niya raw ang kanyang pamilya sa kanyang final days. Naglingkod si Harald bilang monarch mula 1991. At itinuturing na oldest reigning monarch sa Europe. Papalit sa trono ang kanyang 53-year-old son na si Crown Prince Haakon bilang bagong hari ng Norway.
4: May maanghang na buwelta si Congressman Benny Abante kay Attorney Harry Roque. Kasunod ito ng post ng dating presidential spokesperson hinggil sa desisyon ng Korte Suprema sa second placer rule sa eleksyon. Yan ang agenda report ni Joash Malimban.
17: Mr. Roque must know his law. Yan ang buwelta ni Manila Congressman Benny Abante kay former presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Matapos itong i-post sa social media, ang pahayag ng Korte Suprema kahapon na nag-a-affirm sa abandonment ng second placer rule pagdating sa eleksyon. Ang caption ni Roque sa kanyang post, "Goodbye Abante." Paninindigan ng kongresista, hindi siya sakop sa ruling ng Supreme Court dahil para lang daw ito sa locally elected officials tulad ng mga gobernador at mga mayor. Pasaring ni Abante sa dating presidential spokesperson, he's showing his legal stupidity. Naging mainit na usapin noong nakaraang taon ang pagproklama kay Abante bilang kinatawan ng Manila 6th District. Kinansela kasi ang proklamasyon ng nanalong si former Manila City Councilor Joey Uy dahil sa kanyang citizenship. Kaya ang kinilalang panalo ng COMELEC ang second placer na si Abante. Sa isang panayam ngayong araw, ipinaliwanag ni COMELEC Chairman George Garcia ang technicality kung bakit hindi sakop ng naturang Supreme Court ruling ang nakaupong Manila Congressman.
18: Sabi ng Korte Suprema, wala ng second placer. Ang second placer ay na-reject ng mamamayan, hindi siya nanalo and therefore hindi siya dapat makaupo. At ang sabi po ng Korte Suprema, ito ay mas applicable sa local officials. Dahil sa local officials, mayroong kasing rule on succession. Sa national position, wala kasing rule on succession.
17: Nauna rin daw inilabas ng COMELEC ang kanilang hatol kay Uy bago ang paglabas ng Supreme Court ruling. Kaya sakaling mayroong gustong magprotesta sa pag-upo ni Abante, Ani Garcia.
18: Kapag po ang posisyon ay congressman, nawawala ng jurisdiction, kapangyarihan si COMELEC na desisyon na ng kaso kapag number one, naproklama, number two, nag-oath kahit sa isang notary public,

0: Number 3, nag-assume ng office.
1: Ayon kay Abante, kasalukuyang nasa SC ang laban nila ni Uy at mananatili raw siya sa pagtatrabaho bilang Manila Congressman habang wala pang pinal na desisyon ang korte. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinary News Channel.
2: Bumaba man ang teenage pregnancy sa mga kabataang edad 15 hanggang 19. Nananatiling nakababahala ang pagtaas ng pagbubuntis sa mas bata na edad 10 years old hanggang 14. Sa panayam ng memo kay Mylene Kiray ng Commission on Population and Development, nanawagan siya sa Kongreso na ipasa na ang Adolescent Pregnancy Prevention Bill.
3: Ang pinaka-recent data na nirelease no, ng Philippine Statistics Authority ng 2024 Civil Registration and Vital Statistics is that 3,612 ang pinaka-latest number natin. And may recorded po na dalawang 10-year-old na nanganak no, dito sa ating bansa. So nakakalungkot po that there is abuse that is involved there. No? Kasi ang age of sexual consent sa Pilipinas ay 16.
2: Dagdag pa ni Kiray, kailangan din palakasin ang reproductive health education sa mga paaralan.
3: Napakadami pong factors, kasama po ang social media kasi ayon po no, sa Young Adult Fertility and Sexuality Study, yung authoritative study talaga on reproductive health. Next to none, ibig sabihin none, ang source of information ng ating mga kabataan. At social media po, napakalaki no, ng percentage no, na nag-a-access ng kabataan tungkol sa impormasyon sa sex and sexuality. Pero ang tanong po, ano po ba ang nakikita nila? Are these no, credible sources, scientifically based, o puro myths and misconceptions?
4: Doble kayod ang Department of Trade and Industry sa pagpapalago ng industriya ng niyog para makalikha ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Yan ang agenda report ni Jill Sebandal.
5: Nakatutok ngayon ang Department of Trade and Industry o DTI sa pagpapalawak ng trabaho at kabuhayan sa bansa. Sa pagbubukas ng 2026 Coconut Philippines Trade Fair, sinabi ni Trade Secretary Maria Cristina Roque na palalaguin nila ang industriya ng niyog para makalikha ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino.
6: Through stronger coordination between private sector and government as we continue to build better lives for our farmers and for our communities. To the business sector, the Marcos administration, the DTI is here to assist you as best and as aggressive as we can. We are again at your service.
5: Malaking tulong daw para sa mga nagsisimulang negosyante ang mga programa ng DTI para magkaroon sila ng plataforma at makilala ang kanilang mga produkto sa mas malawak na merkado.
7: Malaking tulong yung DTI kasi maraming mga new businessmen na nangangarap na makita at mapakita pa sa lahat ng mga tao na yung mga produkto nila is not local but in national po.
5: Isa sa mga lumahok sa trade fair, si Tirso Lisbus, na nagsimula sa online platform noong 2019 at nakita ang potensyal ng kanilang negosyo sa panahon ng pandemya.
8: Malaking bagay talaga yung ginawa ng DTI sa amin dito kasi yung nga, first and foremost, napopromote yung product namin kahit nasa liblib kaming probinsya sa Mindanao, pero natutulungan kaming ma-showcase yung mga product namin. So ito yung one way din na mapakita na kahit nasa Mindanao kami, we have the best also of our products na pwede naming ma-showcase sa dito sa Metro Manila po.
5: Isa ang trade fair sa mga hakbang ng DTI para patunayang ang mga produktong Pinoy hindi lang para sa mga Pilipino, kundi pati sa buong mundo. Para sa Agenda, Jill Sebandal, Bilyonaryo News Channel.
9: Austin Powers still got the moves. Trending ang video ni Mike Myers doing ballet sa isang subway station in Toronto. It's giving confidence ang 63-year-old comedy legend na hindi nahiyang sumayaw kahit may dumaraang passengers. Pinost mismo ni Myers ang clip with a caption, quote, "Kinda chic to dance in the subway." Filipino storytelling is making waves on the world stage once again. Fresh off its win sa Berlin International Film Festival, nagmamarka na naman sa mga sinehan ng bagong pelikula ni director Rafael Manuel. Yan ang agenda report ni Manny the Movie Guy.

0: Ayon kay Co-op Chamber Secretary General Edwin Bustillos, target nitong pangalanan sa October ang cooperative leader na isasalang sa senatorial race. Bagamat may mga mambabatas na sumusuporta sa kanilang mga panukala, hindi pa rin daw nasusunod ang Co-op First policy sa Senado. Bahagi ng legislative agenda ng grupo ang pagsusulong na reforma sa pagbubuwis para tulungan ang halos 20,000 cooperatives sa buong bansa. Kabilang dito ang pag-amyenda sa tax exemption provision ng Republic Act 9520 o ang Philippine Cooperative Code of 2008. Hiling nilang itaas sa 100 million pesos mula 10 million ang tax relief threshold para sa mga kooperatiba. Ayon kay Bustillos, una nang pumalag ang Department of Finance at BIR sa panukala dahil magre-resulta ito sa kawalan ng kita ng gobyerno.
1: Ang sabi naman natin, yung mga cooperatives po kasi, yung kanilang surplus bumabalik ho sa mga tao. And then, mayroong mga statutory funds na pumupunta sa community.
0: Pagdating naman sa utilities, isinusulong din ng grupo ang isang renewable energy agenda. Layo nilang pagsamahin ang hanay ng CDA registered cooperatives at electric cooperatives para sa mas murang kuryente.
2: Make access of that na meron tayong solar farms talaga na direct na mga primary cooperatives mag-invest doon, isama doon sa grid. That will support the electric cooperatives.
0: Sa ngayon, kinokonsulta pa ng Co-op Chamber ang mga miyembro nito bago maglabas ng posisyon kaugnay ng US-led Pax Silica Initiative. Bukas ang grupo sa paggamit ng AI para palakasin ang digitalization efforts ng mga kooperatiba, basta't hindi nito mapipinsala ang kalikasan at mga komunidad. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
3: Dose-dose na ang flood control project na nakatenga sa Bulacan. Pagtitiyak ni Vice Governor Alex Castro, wala nang atrasan sa pagpapatayo ng mga ito. Yan ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
4: Matutuloy na daw ang mga naantalang flood control projects sa Bulacan, ayon kay Bulacan Vice Governor Alex Castro. Sa panayam sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni Castro na mahigit 30 flood control project sa kanyang probinsya ang nakatenga dahil sa hinaharap na mga reklamo.
5: Doon namin nalaman na 600 unfinished projects.
6: 600?
5: 600 okay. Unfinished projects at 40% doon ay flood control. Mm-hmm. Na ngayon, isa sa mga nagiging sanhi ng pagbaha sa Bulacan dahil meron dyan na mga floodgate na hindi gumagana, meron dyan na mga pumping station na walang pump. Mm-mm. Meron dyan na mga flood wall na putol.
4: Pero giit ng opisyal, kailangang maituloy na ito para mabawasan ang kalbaryo ng mga Bulakenyo.
5: Hindi pwede tayong huminto dito. Tanang question ko sa akin, hindi tayo pwedeng huminto dito dahil mas lalong maapektuhan yung mga kababayan natin kung nakatiwangwang lang yan at aantayin natin yung resulta ng kaso. So ang sabi nila sa akin ay itutuloy nila yung mga projects na to. Tutuloy nila yung mga binibigay lang nila sa bagong contractor.
6: So
5: sa maayos na contractor.
6: Pero hindi pa nag-bid out?
5: Nakapasok na ata for 2027 na budget.
4: Giit ni Castro, maraming paraan para masolusyonan ang problema sa baha sa Bulacan.
5: Isa dyan, maayos yung drainage system ng Bulacan, yung malinis yung mga creek, maalinis yung mga drainage, magkaroon ng water reservoir sa mga bahaing lugar. Kasi hindi lang naman high tide ang problema sa Bulacan. Even sa amin sa Marilao, sa Maykawayan, ang tubig nang gagaling sa upstream. So magkaroon ng water reservoir sa bundok para hindi mangyari yung parang nangyari sa Nepal, di ba?
6: Na
5: dire-diretso yung tubig.
4: Dagdag pa ng vice-gobernador, nakikipag-ugnayan na sila sa mga bagong DPWH district engineers sa kanilang probinsya. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel.
7: Semento sa halip na lupa raw ang nagpabilis sa agos ng baha sa Metro Manila. Kaya panawagan ng mga eksperto, ilatag na ang nature-based solutions. Narito ang agenda report ni Erica Christensen.
8: Natural na bagsakan ng tubig ang Metro Manila. Pero dahil sa urbanisasyon, napalitan ng semento at gusali ang mga dating bukirin at estero.
9: A lot of the banks or even in some cases even the bottom of these water bodies have become concreted, leading to the less absorptive qualities of this water, of these bodies of water to retain, detain, and reduce the velocity of water in place are the paved surfaces, which actually allow water to just, you know, flow horizontally at a very fast rate.
0: Mismong sa mga floodplain o lugar imbaka ng baha pa itinayo ang mga gusali. Kaya sa halip na gamitin ang tubig, natutong matakot at magtayo ng matataas na pader ang mga Pilipino.
9: We have been planning our cities in such a way that it's not, it doesn't enable the creation of a good relationship between water and the people to the point that we are actually afraid of water now, when in fact it's the giver of life.
0: Paliwanag ni Dr. Navarra, hindi na sapat ang puro sementadong dike at drainage system. Kailangan nang itayo ang mga sponge city kung saan pinaparami ang mga parke, wetland at mga pasilidad na kayang mag-ipon, mag-filter at magpaagos ng maayos sa tubig ulan.
9: Second would be really for us to develop a different strategies like sponge cities, you know, nature-based solutions that would actually be integrated when we build up.
0: Sa gitna ng serye ng mga pagbaha sa bansa, maaaring panahon na para pakinggan ng pamahalaan, lokal man o pambansa, ang Filipino landscape architects at urban planners.
10: Dahil sa isang bansa na sanay na sa malakas sa ulan, ang hamon ay hindi lang kung paano natin mapapalabas ang tubig, kundi kung paano natin idedisenyo ang ating mga lungsod para may mapuntahan ito. Para sa Agenda, Erica Christensen, Bilyonaryo News Channel.
11: Todo suporta ang buong Barangay New York kay Alex Iala sa US Open. Kahit kapos ang Pinay tennis sensation sa exhibition match, wagas na pinagmamalaki ang binuhos ng Pinoy fans. Narito ang Agenda Report ni US Correspondent Don Tagala.
12: Exhibition game pa lang ni Alex Iala, todo suporta na ang Barangay New York sa pambato ng Pilipinas sa US Open. Dumadagundong ang pagsalubong ng crowd kay Iala na suot pa ang kanyang stunning Nike Court Slam tennis dress. Nakalaban na ni Iala si Iva Jovic, who won the match 6-3. Pero kahit natalo ng Amerikana ang Pinay tennis sensation for the third time, kitang-kita pa rin sa Arthur Ashe Stadium ang pagiging close ng dalawa. Naging extra fun pa ang laban nang nakisabay sa aksyon ang mga amani na Iala at Jovic. With more than 23,000 seats, ang Arthur Ashe Stadium ang pinakamalaking tennis stadium sa mundo.
13: It's extra special being on this court in New York. I remember when I played the juniors here, I was thinking, when am I gonna get to play on this court? And this is my first time, like Eva, and there's no one I'd rather share the court with.
14: We've been practicing some languages, and I have my phrase down. Alex, ang galing mo.
12: Todo enjoy naman ang mga Pilipinong nanood sa laban ni Iala at Jovic.
15: Nandito lahat ang Barangay New York. Let's go, Alex.
16: It's amazing, man. It's just one of a kind. It's one of a lifetime experience, you know? So, let's go, Alex. Support her all the way. Win or lose, we still love you.
17: Magiging proud ka talaga na meron tayong kababayan ulit na making us proud through sports and tennis. Parang yan sila Manny Pacquiao, ganyan, si Paing Nepomuceno, o si Bata Reyes. So it's really, you know, nakaka-uplift ba ng moral?
12: Papasok si Iala sa women's singles ng US Open bilang number 17 seed, ang pinakamataas na Grand Slam seeding ng kanyang career. Para sa Agenda, Don Tagala, Bilyonaryo News Channel, New York.
18: Let's go, Alex! Let's go!
11: Alex Iala also received quite a surprise in New York. During a brand fan event sa Fifth Avenue, content creator Tony Zhao playfully proposed sa Pinay tennis star. Zhao literally got down on one knee, dalang isang lollipop ring. Napatawa na lang si Iala at humingi ng tulong from her dad. Nakiride naman sa joke ang ama, natanibihan si Iala at nag-crossed arms pa. The funny interaction ended with the father shaking hands with Zhao.
19: So ano sagot niya? No.
11: That's so cute. And we are sending all the positive vibes kay Alex. I know the US Open is huge.
19: Huge.
11: It's about to start. Yes.
19: Super, yeah. Super. So all the luck.

0: This week on Agenda North America, pumayag ang Meta na magbayad ng hanggang $18 billion at baguhin ang Facebook at Instagram. Libo-libong mga residente ang napilitang lumigkas dahil sa Hawk Fire sa Northern Nevada. Kasama na ang mga kababayan natin sa Reno. At mula sa west side of LA hanggang Dodger Stadium, patok na patok ang Pinoy favorite si Chef Bart Batiste. Those stories and more on Agenda North America.
1: Hi, I'm Cedric Young. I'm 21 years old.

0: Crave Insights.
1: That's why I hate Ayuda.
2: Ang mga kalokohan nasa babae.
3: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
0: Bold political views.
4: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
5: Ano makakalala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial?
6: Kahit na ayoko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
0: Conversations that go beyond the political headline.
7: Sino mga hula mong kakasuan?
8: Hindi man kami sa kayo ni Jess Alimbawa.
9: Parang ano, medyo offensive yung ano ah.
0: Political Talks, Friday, 8 p.m.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulong.
1: At ako naman si Dexter Galibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Night.
0: Handa na Special Task Force, binuo ng COMELEC para sa barm parliamentary elections. Congressional

0: Usapang tissue. Presyo ng tissue paper sa Amerika. Apektado ng US-Canada trade war.
1: At Governor Vilma nagpasalamat sa DILG para sa tatlong bagong fire trucks.
0: Kung ang DPWH ay may flood control scandal, ang BFP mayroon namang slot for sale scheme. Matagal na ang kalakaran ang naturang sistema at inihambing pa nga ni DILG Secretary John Vic Rimulya ang kontrobersiya sa sakit na kanser. Yan ang political update ni Laid Tabagani.
2: May massive purge na sa loob ng Bureau of Fire Protection o BFP dahil sa umano'y slots for sale scheme sa institusyon. Kasunod ito ng pag-aresto sa isang BFP personnel sa Bataan na nanghihingi umano ng 300,000 pesos kapalit ng sure slot sa ahensya. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, hindi lang ito isang insidente, kaya iniimbestigahan na ang mahigit 200 BFP personnel sa buong bansa dahil sa umano'y korupsyon sa recruitment.
3: Binabalaan ko na ang lahat ng opisyal ng BFP. Lumabas na ka ngayon, ngayon at umamin kayo o habulin namin kayo hanggang matapos ang career nyo.
2: Kinukonsidera rin ang posibleng pananagutan ng 4 na tauhan ng BFP na nagbayad ng slot.
3: If they testify, they can be given clemency and continue their service kasi they are much as a victim as a corruptor. Diba? As much as a victim too eh. But they have to come out with all the beans. Sabihin na nila lahat ng kalokohan, paano nangyari, sino kasama, sino nag-contact, para makita na mabubuwag na namin tuluyan to.
2: Sinabi naman ng BFP na online at system-generated na ang recruitment para mabawasan ang human intervention. Pero aminado ang ahensya na may puwang pa rin para sa manipulasyon sa final selection.
4: Inuulit ko po, walang bayad ang pagpasok sa aming ahensya. Libre po to, magsumikap kayo kung kayo ay karapat-dapat matanggap. Subalit kung pumasok kayo sa ganitong anomalya, may paglalagyan din po kayo.
2: Ayon kay Rimulya, naglalaro sa 100,000 pesos hanggang 800,000 pesos ang sinisingil umano para makapasok sa BFP. Bilang dagdag na hakbang, nakatakdang ilunsad ng BFP ang isang online recruitment platform para masiguro ang transparency at tamang proseso ng pagpasok sa ahensya. Una nang sinampahan ng kaso ang 45 tauhan ng BFP, kaugnay ng maanumalyang 15 billion pesos firetruck acquisition project noong Marso. Target naman daw tapusan ng DILG ang maanumalyang kalakaran sa BFP sa loob ng 6 na buwan.
1: Para sa Politico Nightly, Laid Cabagani, Bilyonary News Channel.
5: Nanawagan si Akbayan Representative Chel Jocno sa Department of Public Works and Highways o DPWH na palakasin ang lifestyle check sa kanilang mga opisyal. Ayon sa mambabatas, isa itong masusing hakbang para masigurong maayos na nagagamit ang pondo ng taong bayan kasunod ng malalang pagbaha sa maraming lugar sa bansa. Nakiusap rin si Jocno na makipagtulungan sa ilan pang mahalagang ahensya ng gobyerno na makatutulong sa kanilang pagsusuri sa kanilang mga tauhan. Samantala, ayon naman sa DPWH, nagpapatuloy ang kanilang lifestyle check at nagpapatupad sila ng tinatawag na one-strike policy. Ibig sabihin, ang sinumang mahuli nilang may nilabag sa batas ay agad na mabibigyan ng show cause order o kaya masususpende at ang pinakamabigat ay termination.
0: Nilinaw ni Bureau of Jail Management and Penology o BJMP spokesperson J. Rex Bustinera na walang special treatment na nangyari para kay Senator Jinggoy Estrada sa medical check-up noong Miyerkules, 26 ng Agosto. Siniguro ni Bustinera na ang ginawa nila ay kung ano ang naaayon sa batas at utos ng korte. Ang paglilinaw ng BJMP ay kasunod ng paratang ng Vice Chair for Samahan ng ex-detainees laban sa detensyon at aresto, Danilo De La Fuente, na hindi niya considered as emergency ang kondisyon ng senador. Inakusahan din ni Amanda Echanis, spokesperson ng Laya Campaign for the Release of All Political Prisoners, na plunderers are treated with kid gloves. Samantala, na matatandaan na sinabi ni orthopedic surgeon Dr. Fernando Sequia na hindi maganda ang kondisyon ng senador at narekomenda ang operasyon sa napunit nitong tuhod.
5: Tumaas ng mahigit 10% ang water production sa San Jose del Monte, Bulacan mula nang kunin ng Metro Pacific Bulacan Water o MPB

0: MPBW ang operasyon. Ayon sa MPBW, umabot sa 135.19 million liters per day ang average water production nito ngayong Agosto mula sa 122.36 million liters sa ilalim ng dating operator na Prime Water. Inaayos na rin ng kumpanya ang mahigit 600 sa 890 na nakumpirmang tagas sa mga pipeline na nanamana nito mula sa dating operator. Samantala, bumaba na rin ang mga reklamo ng mga consumer mula sa umaabot na 12 hanggang 14 chat bawat minuto noong Hulyo na ngayon ay nasa 3 hanggang 4 na lamang daw bawat 2 minuto. Patuloy naman ang rehabilitasyon ng water system kabilang ang mga pipeline project na inaasahang magdadagdag ng supply para sa humigit kumulang 15,000 households.
1: Apat na bahay sa Pampangang nilamon ng tubig baha. Pero hindi lang yan, umabot pa ng hanggang lagpas tao ang naranasang baha sa ilang subdivision bago tuluyang humupa ang tubig. Labis tuloy ang himutok ng ilang property owners, lalo na ang mga pamilyang naglabas ng milyon-milyong piso para sa bahay at lupa. Pangakong flood-free living pero tila bangungot ang nangyari. May politico update si Elmer Acol.
2: Ayan na!
3: Nagsisigawan ang ilang mga residente sa Lubao, Pampanga habang pinapanood ang unti-unting paglamon ng rumaragasang baha sa isang malaking bahay hanggang sa tuluyang gumuho at tangayin ng malakas na agos. Sakuha sa video, bumigay ang pundasyon na kinatitirika ng bahay sa Barangay Santa Rita, Santo Cristo hanggang sa biglang bumagsak na ang buong struktura sa kulay putik na baha. Bumaliktad pa ang bahay na walang laban sa nagngangalit na lakas ng current ng tubig. Sa panayam ng Billionaire News Channel kay Pampanga Governor Lilia Pineda, sinabi nito na hindi lamang nasabing bahay ang tinangay ng baha kundi umabot sa 4 ang mga kabahayan. Kwento pa ng gobernadora, wala ring patawad ng malakas na agos ng ilog at sinira pa ang diki sa bagi ng Lubao na hindi rin ububra sa baha na sinabayan kasi ng pananalasa ng habagat. Sa Barangay Anonas, Angeles City, Pampanga, nataranta naman at nagsisigaw din ang ilang residente nang tuluyang gumuho ang isang tulay bunsod ng malakas din na agos ng tubig baha. Samantala, sa report ng CLTV Pampanga, umabot ang hanggang lampas tao ang naranasang baha sa ilang subdivision bago tuluyang humupa ang tubig. Labis tuloy ang himutok ng ilang property homeowners, lalo na ang ilang pamilyang naglabas pa ng milyong-milyong piso para sa bahay at lupa. Pinangakuan daw sila ng flood-free living. Pero ngayon, anyari, dahil dito hindi na tuloy kumbinsido ang ilang homeowners ng subdivision sa tinaguriang Venice of Pampanga sa bayan ng Apalit sa iba't ibang plano para sa flood mitigation project sa kanilang lugar. Anila kung gaano kasi kabagal umano ang hustisya sa sapin ng flood control controversy sa bansa, ganun din ang kanilang pananaw kung maitutuhan ang sagot pa ba sa kanilang problema. Sa kabilang dako, malawater world din ang eksena sa 8 munisipyo naman ng Pampanga 4th District na nasa low-lying areas na pinakaapektado tuwing nag-o-overflow ang Pampanga River at kapag sinabayan pa ng high tide sa Pampanga gabi na kahit tumigil ng ulan, baha pa rin. Para sa Politico Nightly, Elmer Acol, Billionario News Channel.
1: Nanawagan naman si Senador Bongo sa national government na bilisan ang pagtugon sa pagbaha sa Pampanga. Personal na nagtungo si Go sa Masantol para makita ang sitwasyon ng mga residenteng apektado ng habagat. Nakita niya ang mga kalsada sa San Simon, Apalit at Makabebe na lubog pa rin sa baha. Namahagi rin si Go ng financial assistance at groceries sa 750 beneficiaries. Nanawagan siya sa mga ahensya kabilang ang DPWH na personal na pumunta sa mga apektadong komunidad. Ayon kay Go, mahalaga ang mabilis na ayuda at mas matatag na paghahanda sa mga kalamidad.
0: Nagpapatuloy ang search and retrieval operation ng mga tauhan ng MDRRMO, San Marcelino Municipal Police Station, BFP at 2nd Provincial Mobile Force Company, gayon din ang opisyales at mga kawani ng barangay, buhawen sa 3 pang katutubong nawawala. Makaraang tumaob kahapon ang kanilang sinasakyang bangka sa Mapanuepe Lake sa Barangay Buhawen, San Marcelino, Zambales. Sakay ng bangka ang 13 katutubo, 6 dito ang kumpirmadong nasawi. apat ang nakaligtas samantalang tatlo ang nawawala.

0: Lang na dito ang isang buntis at bata na nasa edad 5 years old at 12 years old. Ayon sa ulat, pauwi na ang mga biktima sa sityo Lumibao galing ng Buhawin proper kung saan nagpabakuna ang ilan sa kanila sa barangay center at dumalo sa isang four-piece meeting na nang maganap ang trahedya. Samantala, nagpaabot ng pakikiramay ang pamahalaang lokal ng San Marcelino sa pangunguna ni Mayor Elvis Ragadio Soria sa mga pamilya ng anim na nasawi.
1: Hiniling ng isang mababata sa Kamara ang total ban sa pag-angkat ng mga basura, processed waste at waste by-products mula sa ibang bansa. Sa House Bill 6267 ni Quezon City Representative Patrick Michael Vargas, binanggit nito ang ulat ng United Nations Environment Program na ang Asia ay isa sa mga pangunahing tapunan ng ilegal na kalakalan ng basura, kabilang ang Pilipinas. Ayon kay Vargas, mas pinalala ng pagdami ng basura sa mga ilog at estero ang problema sa flood control, lalo na tuwing may bagyo at habagat. Sa ilalim ng panukala, magtatayo ng 24/7 environmental protection desks sa lahat ng national ports of entry para maharang ang mga misdeclared o basurang kargamento. Ipababalik agad sa ipinanggalingang port ang mga natuklasang basura habang maaring makumpiska ang sasakyan, maban habang buhay ang offending shipper at maharap sa kaso ang mga sangkot.
0: Hinihikayat naman ng isang mambabatas ang mga local government unit o LGU na magsagawa ng rescue buys para matulungan ang mga magsasaka at maiwasang masayang ang kanilang mga ani. Ginawa ito ni ABRA Representative JB Bernos matapos iulat na may mga kargamento ng carrots at repolyo ang itinapon sa mga kalsada sa Tublay, Benguet dahil sa oversupply at kawalan ng buyers. Ayon kay Bernos, maaaring ipamigay ng mga LGU sa mga pamilyang nangangailangan ang mga produktong bibilhin nila mula sa mga magsasaka. Samantala, sinuportahan din ni Bernos ang panukala ni Department of Education o DepEd Secretary Sunny Angara na gamitin ang surplus vegetables sa pinalawak na government school feeding program. Nasa 4.6 million learners, kabilang ang kindergarten at grade 1, ang kasalukuyang benepisyaryo ng school feeding program ng DepEd. Kasabay ng paghahanda sa BARM parliamentary elections, all set na rin ang COMELEC para sa gaganaping congressional special election sa Dasmariñas, Cavite bukas, kung saan pagpipilian sa limang kandidato ang papalit kay expelled Congressman Kiko Barzaga. Paalala ng COMELEC sa mga botante, simula ng liquor ban mamayang alas 12 ng madaling araw, habang nakataas na rin ang gun ban sa buong lungsod. Yan ang Politico Update ni Joash Malimbad.
2: Nagdadag na ng Special Task Force ang Commission on Elections sa iba't ibang bahagi ng Bangsamoro Region habang nalalapit ang pinakaunang BARM parliamentary elections. Layo ng mga task force na ito na paigtingin ang seguridad at siguruhing may integridad ang halalan sa September 14. Ngayong araw, nilagdaan na ng COMELEC katuwang ang Philippine Statistics Authority at election watchdogs tulad ng PPCRV at NAMFREL ang ilang memorandum of agreement para sa gagawing random manual auditing sa mga makinang gagamitin sa automated elections.
3: Kailangan makumpirma natin na tama ang bilang ng mga makina dahil ang nagbibilang ng boto ngayon ay nasa makina. Kaya importanteng maisagawa ito.
2: Pero bagaman nasa mahigit 99% na raw ang accuracy ng mga makina sa nakalipas sa national and local elections, mayroon pa rin mga irregularidad na hindi nila basta-basta makokontrol. Ani Garcia, may mga insidente umano ng pananakot, pagbabayad o panlilinlang para lamang makontrol ang boto ng ilang mga botante sa ilang bahagi ng rehiyon.
4: Halimbawa po, yung pong pagboto ng botante na hindi pala sila talaga ang nag-shade ng balota. Bakit hindi sila nag-shade? Hindi sila nag-shade sapagkat tinakot sila o kaya hindi nila sila pinalabas ng mga bahay nila. Dahil may mga ibang nagseshade, lalo na yung may control sa teritoryo na yon, barangay na yon, eskwelahan na yon o ng bayan na yon.
2: Bilang tugon, mas pinaiigting daw ng ahensya ang pakikipag-ugnayan sa law enforcement and security forces tulad ng PNP at AFP. Ani Garcia, plano na rin ng COMELEC ang paglalagay ng extra security hindi lang sa mga presinto, kundi sa bawat lugar.

0: CR na dadaanan ng logistics kabilang ng pag-deliver ng mga makina at election paraphernalia sa COMELEC hubs.
1: Kinakailangan yung tunay na sentimiento at boto ng mga Moro ang lumabas sa September 14. Ginagarantya ng inyong commission election. Tuloy na tuloy ang September 14 parliamentary election. Wala nang makakapigil dito.
0: Kasabay ng paghahanda sa BARM, all set na rin daw ang COMELEC para sa gaganaping congressional special election sa Dasmariñas, Cavite bukas, kung saan pagpipilian sa limang kandidato ang papalit kay expelled congressman Kiko Barzaga. Simula na ng liquor ban mamayang alas 12 ng madaling araw, habang nakataas pa rin ang gun ban sa buong lungsod. Magbubukas ang early voting para sa senior citizens, mga buntis at PWD bandang alas 5 ng umaga, habang alas 7 naman magsisimula ang regular voting na tatagal hanggang alas 3 ng hapon. Para sa Politico Nightly, Joash Malimban, Bilinario News Channel.
2: At kaugnay nga ng balita, kaugnay ng BARM election, makakausap natin mula sa linya ng telepono si Basilan Vice Governor Hajiman Jim Hataman Saliman. Magandang gabi, Vice.
3: Yes, magandang gabi po. Good evening.
2: Good evening. Kumusta po yung mga paghahandang ginagawa natin kaugnay ng election security dyan sa inyong lalawigan?
3: Well, ang kwan naman yan, normally, ang nag-uusap sa security aspect is yung kwan, yung security sector, which is yung Army at saka yung PNP in coordination with COMELEC.
2: Mm-hmm.
3: Of course, yung support din ng mga local governments, lalong-lalo na itong first na election ng BARM, medyo, alam mo, binabantayan ng lahat.
2: Mm-hmm.
3: Dahil nga ito yung kwan, isang bagong election ito sa autonomous region.
2: Mm-hmm. Vice, ano po ang pakiramdam na sa wakas matapos ang ilang taong pagkakabinbin, matutuloy na itong parliamentary election sa BARM?
3: Well, excited lahat kasi siyempre magkakaroon na ng tunay na representative yung sa parliament ng BARM. Tapos yung participation ng tao para pumili ng leader nila.
2: Mm-hmm.
3: So relatively ina-expect ng mamayan ng Bangsa Moro na sana magkakaroon ito ng magandang resulta at makakapili sila ng tunay na leader para magre-represent sa kanila.
2: Mm-hmm. Diyan po sa inyong lalawigan, mga ilang representante po ang kakailangang ma-elect para sa Basilan?
3: Yung sa amin is apat na district. Mm-hmm. Po. Apat na district, of course yung party list. Depende siyempre yung result ng votes ng Basilan.
2: Ayun. Pero kumusta po sa ngayon, sa kasalukuyan, dalawang linggo o mahigit dalawang linggo bago ang halalan, kumusta po ang peace and order dyan sa Basilan sa ngayon?
3: Well, in relation sa election, so far wala pa namang incidents na pwedeng i-correlate sa yung election violence.
2: Mm-hmm.
3: At lahat naman ng party ay freely nakakaikot sa buong lalawigan ng Basilan.
2: Mm-hmm.
3: And kahit sa part ng security sector, binibigyan ng assurance na magiging peaceful and honest yung election sa Basilan.
2: Mm-hmm. Yung ongoing na pangangampanya, okay, wala namang mga untoward incidents?
3: Tuloy naman. Mm-hmm. Lahat ng parties, maging yung mga sectoral groups, mm-hmm. yung iba't ibang partido, freely umiikot sa Basilan. At so far, wala namang anything na related na pwedeng matawag mo. May semblance of yung insecurities doon sa area. So, yung reality is yung iba't ibang partido, halos laman umiikot sa buong BARM. Eh. And mm-hmm. particularly sa Basilan po, halos lahat ng munisipyo inikutan din ng iba't ibang partido.
2: Mm-hmm. Pero so far, kumusta ang wala bang mga security threats sa ngayon, mga banta sa seguridad? Sa pangangampanya at maging sa September 14 na parliamentary elections?
3: So far, Dexter, walang kasi ako, umiikot ako dahil siyempre may mga tinutulungan kong candidates at of course, member ako ng isang party. Mm-hmm. So kahit na sabihin natin hindi ako yung candidate, mm-hmm. Umiikot pa rin ako para at least suportahan yung candidates ng partido namin. Mm-hmm. At halos ng munisipyo naman, iniikutan ko. So wala namang anything set. In fact, bukas, by Monday, baka pupunta ako sa dalawang munisipyo. So far, wala naman. Walang karin.
2: Mm-hmm. Puntahan naman natin ang estado ng ating mga kababayan dyan sa Basilan. Kumusta po yung estado ng hanap buhay, mga livelihood programs para po sa mga Basilenyo?
3: Well, ang probinsya kasi basically ang economic base niya is agricultural fisheries. Mm-hmm. And yung lalong-lalo na noong panahon na ako yung governor, mm-hmm. in place namin yung rubber, yung coconut industry namin, kahit nasabihin natin tinamaan ng coconut sa infestation noon. Mm-hmm. Tapos yung rubber industry namin na naayos naman namin kahit may problema. Mm-hmm. And comparably, nung before ako nag-assume na governor noong 2016, alam naman natin lahat, Dexter, kung ano yung Basilan. Mm-hmm. At kung ano yung naririnig natin and actual na experience natin. So far naman sa ngayon, relatively, na matatawag natin na yung security sa economic activity ng tao, tuloy-tuloy naman, lalong-lalo na yung sa fishery sector namin dahil strictly kinakampaign namin yung illegal fishing at saka encroachment ng mga big fishermen sa municipal water. So nagkakaroon talaga ng impact yung program na yun at nagkakaroon ng quality effect doon sa mm-hmm. economic activity ng mamayan ng Basilan.
2: Opo. Kumusta naman po ang turismo, ang takbo ng local tourism at investment opportunities sa lalawigan? Kasi pag sinasabi mo kasi Basilan, Vice Gov, iba yung, alam mo, dahil doon sa mga nangyari siguro noong mga nakaraang taon. Pero lately, mga ilang taon nang nangyari, ay nakaraan medyo hindi na nagiging headlines ang lalawigan sa mga karahasan.
3: Well, of course, yung transition, yung recognition, at saka yung perception, lalong-lalo na yung tagalabas, hindi agad-agad kasi yung adaptability at saka yung acceptability ng mga tagalabas. Mm-mm. Dahil siyempre sa matagal na panahon, ganun yung impression.
2: Correct.
3: But comparably before, may mga ilan, lalong-lalo na yung mga na-expose na sa area, na-appreciate mm-hmm. naman nila. Uh-oh. Yung difference noon at saka yung ngayon.
2: Oo.
3: Malayong-malayo na.
2: Oh, isa sa mga pinagmamalaki ng Basilan, yung mga nagsasarapang seafoods nyo po dyan sa lugar. Oo.
3: In fact, isa sa mga dinadayo. Ang barm area po, mm-hmm. Lalong-lalo na yung island provinces, maganda po yung production ng yung mga quality ng isda, yung iba't ibang klase ng isda. Mm-hmm. Tapos marami na kasing mga development actually na sa engagement ng mga tao, mm-hmm. nagkakaroon na rin ng iba't ibang activities. So yung kung ano yung noon naiba na sa ngayon.
2: Tayo naman po yung natutuwa sa mga ganong pangyayari na at least nakikilala na rin pati yung turismo diyan sa Basilan. So ano pa po yung mga priority project po ninyo at vision po ninyo para sa lalawigan?
3: Dati kasi Dexter yung nung governor ako, di ba mm-hmm. pinapunta ko si presidente noong 2023-24 mm-hmm. yata.
2: Yes.
3: No, isa sa campaign ko at that time is yung Salus Firearm. Kwan kasi ito, in parallel doon sa peace process with MILF habang may decommissioning. So gusto ko rin yung other sector, magkakaroon na rin ng yung realization at saka mm-hmm. may program na nakatutok sa kanila.
2: Uh-oh.
3: Para at least yung totality ng direction ng peace and order at saka yung peace and security,
2: mm-hmm.
3: hindi lang yung peace process ang nagpo-contribute, kundi yung other aspect.
2: Mm-hmm.
3: At saka yung ibang sector, nakakatulong din no, na makaging part doon sa overall situation.
2: Ayun.
3: So yung saldo volume noon, yung small and light weapon program, ang tinarget ko kasi actually
2: mm-hmm.
3: is sana hindi masamang mangarap na wala nang barilan, wala nang namatay sa baril.
2: Mm-hmm.
3: At saka hindi na nagagamit sa kalokohan. So ang nung pagpunta kay presidente noon, at that time mahigit 1,000 yung sinira naming baril noon.
2: At least ngayon naging katotohanan na yung mga pangarap nyo noon. Para sa isang

0: So far, no? So far, may mga signs, may mga significant na changes at saka hindi lang yung taga-Basilan yung nag-appreciate nito, kundi yung mga taga-labas din.
1: Na bumibisita dyan. Pero wala pang direct flight dyan sa Basilan po, Vice
0: Governor?
1: So far,
0: kasi ang kwan kasi, ano?
1: By sea pa rin, ang
0: pinaka... By sea, kasi yung Roro, yung ano ito, yung Fastcat, yung Fastcraft din. Marami naman biyahe na kuan. More or less kasi mga 1 hour lang yan.
1: Oo, mabilis lang.
0: Pero
1: din.
0: Ang kuan kasi, pinaplano na rin namin. No? May tapos na feasibility studies sa funded number. So gagawa na rin namin ng airport sa Lamitan City. No?
1: Yung
0: kuan. Ang isang inayos lang kasi namin ngayon, Dexter, is yung power. Eh. Kasi alam mo na yung Spag area, yung island provinces, di ba?
1: Problema talaga ang kuryente.
0: So, kinakausap ko yung Minda, si Secretary Leo Magno, yung possibility ng submarine cable na i-connect na sa national grid yung power ng Basilan dahil malapit naman ito sa mainland.
1: We look forward sa mga ganyang kaganapan dyan sa inyong lalawigan. Maraming salamat po, Basilan
0: thank
1: Vice Governor Hajiman Jim Hataman Saliman. Magandang gabi.
0: Thank you very much, Sam. Magandang gabi po. Good night. Thank you.
1: Senador Marcoleta Quinisio ng recantation ni Gutesa at PBBM nakiramay sa pamilya ng dating AD camp. Ang mga balitang yan sa pagbabalik ng Politico Nightly.

0: the latest headlines before you even step out the door.
1: Walang mabilisang solusyon sa problema ng pagbaha. UP Law, magpapatupad ng AI at gadget para nawagan ang mga binahang residente sa San Fernando, Pampanga.
0: Fast, clear, and exactly what you need to begin your day.
1: Magandang umaga, ako si Willard Cheng.
0: Wake up with Metro Morning with Willard Cheng. Weekdays 7 a.m. on BNC, the Bilyonario News Channel.
2: There's no single recipe for success. It takes the right ingredients, a lot of heat, a few mistakes, and years of perfecting the craft.
3: It's a constant battle to get better than yesterday in our industry.
2: Every experience added another layer, every failure another lesson, until it all came together.
3: I've had this dream of having a Michelin star since I was a kid.
2: For Chef Josh Boutwood, the recipe has taken decades to create. I'm Charles Tew, and this is Beyond the Game.
4: This week, on Agenda North America, pumayag ang Meta na magbayad ng hanggang $18 billion at baguhin ang Facebook at Instagram. Libo-libong mga residente ang napilitang lumigas dahil sa Hawk Fire sa Northern Nevada. Kasama na ang mga kababayan natin sa Reno. At mula sa west side of LA hanggang Dodger Stadium, patok na patok ang Pinoy favorite si Chef Barb Batiste. Those stories and more on Agenda North America.
5: Kahit nasa selda, hindi nagpahuli si Senator Marcoleta sa pagkwestiyon sa pagbawi ni Orly Gutteza sa mga nauna nitong aligasyon kaugnay ng flood control scandal. Samantala, naniniwala ang abogado ng 18 Maleta Boys na posibleng magsalita muli si Gutteza. Ang detalye sa Politico Update ni Hannah T.
6: Kahit nakakulong, tumindig si Senator Rodante Marcoleta sa naunang testimonya ni Orly Gutteza at kinwestiyon ang pagbawi nito sa mga nauna niyang alegasyon. September 2025, iniharap ni Marcoleta si Gutteza sa Senate Blue Ribbon Committee at naglahad ng mga alegasyon laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at former Congressman Zaldico kaugnay ng flood control scandal. Si Gutteza raw ang naghatid ng umano'y kickback money sa bahay ng dalawa. Pero Agosto ngayong taon, nag-recant si Gutteza at sinabing fabricated daw ang mga ito. Itinuro niya sina Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor pagdating sa coaching at pag-pressure umano sa kanya. Hinala ni Marcoleta, posibleng banta sa asawa at mga anak ni Gutteza ang nagtulak sa kanya para baguhin ang pahayag. Sabi rin ni Marcoleta, may bigat pa rin ang unang testimonya ni Gutteza. Kumpara raw sa 2025 testimony ni Gutteza, general denial kung tawagin ng senador ang bagong pahayag nito. Imposible rin daw na makabuo sila ng detalyadong kwento tungkol sa umano'y paghakot ng pera gamit ang mga maleta sa loob lang ng halos isang oras sa isang restaurant kung saan nakilala niya si Gutteza. Hindi raw niya noon kilala ang nagpakilalang Marino, kaya kinwestiyon niya kung paano raw niya agad mapagkakatiwalaan ito. Makukuha ang buong detalye ng kwento, maisusulat muli ito at mabibigyan ng instruction ang sundalo sa loob lang na maikling panahon. Hindi rin kumbinsido ang senador sa recantation dahil dati na rin daw may kumalat na video ng umano'y pag-uusap ni Gutteza at ng kanyang asawa noong November 2025. Lumalabas daw sa pag-uusap na matapos ang Senate testimony na wala ng malayang komunikasyon si Gutteza habang nasa kusodiya ng mga taong hindi niya pinangalanan. Ayon din kay Marcoleta, lumalabas umano sa video na pinapirma at pinabasa si Gutteza ng ibang statement na nagde-deny sa nauna niyang testimonya at nag-akusa kina Marcoleta at Defensor na nasa likod nito kapalit ng pera. Nasa selda ngayon si Marcoleta kaugnay ng kasong plunder dahil sa hindi idineklarang 75 million peso campaign donation bilang mambabatas. Sabi naman ng abogado ng 18 Maleta Boys na si Attorney Levito Baligot sa The Spokes ng BNC, alam niyang restrained ngayon si Gutteza.
7: That is also worrisome on the part of the family.
8: So you're saying that he's illegally detained or maybe illegally detained?
7: Yes.
8: Who is holding him or who would be, who are the forces behind whoever is holding him?
7: Baka yung mga skin onion government officials will...
8: Onion skin government officials
7: onion skin
8: na
7: government, baka filean na naman ako ng cyber libel dito.
6: Nakakatawag daw si Gutteza sa pamilya niya on rare occasions, pero mag-iisang taon na raw silang hindi nagkikita. Para sa Politico Nightly, Hannah Tia, Billionaire News Channel.
9: Sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi ng prosekusyon may posibilidad na magbawas sila ng panel member. Paliwanag nila, posibleng ang mga magbibitiw bilang prosecutor ay maging parte ng House Trial Spokesperson. Paraan-an lang ito ng prosecution para maiwasan na rin ang paglabag sa sub-judice rule. At mas maganda rin na nila na marami ang humaharap sa publiko para ipaliwanag ang mga kaganapan sa impeachment. Samantala, sinabi ni House Trial Spokesperson and former Representative Ace Barbers na hindi pa nila nakikita sa ngayon na dapat nang ipresenta bilang testigo ang umano'y bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga at ang former BPSPG officer na si Colonel Raymond La Chica. Paliwanag ng prosecution, malinaw na rin naman ang mga sinabi ng Special Disbursing Officer ng OBP na si Gina Acosta na inutusan siya ni VP Sara na ibigay ang confidential funds kay Colonel La Chica na base sa rules for confidential funds, hindi ito dapat binibigay sa isang tao na hindi naman informant. Naniniwala pa rin ang prosecution na wala pa rin napabasag na ebidensya ang depensa laban kay VP Sara.
10: Yung pong House Prosecution Panel ay mananatili hanggang pinakadulo.
5: Itutulak ni Paranaque Representative Brian Yamsuan ang dagdag budget para sa PCO at PTV4 sa 2027. Ayon kay Yamsuan, mahalaga ang komunikasyon para malaman ng publiko ang mga programa ng gobyerno. 2.62 billion pesos ang panukalang budget para sa PCO at mga attached agencies nito, mas mababa kumpara sa 2026. 138.34 million pesos naman ang nakalaan para sa PTV4. Ayon kay PTV4 General Manager Lino Cayetano, hindi sapat ang pondo para sa serbisyo ng istasyon. Nangako si Yamsuan na itutulak niya ang pagdadagdag ng pondo para sa PCO at PTV4.
9: Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamilya at mga kasamahan sa militar ng dating aide-de-camp niya na si Major Maria Joshua Santiago. Sa kaniyang Facebook post, inalala ni PBBM si Santiago bilang isang matapang, maaasahan at mabuting tao na dedikado sa paglilingkod sa bansa. Ipinanalangin din ng Pangulo ang pamilya at mga kapwa sundalo ng yumaong opisyal.
5: Mukhang may reunion at may pasabog na parating para sa cast ng TGIS kasama si Consie Angelou, habang si Governor Vilma Santos Recto thankful sa bagong fire trucks na ibinigay para sa Batangas. Silipin natin yan at iba pang chikat ganap sa Politico Showbiz hatid ni Carol B.
6: Parang may mini reunion ang TGIS barkada. Nagkita-kita kasi ang ilang cast members ng iconic drama series. Kabilang si actress at Pasig City Councilor Angelou De Leon. Pero hindi lang throwback ang hatid ng kanilang get-together dahil mukhang may mas exciting pa silang inihahanda. Ayon sa post ni Consie, may Netflix project sila na nakatakdang ilabas sa Disyembre kung saan magkakasama sila ni na Bob, Mike, Rika, Shara, Berna, Polo at Direk Mark. At parang hindi pa yan ang pasabog dahil may isa pa raw silang project na niluluto. So TGIS fans, abang-abang na lang for more details. From Showbiz Reunion, punta naman tayo sa isang welcome development sa Batangas. Personal na nagpasalamat si Star for All Seasons at Governor Vilma Santos Recto kay DILG Secretary John Vic Remulla para sa tatlong bagong fire trucks na binigay sa probinsya. Inaasang makakatulong ang mga ito sa pagpapalakas ng fire and emergency response para sa mga Batanggenyo. Kaya naman, full support at thank you muna ang ating Star for All Seasons. Samantala, ang kanyang anak na si Batangas 6th District Representative Ryan Recto parang nakakalimutang naka-duty habang nakikipagkwentuhan sa mga residente. Kita sa video ang congressman na nagbabalat ng suman. Ala eh, mukhang sarap naman si Congressman! At sa Quezon City, tuloy-tuloy naman ang relief efforts ni actor at Quezon City 1st District Representative Arjo Ataide kasama ang DSWD at ang mga community leaders. Nagpatuloy ang relief operation sa Barangay Santa Teresita. Mukhang walang pahinga sa pagtulong. Kapit bisig muna para sa mga kadistrito. Para sa Politico Showbiz, Carol D., Billionaire News Channel.
9: Alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik ng Politico 90.

Sa ating politiko lokal sa Quezon City, gagamit ng artificial intelligence ang lokal na pamahalaan para mas mapabilis ang disaster response sa lungsod. Inilunsad ng Quezon City Government ang citizen reports at artificial intelligence para palakasin ang kahandaan at pagtugon ng lungsod sa baha, bagyo, habagat at iba pang sakuna. Ang Lifesaver ay isang community-powered at AI-assisted disaster information platform na nag-uugnay sa mga ulat mula sa mga mamamayan at sa mga response system ng lungsod, kabilang ang Helpline 122 at iReport. Sa pamamagitan ng AI-assisted verification at data aggregation, mas mabilis na napoproseso at na

0: maayos ang mga impormasyon habang may human review pa rin para matiyak ang pagiging mapagkakatiwalaan ng mga ulat. Ayon kay Mayor Belmonte, hindi lamang responsibilidad ng gobyerno ang pagbuo ng disaster ready na Quezon City dahil makatutulong din ang bawat Q-citizen sa pamamagitan ng napapanahon at mapagkakatiwalaang impormasyon. Layunin ng inisyatiba na mas maging organisado ang pag-uulat, pag-verify at pagpasa ng mga impormasyon sa mga barangay at responders para mas mapabilis ang pagtugon sa mga emergency.
1: Sa lungsod ng Binian, baha no more! Epektibo ang temporary pumping station na binuksan sa pangunguna ni Congressman Armand Dimagila. Ayon kay Dimagila, unti-unti nang lumilitaw ang mga kalsada sa Porokpolo at Almeda sa Barangay de la Paz, Binian City. Matapos ang wala pang 48 oras na pagpapump gamit ang temporary pumping stations. Anya, nakakapasok na muli ang mga motorsiklo at tricycle habang naglalakaran na rin ang ilan sa mga daan na dating lubog sa baha. Sinabi ni Dimagila na maganda ang nakitang resulta ng temporary pumping station, lalo na at mas napapalakas pa ito sa sandaling makumpleto ang permanent pumping station. Kabilang sa plano ang pagkakaroon ng gates at mga malalaking pump para mas mapabilis ang pag-alis ng tubig tuwing bumabaha sa lugar. Umaasa si Dimagila na magtutuloy-tuloy ang paghupa ng baha at makabalik na sa normal na pamumuhay ng mga residente sa De La Paz. Posibleng sumipa ang presyo ng toilet paper at facial tissue sa Estados Unidos. Ito'y dahil sa tumitinding trade war sa pagitan ng US at Canada. Kung bakit, alamin ang balitang yan at iba pang Politico World Update sa ihahatid ni Jerome Villanueva.
2: Dahil sa painit na trade war sa pagitan ng Amerika at Canada, pati ba naman presyo ng tissue paper sa Estados Unidos, apektado. Magpapataw kasi ang Canada ng 25-50% taripa sa halos 900 American goods. Bilang ganti ito sa mga taripang ipinataw ng US, apektado din ang American manufacturers at mga negosyo dahil sa Canada sila umaangkat ng mga raw materials. Canada ang pinakamalaking supplier ng toilet paper sa Amerika. Dahil dito posibleng tumaas ang gastos sa produksyon. Ang US ang pinakamalaking toilet paper consumer sa buong mundo na gumagamit ng higit 20% sa kabuuang supply. Samantala, sa gitna pa rin ng tensyon sa kalakalan, sa pagitan ng United States at Canada, nilagdaan ni US President Donald Trump ang executive order na palitan ang pangalan ng Lake Ontario bilang Lake America.
3: And we filed all the necessary papers, documents, everything else. We notified all of the various people. And this is official, effective.
2: Ang Lake Ontario ay isa sa limang Great Lakes at nasa hangganan ng Canadian province ng Ontario at US state of New York. Sa isa namang post ni Trump, makikita ang iba't ibang hanay ng mga presidente ng Amerika. Kapansin-pansing, si Trump ang may kategoryang the greatest, habang sinundan lang siya ng great category hanggang sa failure category. Ang self-declared chart, pinalaga ng maraming historian at eksperto at sinabi si Trump ay ang worst president sa US history. Sa Nepal, pumalo na sa hindi bababa sa 538 ang bilang ng namatay sa dilubyong tumama sa Nepal-China border. Nag-offer naman ang China na i-assist ang Nepal sa kanilang rescue operations kasunod yan ng high-level meeting na pinangunahan ni Chinese President Xi Jinping. Iniutos din ng Chinese leader na mag-dispatch ng disaster relief at emergency operations sa Tibet. Pormal nang humarap sa mga ministro ng Norway ang bagong hari na si Haakon sa isang extraordinary council sa Oslo. Ito ay matapos pumanaw si King Harald V. Sa edad na 53, aako si Haakon sa trono bilang bagong monarka ng Norway. Ang posisyon ng hari sa bansa ay karamihan ng seremonya at simboliko, ngunit nananatili itong mahalagang sagisag ng Norway sa loob at labas ng bansa. Para sa Politico Nightly, Jerome Villanueva, Billionaire News Channel.
1: At bago matapos ang araw nyo, heto muna pampa-feel good. Mga kwentong good vibes naman susunod sa Politico Nightly.
4: I can't believe it. Biro mo, limang higante ang tinalo niya.
5: I think next na makikita natin, lalo na sa US Open, we're very excited to see what Alex does there.
4: Ang napapanood ko siya, parang ako naiiyak. When she, you know, she's just so real, raw. She's so proud to be Filipino. I just love her.
6: At nakakatuwa sa kanya, hindi nakakalimutan niya, acknowledge talaga yung suporta ng mga Pinoy, you know?
7: Wherever they are.
4: I'm telling you, the Filipinos are on a roll.

0: I'm Attorney Karen Jimeno.
1: No judgment.
2: What should the defense be most concerned about?
3: The prosecution will have to build on threat.
1: No debate.
0: Do you think that the prosecution has established a strong enough case?
4: Definitely not a strong case.
1: Just open conversations.
0: Many have said that the Supreme Court can break the gridlock at the Senate. Quorum was declared with only 12 senators. He informed Be Insightful of the News.
1: At the forefront on Bilyonario News Channel.
5: Oras na para sa ating politiho. Sino itong politiko na todo sagot sa mga tanong ng kanyang mga kababayan tungkol sa nakatakdang pagpapatayo ng isang kilalang shopping mall sa kanilang lugar? Ayon sa ating Polyboard, marami raw ang nagtatanong kung kailan sisimulan at matatapos ang bagong mall. Imbis na ang mismong shopping mall ang sumagot, abay, itong si politiko na lang ang pumormang spokesperson at nagbigay ng mga update. Animoy siya ang nagpapatayo ng gusali.
0: May mga nagtanong din kung pwede raw bang mag-apply ng trabaho sa mall. At todo sagot naman ang politiko na pwedeng-pwede. Ayan, hindi lang spokesperson, nagmistula na rin HR. Pero imbis na mapabilib ang lahat, may ilang kababayan din daw na naiirita sa pagiging epal ni politiko sa proyektong hindi naman siya ang nagpapatayo.
5: Baka excited lang si politiko at magkakaroon na ng mall sa kanyang lugar. At mukhang malaki-laki itong mall na ito.
0: Anong clue?
5: Ang clue. Mm-hmm. Ito pala yung clue natin. Ang politiko na umaakting na spokesperson ng shopping mall ay may letrang T sa pilyedo. As in, tagapagsalita. Hula na. Kilala nila yan. Alam niyo na yun.
0: At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mahandog na feel-good story sa Politico Update ni Carol D.
6: The wedding bells have rung for the Robredo family. Ikinasal na si Dr. Trisha Robredo, anak ni Naga City Mayor Lenny Robredo, sa kanyang partner na si Stephen. Ibinahagi ng photographer ang mga larawan mula sa kanilang intimate City Hall elopement sa Boston, Massachusetts. Ayon sa photographer, dalawang beses niyang nakasama at nakuhanan ng litrato ang mag-asawa. Una, para sa kanilang engagement at muli, para sa kanilang elopement. Kita sa photos ang wedding bliss ng dalawa. Kaya naman, congratulations Trisha and Stephen! Samantala, ibinahagi ni Manila City Mayor Isko Moreno ang isang sweet birthday greeting para sa kanyang ex-girlfriend. Pinasalamatan niya ang kanyang asawa sa pagmamahal, pasensya, pag-unawa at palaging paniniwala sa kanya. From girlfriend to wife. At ngayon ay forever partner in life. Mukhang naka-jackpot si Yorme sa kanyang very supportive wifey. At may good news para sa mga animal lovers sa Cebu City. Ibinida ni Cebu City Mayor Nestor Arquival ang pagdami ng mga rescued pets na nakakahanap ng kanilang forever home. Ayon kay Arquival, umabot na sa 170 adoptable pets ang nakahanap ng bagong tahanan mula Enero hanggang Agosto 2026. Mas marami pa sa kabuuang naitalang adoption sa buong taon mula 2022. Hinikayat naman ni Arquival ang mga naghahanap ng alaga na adopt, don't shop. At may bilin din tungkol sa responsabling pag-aalaga ng mga hayop, kabilang ang pagpapabakuna at pagpapaspay o neuter. Nagpasalamat din ang alkalde sa mga nag-ampon, nag-foster, nag-volunteer at nag-donate para sa mga hayop na nangangailangan ng tulong. Paalala niya, ang mga alagang hayop ay bahagi ng pamilya at dapat bigyan ng pagkain, tahanan, atensyon at higit sa lahat, umaapaw na pagmamahal. At yan ang ating Politico Good Vibes, Carol D., Bilyonario News Channel.
0: O paano? Happy long weekend na.
5: Long weekend nila. Long weekend nila. Sila. Kayo, long weekend po ninyo. Ayan.
0: Congrats. Mag-ingat-ingat na.
5: O ingat pa rin. Maulan ha. Maulan na ngayong weekend, sabi ng PAGASA. Kaya ingat-ingat sa mga pupuntahan. Mm-hmm.
0: At nagdaan na naman ang isang araw. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TVs Plus TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulong. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
5: At ako naman si Dexter Ganibe para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong mga lugar. Happy weekend o happy long weekend po sa inyong lahat. Makita-kita po ulit tayo sa Lunes dito sa inyong Politico Nightly.

0: Una, dininayan ni Mr. Trillanes eh. No, there was no such meeting, sabi niya. E inamin ni Kwan, ni Ombudsman, na may meeting talaga sa bahay niya.
1: Inamin ni
0: with ICC OMB. Investigators, yes. So, inamin mismo ng may-ari ng bahay na nagkaroon ng ICC meeting sa bahay niya. And then, dinideny ngayon ng tatlo na dati naman nilang claim.
1: So, si... At the time nag-meeting, ombudsman na ba siya o DOJ secretary?
0: DOJ secretary.
1: I see. Teka, yung pinatawag ni OMB Boying was the 14 kasi this was after the recantation.
0: Yes, yes.
1: Tapos, tinanong nila tungkol dun sa tatlo. And then, nabanggit din yung tungkol kay Senator Trillanes, former Senator Trillanes na
0: ang focus
1: allegations.
0: Yung focus ng invitation nila ay bakit ba nagrecant yung tatlo?
1: Yes, okay.
0: So, pinakita namin yung mga conversation sa TrueText na ganun nga, may mga offers. Ina-identify namin sino yung mga nag-o-offer na mga tao. Pinakita namin yung text messages, including recorded conversations ng mga offers na yon. Just to convince the Office of the Ombudsman
1: yes.
0: na talagang nagkaroon ng offer. And I even showed to them yung text message mismo nung isa sa mga nagrecant na, Sir, pasensya ka na, grabe kasi ang temptasyon na pinagdadaanan ko ngayon. At marami pa, mahaba yung text messages na yon. No? And to abbreviate it, nagpaalam yung tatlo sa akin na lilipat sila because of certain conditions, no?
1: So, wait, you're mentioning tatlo, pero di ba apat yung nag-recant?
0: Yung tatlo kasi, among the eight, na kinuhanan ng affidavit ng Office of the Ombudsman.
1: I see. So, what happens to the rest of it? If there are 18, so yung 8 lang ang kinuhaan ng affidavit, what about the rest?
0: Yes. Yun yung tanong ko noon sa Office of the Ombudsman. No? Kasi sa nung una nila akong inimbitahan, sabi, Attorney, pwede ba naming interviewin yung mga sundalo? Sabi ko, yes. Kailan nyo gusto? Pwede bang sa date na ito si Mr. Buduan? Okay, pinapunta ko si Buduan doon. And 8 ombudsman lawyers, including one assistant ombudsman and one chief of the Field Investigation Bureau, I think, were there.
1: Mm-hmm.
0: At sabi ko sa kanila, iwanan ko sa inyo itong si Buduan. Mag-stay ako sa kabilang room, okay. Free willing. Tanungin nyo ang gusto nyo. Hindi ako magko-coach or katabi siya, no. So, ganun ang nangyari. Mm-hmm. And then after that, pwede naman sa date na ito, si ganito, si ganyan. And after the 8th na witness, sabi nila, Attorney, contento na kami dito. Okay na sa amin itong 8. Paano yung remaining? Sabi ko, sa trial stage na lang sila isasali.
1: Oh, okay.
0: Kaya 8 lang ang kinuhanan nila ng affidavit. And out of the 8, 3 recanted.
1: So dun sa 8, pero how were they chosen? Bakit yung 8 yun ang pinili?
0: I do not know the criteria of the Office of the Ombudsman. Basta sinabi lang nila yung pangalan. My only job was to bring the witness to them. And then, iniwan ko silang kwan, magsagutan, tanungan.
1: Speaking of, well, could it be na merong, yung priority target ng ombudsman, yun yung reason kung bakit yun yung 8?
0: Hindi naman, kasi lahat ito alam nila eh. Nagsama-sama sila, they had common experience na nakapag-deliver doon sa subject ng investigation ng ombudsman.
1: So, can we assume na marami ang subjects of investigation o merong priorities dito?
0: For now, ang alam ko, ang iniimbestigan ng Office of the Ombudsman, si former Speaker Martin, si Saldico, and some other non-government officials na nagtago. Kuno, parang naging dami sila doon sa money laundering.
1: Could you tell us kung bakit nag-recant yung tatlo?
0: Sa akin, nag-recant sila dahil very tempting yung offer.
1: Okay.
0: And they are also facing some financial problems. Yung isa, matagal na

0: investiga kami kaagad.
1: And this is not only for private vehicles, ASEC. Kasi since that incident, meron na po kayong mga ginawang paghuli and pagpapaalala sa mga motorista, but not only for private vehicles.
0: Yes, oo. Sa lahat naman, pati mga public utility vehicles, mga bumabiyahe, lahat yan.
1: Pero normally, ASEC, dun sa in the span of days and weeks na ginagawa nyo to, at gaano kalaki yung mga gumagamit ng temporary plates na nakita nyo?
0: Sa totoo lang, nagsimula itong mga ganito, mga way back, 2017, 2018, hanggang sa yung technology nila, pa-improve ng pa-improve, hanggang sa kinopya na talaga nila yung government issue plates.
1: Paano yun, ASEC? Kasi you have an example here of
0: una, nung araw kasi, tsaka sa mga, sa probinsya, ganyan yung ginagawa nila. Yung plaka, pinapalo to eh. Mano-mano siya. So, madidistinguish mo sa kanya na fake talaga siya. Pero merong mga may mga machine din na kinopya na eksakto yung government issue plates. So ito fake to pero
1: at first glance ASEC hindi siya halatang fake.
0: Hindi mahahalata, 'di ba? So ito yung mga nakikita natin na nagbebenta online. Oo, na talagang bawal na bawal. So kinopya na talaga nila sa mga motorcycle nga pati yung kulay, pati yung QR code, nilalagyan din nila ng QR code eh. Sticker yung nilalagay nila. So pagka yung mga enforcement natin, especially mga sa mga police, minsan sa malayo hindi nila mapansin eh. Kaya ang daming mga criminal na gumagamit ng mga ganun, pinagpapalit-palit nila.
1: Yeah. Pero describe lang natin, ASEC, ano yung because this one is a fake plate, but we also have meron tayong plate na totoo talaga. Pero if you look at this, if we can explain, ASEC, ano yung difference nito sa original talaga na LTO released?
0: Okay, yung LTO released, talaga may QR code. Na yung QR code, pwede nyo i-check sa phone ninyo, malalaman nyo yung legitimacy ng plaka. Oo. Okay. So, ito yung original.
1: Sige, compare natin, ASEC.
0: Ito yung original. So, original yan yung QR code niya, yung spacing niya. So kita talaga may malapit na malapit pati sa color eh. Malapit na malapit.
1: Iba din yung color nito ASEC compared to the original one.
0: Yes, oo.
1: Pero parang mas makikita siya kung ganyan.
0: Mm-mm. Yes, ayan ganyan.
1: Uh-oh. Yan. Mm-mm. Pero ASEC, when it comes to production, kasi hindi naman din po lingid sa kaalaman natin na meron tayong mga backlogs when it comes to not just sa plate. So nasaan na po
0: kayo
1: doon?
0: Unang-una, natatandaan nyo nung 2015, nagbayad tayo ng replacement plates of 450 pesos. May mga plaka na yan. Ang nagiging problema lang kasi yung ibang mga kababayan natin, hindi nila kiniklaim yung plaka. So, tapos minsan nabenta na yung sasakyan, nakatatlong benta na yung sasakyan, hindi ngayon alam nung third owner or yung second owner saan i-claim. So, pero yan, mga 2015 na yan, meron na yan. Punta lang sila sa LTO para malocate kung nasaan yung plaka nila. Kasi minsan yung sasakyan galing pala ng Region 1, tapos yung nakabili, lumipat na ng Cebu, nabenta na sa Cebu, hindi nila alam. So, punta sila sa LTO, i-guide sila ng mga empleyado or iti-trace ng empleyado kung nasaan yung plaka nila. Kasi kung saan nag-originate yun, nandoon yung plaka niya.
1: Pero ASEC, aside from yung mga nagbebenta online, nabanggit mo din before na merong mga dealers na...
0: Hinohold?
1: Yes.
0: Yes, oo. May mga dealer. In fact, merong nagsaradong isang dealer sa Region 5. Nakita namin yung mga plates na hindi nila nire-release sa mga kliyente nila hanggang sa magsarado na sila. So doon mo makikita na meron gumagawa niyan. Meron din tayong mga kaibigan sa media na isa lumapit sa akin. Ganun din na nangyari sa kanya. Nagsarado na yung dealer nung sasakyan niya, hindi na niya nakuha yung plaka.
1: Okay. So ASEC, we still have a lot to talk about temporary plates, fake plates, unauthorized plates, meron pa yung mga personalized personalized plates. And when we return, someone special will be joining us. So we'll take a short break. When we return, we'll talk more about temporary plates and what

0: Good evening, I'm Pinky Webb.
1: Asking the right questions.
0: What can you share us about the conversation?
2: We ended into that possibility. Sige, pag-aralan natin.
0: Pwede din hong ganon, easy and or uncomfortable.
1: And getting the most honest answers.
3: What? Now we have to tackle it now.
4: We know, we anticipated.
5: Okay, kung buwang loob mo, ha?
6: Hindi po natin masisisi ang Pangulo kung ito'y pinirma, ha?
1: Pinky Webb.
0: Can you kindly explain to us?
1: On Point, Mondays to Fridays on BNC, the Billionario News Channel.
7: This is Shift Happens. I'm G Baroga and you're listening on Mellow 947 BFF. Simulcast on BNC, the Billionaire News Channel. We're still with LPO Chief Asek Marcos Lacanilao, and now joining us is Vicer Editor-in-Chief Vernon Sarne. Sir Vernon,
8: hello.
7: Medyo nakapag-usap na kami ni Asek.
8: Nakikinig ako.
7: Yes.
8: Sobrang interesting yung topic niya.
7: Yes, and madaming usap-usapan to ngayon, Sir Vernon. So let's continue on the discussion with you because I think you also asked some of your readers about this issue.
8: Oo nga, at hindi ko lang kung review mo sarili yung mga tanong. Baka may napili ka dun sa...
9: Kayo na akong pumili kung may mga naisip kayo
8: dun. Marami silang, ang tanong ko, Asek, na-monitor niyo na ba kung may backlog pa rin yung... Kasi before, daming walang plaka.
9: Ganito po, no? Sa ngayon, mga brand new na sasakyan, karamihan yan, pag na-release yung ORCR, may plaka na kaagad. So wala tayong problema sa plaka ngayon. Yung mga na-lost yung plaka nila, yun, pinoproseso lang yun. Yun namang mga 2015 na binayaran natin na 450 pesos, lahat yan may plaka yan.
8: Oh. Are you sure, sir? Talagang, kasi parang may sumusulat pa rin sa amin, wala pa rin silang...
9: Boss, ganito yan eh. Yung kasing plaka nila, yung iba, nabenta na nila yung sasakyan, hindi na yun ang may-ari, hindi nila alam kung saan i-claim. In fact, may mga personal na nagtanong sa akin, na locate namin yung kaninang umaga, yung plaka niya nasa Pampanga. So, yung mga ganon, nakikita yan. Kaya isang problema na yung mga bodega namin sa mga LTO offices, napupuno ng mga unclaimed plates.
8: Sir, dahil yung market natin ay very active sa buying and selling, so, hindi natin maiwasan yan, di ba? Lagi tayong bumibili ng mga second hand. Yan ang laging problema, sir. Pwede niyo ba sila bigyan ng malinaw na step by step? Paano bibili ako? Paano ko malalaman kung matrace yung history?
9: Okay, ganito ano. Kapag bumili kayo ng second hand na sasakyan, halimbawa wala yung plaka no, nawala yung isang plaka. Pwede kayong mag-apply ng authorization, punta kayo sa LTO, magdala kayo ng affidavit of loss na wala yung plaka ninyo. Bibigyan kayo ng authorization to use improvised plate. Then, ipoprocess yung plaka mo na replacement.
8: Yun.
9: Tapos, sa mga brand new, wala namang problema yun eh. Kasi sa brand new ngayon, bili ka, may plate na nakasama yun.
8: Wouldn't you agree, Asek, na malaki rin ang kasalanan din talaga ng LTO? Yung past, I'm not referring to your admin,
9: yes,
8: yung dating LTO. So, naging naka... kita ng loophole yung mga abusive na motorist, minsan na-issue na yung plaka nila, hindi nila kinakabit.
9: Opo.
8: Pag-coding, lalagyan nila yung temporary nila kasi usual excuse nila is hindi pa nabibigay yung plaka ko.
9: Alam mo ninyo, maraming ganyan. Kaya totoo naman kasi yung mga nakaraan,

0: na nauna sa amin, hindi nila inayos talaga yung sa plate. If you remember, noong 2015 nga na nangyari yan, lahat tayo nagbayad. Pero at the time, ilang taon na, di ba, na walang naibigay. So naging problema talaga. Pero ngayon, sa time po namin, sinusiguro namin na walang ma-delay sa ganyan. Yun nga lang, syempre, yung mga ibang na nawala ng plaka, kagaya nung bumaha. Kasi pag bumabaha minsan, natatanggal talaga eh. Minsan nga, bumper natanggal sa lakas ng tubig eh.
1: Speaking of natanggal, may mga reklamo na inferior daw yung quality nung official na plates?
0: The same din naman. Okay. Kasi kagaya niya, no, sa yung pagpo-procure niya, dumaan naman sa process ng procurement. Pero nung pin-procure itong mga plaka na to, hindi pa ako eh. So... yun. Ngayon naman, okay naman yung mga plaka natin.
1: So ngayon, sir, yung conduction sticker, ilang araw mo siya pwedeng gamitin?
0: Seven days.
1: Pag lumapas ka, hindi mo talaga pwedeng ilabas yung kotse mo?
0: Yes, yung pag bumili ka ng bagong sasakyan, i-issuehan ka ng sales invoice. Pag in-issuehan ka ng sales invoice, good for 7 days yan. Kaya nga sinasabi namin, at least may time ng konti, 11 days. Dun sa span ng mga panahon na yan, meron na dapat niya na ORCR. Okay. Authorized na 'yan. Magagamit na niya 'yung sasakyan niya. Pag lumampas doon, mahuhuli 'yon. At saka may liability 'yung dealer. Kasi dapat tinapos ng dealer 'yan doon sa panahon na 'yon. Hindi 'yung kasi karamihan ng dealer sasabihin nila na hindi matagal sa LTO, hindi po totoo 'yon. Kasi sa amin pinoproseso namin kaagad. Kaya kung makita niyo, ang dami namin dealer na na-showcase. Kasi ginagawa ho nila by batch. Iipunin yung benta nila isang buwan sa kanila ipapaproseso. Kasi may third party na nag-aasikaso eh.
1: Tingin ko parang nakita rin sila ng paraan para kumita ng konti eh, di ba? Mm-hmm. Hingi sila ng pera sa customer. Magbigay kayo ng ganitong amount, papabilisin ko yung para ma-expedite yung release ng plaka mo. Mm-hmm. Yung pala nasa kanila, all along, andun na sa kanila yung plaka, parang ganun ang nangyari ko sa mga...
0: Hindi, sa mga dealer naman, especially sa motorcycle, no? Bakit ang tagal ng plaka nila? Sinasadya ka rin kasi ng dealer na iwag ibigay. Kasi tinitingnan niya kung makakapag, especially yung mga hulugan, kung makakahulog yung kliyente.
2: Pero
0: ganun ang ginagawa nila.
2: Anong sanction niyo dun, ASEC, sa mga dealers?
0: Sa mga dealers na lumampas dun sa 7 days period, nag-i-issue kami ng show-cause order. So, nung nag-issue kami ng show-cause order, hindi lang motorsiklo, pati kotse. Ngayon nga, may lalabas ako sa Lunes eh. Yung dealer, wala siyang authorization, wala siyang accreditation, nagbenta siya ng kotse. Ngayon yung bumili ng kotse sa kanya, ang tagal na walang papeles, kami ang tinuro. Nung inimbestigahan namin, kaya pala hindi ma-process yung papeles dahil walang accreditation yung kanyang, tindahan yung niya, yung dealer niya, yung showroom niya. Ni mayor's permit nga, wala eh.
2: So, hindi siya legit?
0: Kung may colorum na mga sasakyan, may colorum
2: na dealer.
1: Bawal so, yun. Anong...
2: Crackdown na din yun, yes. ASEC on yes. LTO side.
0: Yes.
1: So, anong bawal pinataon yung sir. Penalty sa kanila?
0: Suspendido siya ngayon. Pero ang resolution niya, lalabas, hopefully by Monday, tapos na yan. Mabigat-bigat ang ano niya dyan.
1: So, lagi, sir, nabanggit mo yung show cost order SEO. Medyo sikat ka sa SEO eh. Nagbibigay ng
2: sir.
1: SEO, motorista, pati mga dealers. Napa-follow through ba talaga itong ano?
0: Yes, sir. Kaya ho, yung resolution ho niyan, twice a month, nire-release namin lahat ng mga perpetual revocation, lifetime ban na na hindi makakuha ng driver's license. Oo. So, pinopost po namin yan. Open din naman ng LTO kung gusto nilang makita kung sino yung napatawan.
1: Tuluyan nyo nga, ASEC, kasi may mga nagsasabi na papogi lang daw si ASEC. Puro SEO. Mm. Especially, may naalala ko sa mga questions kanina sa page namin. Nagbibigay ka ba ng SEO sa mga politicians?
0: May mga natanggalan ako ng lisensya. May natanggalan ako ng lisensya na governor. Meron ako nahuli na congressman dahil sa blinker. Oh, meron na rin hong mayor.
1: So may tinuturo sila ngayon eh para yung related yata kay Barzaga na parang
2: Kiko Barzaga.
1: Oh, yung parang nanay niya ba 'yon yung gumamit ng ligay yung pangalan sa plaka. So gusto nilang bigyan mo raw ng SEO.
0: Hindi ko pa ho nakita yan. Hindi pa umabot sa amin.
1: Oh, yan. Narinig niyo.
2: Okay na.
0: Mai-issuehan din po 'yan.
1: Okay.
0: Oho.
2: Pero Pero ASEC, dun sa crackdown natin with use of improvised and fake plates, meron kang binigay na date, September 1.
0: September
2: 1. So ano pong mangyayari by September 1?
0: Ganito po, ano? Ang nagsimula ho kasi yan, nagkaroon ho ng direktiba sa amin yan, ang aming boss, DOTR Secretary Giovanni Lopez, kasi nakita rin niya online na maraming mga rampant na gumagawa ng mga fake plates. Yung gumagawa ng fake plates, kagaya po ito, eksaktong-eksakto eh, oo, na ginaya nila. Ito po yung pinaghihigpitan namin na...
1: Mas maganda pa yata eh.
0: Oo.
2: Mas, at first, mas, hindi mas, siya halata, sir. Oo,
0: may pagkakaiba, especially yung QR code. Ngayon, ito po yung pinagbabawal namin. So, hindi lang ho namin hinuhuli yung mismong gawaan kasi konti lang ho ang tao ng LTO. Kaya itong mga nasa kalye na to, pagkukumpiskahin namin para wala hong bumili sa kanila.
1: Ano pong penalty dyan?
0: 5,000 po. Pagka gumamit ka ng plaka na failure to attach or improper attachment of tampering of authorized motor vehicle license plate and third plastic sticker. So, una, kapag wala kang authorization, nakita yung plaka mo naka-improvised plate, impound yun. Okay? Ngayon naman, pag meron ka namang authorization, tapos gumamit ka ng ganitong plaka, yung mga nabibili online, kukumpiskahin namin yung plaka.
1: Okay.
0: Iko-confiscate namin yun. Kasi yun nga, ang target ko, pinepeke mo yung government-issued license plate. Walang pinagkaiba sa pamimeke ng driver's license.
1: ASEC, di ba dapat hulihin nyo rin yung nagbebenta?
0: Yes, opo. Yun nga yung nabanggit ko kanina, yung nagbebenta, yung... Kaya humingi kami ng tulong sa PNP, NBI. Kasi unang-una, kulang kasi, kulang ang tao namin eh. So, sa amin, yung kalye, so pag-uhuli namin sa kalye. Kaya ho, starting September 1, marami po talagang mahuhuli yan. Kaya, bigyan ko kayo example, boss, no? Ito ngayon, NCAP natin. May mga nakikita na sa NCAP na yung nakalagay na plaka hindi sa ganong sasakyan. So, saan silang gagaling? Gumagamit sila ng mga peking plaka. Pumunta sa amin ng toll, nakipag-usap sila, sinabi nila sa amin na may mga cameras kasi ang toll na ngayon eh. Alam, na didetect ng camera ng toll kung plaka, original yung plaka nung nakakabit or yung fake or improvised plate. So, pati sa mga toll, maghihigpit kami, mahuhuli lahat po yung mga yan. Ang target ko po yan nationwide para ho mawala na totally yung mga gumagawa po nun. At reminder lang po, no, kasi ang gagawin ng iba, sinasabi ko, kapag improvised plate ka, kailangan meron sa ilalim na LTO improvised plate or lost plate. Kailangan may ganun sa ilalim. Pero ang gagawin nila, yung paring pineke nila, lalagyan nila ng sticker sa ilalim, hindi ko po i-allow yun. Kukumpiskahin ko po yun. So, mas maigi pa yung acrylic nung araw na sticker na nilagay doon yung plaka. Okay lang yun kasi alam natin improvised plate. Huwag nilang kokopyahin yung issue ng gobyerno.
2: Okay. Pero ASEC, safe to say ba, since you've mentioned NCAP, dahil kaya ba maraming tumatangkile, quote-unquote, sa mga improvised plate ay para makaiwas sa NCAP? Or are there other reasons also?
0: Yes po, ganun ang ginagawa nila. Dahil para makaiwas sa coding, papalit sila. Kasi napansin ng toll, yung registered na plaka niya, iba yung kinakabit. Nakikita ng camera eh. So, maraming kababayan natin, nagpapalit-palit ng plaka. Bawal talaga yon. So, yun pa yung ginagamit ng mga kriminal para dun sa mga sasakyan nila, maitago nila.
1: So, sobrang rampant. Maraming nagpapadala sa amin ng video na huli nila, kunyari coding, ano? Pinapalitan nila in broad daylight, ang lalakas ng loob. Nagpapalit sila ng plaka kasi nga coding sila. Tapos nakikita ng mga parang na-normalize na. Yun ang nakakatakot.
0: So, yun yung mga dapat po na mawala. Yun ho yung target namin. Kaya maraming mga nagsasabi sa amin, hindi, pahirap naman. Hindi ho eh, kailangan natin ilagay sa ayos. Bawal po yung pagpamimeke ng plaka. So, talagang kukumpiskahin ko po yan lahat, nationwide po.
2: Ang daming pasaway pa rin, Sir Vernon.
1: Nakakatakot yung feeling na yung katabi mong kotse sa kalye is hindi properly identified. Kasi mabangga mo siya, mabangga ka niya, sinong habulin mo?
0: Oho.
1: Wala, di ba?
0: Yes. Minsan nga ho, yung sasakyan, iba pa yung plaka ng isang

0: sakyan, ilalagay nila sa isang sasakyan, bawal din yun. Tampering of plates po yan eh.
1: Yeah. Oo. Okay. Kahit silang, kahit parehong vehicles na pag may-ari ng pamilya, pamilya, bawal pa rin. Hindi mo pwedeng i-shuffle yung
0: bawal
1: plaka,
0: po, diba? Opo. Hindi po nila pwedeng palitan o ano man ang gawin po nila dyan. Ngayon, kung nawala ang plaka nila, mag-apply po sila ng lost plate sa amin. Pwede naman sila magpagawa ng temporary plate. Pero wag po yung mga naka-imbose na kinagaya yung plaka ng gobyerno.
1: Ano sa kapang ng mga motorista ngayon? Nakita mo sir yung mga nilalabas naming photo. Mm-mm. Nakalagay sa plaka, HPG, yeah, NCAP. So, parang tinutont nga kayo sir eh. Parang...
2: On that note, Sir Vernon, we have few days left, Sir Asec Lacanilao, dun sa September 1 deadline mo. So, baka meron kang mensahe sa mga pasaway na drivers na to at mga dealers.
0: Sa mga ano po, no, unang-una, sa mga dealer, no, huwag niyo pahirapan yung mga kliyente ninyo. Pagka ho, meron na hong plaka, i-release ninyo. Kasi kapag ka ho nagreklamo sa amin at nakita namin sa system namin, na na-release na sa inyo ang plaka at hindi nyo binibigay sa kliyente ninyo, may pananagutan po kayo. Maari pong masuspindi kayo o ma-penalize namin kayo. Dadaanin ko naman sa legal process, pero may kakaharapin sila. Yun naman hong mga kababayan natin, no, ang ano ko po kasi dito, yung mga gumawa ng mga peking plaka, yung mga gumagawa ng mga makina ng mga peking plaka. So, bawal po yan. Hindi nila pwedeng gawin yan. Kahit maglagay sila ng LTO improvised plate dito sa replica plate, hindi ko pa rin i-honor. Kukumpiskahin ko pa rin yun. So, kung wala pa silang plaka, mag-apply sila ng authorization to use improvised plate, libre po yan. Wala pong binabayaran dyan.
1: Buti na banggit mo. Baka mamaya may kumita dyan eh.
0: Tapos, hindi po, ano sir, hindi po pwede yung lumang authorization to use improvised plate. Kasi nang nakaraan, may nahuli ako, 5 years nang gamit yung authorization to use improvised plate, may plaka na siya, hindi niya kinukuha. So, bawal po yon. Kailangan mag-update po sila, kaya nagbigay ako ng time para mag-update. Tapos, wag silang gagamit nung replica plate, kahit lagyan nila na sa ilalim ng LTO lost plate. Ang target ko dito yung gumagawa eh, yes, para mawala ho ito. Kasi kapag nakakapagbenta siya, nabubuhay siya, sila yung nagiging source ng mga kriminal eh. So, dapat po mawala po talaga yan.
2: Exciting. Yan ang abangan natin, Sir Vernon, starting next week. So, to wrap it up, Asec Lacanilao, 10 months into office. Mag-iisang taon ka na, Asec. And medyo sa span ng time na nasa LTO ka, you face LTO under your helm, face mga controversies, quote-unquote, na naging national concern. So, what do we expect more from LTO?
0: Unang-una, no, nung pumasok ako yung mga reklamo, especially yung mga OFW natin na nagre-renew ng license, ngayon madali na sila. Dati, nung pumasok ako, sinisingil ang OFW ng 6,000 sa renewal of driver's license. May mga kalokohan na ginagawa. Ngayon, ho, yung card lang na binabayaran nila, yung OFW, which is 500 pesos. Pumupunta po yung mga LTO employees natin kung saan saang bansa, nakakapag-renew sila doon. Wala silang binabayaran na medical, libre yan sa mga OFW. Programa po na natin yan sa direktiba ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa amin sa LTO, yung enforcement po kasi mahalaga. Marami pong nagsasabi na bakit Sunday o gabi ang LTO nag-ooperate. Ang LTO po, ang mandato po namin 24 oras. Hindi po nila pwedeng questionin dahil nga yung oras ng panghuhuli namin. Kasi walang pinagkaiba po yan sa police, na walang oras ang police, anytime pwede yan manghuli. So hindi kami, wala kaming holy week, wala kaming break sa panghuhuli. So mas paigtingin ko yung enforcement. Sa amin naman yung serbisyo, no? importante kasi, alam nyo, ang Pinoy, busy na ang Pinoy eh. Marami ng trabaho. So, ang ano po natin dito, mas mabilis yung pagpoproseso ng kanilang mga lisensya at rehistro at mas madali. In fact, ang programa ko next month, ilalabas ko na pwede silang magtumawag, magpa-schedule sa LTO kasi kung busy ka, ang nakapag-off ka lang ng Friday.

0: can't believe it. Biro mo, limang higante ang tinalo niya.
1: I think next na makikita natin, lalo na sa US Open, we're very excited to see what Alex does there.
2: Ang napapanood ko siya, parang ako naiiyak. When she, you know, she's just so real, raw. She's so proud to be Filipino. I just love her.
3: At nakakatuwa sa kanya, hindi nakakalimutan niya, acknowledge talaga yung suporta ng mga Pinoy, you know? Wherever they are.
0: I'm telling you, the Filipinos are on a roll.
4: Matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas itong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa Hinatuan, Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan. Kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng Pag-asa dahil nabibigyan ito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.

Magandang umaga mga kababayan, live po tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Billionaire News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Kumusta na po? Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan po natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: ika-19 na araw na ng impeachment. Nako, eto na. Sabi nga nila, papalapit pa lang ang pinaka-juicy sa kanilang mga pag-uusapan at yung mga pinaka-matitindi na mga ebidensya. Patibayan na po ng pagkuha ng testigo ang magkabilang kampo at pagpiga sa mga nalalaman nila. Kaya, idikita natin yan sa ating Word of the Day. Ayan. Ano ang ating Word of the Day? Ang ating Memo Speak. Yung ating pong bagong diksyonaryo na dito lang po matatagpuan sa memo ay Host, Style, Witness. Oh, ayan na. Ang ibig sabihin ng Host, Style, Witness ay yung paraan o strategy ng mga abogado sa pagkuha ng testigo na pwedeng bumaligtad laban sa nasasakdal.
1: Kanya-kanyang style.
0: Tsaka kung mag-ano sila, para si, pag nagsasalita sila, para silang nag-ho-host ng programa. Hindi ba? Pwede. Lahat bubusisiin, lahat aalamin at lahat babalansihin dito sa Memo.

0: Makakasama po natin ngayon via Zoom ang kalihim ng Department of Information and Communications Technology, Henry Aguda. Magandang araw po, Sec Aguda.
1: Magandang araw, Ma'am Corina, Boss Willard, at saka sa mga nakikinig sa inyo lahat ngayon dito sa
0: Memo.
1: Internet. Oo, sa Memo po.
0: Ayan.
2: Good morning, Sec.
0: Oko, opo. So, sir, yung atin munang headline na pag-usapan natin kanina, meron tayong isang nagbabagang balita ngayon na tayo pong mauuna. Ano po ang balak ninyong gawin?
1: Ay, Ma'am Corina, this is going to be the first that we will do. Kasama ko po NBI and CICC, NTC, representative from Congress, Senate, at mga iba ko pang kasama. Pupunta po kami sa Singapore para kausapin mismo ang executives ng Meta at Roblox. Ito yung problema namin eh. Wala silang opisina dito sa Manila. Kaysa hintayin pa namin silang lumipad dito dahil ang tagal na namin silang hinihintay na magpakita dito, kami na mismo ang lilipad doon at we will serve the necessary notices and necessary information para

0: alam malaman namin seryoso ba yung pinangako nila. Matagal na silang nangako na gagandahan nila yung youth safety protocols ng mga platforms nila. Eh, magtutuos kami this week para malaman na namin kung seryoso sila na tumupad doon sa pangako nila o hindi.
1: So nangako na pala itong mga ito, pero hindi po nila tinutupad.
0: Ay, nako, isa-isay natin ang mga pangako nila.
1: Opo.
0: Yung sa Roblox, siguro may dalawa pa silang kulang. In fairness to them, meron na silang tatlong ginawa. One, yung parental control, ginawa nilang default. Yung classification ng mga content nila, Roblox Kids, Roblox Selects, and Roblox Adult, ginawa nila yon. Third, nagpapadala sila ng report. Pero may dalawa pa silang utang. One, magtayo sila ng opisina dito sa Pilipinas para mabilis yung koordinasyon. And wala na tayong jurisdiction issue. And last, yung panlima, yung ano ba, identity verification ng mga users nila. Ang napag-usapan namin dati, titignan nila na i-integrate sa national ID yung identity ng mga tao. Yun, full proof na yun, di ba? Kapag ka, eh kasi ngayon tatanong nila kung ano edad mo eh. Eh kung magsinungalinga. Like yung example nyo kanina, ginamit yung kanyang...
1: Mukha ng yaya.
0: Oo, tama. So ngayon, pag national ID, verified na. So, yun yung sisingilin natin. Sa meta ang problema namin, ang bagal mag-aksyon. Hindi katanggap-tanggap yung nangyari na nag-live streaming yung nangyari sa Ateneo. Tapos na-takedown nga nila, pero 15 minutes later. Eh yung 15 minutes na yun, Ma'am Corina, 1,500 copycats kaagad. Yun yung sinasabi na. Umaasa naman ako, after nung meeting namin, may magandang resulta. Kasi may mga magagandang aspeto naman yung dalawang platform na yon. Ayaw nating mawala yon. So gusto natin ng workable solution.
1: So it is an ultimatum. Parang ganon. Kung ultimatum po ito, what is the option pag hindi pa rin po sila tumugon?
0: Well, ito naman dinaan natin sa due process. Siguro maiintindihan na siguro ng mga kababayan natin. At yan na ang hinihingi ng mga kababayan natin. Nag-notify na tayo sa Meta at saka sa Roblox. Paulit-ulit tayo nakipag-usap. Hindi naman pwede maghintay tayo ng matagal. At a certain point, either comply or you suffer the consequences. Ang problema nga lang, gusto nating pangalagaan din yung mga lihito mong gumagamit. Ngayon, pag hindi sila tumupad doon sa agreement natin, we will make recommendations to the executive and the legislature to execute the necessary action po. Now, yung action na yan, kasama dyan yung si tipong pwede naming ilimit yung content na na-access ng mga kabataan, lalo na sa area ng violence. Pakikialaman na namin yung platform nila. Second, kapag nakita namin na talaga hindi sila tutupad, yung mga telco, saludo po tayo sa mga telco, on their own, nagsimula na sila mag-block ng mga sites na nakaka-harm sa mga kabataan natin. Sabi nga ng mga telco, at sasabi rin namin sa gobyerno, walang bata na kailangan magkaroon na naman ng indulto moving forward. Hindi na po pwede yan. One child is too much pagka nagkaroon pa ng problema.
1: Okay.
2: Sec Henry, kasama rin ho ba sa posibleng option yung outright ban sa Meta at Roblox kung sakaling talagang wala silang aksyong gawin?
0: Ayun nga yung tinatawag nilang nuclear option, di ba? Ayaw nating umabot doon, Boss Willard. Alam natin na may mga magagandang na idudulot yan. So ako, kaya kami pumupunta na mismo sa kanila, sa Singapore, in order for us to find a solution na hindi mangyari yan.
1: Okay. Are there pegs sa ibang mga bansa na pwede nating gayahin o sabihin natin sa Meta or Roblox na why are you able to implement this in this country and not in the Philippines?
0: Ay, marami, Ma'am Corina. Sa Middle East. Pag okay. Nagtra-travel kayo, wala na, hindi naman kayo nakakita ng mga ganung masasamang content, di ba? Punta po tayo sa Australia, punta po tayo sa EU. Alam nyo, ang nagkakaproblema lang talaga tayo at saka US. Sa US, Eh di ba nga, pinuputakti na sila ng kaso ngayon. Kaliwat-kanan na yung mga kaso nila ngayon sa US. Eh, wag naman sana sa US, eh, nag-impose sila ng mga control. Tapos sa Pilipinas, hindi pa rin sila mag-impose ng control. Medyo mahirap na naman yun. Ang hinihingi lang naman natin, eh, sumunod sila sa sarili nilang community standards. Ang problema, yung application ng kanilang community standards, hindi patas eh. Sa akin, nagagawa niyo sa ibang bansa, gawin niyo na sa atin. Ano pa bang patunay ang kailangan nating ibigay? One, nakaka-addict siya. Second, may mga kabataan tayo naha-harm. Eh, medyo, ano na, medyo obvious na na hindi sila, it's not, yung ginagawa nila is not enough. Hindi siya sukat doon sa pangangailangan ng panahon.
1: Ayun. So, maraming pag-uusapan po dyan. So, are you ready with your list? Halimbawa, may mga nagsasabi, tanggalin na yung ano, tanggalin na kasi yung likes dyan sa Instagram, sabi nila, no? Because marami mga kabataan po na de-depress, marami nagkakaroon ng mental health problems because of the likes or views. Ano po? So ano po sa palagay ninyo? Are you ready with that list?
0: Meron po kaming list and makakategorize po namin yung listahan na yan. Ito lang naman ang gusto namin. Tanggalin nyo yung mga karahasan. Yung karahasan. Whether bata o matanda, bawal yan. Tanggalin nyo yung mga kabastusan. Ang dami na nun. Eh, hindi natin mapagkakaila. Hindi yan ang platform para for adult content. Third, tanggalin nyo yung kasinungalingan. Yung lantaran ba na nung
1: last... Fake news.
0: Oo, mga hindi lang fake news. Talagang disinformation talaga, Ma'am Corina. Yung magpo-post ka ba ng mga kaliwat-kanan ng mga features ng mga baha na nangyari mga several years ago. Diba? And third, eto, mga kababayan po, alamin nyo, pag ginamit yung image nyo at dinipfake yan, kahit na sabihin nila na deepfake po tong video na to, pero wala ang permiso yung paggamit ng image nyo, data privacy violation po yan. At kasama ko po yung chairman ng NTC tomorrow para sabihin sa kanila, huy, ang dami nyo ng violation. Eh kami naman, hindi na kami dapat magpikit mata. Nakikita namin yan eh. Hindi namin pwedeng iwasan yan. Sa mga kababayan po natin, nababiolate po yung privacy right nyo. At bakit importante yan? Nagagamit po yan sa scam. Ang gusto po natin, magamit natin yung mga platform na yan nang hindi kayo kinakabahan na may isahan kayo, maloloko kayo, o may scam kayo. Yun po naman ang hinihingi natin. At mahaba yung listahan. Ipinadala na po namin kay Meta. Alam na nila yan. Hindi po yan naiiba doon sa mga listahan na nabigay na namin noon pa.
1: Mm-mm. Okay. So ako po ay naging biktima na rin ng ganyan. Ano? You know this kasi dinulog ko rin po sa inyo. Yes. Idinulog ko na rin po yan sa Meta mismo. Pumunta po ako sa kanila, pinaunlaka naman po ako. At in fairness to them, I think they did talk to their principals in the US. Pero ang sagot pa rin, kasi na cyber libel ako eh, na ano no, so sabi ng abogado ko, pwede nga daw maghabla. Ang sabi po ng kanilang head office, kailangan daw po ako na lang maghabla dun sa taong yon. Meantime, yung mga anak ko nababasa yung pinost doon na ako daw ay binayaran ng 10 milyon para sa isang interview. So, paano po? So, how are you going to convince them if they come back to you and say, but do you have specific laws already? Kasi sabi nga po ninyo dati na they will respect the specific laws. So, is legislation still necessary?
0: Ay, ano naman yan? Kakampi po natin ng legislatura. At kasama po sa priority na rin ng Pangulo, yung paglinis ng social media. So may mga, ano na yan, yung ibang nasa mga third, fourth reading na po tayo. I think ang critical dyan yung law na pinasa sa Australia, yung 16 years old and below, walang social media. Inaaral na po yan, masusi pong tinitignan na ng Senado at Kongreso. Yung liability po ng mga platform, nandun po dun sa batas, yung pagre-require na magkaroon sila ng opisina dito. Ang sa akin po, doon sa mga kaibigan po natin sa mga ibang platform, huwag nyo nang hintayin ng batas. Gawin po natin yung tama. Ay, darating po yung batas, wala pong problema. Pero ngayon po, nakakasakit na yung platform. Tanggalin natin yung mga aspeto na nakakasakit. Voluntary na. Again, I will salute po yung ating mga telco. Yung mga telco po natin, sa bawat website na tinatanggal nila, kabawasan po yan sa network traffic nila. Kabawasan po sa kita nila yan. Pero sila mismo ang nagsabi na enough is enough. They will voluntarily take out harmful content on the internet as they see it. Ganun po dapat yung panuntunan ng mga platform din.
2: Sek Henry, kung sakaling matuloy na yung batas na social media ban para sa mga halimbawa edad 16 pababa, ano ho yung nakikita nilang pinaka-epektibong age verification system?
0: Ako, ang sinusulong ko, Boss Willard, National ID. Para wala nang dayaan ng mga ID. Iyan naman eh, tinatanggap na ng mga bangko, tinatanggap ng mga e-wallet. Yun na ang gamitin nila dahil foolproof yun. Para wala na tayong agam-agam na fake ba o totoo yung identity verification niya.
1: Ayun. So, will this require, yung national ID, so this will require, kung 16 and below, so kailangan pang ulitin yun, lahat ng mga 17-year-olds who are still considered, I think, minors, will have to have their own ID?
0: Well, hindi naman, Ma'am Corina, parang lumalabas dito kung wala kang ID, minor ka. So kung adult ka na, dapat ang assumption doon, meron ka ng national ID.
1: Oo, I see. Okay, so self-declaration, government ID verification, o isang third-party age verification system. Parang ganun po yata, ano? Ang kailangang hingin sa kanila. Do they know you're coming or susugod lang po kayo doon? Do you have an appointment?
0: Naman.
1: You have an appointment.
0: Meron naman. Meron po tayong appointment. Ano na to? Even before yung mga nangyari na insidente, ano na yan? Last 2 months ko pa hinahabol yan. 2 months ko pa sinasabi na actually willing na nga kami pumunta sa sa San Francisco. Eto, totoo to ha. Ang laging sinasabi sa akin, nakabakasyon daw sila eh. Sabi ko, ang tagal naman bakasyon yan. Kami na nga pupunta.
1: Ayan na nga.
0: Sabi ko, kailangan na tayo magkita. Hindi ko na mahihintay San Francisco. Mag-meet na tayo sa Singapore. Huwag na nating hintay magkaroon na naman ng isa pang aberya. Hindi pwedeng ganun. Hindi na tayo dapat magpikit mata dun sa mga harmful effects niyan. Again, kitang-kita natin na may good impact ang social media. Pero meron din yung talaga nakakasakit. Yun ang gusto nating tanggalin. Baga sa surgery, zero in on those cancerous components of social media. Tapos tanggalin na natin.
1: Ayun. Parang step one pa nga lang yun eh. Marami pa pong pwedeng iayusin, di ba, dyan sa content ng social media or its accessibility, especially to minors and to criminal minds. Meron po ba kayo, isa sa mga huling tanong po, are you armed, like for example, with psychological tests, findings, na magpapatunay na ito pong mga games na ito, ito pong mga content na ito, does indeed affect or influence the actions of minors?
0: Meron po, Ma'am Corina. Tsaka hindi lang pag-aaral natin yan. Pag-aaral din po yan sa mga ibang bansa. Explain ko lang po kung bakit. Ako rin po, gamer ako nung bata ako. Pero pag makikita mo yung itsura ng game dati, malalaman mo yung difference ng reality sa katang isip lang. Pero pag nakita nyo yung mga games ngayon, masyadong hyper-realistic eh. Kaya pag yung bata, nakita yung mga hyper-realistic na games na yan, nagkakaroon na siya ng confusion. Ano ba yung totoong mundo at hindi totoong mundo? Gumaganda po kasi yung technology. To the benefit of society, gumaganda siya na nakikita mo yung reality sa computer mo. Pero yung harmful effect niya, pag ginamit mo yon to radicalize a child, to become a predator against a child, ay naku, delikado yun. Yung state of technology ngayon, hindi na kasi biro-biro. Nakaka-impact na sa pagtingin ng realidad ng mga bata.
1: Okay.
2: Sek Henry, kasama rin ho ba sa hinihingi nila yung at least tanggalin sa Roblox halimbawa, yung online chat feature? Kasi doon ho nakaka-penetrate yung mga bad elements at nakakausap directly yung mga naglalarong kabataan.
0: Ay, maganda yan, Willard. Dati, nung nag-usap kami ng Roblox, sabi ni Roblox, sige, imomonitor na namin yung online chat nila. Minomonitor ni Roblox yung online chat. Doon sa online chat, pag may nakita sila ng mga tendencies for violence, kinakat nila yung chat. Ngayon, tatanungin ko ngayon sa kanila, gumagana ba? Baka naman may nakakalusot. Kasi yung mga ibang mga kabataan naman, pag hindi na makapag-chat ng mga unauthorized content doon sa Roblox, pumupunta sila sa Facebook, Instagram, etc. Bigyan lang kita ng isang example. Yung Gorebox, blinak po natin yung Gorebox. Wala

0: na yan, wala ng Gorbox. Bakit? Ayaw nila makipag-usap sa atin eh. Sinabihan ko na sila, bigyan nyo ng mga safety features, ayaw. So, blinak natin. Si Roblox naman, kaya po active yan. Sabi ko nga, 3 out of 5 of their commitment na gawa na nila, yung 2, kailangan i-deliver nila ngayon.
1: I see. Okay, well, good luck, sir. Kailan po ang alis ninyo?
0: Alis ako bukas madaling araw, tapos nandun ako ng lunchtime. Tapos ano na yun, sabi ko nga sa team namin, marami kaming kasama dahil nandun na yung legislature, nandun na yung police enforcement, nandun na privacy, ako. Sabi namin, wala nang uwian to hanggat hindi tayo nagkakaroon ng maayos na resolusyon. Pag hindi sila sumagot ng maayos at naging confident kami that things will be fixed, we will make a strong recommendation na.
1: Opo, opo. Marami pong salamat. Good luck po sa trip ninyo. Mauna po kami, ha, sir, ha? Kung ano man ang mapagkasunduan ninyo. Thank you, DICT.
0: Message kita kaagad.
1: Yes, sir. Opo. DICT Secretary Henry Aguda. Thank you po.
2: Thank you, sir.
0: Morning po.
1: Manatili pong nakatutok. Magbabalik ang memo.
3: Every peso tells a story, where it goes, and why it matters. We break down the way you spend, save, and decide. From rising prices to everyday choices, connect the headlines to your wallet.
4: I'm Robert Tan. From your wallet to the wider economy, join us as we follow the money.
3: Follow the money, Monday to Friday, only on Billionario News Channel.

0: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyonan ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon, naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tiningnan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
3: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero akong tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
4: Yeah.
3: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng PAC Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at pagpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig, lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
4: during rainy season, certain illnesses and diseases become more common. Stay healthy with these reminders. 1. Avoid colds and cough. Always have an umbrella or raincoat when going out. Wash your hands often. Take multivitamins to boost immunity. Drink more water. Get your annual flu shots. 2. Avoid leptospirosis. Stay out of flood water. In the event that you must go through flood water, cover cuts or wounds before doing so. Wash with clean water and soap after. Within 2 weeks of flood exposure, take note of possible symptoms, such as fever, muscle pain, or headache. If the symptoms persist, consult a doctor. 3. Avoid dengue. Cover water storages. Get rid of items that collect rainwater. Use mosquito repellents. Stay safe this rainy season. A friendly reminder from Bilyonario News Channel.